0: ginahambal pa lang ganin diyo aka sa kabilugan na 7.4 billion no nga ginaaligar suhol asa manumalyang budget insertion kag project allocations.
1: Bullseye
0: 7.4 pero ambal nila diyo may 56 billion to 57 billion ti sa ginpatigayon nga investigasyon sang ombudsman no ti ining mga tinawo ni anay ako Bicol Party List Representative Saldico no ti amoning nagdeliver ko no amoning isa sa ginbasihan sang ombudsman na pagdeliver sang kwarta 15 ka beses sa balay ni Romualdez from September 2022 hashtag din na 2025 nagligad nga tuwig no ti sang sinangation si Romualdez mga kaabyanan mga katropa no amo ang nagapungko bilang House Speaker samtang chairman naman sang Committee on Appropriation si Saldico. Makin mo na tigin mentionar man diri sang anti-graft body mga kabinan ang nakuha nga kwarta ginaligar nga nakuha nga kwarta ni Romualdez kay ko bao mga 2 billion kada bulan. Grabe no,
2: wow.
0: Oh samtang kita ya daw ginatos lang daw oh 2 billion kada bulan ay from 2022 to 2025 no. Kung sa diin, 5 kabilyon, grabe no, kwarta. 5 kabilyon kickback money, ha? Ginagamit na nila sa pagpatindog sa mga dami corporation para makabakal sa mga mansion kag mga shareholdings, no? Dira nila ginakuha nila. Oh, no? Although, ini yung mga allegation gani, no? Gina-deny sa abogado ni Romualdez. No, ini mga akusasyon batok sa nasambitan nga speaker mga byan. Tisubong ato siya to sa May San Juan sa isa ka ospital to. Naka hospital arrest. No, pero ginasigahom karon sang Philippine National Police, no? Sa Sandigang Bayan nga isailo si Romualdez sa PNP General Hospital sa Camp Crame, halin to sa pribadong ospital no sa San Juan City so ginakuha nila to nga ti posible ipatawag mga kabyanan ining mga kwan gani sa kahimtangan dito sa ni Romualdez para parehas man lang to gani may doktor to mga kabyanan.
1: Bullseye.
0: So amo ni karon ang isa sa mga balantayan no kag pagasundan kung si kwan pa si Senator Amy Marcos ang utod sang presidente isa na naman kuno ini ka bag-o karon nga teleserye nga pwede bantayan sang mga abangers.
1: Bullseye.
0: Di ba? So isa na naman ini sa pagabantayan. Na kung anong mga kahimtangan kay ti kadamo na lang mga kabinan sang mga reaksyon ng aton yung mga kauturan diri mga netizens naton labi na sa nakita nila tong sitwasyon sa sulod sang ospital no ayon nagasiling nga drama lang na no kay ti ang CIDJ way pagani to kun sang warat aton na sa ospital may kun ano na mga something natalupangdan lang. No? Nga di ba abi nila drama lang. No? Kay ti hindi basta-basta ha, take note. Plunder case. Ha? Ining gin-file karon nga kaso sa kay Congressman Martin Romualdez. No? Ti magambal ka plunder. Ti hindi na basta-basta mambal ti Nobel na ya. No? Mga kaabyanan. Pero baltagani dapat ato siya sa sulod sang prisuhan pero ara siya sa ospital matapos nga ti nagbatyag kuno ini sang cardiovascular event, unstable nga blood pressure, kag anxiety attack. No? Ngalo ka no, sang kuntuo na bininga pangawat siya, si Martin Romualdez, amo ning kanya, ti, sa una nga manway kagin atake siya, kululbaan mo mangawat ka? Oh, pero mas kululbaan pagin ko no, ang madakpan ka.
3: Ay!
0: Di ba? Oh. Okay. Kung naton siningalan tawon mga katropa, kinamatarong, no? Sang sino man nga mga akusado, ha? Nga mapabulong, ha? Sang insakto. Give niya, kung tanong mo kung matuon mo niya, sabi ka lain niya pamatyag. No? Okay. Di ba? So, kumbaga, ti, paano ito mabalaan karon kung mapatay ni siya kaga, ha? Mabalaan ta ang kamaturan sa likod sini. No? So, tanan man katawo, may ara mga kabinan sang pribilehiyo. Ha? Ordinaryo ka man katawo, o kung may posisyon, o, kumbaga, kwan man, no? May privilege. Pero amula na galing, no? From the word accommodation, kung may kwarta ka, dali ka akomodaron. O, ikumpara mo kung pigado ka, galain na pamatsyag mo, mahambalong ka lang, gadrama ka lang da, bayda. di ba? So, amo na kinalain. Kaya mo na gani, mga katropa. No? Kay damo karon na nagaduda, sa sining pagka-confined ni Romualdez mga biyan kay ti sang way man niya naguwa ang arrest warrant batok sa iya ti way man taka way man na report dira mga kaabyanan nga kaagi sa ospital. Dibla ka tropang Jason? Oh. Way man na report nga ti na confined siya prior. Oh. Kaya ang timing lang ang gina-question dere isang nagawa warrant niya, ato na siya dayon sa ospital. No? Di paano bala mga kaabyanan, mga katropa, makuha ang pagduda sa mga pumuluyo na ton? No? Sa sining sitwasyon ni Romualdez? Di ba? Kaya damo, ganyagaduda mo? O, oh, pati ganitong pagsuksok mga kabinan sang bayo, ay hindi na siya ganit kasuksok daw, araw-araw naman. Nga mo gito siya dayon, kabidriden? Di ba? Amo gito siya dayon, kabidriden mga kabinan, kati ahaw bayo, hindi na siya kasuksok mga kabinan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ginsampaw na lang to sa hospital dress niya to. Tapos nag... First time ko ganin nakakita mo sang magshot nga ang picture sang ginamagshotan ara gahigda mga kabinan sa hospital bed.
3: Ay,
0: ano para may magshot lang para masiling naton nga kwan? Oh, amo nagin na siya kabidriden nga hindi nagin siya kahulang matyagan mo do. Oh. Ang baltaw tani nakuha man kamuda sang direktor blang mayad-mayad. No? Para nga ti, pag-acting nyo, blad, o shoot-shoot man. No, damo na, pagkuhan sa mga netizen naton. Okay? Now, paano makuha ang pagduda? Sinada, ti dapat ipatawag sa sangdigang bayan, ining mga doktor ni Romualdez, kagpangayoon, ang insakto, sining mga medical records, before nga mag-decider, mag-decide bala, kung bala din gid siya dapat mga kabyanan magpabilin sa ospital gid man o kung sa sulod mismo sang prisuhan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kaya ti unfair na iyak ron? Drama-dramahan nyo lang kabinagalain matyag nyo? Oh, di ba? Kag dapat kita mong guro sa ibang doktor na para mapamatudan ta kung tsaktogin man to basi ang mga doktor ni Romualdez to tibala mo na nada. No? So dako ni nga bagay karon. Ha? Tama na gani sa mga doktor ang profesyon nyo, hindi nyo man pag kung man dapat. Di ba? Ang doktor dapat mangin honest man sa matuod-tuod mga kabinan ka sitwasyon ni Romualdez. Tiko mga pigado kaya kag hindi kami kasarang magbayad sa doktor para lang pabutigan ang balatian namon kundi kaluluoy kami ha. Di ba ka to pang Jason? Pero kung damo ka kalikwarta, dok, obra-obrahin lang ko na balatian ha. O daw muna nang dating. Ha? So tandaan naton mga byan. No, damo gabantay sinidi. Kung may drama man niya ginahimo karon, ti bantay sarado ni karon sa aton sini nga mga pumuluyo. No? Now. Hindi lang dapat magatapos mga kabinan ang ining kontrobersiya sang flood control projects. Bangod sa mga dalagko ng mga personalidad ang natigayon mga kabyanan nga makasuhan. Oh, basi bala bang ang punto di bistabla kami nakasuhan na okay na ta. Oh, no? Pero matutuod da nga mapasabat sila sa kamaturan sang sining ka ginakabig pinakadako nga korupsyon sa Pilipinas, no? Basi malimunaw man bala.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Oh. Nagligad na to na hambal sang ombudsman, no? Ginila nining kaso para kay hindi sila gusto na ang pag-file nila mahuyang nga kaso. So, tandaan na to na. No? Kay hambal na to, ginadeny niya nga daan ni Romualdez. Di ba? So, ano katibay mga kabilan kabako ng ebidensya karon nga igapresentar sa ombudsman batok sa korte? No? So tandaan na ton, saling ta na kayo na ining pag-file sang kaso, hindi pa niya masiling may kasalanan na. Si Romualdez, no? Ining pagka-aristo sa iya, hindi pa niya conviction, no? So dapat mga kabinan nga papadayo nga magabantay ang mga pumuluyo diri. So kumbaga, lahat lang taon na ito, sa history sa Pilipinas, damo na sa mga Pilipino, nakasaksi ng mga dalagko, ng mga pangalan, ginkasuhan, ginimbestigaran, ginaristo, kagiban pa, pero ano subong din sila? Nakabalik mang ganis pwesto.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tunay kuno nga sukatan, no? Kontra korupsyon. Hindi kasikat ang ginaristo kundi gaano ka bakod ang ebidensya nga gina pusang to sa ilaw. So di ambal gani dire hindi dapat duha. Hindi ba dapat duha ang mga injustisya? No? Kumbaga, id-id kita para sa mga ordinaryo nga mga kusado? No? Pero, damo konsiderasyon kung mga makasuhan gani ara sa pwesto. Amo na gani siling ta kung mga pigado ka, lupot ka dayon sa prisuhan, bisang galain matyag mo, galingin ulo mo, sige, pa-check up ka lang, pagtapos ina, guha ka dayon to sa ospital, balik dayon sa prisuhan. Pero kung kuhan ka na gani, kung kuhan ka, no? Pasakayon ka lang sa wheelchair, butangan ka na brace sa liog, di gani, pahigdaon ka sa ospital, hitso na. Amo na ang kuhan, no? Duha ka klase isang hustisya diri mga kabinan sa aton sa Pilipinas. No? Nga ining mga ma-impluwensya, may mga hospital arrest, no? Nami pa na ila mga pasilidad. Di ba? Hindi daw halos hindi sila pwede isimpon mga kabinan to sa mga kriminalo. Pero kung ordinaryo ka gani, away na, mantener ka na kung anong may ara da. No? So, hindi bastante, ha? Hindi kita dapat nga makontento lang nga makasuhan inidalag ko nga mga pangalan. Hindi kita dapat makontento nga ti naristo lang ni sila, ha? Tiyang matuod-tuod nga away di mga kabinan kontra korupsyon, ha? Sa lingtanan na base sa ebidensya. No? Bisan sino pa nang mangin akusado mga kaabyanan?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kag dapat mapanabat gid ni sila ya mga katropa. No? So kay damo na ngin kasuhan, jinggoy. Pabalik naman na nakagawa na nagbalik lang. Kita mo nang ngauti naman. Revilla? Oh, di ba sa una nakasuhan na pero way ka madlaan, oh. Kundi ato naman sa prisoan. Oh, amo na nakikita mga kaabyanan sa nga ton sini nga mga kauturan dire. No, sa mga nagibantayan tani mga kaabyanan. Oh. Ang mga katropang Jason, no, subong lang ko kakita mag-shot nga bird's eye view. Only in the Philippines, animalistic. Gas-gas na biila palabas. O, dapat bago naman, nagpakuno-kuno pa siya guro nga sinapian o nagpabuang-buang para maiba naman.
2: Ayoy!
0: Diri kayo makita kung ano ka-unfair ang justice ni BBM. Pag-arrest kay Tatay Diggs, wala siya ginatugutan magpa-check up. Ultimo, mga doktors ni Digong ginbawalan magpalapit. Ah, pero kay Romualdez siya special treatment.
2: Ayoy!
0: Di ba? Why ito? Pamilya ganito. Hindi ka palapit eh. Kaya dalaloon ito sa dahig. No? So, diri magkita ganyan, no? Ang kabayas kung kaisa. No? Between sa mga ma-influensya kag mga ordinaryo nga tao. Kita nyo ang kinalain? Di naman naton giro ka kinanglan nga i-elaborate pa. Kita nyo na eh. Ambal ni Ryan, grabe nga pangura, pero ga lang sa ospital, nami sinasaya, edextrose, ang tubig galin sa baha. Sige. Good morning lang kay Joey Catalan. Samo na, no? Sa inyo, abida, anong mga nami, ng mga gimmick da para, kwan, para, gas-gas ng ospital eh. Kaya mo nalang nadayo ng, expected na balas ang tawa, ano siya? Pag napikutahin na, malain na dayo ng pamatsyag. Maliban sa pabuang-buang, confined sa ospital, ano pagidang pwede losot sa mga, garangan ng mga politiko man? ano pagid man? Nag-cast away? Ano, hindi ka wala mapriso, bla? Damo naman na siya eh. Alis papatay-patay ka na. Dapat sina sa mga makawat, hindi na pagbutuhon. Ay, nako. Ay, grabe, ganing kwarta. No? Damo sila yung kwarta. Okay. Hay, ano na lang ang nagpirma sang gaa? Okay lang kasi lumiko yung tubig sa nag-alaman. Ay, hello, ay, kaya ba nuno? Damo pag inabala niyo. May lang si Solomon Antonio niya. Sige, sige, ano yung pangawat, ah. Why man ko dabi parte niya, mahaw ta. Tambo, kag pinaisan, diri sa karinderya ni Lito, Stakas, Pontevedra. Good morning, Landa, no? Ganyan talaga, pinsan ng presidente. Alagang-alaga.
2: Ayoy!
0: Diba? Dapat tama na ganin siling naton, nakapiring ang hustisya. Para ti hindi niya makita dapat, no? Para hindi niya makita kung manggaranon ka o kung imol ka. 'Di ba la? Kita niyo ng babae nga may dala nga espada tapos may timbangan, 'di ba? Nakakuan na sa nakapiring. May piring ang katarungan. 'Di ba? Para hindi niya makuan, pero siguro ang piring siya gasilang ay, no? Hindi ta makita nga patas.
2: Ay!
0: Hindi tayo makita nga patas, mga kabyanan. Gas silang gurong piring sina.
2: Ayoy!
0: Si Jorlin Lidonyo, sinya dapat sinasaya, dextro siya, tubig, baha, no? Ang may leptospirosis, gid.
2: Ayaw!
0: kapinta sa inyo, ha? Nang taon mo, ha? Ako, wala mang kuhain, eh. Between the, ano lang, ha? Di nang mabako, do bata pa gani ni Sir Moldes mo, ikumpara mo kay Digong. Di ba? Si Digong pila na 80 na to, pero daway kita nga ganadistros to siya, kung ano to siya. Ato pa sa prisuhan. Di ba? No? Ato siya sa prisuhan, iniya nga ka dakoon si niyo, kabataon pa siya. Sus, kapaluya-luya na.
2: Ayaw!
0: Basi na mangkoton mo bisita, Tay Diggs, no? Tay Diggs, kaman na... pwede ka man magdrama to sa ICC. Kwan ka? No ka? Why ka nagpa-confine? Mambal mo lang guro sa edad, Tay Diggs, nga. Alam mo, hindi talaga ako nag... pa-confine, nagpadala sa ospital. Takot ako sa injection. Hindi ako mahilig yan. Turukan ako dyan ay hindi talaga ako kasaho pag ako ang tinuturukan. Pero pag ako yung nagturok, yun, ayos.
2: Ayaw!
0: kita nyo ng sabat ni Tay Diggs. Siya kung nakasaho nga siya ang gina-injectionan. Siya lang kung yung mang-injection.
2: Ayaw!
0: Sa kadamos ang complication niya, buhi mo na siya, sakto gid man na, masamang damo, matagal mamatay.
2: Ayaw!
0: Kung ako siya, request ko na isailo na siya sa DGMP, nga man sa DG, BGMP, doy! Abi, ano nang DGMP na eh?
2: Ayoy!
0: Maki mo ng 80 to. Ito pa sa sulod prison. Ay, ganigala, kwan? Ay, ganigala, distros. Ano yung katambukon? Sino yung kwan? Damo na balatian? Ano man nga? Di ba? Anong sikrito, Tay Diggs? Bakit ikaw, ganyan ang edad mo, malakas ka pa rin? Ang sikrito dyan, alam mo, kasi I hate drugs. Hindi tayo gumagamit ng mga drugs na yan. Tapos, mahilig ako kumain ng gulay. No? Mahilig ako kumain ng gulay. Tsaka, iwas ako sa, alam mo na, mga karne. No? Pero may isa lang akong karne na paborito. Pero hindi ko yan sabihin sa inyo kung anong klaseng karne yan. Kasi yan lang yung karne na nagpapalakas at nagbibigay mabuhay ang dugo ko. Yun lang yun. Kahit kay Inday, hindi ko sinabi yan. Kahit sa asawa ko, hindi ko yan sinabi. Sikreto ko na karne yan.
2: Ayaw!
0: Tama mo lang, may sikreto siya ko, no? Yung karne ba niyan, pwede bang sahogan ng gulay yan? Depende yan sa'yo kung gusto mo. Basta yung karne, pwede mo. Depende kung anong trip mo naluto dyan. Pero pag tinikman ko yan, pag kinain ko yan, medyo hilaw yan.
2: Ayaw!
0: Kita mo, ayaw siya mo. Di ba? Ayaw mo ng tirada, da? Kadlaw-kadlaw naman si MJ mo. Kadlaw-kadlaw mo naman. Kabatay ka naman, karne.
2: Ayoy!
0: Ay! Oo, sige ha. Habyog to commercial. By the way, mapabulos ko din anay kay katropang Zaldi Aguihap Jr. ha. Kay may obrahon gid ko. Tama gid ka importante. That's why mapabulos lang ko anay sa iya. Tay Diggs, paalam na to. Sa mga supporters mo, Anong masiling mo sa mga supporters mo nga nagalaom gyapon si mo tay digs? Ako naman, huwag kayong mag-alala sa akin. Okay naman ako. Yung isipin nyo lang yung mga sarili nyo na, alam nyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ngayon ako dito, huwag nyo ako alalahanin kasi kompleto man yung kain ko dito. Ha? Malusog naman ako, no? Yung inaalala ko kayo baka sobrang stress na kayo sa mga nangyayari dyan sa atin. Ako, huwag nyo ako alalahanin kayo. Matanda na ako, pero, ha? Sabi nila, karabaw lang ang tumatanda, no? Kaya huwag kayong mag-alala dyan. Ano masaling mo kay Solomon Antonio, Tay Diggs? Kay Solomon, yung nag-drive? Oo, Tay. Ay, kay Solomon Antonio, sige lang, palayo na lang pagkaonda. Pamahaw ka lang da, magbiyahe ka, hindi ka gin magpagutom, Solomon Antonio. Pag nagutom ka, patay ka.
3: Ayaw!
0: Kita mo lang. Kay Kwan, kay ano, kay Mary Joy. Alam mo yan si Mary Joy. Natawa ako dyan sa pangalan niya. Kasi nakita ko yan. Pangalan niya sa FB ba yun? MJD ang pangalan niya. Yun pala. Mary Joy. Mary Joy dili. Ay, natawa lang ako kasi alam mo, paganda-ganda yun ang pangalan niya sa Facebook. Mary Joy pala ang pangalan.
3: Ayaw!
0: Ay, pero okay. Wala akong masabi dyan. No? Okay yan. Mga, alam mo, mahal ko yung mga OFWs natin. Mahal ko yan. Sa Malaysia yan siya. Pag nakalabas ako dito, Mary Joy, puntahan kita din sa Malaysia. Akyat tayo sa hagdan dyan sa tower dyan. Akyatin natin, hindi tayo magamit ng elevator. Akyatin natin yan. Gusto mo buhatin pa kita. Tapos pagdating natin doon sa ibabaw ba yun, ihulog kita.
3: Ayaw!
0: Tama na na.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ayo. Dahil lang time check ko. Anay, kita mo time check ko. Lusso 29 ning oras, buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Lou Willier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, lagpok-lagpok naman niya, oh. Okay, sige. Oh, sunod lang ko galing mag-ano. Mary Joy of Lock. Ay, sige.
3: Ayoy!
0: Okay, habiyong lang ko commercials. Pagbalik sa Palatuntunan Bonsai with katropang Zaldi Aguihap Jr. Sa liwat ang oras, las 8 y media.
5: Bullseye! Bullseye!
6: XFM.
7: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sunthorn Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
10: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
12: Hala, ka-exciting! Win-

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hala, ka exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
0: X FM.
7: Oras mga katropa, alas 8:37 na sa agang ining oras. Amboy lugag idadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: X FM.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!
11: Win!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assistive pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assistive pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assistive pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assistive pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. FM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs for July 14 to December 31, 2026. EGLDMKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: X FM. Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X FM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix,
5: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Tanggal ang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: XFM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak, at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwe Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Ganito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
14: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
15: Hala, ka exciting!

0: sakit sa nawong kong naging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salo naging buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: It's nice to be back. Nagsagal ito dan ay kay katropang Joven. Susubungat iyon mga katropa. And siling ni ano ni ho, anti nini sinalin kanami lang sang morning niya kay magpinatawa kita enjoy gid si sir. Amo gani.
1: Yahoo!
0: Basta ano gani no nang ano sining tawago. Basta gani abot na ni katropan Jobe ng istorya sang natabo tapos ginadayon. Alright, sige. Alas 8:58 sa tod siri pagpagalagad mga katropa, may pila kita diri kalabuton sa Subongaga. So, regarding gani sa sining mga hitabo sa aton sining probinsya man. Now, isang damlag lang, nag-viral gid ni ang video regarding sa isa ka persona nga ginaligar na disgrasya matapos makabunggo sang layaw nga ido.
1: Oh no!
0: Kaga nagmato-mato gani kadto sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Agud nga ipabulong ang iya kaugalingon. However, suno diri, wala inisyato gin amuma.
1: Oh no!
0: Mga katropa. Wala siya suno diri gin amuma. Magsulod siya to sa emergency room. Kaga iya allegation din nagdugay siya to sang napulo tubtub 15 minutos sa sulod.
1: Oh no!
0: Why gid sang may nagapalapit sa iya be agud nga hatagan siya sang attention medical. Mga kabiyanan, why gid may nag first aid sa iya? Nakalabot ni sa igtalupangod sang aton sining Chief of Hospital sang Rojas Memorial Provincial Hospital. And sa Subongaga, tingwaan ta ni siya nga malabot. Mga katropa, diri sa aton siri pala tuntunan. Agud nga mahibaloan tagid kung ano ang natabo. Kay in fairness, sa aton sini nga memorial, may mga CCTV cameras na ina sila dira. Installed. Agud nga mamonitor kung ano da ang nagakatabo. Kay siyempre, hindi na malipod manigar sa aton ngayong memorial ay nabutang na ni sa pila ka mga kontrobersiya. Humalin sang una, may mga reklamo nga may mga pasyente nga ginabalibaran.
1: Oh no!
0: May mga reklamo nga wala sang bulong.
1: Ayoy!
0: May mga reklamo nga may suplada nga nurses. Kaga ano pa?
1: Ayoy!
0: pero iniya ay makabig ni nga mortal sin, no? Kung matuod nga may pagpatumbaya sa bahin sang mga staff sang memorial. Okay, ang mandato nga daan ni Governor Castro, wala sang balibaran, no? Nga nagadangop da sa ospital agud nga magpabulong.
2: Bullseye.
0: Tapos nag-surface ni karon ang among nga interview nga ginbalibaran.
1: Oh no!
0: Nga wala ginbulong. Do yung bukot mayad na. Mga katropa. So tingwaan ta na Subongaga diri sa aton sini pagpangalagad. Nga malabot ang Chief of Hospital sang RMPH.
2: Bullseye.
0: Sa piyak kabahin, mga katropa. Tagaan ta man ni karon ligwa ang follow-up report ni katropang Elmer Estimar. Regarding sa ginkasa nga drug bypass operation da kahapon sa may barangay 9. Sa railway street sa Gyapon.
1: Ayoy!
0: Galing ining railway street sakop na ni isang barangay 9. Balan nyo ang railway natunga na da sa ano? Sa duha. And I think gani tatlo pa ginatunga sang 9 jis kag sang Punta Tabok. Mga katropa. So

0: kahapon ginsala kay ining isa ka hayob-hayob or ining aginto kod nga balay ah no kung sa diin na dakpan gino nga kaangay bag-o lang tapos gamit sang illegal nga droga.
1: Oh no.
0: So, ining tatlo ka mga persona and based sa monitoring sa aton sini nga awtoridad. So, hay ginagamit kidya ini nga balay bilang ru-ruan.
2: Bullseye.
0: Oh, mga katropa. Katropa Jason, i-message siguro anay. Oh, kay para ka-preparar man sa. Anyway,
1: Yahoo!
0: No, ginagamit bilang ru-ruan, no? Mga katropa. No, pag ining railway niya halos kada semana, kada bulan hindi gid ni madula.
1: Ayoy!
0: Oh, hindi gid madula nga may mga nadadakpan sa pagduso sa ilegal nga droga. May nadakpan nga, may nagakadakpan nga nagapatsisyo.
1: Ayoy!
0: Oh, kung hindi lang ni malain ang balon doon namin, ang balon niya nga namin na lang nadasugan.
1: Oh, no!
0: Ayaw! Para mag-alapuaag ng mga addict na. Wala punaw eh. Kaangay ang amuna na di ang drug capital sa Rua City.
1: Ayaw! Oh, no!
0: Mga katropa. Pero i-dial na lang, if ever, na-dial mo na. I-dial na lang. Kay man, no? Lucia, masami, or kadamaan sa mga drug by bus operation, no? Dragid ginada, padrigayon, maluwasin na, no? Mga katropa, kadamaan sa mga nagakadakpan, nagikan sa ibang banwa, ang ginatudlo nga ginakuhaan nila sa illegal nga droga, amo na ang ano ni no ang railway di ba la so tutukan na karon ha ang follow-up report sina ni katropang Elmer. Okay, this time lagat-lagat tontayan ay ang koneksyon ta sa aton bisita no dira sa bahin sang RMPH. Agud makahatag man di sang ilapathag no kay we know nga ang ano man ang RMPH nagkandak sang ila sining investigation no mga katropa regarding man sini no sa sining allegation karon nga ginbalibaran ning isa ka pasyente. So gani hatagan ta na sang pagtamod sa aton ni pagpangalagad kay this time mga katropa manging kaupod ta na ang chief of hospital sang Roas Memorial Provincial Hospital sa line number 1 upod ta sa bungaga si Dr. Florencio Luching. Doc, good morning. Upod mo subong si Katropa diri sa X Katropang Zaldi diri sa XFM. Okay, sige. Oh, dali lang gid kay gina-establish tang connection ta with Doc Florencio Luching. Oh, mga katropa para makadiretso kita di ah, no, sa aton sining pagpangalagad man. Mahatagan tanisang ligwa and once and for all kay man no ano ni no may ni matutukan ng issue man ni. Alright, saluat Doc, good morning, this is Katropang Zaldi of XFM Rojas.
3: Yes, Zaldi, good morning.
0: Alright, Doc, thank you so much sa pagatag tiyempo diri man sa amon sa XFM. Now Doc, naglabot kita sa imo kay isang damlag lang nag-viral gidni ang isa ka video kung sa diin may isa ka persona nga nagapabutsyag sang iyang kalain sang buot matapos ginaligar sini nga ginbalibaran niya or ginbalibaran ini siya sa nagpadulong ina siya dira sa memorial agud nga magpabulong. Na Doc, nakalabot na ni sa imo atensyon kag ano na so far ang ginkandak nyo diri nga aksyon regarding sini.
3: Nakalabot na ina nga reklamo sa akon kag ang una ko nga ginobra nag investigar ako, ilantaw ko ang CCTV, ipamangkot ko ang involved ng mga personnel kung ano gilang nasabot. So, sa pag-review na mo, pag-review ko sa CCTV, may pasinti yung katigil sa amin. Siyempre, alas 3:25 sa aga. Alas 3:27 sa aga. Kaga, may makita mo sa CCTV, may pila siya, gas-gas, tail, sa ulo. Kaya gin nagsulit siya sa emergency room. So, pasulit sa emergency room, gin baton mo siya, walang siya hindi balibaran. Kundi, in according sa Amon IW, nag-sugata sa iya, ginatagan, di papungko sa siya. Kaya hindi man siya maghigda sa stretcher. So, galing kay wala siya makita sa Amon Minas, kay taga doktor kay after almost 2 minutes lang, less than 2 minutes, nagbuwa siya. Inambalan siya sa Amon nga gwardiya, nga man magbuwa ka sir. Eh, siyempre pasyente siya. Sir niya din ako magpabulong. Kay nagbuwa siya, kay wala pa na lang yata ang iyang ginikanaan. So nagbuwa siya ang pasyente. Kali dito siya nagtatusagwa, nagpungko siya to sa tunga ng apektahan sa ating PH. Kaya nagigda dito, kag ginabutan, nag-abot man kayo ng iyong pamilya. At rin makita ni mo sa Amon CCTV, nga mga 17 minutes lang sabi sa Amon. Sa less than 2 minutes nga na, aras sa Amon emergency room, hindi siya na kinalantaw matuod sa Amon nga na. Tungod, ang lima na mong kanas, may tagsa-tagsa kat pasyente nga ginansipan.
0: Oo.
3: Oo, so kay may mga pasyente masasulot sa emergency room. Kag na, amo may ginakatap sa amon mga nurses, kag attendant. So siguro hindi sa kahulat.
0: Oo.
3: Nag, masya na ako.
0: So for the record, Doc, based sa CCTV, 2 lang sa kaminuto nagdugay sa emergency room, kabalis karan sa iya ginpabutsyag or ginpayag nga 10 to 15 minutes siya da.
3: Kasi nalipas siya sa CCTV do ano lang gani net and careless do si alas 3:20 siya nagsulot and base sa CCTV, sa amin sa 5. Tapos, less than 2 minutes ilang ang kinya niya sa ER na nagpapungko sa monoblock.
0: Okay. Ano, Doc? After sa to, sang natabo, ang pamilya, nag-kadtuabi sa doktor that time?
3: Wala pa. Kasi siguro, harap pa ang pasyente ba siya na confined ang pasyente sa ibang hospital. Pero gani, na-invitar namun, tumabatihan nila, invitar namun sila para maatagan ko gina ano ilang yung reklamo. Makuha kong ilang side. Kaya ang side lang, kasang nakakon mga staff. Ako na pumatihan nila. But of course, ang CCTV nyo makita na ako, although naging video na ako, although wala innocent sounds, pero makita mo sa mga actions.
0: Okay. Now, Doc, as part of your SOP, da, or Standard Operating Procedure, so, although may ara kita sa CCTV nga nakapakita sa kung ano ginang natabo, sa gyapon, Doc, ano ang mga duty that time pa-explain karon tani or maubra sila sa incident report?
3: Oo, oh, ginaubra okay. Niyo. Every time na may complain, naman
0: dito ko ba? Ito. Ano? Okay, Doc? Oo. Sige, dali lang kita. Oo.
3: TV niya eh. Walang sini makabukas kay balaan mo. Ito pa. So,
0: okay, sige. Dali lang kita. Balik-balikan talang connection ta kay Doc Lucheng kay Ado ka ano ka budlay sang aton reception. So at least may ano di karon may pathag no ang kalatapan man. Okay. Gina ano gid ni. Now gina panindugan man niya sang memorial nga wala sila sang pagbaliban nga ginhimo. No sining pasyente man o mga katropa nga nagboluntaryo da padulong matapos ini mga ginaligar nga na disgrasya sa. Okay. No. Okay. So na ano gid dula connection ta. Sige, try lang dial galing. Oo. Kay base sa CCTV suno gani kay Doc Lutsing mga katropa around 3:27 sang aga nagsulod ining ano ni, no? Solteri or soltero sa ER or sa emergency room taga almost 2 minutes lang sa to nagtiner. So ginapaygda pa siya sunod diri sang IW o sang memorial sa ano tani sa stretcher or sa bed bala o galing hindi siya magigda kay mapungko lang siya sunod diri.
1: Oh no.
0: Naway pa gani malabutan 2 ka minuto naga ano na siya no nagwa saya nagwa sa kaya digto sa kumadto sa ano sa tunga tublang apertahan ang ginrenovate na bala. Oh, dira siya kumadto kag digto ni siya natulugan, no, mga kabiyanan.
1: Oh no.
0: So all in all nagdugay gid siya sa memorial 17 minutes, no, 2 minutes lang almost 2 minutes lang dira sa may ER. Oh, siguro wait ta kabalo kun that time intoxicated ni siya sa makulubog nga ilim noon. Mga katropa. So, amo nang ano eh, no, mabudlay. O kun nakainom ka man tapos amo ni eh, kay ginaligar rin nakabunggo sa ido.
1: Oh no.
0: So, dito ni siya umigda gali araw, may picture, no? Dito ni siya no gigda na ya gali sa tunga. No, dira bala sa entrance na sa tunga gid. No, mga katropa. So, ang lapos siya sina ano eh, pharmacy eh. No? Ang entrance na sa tunga, galing sirado, nadagi na siradan, inadakag ng gabi. Kaya ginabuksan ng andiri sa may ER, kagandig to sa left side to, pakadto to sa parkingan, bala. Kadig to na ng bukas. No, pagka, ano ya, kung gabi, sirado, nadang sa tunga, so dira siya umigda. Okay, kaganoon na mo, siguro, pilaw-pilaw na siya, kagway takabalo. Kung nakainom gid man siya, samo na bala ka gamon eh. Umigda na lang sa tuya. O, oh, mga kabiyanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, as part sa ginatawag na Standard Operating Procedure or SOP, ano sining tawag ko? Ang mga maluwas sa pagpatigayon sa investigasyon, ang mga duty personnel that time sa RMPH, doktor, nurses, IW, drang area, sa ER, naka-assign, ay ginpaobra sang incident report.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baga mo manakaroon, op, patigan ni Guru Guardia ni Ginay-R ni. O, mga katropa. O, muna karoon, nga, kung nagapamati man ang ginikanan sining lalaki nga ni, bibigit ka mo yung maka- palapit sa talatapan sa Chief of Hospital da si Memorial para mabatian man ang inyo bahin. Although nakapa-interview ang inyo bata, pero nagsugat kayo mo to eh. No? Ang nagsugat allegedly auto. Sa sining ano ni? Sa sining bata. Ay tabi ma-confirm kung pilagid ang ano yan sini ang edad. No, mga katropa kay siguro sako na bala si Doc Subongo. Mga katropa, hindi taman ama hawid ang oras siya eh. Pero anyway, so at least na ano lang, no, na kakatag man siya isang statement. Isang kadali lang gid. No, regarding sini, no? So hindi na gid man to minor. 23 years old na. Mga katropa, so soltero na. May magsiling ka solterito, may minor de edad pa na mo. Minor de edad. So siguro nagpabulong na lang ni siya sa ibang ospital. Okay. Oh, ang pagdumduman sa iya pamilya, ginbalibaran gid siya ya. Kay ako hindi ko dagpati man nga ginabalibaran eh. Kay nakagi mo tada admit mo katropan Jason, tugi sa lapo ko bla.
1: Oh no.
0: Kagan hon mo to nagpadmit do mga alas 2 to sang kagan.
1: Ayoy.
0: May mga pasyente man na time why man ko ginila ginbalibaran da ah. Ipaigda lang ko dahil ito sa stretcher, dito ko natulugan, pero kikilaing gid sa ito sa akon nga ano, nga galaing gid siyang ko sa ito.
1: Oh no!
0: Bangon-bangon ko kay sakit.
1: Ayoy!
0: Gigi sa lapo lang ko gala isa to, aging imnan, nantong yung paimnan lang ito sa akong bulong, tapos under observation ko da sa memorial to. So, kamunikaroon, no? So, sa part sa memorial, gapanindugan ni sila ya, wala sang pagbalibad ginatabo. Ngayon pa wala tulat lang siya kay may ginaatubang pang mga pasyente, ang mga nurses, nga duty the time, and also ang doktor.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, siyempre, ang CCTV, hindi man ano ni, matamper.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Ang CCTV ni mga katropa, wala o galing ni sound, no? Wala sound. Oh, so... ang na-capture man sa CCTV kung ano ginto ya ang natabo mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bukas ah, bukas sunod diri ang ang talatapan sa RMPH or ang opisina mismo ni Dr. Florencio Loching. No? Mga katropa sa pag-akomodar sang reklamo ni isang pamilya ni. Ginahulat lang ni nila kung saan o da magapalapit da sa memorial. Pero sa part sang memorial, kapanindugan sila, wala sang pagpabaya nga natabo. Kundi ginpahulat-hulat lang sila. O galing, why, ganyan matu-two minutes sa lusulod sang ER, gumawa niya ang pasyente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, good morning, Anay Dao, sa kay Parikoy, Tokayos Zaldi Oronya. Saldi Bilagracia Oronya, no? Pre, good morning, Landa.
4: Good morning!
0: Kagasobong man sa kay Kapitan Joy Ramos, dara sa Takas. Sa mga staff sa Z-Point Eco Park and Resto Bar.
1: Yahoo!
0: Sa may Ilaya Pontevedra. Congratulations, gali pa rin ko'y Saldi, ha? Sa, sa sining imo... successful nga pagpangatag sang sang mga metal detector sa nagligad. More blessing kaga more power man sa imo pare ko Isalde.
4: Good morning.
0: Okay, kay Josel Barogo sa may Hamulawon.
4: Good morning.
0: Okay. Paring Pilisisimo maayong aga bawbe. Aba.
1: Ayoy.
0: Wala, ay kuno, ay raw, ang pabatsyag ni Dundun Dada.
1: Oh, yeah! Oh, no!
0: Grabe ba?
1: Oh, no!
0: Ginapabalo di ako nagalain ang pamatsyag.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Sige. 9:21, diri sa atod, sini nga pagpangalagad, mga katropa. Oh, siguro katropan Jason, nariyo ha. Oh, may labuton paghintay ha, may isa pa din.
1: Ayoy!
0: Oh, Ariyo, i-send ko na si imong number. Si Police Major Alfred De Leon katropan Jason, amuning ang project nila sa Project Amuma. Oh, Ariyo, numero, kunta ka lang kay Ready Mantosa. Para maistorya taman siya regarding sa sining programa nila ho. Kung sa din madinalagon ng na turnover ang mga manok.
1: Yahoo!
0: sa isa ka asosasyon sa may Banwasang Pilar. Oh, so ano niyo? Ang project amo ma mga katropa amo ni siya lang aton mangunguma amligan, no? Ay ano tana karon ipasaysay tana karon kay ano ah kay ano ni no kay Police Major Alfred De Leon acting ano na siya force commander Katropan Jason sang first provincial mobile force company no PMFC. Okay, sige dali lang gid ah mga katropa kay mayo ni nga malabota man isubong aga ano ni oh nang ining proyekto ni kung sa din nakaahatag ninyo sang ano ni livelihood no sa aton man sining ano ni nga mga mangunguma da no? Or mga pumuluyo sa bahin sang ano ni no sang barangay or sang isa ka barangay dira sa Pilar mga katropa so lagat-lagat ton tara di connection ta so, sa kay ano man sa kay Police Major Alfred De Leon. Yahoo! Okay, 9:24 standby ah mga katropa. By the way, good morning anay, kag happy birthday man daw sa kay Father Dudo Gistro, no? Nicolas Amador Gistro, happy birthday gid ah kay Father Dudo, no? Nagasaulog karon sang iya sining kadlawan man, no? Pila na edad ni Father Dudo bay? O ga 45 naman ni siguro ah. Oh, duha man na eh. 45 ukon ano no ni? 45 ukon 30. Oh. Okay. Yahoo! So ano niyo? Saluwat ha kay Father Nicolas Amador Gestro. Happy birthday.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, kay Father Dodo Gistroda, happy happy birthday kay sa tanan-tanan nga naga sa Ulog, Subong, sang ila sining kadlawan, Setyembre 9. Oh, happy happy birthday.
2: Yahoo!
1: By the way, ano ha? Bispiras man gani Subong sa ano guli o sa may Ibisan. Oh, was nga dlaw pista sa Ibisan ho mga katropa.
2: Yahoo!
1: Good morning man danay kay Mayor Ipeya pa. Sang municipality of Ibisan and of course kay Vice Mayor RJ Yap. Mga katropa nga sako Subong o. Okay, ga prepare gid para sa ila sini nga kapistahan, no? Mga katropa. Kay buwas na gini, buwas na nga adlaw. O ang ila sini nga kapistahan man dira sa may banwa sang Ibisan. Todbla gig nagistorya pa kami dagin, ha. Kunta ka lang be. Sa liwat kay Trom Jason. Gina pa na eh. Oh, Ario. Oh, amo nang number eh. Oh, nagstorya kami na antes ta magumpisa. Ing kontak ko na siya da.
2: Yahoo!
1: Okay, sige ha. So, lagat-lagat ton tala niya ang connection ta sa aton sining bisita man sa Subong aga. Oh, at least ma ano ni, no? Nang maistoryahan ta niya nung ano man ang proyekto nga ni may ba si sa malay nyo sa pila kadlaw kamo naman ang hatagan sini nga project or livelihood sang aton sini nga sang aton sini nga amuma in cooperation ini ha sa naglain-lain pang government agencies naton. Alright, sige. Alas 9:28 ang oras diri sa aton sininga pala tuntunan mga katropa. Good morning mananay daw sa kay Leonard Bacanto. No nga nagatutok di sa aton sininga pagpangalaga do. Baga sa kay ano di? No kay Migo Ryan Sina de la Cruz nga nagabiyahe na tricycle.
2: Yahoo!
1: Ano gid? No. Mahal-mahal na ang gasolina kuno.
2: Ayoy!
1: Mugin na pre ah. Mugin na Meg. No, bakas lang galing ah. Okay. Hindi natin hawak ang ano eh. Ang mundo.
2: Ayoy!
1: Alright, sige ang inianay nga bahin mga katropa kagang balita ngayon na batayan ng Boylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang isa ka ultimate eye protection ng suplemento nga mayaras ang pinasahi nga kombinasyon sang phytonutrients na popular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Ini man may yaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, kag iban pang nutrients, nga nagabulig, agud nga ma-maintain ang structure kag integrity sang aton sini, nga mga mata. Yan sa aton sini makuturan, ang permeable na gapinulaw, o gababad sa computer, sa internet, sa cellphone. Pagpatumbayain ang mga mata nyo, basi masamad.
2: Oh, no! So,
1: kabudlay, bala magkabuhi nga bulag ka or harapon.
2: Ayoy!
1: Gani mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule na available ini sa mga suki nyo nga butika sa inyo sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores naton, like Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, South Star. Available gini ha, mga katropa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. And, syempre, kung luyag nyo nga door-to-door delivery, pwede nyo gini orderon online ha. O, binagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. O, gani mga katropa, mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule na ang suplemento nga ginhimo para sa mata. Alright, alas 9:30. Pagbalik naton mga katropa, dugangan taning mga balita kag impormasyon. Aton pura tala kayon diri sa aton sini pagpangalagad kag syempre ha, dugang nga balita karon with katropang Elmer tutukan. Makabalik kita, makaligad ang pila ka mga panumdom.
0: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako Gali sa Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients nga collagen ka glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM. XFM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: XFM. XFM.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hala! Ka-exciting!
11: We

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit!
7: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain!
9: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
10: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X FM.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Matamlay ba lagi ang katawan? after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
0: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X FM.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Garantisado
19: maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid na all-in-one
18: sa presyong magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Assist the pain.
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Assist the pain para dire-diretso ang training.
20: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pipili sa mga butika.
23: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes. All day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye!
1: Oray, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan. Bullseye sa Gyapon. Nagatuto ko mo sa inyong sininga anchor man, katropang Zaldegap Jr. Oras sa itong mga katropa, alas 9.42, kagang ininga oras. Ang buhilog naman yung ginadunong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Bullseye!
1: Alright, sa itong sininga pagpangalaga ng ininga nang ibahin, mga katropang buhilog na ginadunong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Atensyon na sa mga mister, ilabi na sa nagaluya, nagid ang kaligayahan. Oh, hindi na magkabalaka, hindi na magproblema. Kay may sarang nga suplemento, or may suplemento nga sarang makabulig, agud magbalik ang inyo sini nga interes. Kalabing-labing. Magturbo dietary supplement for men na nga mayara sa maka kaglabuwas ka herbal extract nga popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog kag o nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas ang libido levels sa lawas.
2: Yahoo!
1: Sa mga mister dira, oh, imnayo lang ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis, isa lang kakapsula. Ubot silingon kun luyag na gid, no, magbakbak.
2: Ayoy.
1: Oh, kun luyag na gid nga palipayon man si misis. Oh, pwede ka mo sinika inom 30 minutos before ang labing-labing. Kag syempre ha, no? Ang turbo ya hindi lang niya siling para lang sa labing-labing kundi makabulig man ini. Good nga, mangin manami ang tulog nyo. No? Mga katropa, kaga siyempre, makalikaw man kamo sa prostate cancer. Sigurado na nga mas manami, kag mas mabakod ang inyong relasyon, kag ang imo performance sa inyo quality time.
2: Yahoo!
1: Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang kalidad niya produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, gani safe inumon. Oh. Mabakal ni sa pinakamalapit ka butika sa inyo sininga lugar sa mga leading drugstores manaton. Mabakal man ini online pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok siya. Turbo Dietary Food Supplement for Men, solid ka kung naka turbo ka.
0: Bullseye.
1: Alright, alas 9:44. Diri sa to diri pagpangalagad mga katropa. Kahapon ganing adlaw, ginpatigayon ining deliberasyon na tuhoy sa budget nga ginapangayo sang mga nagkalain-lain nga ahensya sang aton sining gobyerno. O, kaga siyempre ang pagtalakay sang budget ang ginabug-usan gidina sang mga committee members nga mga katapo sang aton sining mga mamalidha. Kaga siyempre ang concerned agency and ang Department of Labor and Employment, which is headed now by former Senator Francis Tolentino, ang isa sa mga nagsalang kahapon sa sining budget deliberation. Kung sanin nagayin nyo, ini sila sang budget allocation para sa ila sining programa kag para sa operations sa ila sining at talatapan man.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Now, sa budget deliberation yung natabo, gin o sisa ini siya ni Congressman San Fernando o sang kamanggagawa party list mga katropa. Kung nga man, until now, wala sa Gyapon, ginadesideran sang dole ang pag-increase sang salary wages. O mga katropa, ag maluwas na nga manwaay sa Gyapon ginabungkag ining provincial rate nga ini. O, so sadya to kahapon ang pagbayloan na inilaw sang sabat. O, and sang ulihi, o ini si Congressman San Fernando nagmosyon Nga hindi na pag ano niyo? Pagtagaan budget ang dole. O bangod sang ila sinisunod diri nga kapaltahan.
2: Oh no.
1: Are bro, pamatian taning kabahin to sang natabo kapo no. O ining pag sinabtanay, oh, ining kasubong mainit nga ano ni? Nga pagbayloan na isang mga tinaga. O sa tunga sining mga dinapit nga bisita during the budget hearing.
3: Kahaba-haba po nang ini-explain ninyo, at the end of it all, sinasabi nyo, hindi nyo ipapatupad yung dagdag sahod.
4: Wala po akong sinabing ganun.
3: O di, ipapatupad nyo po yung dagdag sahod.
4: Ito po ay nakasalalay sa decision of government.
3: Hindi nga, Mr. Secretary, kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget. I move to defer the committee consideration of the budget of DOLE.
5: Mr. Chair, noong August 13, naglabas ng order ang Pasig RTC Branch 152 stating, let a writ of preliminary injunction be issued upon posting a bond of 10 billion pesos. Nakapaglagak na po ba mga petitioner ng bond? This is answerable by yes or no?
6: Not aware, therefore it's no.
5: You are not aware po, Mr. Secretary, but DOLE is party to the case. In fact, the petitioners themselves admitted na hindi nila kayang makapaglagak ng 10 bilyong pesong bond. Sabi ng OSG, sabi po ng judiciary, kapag walang bond, walang injunction.
6: I totally agree. Sans a posting of a bond, the writ is not in order.
5: If that is the case, Secretary, bakit hindi po ipatupad ng Department of Labor and Employment yung wage order number 27? No bond, no injunction. Therefore, yung dagdag sahod ay dapat ipatupad at ibigay na since July 25. Mr. Secretary.
6: Hindi po ang DOLE, ang magdidesisyon po nito ay hang usgado. There is no comparable doctrine, general doctrine, authorizing a government agency, including the DOLE, to substitute its own judgment for that of a court.
5: Pasimplihan lang po natin, Secretary. Walang bond, walang injunction. Therefore, the wage order is in effect. Tama ba, Mr. Secretary?
6: Ganito po yun.
5: Yes or no po. There is no ban, therefore, there is no injunction.
6: There is no ban, there is no writ.
5: Ibig sabihin, the wage order is in effect.
6: There is an injunction in so far as the writ is concerned.
5: There is no writ.
6: Paliwanag ko po.
5: Hindi po.
6: Kung papayagan niyo po ako, magkaiba po yung injunction.
5: Mr. Chair, malinaw po ang nakasulat sa order. There is no ban.
6: Pwede po akong magsalita?
5: Yes po.
6: You have a facially substantial order coming from the court, which the court has the sole right to lift, correct, or dissolve. Hindi po ang DOLE ang magde-decide kung na-dissolve na yung ban.
5: In simple words, hindi ipapatupad ng Department of Labor and Employment yung dagdag na sahod. Now, being the Secretary of Labor and Employment, Mr. Chair, dapat nga hindi nyo kinilalay yung jurisdiction ng korte. Because it is very clear in Article 126. So, ang binabanggit ng DOLE ngayon, pagkahaba-haba po nang ine-explain ninyo, at the end of it all, sinasabi nyo, hindi nyo ipapatupad yung dagdag sahod.
6: Wala po akong sinabing ganun.
5: O di, ipapatupad nyo po yung dagdag sahod.
6: Ito po ay nakasalalay sa decision of government.
5: Hindi nga, Mr. Secretary. Mr. Secretary.
6: Kahit po lumabas po ito sa
5: meron,
6: social media.
5: Yes, hindi kayo makasagot. Yes or no lang, kasimple. Ipatutupad ng DOLE sang ayon sa nakasulat sa batas. Ang inihingi po ng mga minimum wage earners at ng mga manggagawa, tindigan nyo naman yung karapatan ng mga minimum wage earners. Hindi po namin marinig sa inyo eh. Sinasabi nyo po, galangin yung batas. Batas din naman po ang nagsasabi. Sabi na kapangyarihan nyo yung magpatupad at magtakda ng sahod. Alam nyo po tayo, kaya nating magantay eh. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa DOLE, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget na nanggaling din naman sa pawis, dugo at sakripisyo ng mga manggagawang minimum wage earner. And with that, Mr. Chair, I move to defer the committee consideration of the budget of DOLE for the fiscal year 2027 excluding TESDA. Mr. Chair.
7: Sino ang in favor dun sa motion ni Kong Eli na i-defer ang budget ng DOLE? Dun naman sa those who are not in favor, please raise your right hand.

0: Rules are...
1: Alright, no? So, motokasadya tong pag... Bailuan ay nila san tinaga. Okay, ang punto gani ni Congressman San Fernando nga kung ay isang band, mga katropa, so, the dole has the right ngayon patuman ang wage increase. However, ang panindogan naman niya ni Secretary Tolentino ngaway sila isang gahom.
2: Oh, no!
1: But suno kay kay Congressman San Fernando, ang layi mismo ang nagahambal nga may ara sang gahom, no? Ang dole nga magpatuman sang wage increase.
0: Bullseye.
1: Di ba? Ay kun lang taon gani naton. Kun may ara gani isang kinasuhay sa kumpanya, may mga gapanukot sang backpay hindi mahatag sang kumpanya, bi. Sila gadangob sa dole. O, sino nagamando nga i-release na ang iya final pay? Ang dole. O, di ba? Pero nga man, nabudlayan gid sabton si Secretary Tolentino. Well, we do understand nga hindi basta-basta ang proseso, mga katropa. Hindi basta-basta nga mamando lang sila patuman insigida. Kaya dapat ginadipindiran manda ang ano mo, ang mga employer. However, in this time of crisis, kung akon lang pamangkoton nyo, mga katropa, siguro it's high time. Nga tindugan man sang dole ang kinamatarong sa mga empleyado. Nga nagbalanse while balancing, no, samtang ginabalanse mga katropa, ang makapayo man para sa mga employer.
0: Bullseye.
1: Baga mangita sang win-win solution. Hindi nga maginipos na lang, no, wala ko kabalo, we don't have the power.
2: Ayaw!
1: Di ba? Ginpamtang ka gani sa muna ngayon siya, knowing abogado ka pa. Tapos, pag-abot sina karon, daw halos hindi ka makasabat.
2: Oh, no!
1: Di ba? Tabla sa sining splice video nga ni, no, mga katropa. Sa sining video nga ginpagwa sang kamanggagawa party list. O do nagagwa ya nga nagapamalabag na ding dole.
2: Oh no.
1: Nagagwa. Mga katropa, nga pala tawuan ang dole.
2: Ayaw!
1: Tapos damo pa nag-back up kay San Fernando sa pag sa pag-defer sang budget request ang dole.
2: Oh no.
1: Okay. Kita yun na. Well, in respect man sa mga employer. Siguro mas maayo gid nga hatagan nyo man importansya ang mga empleyado nyo. No. Matuod kamo ang nagapasweldo. Kunway kamo wala sila sang trabaho. Pero tandaan nyo man nga kun wala man ang empleyado nyo, hindi man na magdalagan ang kumpanya nyo. Di ba? Ang inyo negosyo. Mayad lang kami diya sa XFM kay Kaalwan ginsa nga mon sining president and CEO.
2: Yahoo!
1: Si Doc Remilito oy. Kung anong request namon ginahatag ya. Kay si boss abiya si Doc Remilito ya. May balat siyagon sa iya sini nga mga tao. So kuli dapat amo manataning mga employero. And at the same time ang dole mas pangapinan ang empleyado kaysa sa employer. Oh, kaya hindi tanan ng employer maayo sa ila mga tao. Oh. Mga katropa. Oh, kaga ano niyo? No? Di ba tanan niya empleyado tuod maayo ah, di ba? Oh, pero lain gidya. So, kun ang employer mismo may paghatag importansya sa ilang mga empleyado, eh bisang gani gamay da sweldo mo, hindi isang or minimum lang da sweldo nyo. Hindi above minimum, basta manami lang yung pagtratar mo sa mga tao, madugay na yung mga tao. Pero kung hinabalang employer ka nga, kung ano gani, kung may overtime empleyado mo, thank you lang. Oh, pero kung malate lang, bisan pila lang kami notos, abs, half day.
2: Oh no!
1: Ay, maluoy ka.
2: Ayoy!
1: Oh, kung nang ang imo sining empleyado, nagsala lang sa pronunciation niya, multahan mo na Gmail.
2: Ayaw!

0: alukar, no, sang 10 billion pesos nga bond. Oh, ang sa NCR lang na yung naistoryahan, ha? Ah, mga katropa, ang sa NCR na di ang ging question ni Congressman San Fernando. Ang implementation sang wage increase sa National Capital Region nga gin-suspend sang Pasig Regional Trial Court. So kay ay sang na ano ni, no? Na plastar nga 10 billion peso bond. So ang NC I mean ang dole, no, sa panindugan ni Congressman San Fernando, ang may kinamatarong niya nga ipatuman ang wage order number 27. Oh. Oh, pero sa bato ni Tolentino, oh, nagaugyon sila kuno ah sa luyag ni San Fernando. O galing, wala sila sang memo bangod nga may ara sang nag-exister nga injunction ng korte. Oh, that is why nag-file sang urgent motion ang Solicitor General para resolbahon ang kaso. Oh. O gani na dismaya gid eh. No, ining congressman sang kamanggagawa partilis nga si San Fernando. Naging ano ni gin duso itong i-defer, no? Ako nang ano ni nang ipayway ang budget hearing sa dole.
1: Oh no.
0: Pero galing sa ulihi, wala man naging suportahan gid sang kadam-an tong mga miyembro sang komitiba. May mga nagsuporta sa pag-defer nga ano ning motion ni San Fernando o galing hay why ni napasugtan. Mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
0: So kabay kun tani ang dole man ah. No? Magpanindugan para sa ano sa mga pumuluyo. Labi na sa mga empleyado nga mo ni karon ang ano ni nga amo ni karon ang singgitan wage increase kay ang ano bala karon ang sweldo bala subong ang minimum wage hindi na makakompete sa pagmahal sang balaklon idugang padarton ang pagmahal karon sang gatong.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Siling ni Ryan handom kag dumot na ni Representative Eli San Fernando nga sakaan ang sweldo kag dulaon ng minimum wage meg. Oh, amo gani. Oh, galing ay balan mo may arada sang ginatawag nga political interest.
1: Oh no.
0: Oh, nga amo nang nagaproteksyon sa mga employer. Nga, hindi pag idayon.
1: Oh no.
0: Nga dapat buwago na ng ano ang provincial rate eh.
1: Oh no.
0: Okay nga man ang ubra sa Manila kag ubra ta diaw lain.
1: Ayoy.
0: Ang presyo to sa mga balaklon sa Manila kag presyo di sa balaklon subong sa probinsya lain pa haw.
1: Oh no.
0: Gatupong-tupong na kag. Ahay. Ah.
1: Oh no.
0: Good morning daw kay Ruel Loyola. Dara sa Kulasi Port ha.
2: Good morning!
0: Oh, mga katropa, lang-alang natin, tiyempo. Iba na lang ang balita ng way tamatagaan pagtamod. Bantayan na sa pagpangalagad sa palatuntunan sentro. Madrigin lamang sa 106.5 XFM Rojas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat sa

0: Subok agad rin sa itong siripag pagkalagad. Partner ko sa technical side, katropang Jason Anono. Sa ngalan ni katropang Joven Anisco. Ako naman, si katropang Zaldegab Jr. Ang inyong natuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: So, 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ko, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa

0: Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain. Mag-assisted pain.
14: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
14: Yeah!
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: sa nawong kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ginalang gani ah. Parang hindi magsungkod si mama. Sa madasal nga bula na lang kita mapakasal sa simbahan, Rocky.
1: Ayos!
2: Ayos na kong tani. Ugaling gusto ko. Ako ang maging maid of honor.
0: Ba? Si Liza?
2: Ay. Good morning. Sorry ha. Bukas mo ng pwertahan eh. Gani nagsunod na lang ako.
0: Kung ikaw si Liza, pues, ikaw ang maid of honor ko.
2: Welcome to the family, Farah.

0: nga nagtulog kita, haw. Oh, ba? Anhan mo ang panyo nga ina?
1: Siyempre. Kinanglan nanay nga tabunan ang imo mga mata. Kay kun hindi, madulang suspense. Hindi ba lang?
0: Ay, aha.
1: Ah, sige na, sige na. Tabunan ko ng mga mata mo. Nan, ara na. Hindi ka nakakita, ha? Okay? Let's go.
0: Nagapakuno-kuno lang ako. Nawala sang ideya. Kung anong sorpresa niya sa ako na. Apang may duda na ako, no? Kagbilib ako sa bana ko maini. Wala siya nagauntat sa paghatag sang sorpresa sa ako na. Maanom kabula na kami naging kasala. Apang wala ginagabagong pagpalangga ni Rocky sa ako na. Daw wala siya nagkakaubusan sang ideya para masorpresa ako. O kung malipay, sabisang jutay lang ang paagi. Wala siya magkahibalo na may sorpresa man ako para sa iya.
1: Oh, pwede ko bala mahibalaan kung anong ginayom-yom sa matahom ko nga pasahero?
0: Hindi pa pwede nga masugid, Mr. Driver. Ang pag-drive mo na lang ang intindihon mo.
1: Duda ko nga may ginahanda ka man nga sorpresa sa akon. Kag feeling ko, mas grabe tungod halin sa sweetheart ko.

0: Well, ari na kita. Madali lang ha. Manahog ako dire sa salakyan. Kay alalayan ko ikaw nga makapanahog dire. And hindi mo gid paghukso ng tabon sa mga mata mo ha. Tungod akong mahukasin ha.
1: Yes, sir.
0: Good. Dali ka. Alalayan ko ikaw. Karon, hukson ko ng tabon sa mata mo. Ara na. Charan!
1: Wow! Katahom! Duari kita sa paraiso? Ang mga tanom, pulos green. Kag ang mga bulak na napahamtang sa pila ka bahin. Do mga balangaw kong tulukon.
0: Ate, naloyagan mo?
1: Oo naman, no. Kag ang daan niya balay sadto, na-renovate na. Apang, sa diin ang atik, naging tulugan namon sadto.
0: Nakaibalo ako kung anong ginapangita mo tungod ginalibot mong imo panulok sa balay. Ato sa likod ang kwarto ko. Ganika-rika.

0: Oh, ano mo siling mo sa kwarto nato ngayon eh?
1: Hala! Napalibutan sang kristal nga dingding. Kagang kagamitan. Pulos modern. Magluwas lang sa kama nga pamilyar sa akon.
0: Ungod ko ina nga wala ginislan. Tungod ako ang bahin sina sa kabuhi ko. Sa kama nga ina. Nakilala ko kung sinong babae nga gintigana sang Diyos sa akon. Kag ikaw na, Far.
1: Rocky!
0: Ang tanan niya ini para sa imo.
1: Sobra-sobra na ini, Rocky. Hindi ko kinahanglan ang mga ingrande nga mga material. Kag mga bagay diri sa kalibutan. Ikaw lang. Tuma na sa akon. Ikaw ang kalipay ko.
0: Oh, misis ko lang ini ho.
1: Ipangako mo ha, nga hindi ka na maggasto sang amusin ni kadako.
0: Okay. Promise. Nagpasalamat ako nga natapos ko ini. Antes ako nagpanumpa. Kag pagpakaayos ini. Kung natabo gali. Wala sang kusina, kag wala man sang banyo nga aton love nest.
1: Buing. Pero hindi pagpaminsara na wala ko gin kalipa yung surpresa mo nga ini ha. Ay, Rocky. Kabigon ko ini nga simbolo sang aton paghigugma.
0: Karika, Farah.
1: Hoy, ibutang ako. Nga ginakot mo ako, ha?
0: Ibutang ko ikaw sa kama.

0: FM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Sanalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, Presidentro, Was Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag sa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gali, kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: So, ako naman ang naghulat.
1: Ha? Anong kinahulat mo?
0: Hukso na ito niya.
1: Isa-isa niya nga ginahugas ang butones ng blouse ko. Uy, Rocky. Anong kinabuhat mo man?
0: Ano ba lang ginapinsar mo nga ginahulat ko nga matabo? Ha?
1: Pilyo.
0: Kaya. Nagapangusi ka na.
1: Kay mga labay-labay ang aras ang nauna mo.
0: Okay. Ikaw, ano ba lang sorpresa mo sa akin?
1: Hindi ako makahibalo kung paano ko inihambal si Imo. Doon nahuya ako eh.
0: Sweetheart, pwede ba lang nga hindi mo lang ako pagpahawat-hawaton?
1: Nagabalos mo lang ako sa ginbuhat mga pagtabon sang mata ko, no?
0: Sweetheart, sige na. Ihambal na. Idumaano na ako sa kalangkag.
1: Rocky, malipay ka bala kung isiling ko sa imo nga?
0: Gusto mo bala nga pakton ko na lang, ha?
1: Uy, ano ka bala man? Tama na inangalok sa liog ko, ha? Ginakalaman ko bala?
0: Kunamusin, ha? Sige na. Sugiri na ako. Ano blang surpresa mo sa akon?
1: Malipay ay han si RJ. Kung makaangko na siya sang kahampang.
0: Aha?
1: Ikaw, malipay ka bala?
0: Nagabusong ka? Farah!
1: Hoy! Hindi ako pagaksas ang ugot, oh. Maipit ang tiyan ko.
0: Sorry, ha. Nalipay lang ako, Farah. Nalipay lang ako. Pila ka bulan na ini?
1: Maduha ka bulan na kagtunga siguro.
0: Siguro? Nga, wala ka pa bala nakapacheck up?
1: Wala pa. Apang, maduha ka bulan na nga wala nakaabot ang period ko eh.
0: Kuna mo, boss mismo, makanto kita sa doktor. Kinangalan niya maghalong ka, ha? Parang, hindi ka mo maano sa mangin baby naton.
1: Ginakolbaan ka gidaw.
0: Siyempre. Hindi mo makuha sa ako ng makabalaka. Kamu ni RJ kag sa mangin baby naton, ang kabuhi ko kag galipay.
1: Umat, mapalaron gid si RJ kagang mangin anak naton nga nakaangkon sang amahin nga kasubong mo.
0: Kag mapalaron man sila nga makaangkon sang iloy nga kasubong mo, mapinalanggaon kag matipanon. Kag nakita ko kung paano mo ginpadako si RJ, mabuot siya kag matinahuron.
1: Salamat, Rocky.
0: Ano? May gusto ka ba lang kaunon? Anong ginapanamkunan mo, ha? Ihambal.
1: Mamangkot ka pa? Kita lang ba lang ari dire? Wala si RJ na kulit.
0: Agali. Pwes, maganda ka, ha? Kaya yata kung gusto mo.
1: Ay! Rocky! Nagalahog lang ko bala.
0: Pwes, ako wala.
1: Ay! Hoy! Ano ka pala? Basi kong maipit ang baby sa tiyan ko, ah!

0: ano?
1: Oo. Madugangan naman ang aton apo. May maghud na si RJ.
0: Ay, amo, humayo ko na mo eh. Ay, kung tani, lalaki lang ah.
1: Kaya nga, naman?
0: Ay, kay hambalon ko silang akon nga lang ipagamit sa bata eh.
1: Hinakon mapasugot man si Rocky eh.
0: Kaya nga, abe, hindi. Kaya may junior naman siya. Hindi ba lang naliwat ng apelyido ni RJ sang nagpakasal ang mga ginikanan niya?
1: Yan sa bagay. Ah, depende na lang nasa ihatag sa ilas ang mahal nga Diyos ah. Pero kung babae, ngalan ko yung ipagamit ko ah.

0: Tugay pa mag-abot ang mangod ko, ma. Pa?
1: Madali na lang, ah.
0: Mga ano kadali, ma?
1: Sini nga si Mana?
0: Mga pila katulog na lang na, ma.
1: Basta, magulat ka lang.
2: Anong gusto mo nga mangin manghod? Baby sister o kung baby brother?
0: Gusto ko, baby sister. Dason, akong mabantay siya. May magaway ka na siya. Sumbagong ko.
2: Aba?
0: Oo pa. Iso ko yung daan.
2: Eh, paano kung baby boy ang mangin manghod mo?
0: Ate, okay lang na. Basta, hindi lang siya magsubra kagwapos ang sakon.

0: 봐. 아. 바우, kada mo gitsang dala mo pa, haw.
1: Oo, oh, RJ. May ato pa sa salakyan.
0: Muligyan ko, ikaw hakot pa.
1: Oo, pwede, kid. Ang mga mamagaan lang ang dalon mo. Kaya ang kuna, kami ni Manang Inday mong matuwang sadto.
0: Ayos pa! Ayos pa!

0: Uy, si RJ. Ara lang siya sa higad ho. Kagkahipos sa iya. Anay kagani, kipalapitan ko siya. RJ, naano ka? Nga kahipos sa imo haw? Kaganagapahin mo yung kalandiri sa higad. Dumamag-uman ako sa imo ba? Uy, naghibi ka? Eh, anong problema mo?
1: Hindi na ako love ni Papa Manang.
0: Ha? Eh, nga, nakasiling ka sina.
1: Te, kayangin pa makali Papa para lang tanan sa mangin manghod ko. Kadamo-damo sa to. Bisan isa, wala gig ko. Ang mangin manghod ko na ang love nila ni Mama kag Papa. Hindi na ko. Malawag na ko sila ni Lulo kang Lula. Ito na lang ko sila. Mayo dito ya, kay palangga nila ko. Nagwala ako sa kaagaw. Istorya ko pala si Lolo Manang. Manawag ko sila.
0: Bausos na bata ka. Iini ka magsiling ka. Nahisa ka sa mangin manghod mo.
1: Ba, wala ah.
0: Malain ba lang magbutig? Isa pa, dapat lang abakla ni Papa mo sa mga gamit ang mangin manghod mo. Kay ti, wala siya isang gamiton kung ibunag na siya ni Mama mo. Samtang ikaw ya, sa kadamo na sa kagamitan mo. Madamo ka sa panganan, bayo, sapatos. Samtang siya ya, wala. Kagun matuod nga lab mo siya, hindi mapagsabitan ang kung ano nga may ara siya. Uy, naghipos siya. Doon nagdalong pinsar ya ho. dali na. Handaan ko na ikaw sang merienda. Magtaon ka na. Dito natin hulaton si Mama kag Papa mo sa gwa. Kibasi dugay-dugay, ari na sila ah. Kay may ginbaka lang sila mo.
2: Ano?
0: Uuday, nagsunggod siya.
3: Wala gid ako magsala. Amo gani nga naglakat kami ni Mama niya eh. Yung nagbakal kami isang para sa iya.
2: Ah, Manang, dali ka. I-plaster na nga daan sa kwarto niya ang bike niya ina. Para makita niya pagbugtaw niya. Natulogan gali siya sang hulat sa amo ni Papa niya.
1: Bah, hala. Natulogan gali ako sang ulat sa ila ni Mama kag Papa. Mabangon ko. Ba? Hala? Bike? May bike ka nagatindog sa tungan sa akong kwarto? Manaw ko din sa kama, mapalapit ako sa bike. Ari nang bike? Hala? Kano minami nga bike ba?
4: Nagustuhan mo blang bike ngayon na anak?
1: Ba? Pa? Matuod? Ako ni?
2: Para ina sa imo anak.
1: Ba? Ma? Hala? Hala? Hala?
2: Ang dumdumo ko nalimtan ka na namo ni Papa mo? Wala, no? Pwede ba lang malimtan ang manong ni Baby?
1: Yay! May bike na ko!
3: Yay! Oh, ano? Nagasunggod ka pa sa amo ni Mama mo?
1: Wala? Wala pa? Thank you, Pa!
3: Oh, ano? Tistingan mo yun sa gwa? Karika, dito kita sa loan.
1: Yes! Yes, Pa! Yes! Ma! Ma! Naano ka?
3: Para?
2: Kakuhani, hinali lang ang nagsakit ang tiyan ko eh. Aragay, ay, base ko na bata na ako.
3: Ano?
1: Maabot ng manghod ko?
3: Anak, pagkatuon ko pa diri si Lula mo ha? Para na sila lang anay ni Manang mo mabantay sa imo. Dalawin ko anay si Mama mo sa ospital ha? Kay magwa nang manghod mo.

0: kumusta ang baby naton?
1: Okay, gidya, sweetheart. Kay kagwapa siya ang pagkabata. Nakasunod gid siya sa imo. Ah, babae kag lalaki ng aton mga anak. Pares na sila. May prinsipe na kita kag prinsesa. Kag siyempre, ikaw ang reyna. Kamu nga tatlong akong kusog kag inspirasyon. Imuon kong tanan. Agon magpali sang dalayon ang mga pilas. Nagintuga ko sa kasing-kasing mo.
0: Hindi ko na mabatyagan ang kasakit kagahapdi. Madugay na nga nagpali ang mga pilas. Ginpapaliin isang imo pagpalangga. Kagwala sang kamatayon nga paghigugma.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, dako gudang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gudang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
7: ang sakit.
2: Mag-assistive pain,
7: muscle fever,
2: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
2: basta pain. Mag-assistive pain,
7: pangkarang pain,
2: fast and safe.
7: Assistive
2: pain. Symptoms persist, consult your doctor.
7: Assistive pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Go!

0: Exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: Exciting, bro!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, kagbugos nga Pilipinas, alas 10.54 na sa aga. Oras nga buhilog ang nadulong sa inyo sa M. Luilir, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga Pilipinas, Sarasaroas, probinsya, Sangkapis, Western Visayas,
1: Sentro.
0: Mga katropa, nag-apangalaga na ang programang Sentro. Dirigi lamang sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz, ang katropa mo.
1: Sentro.
0: At lang kita karoon sa Merkoles, pitsa 9 na sa bulan sa Setyembre.
1: Sentro.
0: Sa akin ang damang katropa ay sagig kapag panamiyaw sa inyo tanan-tanan. Sa aton sini nga mga suki nga mga pinalangga nga tagpalamati. Sa 473 tanan ka mga kabaranggayan. Sa bilog nga probinsya sa Capiz. So bumas sa aton sini ka 16 tanan ka mga kabanuhanan mga katropa. So bumas ang aton sini nga syurad sa Rojas.

Sa inyo tanan-tanan mga katropa, mayong agagin. O, subong agad daw kanami mag... magpanyagas ang may sabaw. So, ako to rin, atong dara nga mga nanay kag tatay, anong ginipreparaan nyo dyan? Sa mga masako na naton, sini nga mga uturan nga nagadigamo na sila, sini nga tagsa-tagsa ka mga pala niya gahon. O na naman ang inyo, sini nga ginakasakuan, subong niya nga aga. Sa mga nagahiwat na ano panyaga nyo dyan? Sumumas aton sini nga mga kuturan, nga mga mahugudgid, nga mga mamumugon. Sa aton sini nga mga fisher folks, mga maging isda. Malibigid sa aton sini nga mga overseas Filipino workers. Sa di makamunga pungsod, ano mga oras inyo dira mga katrapa. Kabay pang yara kamo sa maayong kaimtangan.

Mga tropa, subong adlaw sang Miyerkules. Magapangalagad kita, tubtob alas 12 subong adto. Di naman niyo kita mga katropa sa pagdulong sa mga labing importante nga mga impormasyon. Mga balita nga dapat ninyo may baluan nga nagakitabo diri sa Tonsini nga syudad kag probinsya sa Capiz. Gali sa Tonsini nga uturan, please like and share sa nga Tonsini nga Facebook page. Agot nga ma-share naman aton sa iban na mga information mga katropa. Malabigit sa Tonsini nga mga himata ngayara sa luwasang pungsod. By the way, speaking of live with viewers and followers, good morning, anadra sa kay Ma'am Mariza Gabia Bermijo. Subuman sa kay Dudoy Dison Bisoryo Drao sa may SMC Water Equipment Supply. Sa kay Poncelens, good morning. Si Doy Arthur sa West Villa Flores, mayon naka-present na. Sa kay Sir Josel Balasa Barugo sa Hamul Awun Panay. Aming odto manda sa kay Sir Jewel Billiones, Tatay Eddie Bering kag Eric Bering. Sa kay Ma'am Liza Digala sa Pontevedra. Ang nagatutok na kag naka-share sa aton sininga Facebook Live. Thank you. Ma'am Sinalin na Finikito Tabige. Katropa ng Eric, dumdum ko si Sir Saldi, Sir Elmer Gali. Sakay Sir Solomon Antonio nga nagatirik-tirik na dala sa may banwa sa Pontevedra ho sa tanaga biyahe. No, nagalagubo ko no ang XFM siya sini nga Bluetooth speaker sa iya tricycle. Halong na dasi mo pag biyahe ha. Sir Noli Do It mayong udto. Ari di may tambo di ho. Tambo ko ng uta ni Sir Noli Do It namin ako may kasang. O oh, kag may gata bla. Susperte kanamit. Good morning sir, kag sa mga katropa po. Shout out mga katropa dira. Oh, mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino. Ano BBM? Siya kay Jesus Diama Bipinosa. Mayong aga lang kuno dira sa iya kuno mga parente sa may barangay Kios. Katropa niya, Elmer Bangros with Takway nga may batwa na mong sudan. Ulo aslom, no? Susperte ka nami. Nami na ako may pares. Pag ibilang nga, uga, Ma'am Lisa. Ay, sus! Dayon sa mga mainit nga kanon. Pusa-pusa naman sinisa ka rice cooker mo. Sir Lloyd Navales, good morning. Next month is the time to smile again. Oh, excited na sa Mascara Festival dira sa Bacolod. Oh. Oh, Sir Lloyd, I miss you. Ay, Dudoy to pas dumali, maulanon nga aga. Dili sa may Bulacan. Kamusta ka na da, Doy? Nagbakal ka na baruto? Kay man dumasami na lang gaulan sinyo dyan. Dapat preparado kikit permi. Okay, John Ray Celo, bot, kamusta ka mo dyan? Sa mga amigo, tada ang mga responders. Ang panitan na MDRR mo. Kay Sir Minyas Linardo, good morning. Pag-greet sa Rebisco ka Creamline Warehouse, may barangay Lawaan. God bless! Nagatutok, inadra sila sa aton, ho. Diman, kadaagi, tada mga katropa.

Kwangit nagadaguob ang XFM. Isa na nga programa. Alisa Agasta, mahapon, nagatutok sila. Thank you, Gida. By the way, sa inyo sininga pag sakdag sa XFM. Nagsiban pa na, tondre nga mga kuturan. Sa kay Ma'am Maria Luyula Malapitan, mayungod to. Shoutout man sa mga amigo sa Ambilay, sa Banuas ng Panitan, kay John Paul Bialina. Doon namin magpangapi, bisan mainit. Bisan ano pa na, malamig man o mainit. Sir John Paul Bialina, kailangan lang Santon Gold Coffee Mix. Wala kontra tiyempo magpangapi. Kay Ma'am Helma Immune Bantes, mayong uto katrapang Elmer Watching and Listening Centro. Shout out sa akong duha ka mga apo nagapanyaga na. Salamat gid. Nasudaan nyo da, Ma'am Helma. Kaya kay Ma'am Lisa to binat may batuan nga ano nga bangros. Sa kaya dudoy tupas dumali naman kay Sir Noli duit tambo nga may gata. Si Muda Mamilma, ano da? Ay, happy birthday, anay, ha? Sa kay Torbik. Kay Toto Victor Batu Igas. Nag-celebrar sa sanya sining ika-30 nga kadlawan. 30 giman or masikag 31 na bala to. Sugin chak to, ha? Kaya Sir Bernard Villanueva, mayungod to. Laswa kag paksiyo nga bangros para sa amon sini nga panyaga. Kung may sobrada nga paksiyo nga bangros, ipa-deliver lang di bisan duha pa kadlaw mag-abot. Di pa na mapanis. Muna ang sudan na mo ni katropang saldi ligad. Nalabutan pa duha ka adlaw. Why pa na panusan? Alam mo, may langgaw kag kalamay. May gilis ka tropa yung saldi magluto, no? Sakay, kano? Sakay Mig Daniel Salcido, pa-shoutout naman ko, no? Sa mga Salcido family. Kaya sa Bisorio family. Sobra naman ang 31. Kahit pila man, 30. Pero taguonta na lang, 26 lang, anay, eh. Sa kay mama o baboy kag pinakbit sir amon sudan mayong amanyaga kita. Ano luto sa baboy? Nabalaban pakbit ang sahog baboy sa gihapon. Ang pares ang pakbit baboy man. From nami ha. So nagatakam-takam atas ang sudan nyo da Ma'am Hilma man. May bilin pa dyan malapit malang magdiritso da mo. Barangay Kugon sa konsensya kung maagi. Kugon after sina. Bisan iyan, ano lang ah. I-styro cup lang. Di pa na iya mabanos, git. Sa kay Constantino, diretso lanlan. Shoutout lang ko no, parinti ko ni Gali. Salamat, git, parinti ha, sa pagbisita dire sa XFM Rojas. Sa aton sininga Facebook Live. Kaya... madala ko da limango, galing sinaga, saga lang, hamay-hamay, pwede na katropang Ilmer. Gaman di abi, pwede Sir Bernard. Isang ano nga bagay, basta libre na gabaton, kuya. dala lang di ah, inform lang kami nga daan para makatigang kami. Or dala na mong tambo. Doon eh, kay kami isang panyaga ni Sir Noli Doit. Last time nakatilaw kami sa tambo namon nga panyaga. Hagilutuan pa kami ni Ma'am Lisa kag ni Sir Eric Bering. Sano naman kami makatilaw sa amo sadto nga luto. Bye. Ma'am Lisa. Sir Eric. Win ulit. Sakay Johnny Tevez, good morning. Ay, subo man sa tondra ang makuturan ng mga vendors sa Tudor RC na Street Center nga masako na subo nga to. Sa paghimos man, kahit sa pagpreparar, sa ibang dira nga nagapreparar pala sila sining inog baligya man.
Kahit sa ibang pagid nga mga kabanuhanan, o nga tinda subong, specialist sa may banwas ang panitan. O, sa mga late nga magpanindahan, kalabalaban inyo ginitanan. Kaya Pacific Kenneth, oh, good morning katropa ang Elmer. Nagapamati diri sa Poblacion Norte, Sigma, Capiz. Shoutout naman sa palangga ko nga si Miss A. Siya lang gid ang akon palanggaon, wala na iban. Grabe gino, patay patay luya ginisikwa niya ho. Si katropa niya Kinit pa City ho. Oh, hindi gid magkwan ha. Hindi ka gid magsala. Kasi pagtalikod mo or pagtakilid mo, maihi ka gano'n. Sa kay Delilah, Ma'am Delilah Y, ipaputos lang para shoutout Bilyo Family sa panitan. Ipaputos na lang kuno ho. Bali Ma'am Delilah Y, ang iya sininga panyaga ang inugshare ho. Willing to wait kami Ma'am ha, Delilah Y. Tambo kagalimango mayad na Tol Solomon magluto katropang Ilmerkag. Namli magani paruway namon at tilawan. Paano namon mabalaan doy? Distingi abe. Alright, dumalawig-lawig na nga ton sini nga pagpanamyaw. Sa mga kotoro na ton dira nga magpadala pagising niyo sini nga mga mensahe. Comment down lang mga katropa ha. Lagi na pagpasahan naton kag pagtagaan sang pagtamod. By the way ha, speaking of birthday subong adlaw, happy happy birthday anay sa kay Honorable Mayor Dante Islabon sa may Banwa It Sigma. Your happy birthday! Presensyahe lang kami anay, yor, adri lang kami anay. Aras mga katropa, 11 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11. Alit sa ton sini nga mga balita nga dapat tagaan sang pagtamodre sa ton sini nga pagpangalagad. Sa mga balitang lokal mga katropa, update sa sini nga patigayon nga drug by bus operation. Dara sa may barangay Punta Tabok. Kahapon nga adlaw, naging pangunahan sa nga ton sini nga Philippine Drug Enforcement Agency Lead Unit. Amo ang probinsya sa Guimaras. Kaupo na nga ton sini nga PDA 6 sa Rojas City Capiz. Kaya subo man nga ton sini nga Rojas City PNP. This is pagka-resulta sa sining pagkadakop sa tatlo ka mga individual. Topo diri ang ginakabig nga high value target. Kagamuni ay nag-mintinar man sa ginakabig nga drug den. Tamo man niya nga barangay. Ay nalabot na ni mga katropa ang provincial officer sa Philippine Drug Enforcement Agency. May kagtanan sa nangin na monitoring sa sining subject person. Nga nagdugay gani sa tub-tub duwa kabulan. O bangod kay makilas na. O may mga area pagid nga ginakantuan. Not only diri sa Surad sa Rojas. But subo man sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan. Yan na pagkatutukan naton mga katropa ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Subo man ang aton sini nga Capiz Police Provincial Office ang nag-kampanya gid sa aton sini nga mga kauturan. Labi na gid sa aton sini nga mga responsible gun owners. Nga mga nagpasong ila sini nga mga lisensya kag subon man ang ilang LTAF. Kung pwede nga i-surrender ang inyo sini nga mga armas lutang diri sa aton sini nga police station.
Agod nga malikawan man ang kamo ang maserbihan sang search warrant. Kag sa mga padayon nga kampanya ining tukhang kontra armas lutang o kontikal, ang bilog nga probinsya sa Capiz, ang hugot gid nga ginapatuman ang ining programa implementation of project Capiz Tawhayan mga kabiyanan. May tinutuyo sa sining mga loose firearm. Agod nga malikawan man ang mga insidente kasubong sang shooting incident wherein ginakimbulbaran gani sa mga makabig nga illegal firearms o kon loose firearms.

0: kag isa pa dira ang pulis sa Regional Office 6. Amo ma ring isa ka mga ginakabig nila ng mga priority operations. Magluwas siya sa illegal nga droga kag action wanted o contra wanted person. So yun ang mga balita mga katropa. Pagatutukan naton ha. Kag bantayan diri sa ton sininga pala tunturan. Ma'am Rosalie Bourbon, lunch na nyo. Thank you. Magpuli lang ko papanyagahan ko kamusta ang tambo ni Sir Solomon. Panami pamatian. Aming gusto lang ano kay ko na ah. Sa kay Parikoy Jeffrey B. Diaz. Lapit na lang noy. I miss you too. Ano, idla naman si brother mo di Simo. Brother Salds. Pariyo pulo pariyo, gig ka mo gali ano no? Wala gig ka mo sang kinalis sa sa external nga portion. Puro sa internal daw may kwangit, daw may kinalain. Pero sige lang ah, at least kumbaga sa Tagalog magkasing kulay, magkapareho. Sige ah, halong na tanoy ha sa Taiwan. Alam mo naman tong Gcash ko. Amin ko tanay da sa tiga ko ho nga nagatutok kid. Okay mama Inday Rakil Bisoryo. So buman sa kay tiya on ko da Josefina de la Torre. Sa pinalangga ko da nga Eloy ho sa kay Rosie Estimar. O dahil lang sa pagtutok ha. Si sobrahan nyo katutok kag mapabayaan si Uno dyan. Ang rambutan si Kiara ba si Matulon pati Liso Balaw. Ay sus. Kay Toto Riddell diretso Jo Campo mi yung auto. Shoutout lang uno kami dira sa SMC Water Equipment Supply Stansya Brands kag pag-greet lang sa akon Migo da nga nag-celebrate siya birthday sa kay Torbic Jo Campo. Naka-greet na kami ah. Ikaw na lang to ang kulang karon to. Agaling ko ang gali, Mercules eh. Binuli ay na. Alright sa mga kuturan naton, dali sa aton sininga papangalagad. Tayo lang magpadala sa inyo sininga mga misahe ah. Ay inapat ka naton sa pagtamod. Dali sa aton sininga pala tuturan. Oras na to mga katropa, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Aton sini nga mga balita nga ginpang headlines. Tutukan nyo na mga katropa ha. Sa aton sini nga pagpanumbalik. Mag-abot kita na yung mga katropa sa mga pila ka mga labing importante nga mga impormasyon. Gani mga katropa, stand by!
1: XFM XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. dumalaki yung mga varicose veins. Kapag napagod, nilikomin sa akin, sabi niya, 10 plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kagulatan ko, kinasolve lang ng 10 plus gold condition ng katawan ko. So sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na, subok sa akin yung 10 plus gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng 10 plus gold.
5: 10 plus gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X. X. F. M. X. XFM.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie.
10: May bukol ako sa breast ko.
9: Kamangkot ko da son kung ano maayo diri.
10: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
9: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
10: Salamat gid ko bala kay
9: matama to nadula ang bukol.
8: Supple Plus Gold.
11: Makal sa mga butika.
8: Sangtong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bag-o ko nang discover nga pangmalakasan nga kape.
13: Sangtong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
8: Sangtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sangthon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sangthon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sangthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: Hala, ka-exciting!
16: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR 02930 of 2026. Drink responsibly.
1: XFM. XFM.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
18: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
21: Premium D3.
22: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
25: Sancton Plus Herbal Soap.
26: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
25: Sancton Plus Herbal Soap.
27: Yan namigid.
25: Sancton Plus Herbal Soap.
28: Chronic pain.
29: Ang sakit.
28: Mag-assisted pain.
29: Muscle fever.
28: Acute pain.
29: Kahit ano pang pain.
28: Basta pain.
29: Mag-assisted pain.
28: Pangkarang pain.
29: Fast and safe.
28: Assisted pain.
29: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Sister Pain.
29: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
30: XFM.
31: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM. XFM.
32: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
1: XFM.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
3: Go!

0: Oras, 30 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 11. Ang ining oras ang builog ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: Centro.
0: Alright mga katropa, public dress at nun sininga pagpangalagad. Ang inay nga programa ang builogig nga ginadulong sa inyo sa Xanton Plus or Xanton Plus Gold, mayara sa high potency sa 100% natural herbal extract. Ikan sa magustin, malugay, ang palaya, garlic, kag spirulina. Nga makabuligid agad nga mapayo kag mapakusog ang aton sininga resistensya. Ang Xanton Plus Gold, himo sa natural herbal ingredients. Gani wala gid sang side effects kag safe sa kayong lawas. Iniman puno sa benepisyo nga makabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Ang Xanton Plus Gold isa kapsula nga immunity booster, powerful antioxidant nga bulig improve sa digestive health, nga suporta sa blood sugar control, nga panubo sa cholesterol, nga detoxifies nga patinlo sa aton sining kalawasan. Nagapaganhagan man sa hypertension, kaya nagabulig prevent sa cancer, nagaimprove sa heart health, kaya nagabulig prevent sa mental decline. Ang Xanton Plus Gold mga katropa, ang sarang ni mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyong mga butika sa inyong lugar. Okay, labirigid sa ton, sining mga leading drugstore nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man mga order online ha. Sige-sige nga mga Shopee kag TikTok Shop. Xanton Plus Gold mga katropa, quality product of Viesto Health Incorporated. Aming otanay siya kay Adrian Ramirez Parikoy. Kamusta ka mo dyan? Tara nga mga taga Aguho Panay, good morning, mayong udto. Siron Orda sa Gihap. Shout out lang da sa tanan nga mga taga President Rojas. Kaya okay, guwapong Tisoy. Kaya Ernesto Alvarez Ligaspi Lawod Barangay 5. Matcom Shop Burgos Atubang Mang Tinapay. Kay Toto Joanne Bilbis nga nagatutok yun sa aton sininga pagpangalagad sa Toto Joanne Batuyay. Ang emperno kainit do langit sa kanamin. Hopefully nga matilawan ko naman liwat ang imo kainit Toto. Kainit si mo Batuyay to. Alright mga katropa, 11:33 na sa aton sining pagpangalaga. Sa aton sining mga balita. Ang aton nga sining copy sa police sa provincial office. Ang nagapanawagan karon kag pagasuportaran sa aton sining labinigid sa mga barangay officials. Kag sa mga pamuluyo man sa aton sining probinsya ang implementation of project kapis sa tawhayan ay kang tanan sa sining pagsungka sa pila ka mga loose firearm sa aton sining mga katapo man sa kapulisan na ang tinutuyo sa nasambit nga programa ang malikawan gani ang mga nagakitabo ilabirigid ang ning mga shooting incident nga ginakimbulbaran mga katropa sa mga loose firearm o hindi basta-basta malukar sa aton sining mga kapulisan. Nawang aton sining Rojas City PNP. Ang nagapatigayon na sang barangay visitation. May kagtanan sa sining programa. Kaya ang aton sining hepe sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Nagpakigangot na sa mga 47 tanan ka mga punong barangay. Kagod nga magsuporta sa sininga programa mga kaabyanan. Sa karon, as per the record sa Rojas City PNP, out of 47 barangays mga katropa, meron na karon sa pulo ka mga kabarangayan ang meron na sa ginpangsungka ng mga armas lutay. Kangot sa sining implementasyon sa programa sa ngaton sining mga katapo sa kapulisan wherein naglabot na gani sa 11 tanan ka mga recorded nga loose firearm ang gin-surrender. Nagikan ina sa pulo ka mga kabarangayan diri sa syudad. Gani mera pa karon sa 37 pagid ka mga kabarangayan ang wala pagid sa mga na-surrender ng mga armas lutag. So, isa lang na or wala na ka mga butang. May mga ginamonitor or wala sang may namonitor ng mga nagahupot sa armas lutag ng mga hindi lisensyado mga katropa. Sa karon, out of the percentage sa sining na record sa Rojas City PNP, meron na sa karon sa 21.28% nga accomplishment regarding sa sining na submit man nga programa. Now, ang aton sining hepe ang nagapanawagan gid sa aton sining mga kauturan at the same time sa mga responsible gun owners sa mga wala maka-renew sa ila sining mga lisensya sang armas lutag nga temporaryo anay nga igasungka sa aton sining kapulisan. Samta nagapatigayon sa inyo sini nga mga renewal. As per the record mga katropa, masobra 400 gani ka mga gun owners ang mga nag-expire ng ila sini nga mga lisensya nga wala pa makasurrender sa ila sini nga mga ginahuptan nga mga armas lutan. That's why ginasunod lang sa aton sini nga mga kapulisan ang proseso man. Kaya sa karon ginapadalaan na isang notice or sulat nga ginaremind ang ining mga responsible owners sa pag-renew kag sa pagsungka sa ila sining armas luta. Magluwas na mga katropa ang mga barangay officials sa tagsa-tagsa ka mga kabarangayan ang may dako gid nga kontribusyon sa siniman nga programa. Okay man ang mga barangay officials siya sa kada kabarangayan amo gini silang may ihibalo. May idea sa mga kuturan naton nga mga mayara sang armas lutang nga ginahuptan nga ginakabig nga loose firearm mga katropa. Sa sining kang tanan, mayara sa panugyan ng aton sining mga katapos ng kapulisan. Kag nalabot man aton ang aton sining hepedre sa Rojas City PNP. May kang tanan sa iya sining panawagan sa pagsuporta sining nasambit nga programa. Ari pala mga kaabyanan, pamatian taning kabahin sa aton sining interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP.
1: Yung aga sa imo katropang Elmer no at sa tananya tagpalamati sang imo nga programa. Coordinate kita no sa aton yung mga pumuluyo especially sa aton yung mga barangay captain no, regarding sa lost firearms, no, accounting of lost firearms, kagang mga registered firearms nga dapat naton nga ipag-renewed, no, i-renewed sa tanan niya may mga no, yata niya registered firearm nga expired na ang ilang mga license. This project Kapis Tauhayan is in line with the project of our Police Regional Office 6, the project Pro 6 project RTT or Restrict Track and Turn End of Lost Firearms of our Regional Director Police Brigadier General Randolph Torres T. Tuanyo, no, ang amon gani ang teritoryo sini ang ato niya pag prevent, no, sa mga incident, shooting incident involving lost firearms and those registered na unexpired lost fire unexpired license, no, ang ilang LTAP. So ini ang ruas sa Component City Police Station, so nagkanda kita in coordination with our 47 barangay captains, no, to appeal with them na buliga kita nila nga maka accomplish or buliga kita nila nga may maga surrendered sang lost firearms, particularly lost firearms diri sa siyudad sang Ruas. So ang 47 barangay captains, so nagcommit sila during our meeting the last September 4, no, diri sa Ruas Component City Police Station sa atonya third floor. So we are appealing, no, for the whole barangay captain again na to support the project Kapis Tauhayan of Kapis PPO, no, and in line with the project RTT of RTT or Lost Firearms or the Police Regional Office 6. So ini nga project, so ang tinutuyo sini, so uliton ko, no, ang tinutuyo sini nga maiwasan naton ang incident, no, shooting incident in involving lost firearms diri sa siyudad sang Ruas. So ini siya nga mga project ba manami ini siya kaya ginabuligan kita niya kaya ginadangup naton sa mga pumuluyo, no. Ang tanan niya mga pumuluyo nga gusto, no, nga gusto or may mga ginauyatan niya lost firearms, kag gusto niyo giya piling nga i-surrender ninyo, no, kag gusto niyo i-surrender, pwede ninyo kami ma-tap diri sa Ruas City Police Station and sa mga barangay opisyal nga dapat kundin ka mo ga-reside. So if kadto ninyo inyong barangay captain or barangay officials nga mag-surrender kamo sang lost firearms para ma-assist kamo para ma-surrender naton kag ma-properly documented ang ina nga firearms. So pag naka-surrender kamo, wala ini siya sang penalty o wala ini siya sang case nga bagay file sa inyo, kundi voluntary ninyo ini sa nga ma-surrender.
2: Okay. So sir, as na-mention ni mo, dako nga part diri ang barangay. So para sa ibalos ang tanan, ano gini ang mangin contribution git sa mga barangay officials naton, sir, agon nga mapasangkad naton ini nga proyekto, sir?
1: So of course, no, sa tanan nya barangay captain, no, kamo gid ang amon gina pangayuan sang dako nga bulig, no, kaya ang inyong mga constituent ay kilala gin ninyo. Kamo tanan nakakilala ka kumbaga na memorize or nakuha nyo na ang inyong lugar kag na identify naton kung sino may mga possible nga mga lost firearms, no. So sa tanan niya mga barangay captain, again, no, we're appealing with you, no, na buligan naton ini nga project Kapis Katawhayan in line with the Pro 6 project RTT. So kay maayo ini sa nga project kag dako ini siya ang mabulig naton, no, kay ang aton niya Provincial Director kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr. nga gasaligid nga tanan kita nga mga barangay captain diri sa siyudad sang Ruas maga-cooperate kag maga-support sa ini nga programa. Kaya ang epekto sini dako kag manami, no. Kung ano ang magiging epekto sini, dra man gihapon mabalik sa aton nga barangay. So mabalaan ninyo kung nga ang ini nga programa dapat naton suportahan. So sa subong no sa as of this September 9 nayara na kita almost 14 barangay captain nga nag-support sa aton. So may nga mayara pa kita ang mga 32 barangay sa subong ang aton mga barangay captain nagpangako man sila no nga ipasalig man sila sa aton during our meeting maga-support sila ay ginasubong our personnel in charge no gatap gid sa inyo kag communicate gid sa inyo para magiging successful ang ining programa nga Project Kapis Tawhayan sa diri sa siyudad sang Ruas.
2: Okay, for the record sir, ang Ruas City PNP may na-record kita pila gini tanan kabilugan nga mga licensed firearm nga nagpasunan ila sining lisensya nga wala pa gid nga maka-renew sir. Kag anong nangin proseso? Anong tika nga ginhimo naton sir, sir?
1: So of course no for the record no sang aton nga diri sa pisag naton sa Ruas City Component City Police Station mayara kita almost 400 registered no registered firearms holder so yara gid kag gina appealing man naton nya ang inyong mga firearms nga expired na ang inyong license expired na naton nya LTAP so dapat naton ina sang i-renew so while on the process no sang inyong renewal pwede nyo ina siya ma-turn over dere sa Ruas Component City Police Station para for the safekeeping sang ato niya firearms. So, ina siya nga mga firearms nga dapat natin i-turn over dere niya siya sa ato niya personnel in charge. So, sa tanan, no, nga registered firearms holder nga expired na, so dapat ina siya natin ma-renewed, no. Ayara sa likod sang inyong nga firearms license lang taon ninyo kay ara ang nakabutang da ang rules and policy no para sa inyong as firearms holder so dapat ninyo ina ma-comply no kay para at least ang inyong firearms magiging legal gihapon ang inyong pag-custody sa firearms so sa liwat so sa mga expired na ang ilang mga license kag ang ilang top so pwede niyo gidina sa adre ma-turn over sa aton sa Ruas City Police Station.
2: Okay. If ever, Rabi, sir, may mga gun owner, may mga lisensya, hindi abi, nga napaslawan sa pag-surrender at the same time sa pag-paremyo sa ilang sining mga lisensya, so ano mangin, ano sini, sir? Mangin proseso sini sa ila, and then, ano ang mangin konsekwensi ang ano man nila, sir, mabaton?
1: So of course no ang ato na sa firearms sa license holder no dapat naton gid na sundon naton ang rules and regulations ang ato nya pa firearms mo kung ano ang iyang requirements so sa tanan nya firearms holder mayara na kami liter nga gin forward sa inyo so ginasunod naton ang requirements kag ginadocument naton kaya sa tanan nya mga ginakantuan sa ato nya PNP personnel nga unregistered pana nang expired na ang inyong firearms and LTAP so paki pana lang kami mang inyong cooperation na lang ang amon nya kinanglan kaga gina receive ninyo ina nga letter para at least ginapanumdum kamo nga ang inyong obligasyon nya i-renew ang inyong mga documents is yara gid sa inyo so aliwat no after sina after na mo niya mapadala ang mo sang first notice another notice naman no after week no after sa required period so magapadala uli kami sang additional notice so ina siya nga mga notice nga gimbaton niyo or ging receive niyo sa aton nya PNP personnel is gapamatuod ina siya nga ang inyong obligasyon is dapat ninyo nga brown man as a firearms holder so gapamatuod ina siya nga ging kato ang kamo namon ging remind kamo namon nga ang inyo nga firearms dapat nyo get renewed so far no katropang Elmer no damo na diri sang mga registered firearms holder nga naga turn over sang ilang nga firearms while gina-process nila ang ilang documents no para at least ma-renew nila ang ilang mga license kag ang ilang LTAP so taliwat no sa tanan niya may firearms holder so be responsible gun owner kita no para at least malikawan naton ang mga untoward incident so ina siya may mga ara na sa likod ang mga rules and regulation so dapat ninyo ina nga i-comply para at least wala kita sa may violate nga law diri sa siyudad sa Ruas.
2: Okay, may posibilidad gali sir kung mapaslawan man sila iya sa pag turnover abisar na ba ito nila ng mga notice ni nga ginapadala sa aton sa ning Roja City PNP, may posibilidad gali iya nga pwede sila sarbihan sa warrant or search warrant sir.
1: Ay, kuha na ito, no? May mga rules kita sa under sa Republic Act 591, no? Na dapat natin sundo, no? So, ina siya gina-process na ina natin, gina-antana, no? May tatlo kita ka-notices na ginapadala sa ila. So, gina-require din natin sila na dapat gid niya i-renew nila as much as possible ang ilang mga firearms license kag ang ilang LTAC.
2: Okay. Sir, I know nga aside sining programa nga Kapis Tawhayan ang aton sining Roja City MP ang mahugot gid sa pagandak sa PNP checkpoint. Ilabi gid sa aton sining manasakupan. Now sir, sa aton sining checkpoint operation may mga na-recover na kita ba lang mga unlicensed firearms nga mga motorista or mga driver nga nagadala sa gapon sir?
1: So far no, sa Chief of Police no, nga pagpungko natin dari sa Roas Kumpulin City Police Station, wala pagkikita sa may na recorded no or na intercept sa regarding sa loss sa firearms no during our checkpoint. Pero ang kadamuan gid na intercept naton ang aton mga motorcycle no nga wala sa driver's license and related da sa aton nga conduct of checkpoint. Kaga kaibahan naton ang team yok kagkor during our conduct of the checkpoint there sa siyudad sa Ruas.
2: Okay. Sige. Lastly siguro sir, basi may kay mayor ako naman initially nga panugyan, panawagan sa aton sining mga kotoran. So, mensahe na lang siguro sir labirigit sa aton sining mga barangay officials nga may dako gid nga kabakin contribution sa sining programa at the same time ang cooperation sa mga kotoran naton kag sa mga makabig na ton nga responsible gun owner sir.
1: Of course no sa katropang Elmer no sa tanan yung mga barangay officials no barangay captains kag aton mga firearms license holder no na may expired ng inyong license kag ang inyong LTAP. So I'm appealing yo as a Chief of Police of Roa City nga kung pwede suportahan naton ang aton nga programa nga Project Kapis Tawhayan in line yan with the Project RTT of Police Regional Office no dapat naton ini siyang suportahan kag dapat na magsunod kita sa layi under the Republic Act of 10591 para wala kita sa may ma-violate no. So again to all especially to our media partners o katropang Elmer no with your help no with the dissemination of this Project Kapis Tawhayan. So magiging madinlag on ini kang magiging successful ini siya in the future kag dako gid niya damo gid ini siya ang mabuligan no once isa lang ka firearms ang lost firearms ang masurrender dako na ang bulig sa aton dahil ini na nga firearms hindi na magamit no? Hindi na sa magamit for ini illegal activity so kadamo abis ang pwede nimo magamit sina kon sakaling gapon sa imong custody kag ma-prevent naton no ang mga paggamit sina. So kailangan gid nato no ang nagpasalig man sa liwat no nagpasalig man ang bilog nga mga barangay captain ang 47 barangay captain nga mag cooperate o mag-support sa ining Project Kapis Tawhayan.
0: Para sa alas 11:54 sa aga, ang ining oras ang bulog nga ginadulong sa inyo sa Im Luilir, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright mga katropa na batian, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Roja City PNP. May kang tanan sa sining mas ginapasangkad sa karon nga kampanya sa nga ton sining mga kapulisan. Ining lost firearm mga kabiyanan nga kung mahimo iga surrender na sa aton sining mga awtoridad ang ining ilabinagid ining mga wala sang lisensya kag sa may mga lisensya naman nga wala na sang na-renew pa ay mas mayo nga i-surrender anay no sa aton sining police station agud nga malikawan nga magaserbihan kamo sa other search warrant mga katropa. So gituan niya to ang dako gin nga contribution kabahin sa sining nga programa amo ang aton sining nga mga barangay official sa kada kabarangayan, especially dire sa siyudad sang Rojas, no, wherein kamuya mismo mga barangay official ang sara maka-identify sa inyo sining mga nasakupan, mga residente dira. Nga mayara sa ginahuptan nga illegal nga armas lutang kag sa mga wala marinyo pa. Kung may mga information sa notary, ang aton sining makuturan regarding sa sining mga pamuluyo man nga mayara sa ginahuptan nga illegal nga armas lutang or masami nga nagapinalupok dira, much better nga magpadulong dire sa mga taga siyudad sa Rojas, ha, magpadulong kamo sa talaptapan sa Rojas City PNP, particular mismo sa opisina sa aton sining hepe. Good nga maka one-on-one kamo istorya, good nga malikawan man nga mabuyagyag ang imo sining identity or pagkakilanlan mga katropa. Kung ikaw nagaduwa-duwa nga igasugid ina ang inang mga information nga na, ay mas maayo nga magapakigangot sa aton sining hepe. Agod nga ang information nga imo sining ginsugid ang di man mag-leak sa iban. If ever nga mag-leak man gid, pwede mo basulon si hepe eh, kay duwa lang kamo nag-istoryahan ito. Kay inang information nga na, ha? Gabalidate, iga-monitor kag iga-operate once nga nag-positive mga katropa. So hoping suportaran taning mga programa sa aton sining motoridad, ilabi gid ining tukang kontra armas lutang kung tikal sa syudad kag bilog nga probinsya sang Kas. Ay sa dugan tani naton diri nga talamyawon ni ngagaw ko lang si Inday Analin Patricio. Shoutout lang ko noho ah. Nagatutok it sa ito rin kapag pangalagat. Sakay daday, mailit ba ito igas bisoryo day? Shoutout sa birthday boy, Victor Batu Igas. Sige, oras na ito mga katropa. 58 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11. Kaya lang alam na ginang aton, sining nga chimpo, dres aton, sining nga pagpangalagat. Sa ibang galing na ito, nga mga balita, nga wala ang tagaan sang pagtamod. Pantay na lang sa pila ka mga news in public affairs program sa 106.5 XFM Rojas. Alright, sa mga nagapanyaga na da, happy lunchtime mga katropa. Alright, sa liwat, madamong inyo salamat sa inyo sininga pag-upod sa Merkoles ng edisyon sa programang Sentro

0: Alas 12, mga katropa.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines sa tipo sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Paulong Marcos, ibinida ang pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
2: Attorney Michael Poa out, Attorney Paulo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
0: Senate Impeachment Court, hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa vote threshold ni VP Sara Duterte sa impeachment trial.
2: VP Sara Duterte personal na dadalo sa arraignment sa kasong grave threats sa Biyernes.
0: DILG Secretary Rimulya, kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
2: NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
0: North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
2: Sa balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
0: International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, Yeng Constantino, kinaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
0: At sa sports, Thailand DST Kola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalin na po tayo today ng Wednesday, September 9, 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye. Kinatuwa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa program.

0: for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ano'y dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad na edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aral sa Pilipinas.
1: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement. Pag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
0: Si Paulong Ferdinand Marcos.
2: XFM News Nationwide. May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas ng iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangang patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
3: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resultang yan, pero yung problema is way, way far from being solved, no? So,
4: yes,
3: kailangan pa natin, katulad ng ginagawa mo, ginajab-jab mo pa rin si Secretary Angara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitan. So,
4: correct.
3: Hindi pa tapos yung problema.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at protection para sa mga Pilipinong marino sa pagtatapag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tututukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pagresolba sa mga usapin kaugnay ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga magagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas papalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: POA out, Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
7: Hinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o umano'y pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Higit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jokno, may 104 na request for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Poa ng 15 araw upang makapagbigay gay ng komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay POA na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte ni Attorney Salvador Pannelo.
5: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Hihingi ng opinyon ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpasya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong mahistrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apila ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan ba ang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apila. Inaasahan pong maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at depends sa September
5: 23. XFM News Nationwide.
2: Pinayagan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo, ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na maiharap sina La Chica at Nolasco matapos silang tukuyin ang mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential fund.
5: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si POA ay out, Pannelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Nagbabalik si katropang Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
7: Itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Pannelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita ayon sa Office of the Vice President. Magsisilbi si Pannelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Pannelo sa mga mamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga isyong may kinalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Pannelo si Attorney Michael Poa na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Pannelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo katulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ang isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. Anya, malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang provision ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
5: XFM News Nationwide.
3: Kasi ang kailangan lang naman nila patunayan was this were misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi na naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
2: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
5: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, personal po na haharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanya, dating defense spokesman Michael Poa, kailangan personal na dumalo si VP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na una umanong nagtanong ang kampo ni VP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasyang magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
5: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayang maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, igigit ng prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
5: XFM News Nationwide.
0: Maaring makatulong sa dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project, sign po sa dalawang kaalyado din niya. Sinabi ni na dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaring isalang alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 o 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nilang mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na ginagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
5: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na may makapangyarihang tao manong nagpoprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Rimulya, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy, tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Rimulya na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ang lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
5: XFM News Nationwide.
0: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na't napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kamanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng contractor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayunpaman, sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin ng investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NBI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
5: FM News Nationwide.
2: Muling binuksan sa lahat ng sasakyan ang North Luzon Expressway o NLEX matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel sheet piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX. Kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding naapektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Alas 12.20, tama oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Ang XFM News Nationwide, sumasanyo rin at napapainggan sa iba pang XFM station natin sa Calibo, Davao, Cebu, Sagay, Negros Occidental, Bukidnon at Bacolod.
1: Balitang regional.
0: May lalaki na nangagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Setyo Mantuhod, Barangay Kabakungan, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre sa ICE. Kinilala ang biktima na si Domi Hiraga, 36 anyos, habang ang suspect ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hiraga. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hiraga sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang suspect na nagbibidioke. Inagaw umano ni Hiraga ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hiraga sa lugar, subalit sinundan siya ng suspect. Nang makita ni Landesa ang biktima, nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hiraga dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: 10 anyos na batang nagbibisikleta, nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
4: Patay ang isang 10 anyos na grade 4 student habang kritikal naman ang isa pang bata matapos sila mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kandugay, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andrew, residente ng Sityo Tapo na Barangay Kandugay sa nasabing bayan. Kritikal naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8 anyos na batang tinatawag sa palayaw na Amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andrew na sina Minandro at Jusin Kanyang, sinabi nila magkasamang nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giloktog ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang dalawang biktima. Malubhang nasugatan si Andrew at kalaunan na binawian ng buhay. Samantalang patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusodiyan na ng Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulisa para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang flood control. Panganib bandulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
5: Nangangamba ngayon ang mga residente ng Anafunan East, Tugiganaw City dahil sa Natenggang Creek Project ng Oplan Kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan ng Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umuulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay ng kakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumuho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawagan naman sila sa DPWH at lokal na pamahalaan na bigyan muna ng pansamantalang proteksyon o barrier ang gilid ng bahay. Layo nito na maiwasan ang pagguho habang hindi pa natutuloy ang konstruksyon. Nauna namang binisita ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima ang site kasamang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering at mga kapitan ng bawat barangay. Tinalakay pa dito ang pribadong lupang maapektuhan palabas ng Linaw West. Gusto nilang linawin para maiwasan ang reklamo bago ituloy ang konstruksyon. Ayon pa kay Yusek Kalima, mahalaga ang koordinasyon sa mga may-ari ng lupa at barangay. Tiniyak ng DPWH naman na gagawing mas malalim at mas malapad ang creek para kayanin ang malakas na agos ng tubig sa Takulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP sa aking XFM News.
3: Palawan nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Dalawang magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatang malapit sa Agutaya, Palawan kahapon, September 8, 2026. Ayon sa DOST, Fibox, unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4.11 ng madaling araw na may lalim na 17 kilometer at epicenter na 25 kilometer sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4.23 ng madaling araw na may lalim na 31 kilometer at epicenter 37 kilometer hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bakulkol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na merong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
0: Balikan lang natin, katropa, yung tamang report kanina. Kaugnay sa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Patuloy na isinusulong ng mga grupo ng magagawa ang pagpapatupad ng kabuuan 85 pesos dagdag sahod para sa mga empleyado ng National Capital Region sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusin. Ayon kay Federation of Free Workers President Atty. Sunny Matula, ikinabigla nila ang paglabas ng Wage Order No. 28 na napakda ng 60 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Git ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas mataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos dagdag sahod ay bahagi ng unang yugto ng kabuuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasahang ipatutupad sa susunod na yugto. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kaugnay ng Wage Order No. 27. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: Ted 69 personnel ng PRO 11 ide-deploy sa barm ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral Boards, 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
9: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man ang meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pag may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
8: Nagbigay rin ng mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
10: Alam niyo lang gagawin niyo, kung wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pusas. Kasi hindi lang naman kayo yung special electoral boards doon, at the same time, piso. You are a person in authority. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures. Maintain neutrality always. Coordinate closely with one another. And in every circumstance, remember that the credibility of the election rests not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
8: Samantala, binasbasan ang mga i-deploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, patuloy namang nagdadala ng mga pagulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pagulan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
0: Maulap po na kalat-kalat na pagulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.
3: Samantala, patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure area o PAR sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
6: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold ang Balita International. Nagpadala mga katropa ang South Korea ng inspection team sa United Arab Emirates para suriin ang sitwasyon sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit wala pang desisyon ng Seoul na magpadala ng mga sundalo doon. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin po ng grupo na tingnan ang kalagayan sa mahalagang daanan ng mga barkong naghahatid ng langis sa buong mundo.
6: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng singer-songwriter na si Yang Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yang na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yang sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa makilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports!
0: Hatid po sa atin to ng Premium D3 katropa. Nasungkit ng Thailand CST Cola ang kampinato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX LED Shyamalan 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding final sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampiyon sa Invitational kasunod ng Japan.
6: XFM XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM.
12: Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
13: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
18: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit.
23: Mag-assist the pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-assist the pain.
23: Kamkarang pain.
24: Fast and safe.
23: Assist the pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
25: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
26: See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Dali-dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita sa nga mga talakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Ang pinakapunto na itong dira, kung paano nga ang mga balatian ato nangadaan sa mas temprano pa malikawan. Kaysa sa maghulat pa kita, nga magbalatian, bawag kagdito pa kita sa niya, no? Kung kaysa magtinguha, kung paano ang mga pamaagi sa healthy lifestyle, dito pa kita sinikaroon nag-aid-id, ano? Anong maayo kaunon? Anong maayo inumon? Dira kung may mga ginabatsyag na kita sa aton kadawasan. Samtang ang sekreto gani sini, samtang kita sini ang mabakod pa aton mintinaron. Ang maayo nga pagkaon, gusto sini nga ilimnon, gusto nga pahuway. Kagpadayon sini nga pagtukib sa mga prutas, ang mga utanon, nga makabulig sa aton pinagi sa nutrisyon. Amat-amat na ton sa ringatunan, kaganaraw ng aton dogalingon sa pag-ehersisyo. Pag-expose sa aton dogalingon sini sa silak sang adlaw. Pag-inom sa matilo nga tubig. Pag-haklo sini sa matilo nga hangin. Breathing exercise, water therapy. Kagiban pag-iid nga natural nga mga metodo. Diri sa patag sang naturopathy ukon naturopathic medicine, ang iban sini libre, waising bayad, lamang maging maidiid lang kita sa pagtukib sa mga pamaagi, mga metodo, kung paano nato nini gamiton. Kagamon ang tinguha nato diri no sa aton sini nga pagpangalagad, diri sa kada edisyon sang aton sini nga programa sa The Secrets of Health. Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ululupon naman kita sa ningedisyon sa aton sa ninga pagpangalagad sa pag-istorya sa isang na naman ka-tupiko. May angot ayan posible sa ibandira nga nagabunobatsyag sa ni o kung mahina posible ang organ, no? Particularmente ng organ yung sa ninga aton pag-atunaan o kung system nga pag-diskusyonan sa ningedisyon sa aton sa ninga pagpangalagad. Kag-live magkita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Bugos sa ninga Isla Sang Panay, Isla Siri sang Gimaras, kaga Isla sang Negros Island Region. Sa kutob sa madabutan na no, sa aton sa ringa pagpangalagad sa may mga XFM stations ng mga lugar nga na-mention na naton. Kag of course, sa binog man niya kalibutan na no, ay live kita makita ang nagbabatian through Facebook. Basta may internet lang. Sa Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga Facebook pages man sang mga XFM stations, ngayon nyo sini mabatian o kung ginapamatian sa sining mga tinion sa programa sang aton sini Secrets of Health Edition. Kag basi may mga concern man kamo sa ikaayong lawas, may mo nyo lang isend rin sa aton sining text hotline 0950975 6970. Bukod ni gani no, dira sa aton sa ringa Facebook live page, pwede nyo man ipadalangin nyo sini nga mga health concern dira o kon mga palamangkutan na ano, basta may labot lang no sa inyo sini nga ikaing lawas, sa nutrisyon, mga food supplement nga makabulig sa inyo sini nga ikaing lawas o kung pala man ko tanon may angot sa mga food supplement nga aton sini gina discuss dari, isend nyo lang o kung diralan sa aton sini nga comment section later portion sa aton sini nga programa aton din na paga basahon. Well, sa nasiling na nato isang na naman ka-topic ang aton sini nga pag-istoryahan sa regresyon sa aton sini nga pagpangalagad. May mga ginahimo kita no sa aton sa ninga lawas o kung mga pangginawi naton. Siyempre magabakit ang pangginawi amo ni mga naandan naton sa pang-adlaw adlaw bisan pa sa aton kani mga paminsaron ano may angot ni sa aton sa ninga pangginawi kati una diri na nagasugod sa aton sa ninga pensar naandan na naton o kung nakaprogram na ni sa aton sa ninga paminsaron sa aton sa ninga utok. Kag may mga ginahimo gali kita nga waay man lang sa aton sang lit nga naanad kita
nga makapaayo sa aton sa ringalawas, pero bulubantayan naton. Kay may mga naandan man gali kita nga mahimo, way man naton ginahungod. Pero nagahalit gali amat-amat sa aton sa nga lawas. Yes, may mga ginahimo kita nga way man naton ginahungod. Unintentional, pero naanda naton nga nagahalit na gali sa aton sa nga lawas. That's why pag-abot sa panahon, ang iban sa nga patingala, nga nagaproblema ako sa akon sa nga tiyan. Nagaproblema ako sa akon sa nga tinae, sa akon sa nga baga, sa akon sa nga mata. Nga, way ko man, way makusang ginahimo nga hungod nga pagguba sa akon sa nga parte sang lawas. Pero likom gani sa aton hibalo. Tungod na naanda naton, tungod sa ginahimo naton, naanda naton mahapos para sa aton, may ara gali sa negatibong epekto sa aton sa ni particular o particular nga mga parte sang lawas, bahin sang lawas kun indi gali naton mabantayan. Pero para sa aton ang mga naandan bala naton nga daw saway naman lang para sa aton husto, ha? Problema ang kilala ko nga istorya bala nga siya, why ko man to ginahungod dok, no, why man lang gani sa akon, ha? Pero bumusong. Problema. hindi problema ang pagbusong, ha. Kati blessing ina ang problema karon kon hindi patani bala dapat pabusongon. Hindi pa dapat magbusong kagang worst pagid. Kung hindi mo dapat hilabtan, nga nahilabtan mo, kag nagbusong ba ito yung problema, ganda no? Sa aton sa mga tagpanamati. Pero hambal siyang kilala ko, dako, ganyan nga pasalamat, siya dok, hindi lang paglawaga. Pero, once gani, karon nga, may mihura na dok, posible, hambal niya, base taugon ka mo na mo ni katropang Josil, mamanino niya. Nabuligan ni sila iya sa paggamit sang Turbo Dietary Food Supplement. Nga man, sa kadugay sang ilang sininga tinguha nga makabuo, pero nga daw, termino niya, nga daw lamsot, termino ka. Hindi mahimo. Once na hulugan ng asawa, may raspa nga ginahimo, lay bala sila makabuo bala. Talaymingon katama, pero nabatian nila no ang Turbo Dietary Food Supplement, especially no sa partya sang lalaki ang maka kag klavo huwas ka nga makabulig gano para maka-increase ang libido, nagabulig para nga makondisyon ang lawas kag pamatyagan. Sa ila sininga tinguha, try and try, why sila nagkakutulaan sa paglaom sa nina, nakabulig-bulig ang turbo. Kag tihambal sang ba nati, why man ko sang liwan itong naging gamit, turbo man lang mo. Tiyak mo ning ila sininga ginsiling, nakabulig sa ila sininga, masinatabuan lang pag ino mo sang turbo, timingan lang, kag nami man ang kondisyon yung mag-asawa, fertile man si misis, nami man ang kondisyon sa emotional reproductive system, mamotong na timingan kag nakabuo ka mo. Pero hindi kid siya magkwan, ganyan sister yagin, hindi kid siya mag hindi kid siya magpasugot nga natabuan lang siya. Basta turbo kid yun akong tumar ko kag amo to ang ginalinan o kung amo lang to makita ko o kung matanao ko nga may labot iya sa nangin na blessing sa ila sini ko nga mag-asawa. Sa mga kalalakihan nga may problema wala nagahina inyo sa sexual performance, ayan na kakapoy or tuman na kakapoy, ayan na ginatawag medyo ang circulation ta, gamay lang nga push para nga magnami liwat ang pag-circular sa aton sa dugo, ayan ang gana ta nag-amat-amat buhin o kung nagahina tungkol ng libido sa ni naganubo man, dira iya makabulig ang Turbo Dietary Food Supplement inabangod sa combo sang makagaglavo was ka nga sa pagtuon makabulig sa reproductive system, boost sang libido, amat-amat balik sa nisang gana, kagpakondisyon sang lawas, paminsaron, kagpamatyagan sa nisang isa ka lalaki. Ilabi na yung nagahina na ang yasining sexual performance. The secret of health. Ganitry niya sa may mga problema, bala nga medyo nagahina ng ang inyo sa nga sexual performance. Bala una no, sa aton sa nga pagpangalagad, kahit dumduman ko ning bala nun, bala nga way ginahungod, bumusong. Pero may ara mo niya nga ginahungod na ginaplano gin nga wala agad. Pero hindi lang ito magdulaan sa paglaom. Tingaon na ton, kagusisaon na ton, ano yan ang pila pagid sinika mga pwede na ton ma-improve sa aton sa ringa kagulingon, sa aton sa ringa health, kagbasi pa malang mabuligan kita, no? Sa pagtumar sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kung medyo nagahina na ang performance. Para nga, hindi lamang, ano, ginatawag sexual health sini ang mabinipisyoan, kundi pati man ang aton sa ringa cardiovascular system, tungkol na bulig mo panami sa isang aton blood circulation. Well,
Ang aton pag-istoryahan sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad, amun ibala ang mga waay man aton ginahungod, pero nakagawian naton adlaw-adlaw ginahimo naton kag-ara man kita sini kag sa palibot naton ari man ini mga triggers nga naga-damage, nagapahina, naga-affecto sa aton sa ring baga. Mga kumon nga mga butang nga sa amat-amat nagahalit gali sa aton sa ring baga. Unintentional ways nga gina-damage gali naton ang aton sininga baga, ang aton sininga lungs or baga naton tuman ini ka sensitibo kag ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw, ang ara sa palibot naton sa adlaw-adlaw kun din kita exposed, mahimo nga nagahalit sa aton or makabinipisyo man sa aton even without us realizing it. Pero manami lang kun binipisyo ang madulot sa aton. What if kun perwisyo gali ang amat-amat nga anihon naton sini kun waay naton mabantayan o kun hindi naton mabantayan lang aton sini nga mga pangginawi? Ano ba lang ang mga factors ang mahimo magpaluya, magdamage sa aton sini nga baga? Number one, indoor factor ha, amuni ang aso sang sigarilyo. Sa mga nagapanigarilyo dira ha, dapat naton na naunaon nga hindi lang gali ko galingon naton ang amat-amat nga perwisyo sa ni pag-abot sa isang panahon, kundi amuman ang mga tao sa aton sa nga palibot. Kahit ko nagasigarilyo kita, hindi lamang aso nga ginahaklo naton, kundi may ara magkita ginatawag sa nga second hand smoke nga amuman makahalit man amat-amat sa ni sa iban. And even may ara pagid sang third hand smoke, hindi ba lang mga aso, hindi ba lang aso nga masinghutan sa aton sa ni asawa kabataan kung ginahakos naton o kung ginakungkong naton nga nagapilit sa aton sininga bayo. Mga aso kung nagasigarilyo kita susulod sa balay nga nagapilit sa cover sa aton sininga mga pulungkuan, nagapilit sini sa aton sininga mga kurtina nga mahimo makahalit magali sa mga tao sa sulod mismo sa aton sininga balay. Kagamuman sa mga naga-vape man, hindi lamang sa nagapanigarilyo ha, kundi ang vaping mahimo man maka-irritate ang mga chemical dari sa aton siringa airways o kung mga alagyan sa aton siringa hangin. Timo ng siling na hindi kita mag-expose sa sagwa kung damo sa pulusyon o kung ginatawag higko dira sa hangin, diri kita sinisa sulod. Pero kung nagapanigirilyo kita, dira man mismo sa sulod sa aton siringa balay, di hindi mangin safe ang aton siringa kapamilya bisan ng aton siringa kaugalingon. Luwas pa nga dira mismo sa sulod sa aton siringa balay, mahimo nga may indoor air pollution dira sa sulod kung nagaluto kita, like nagagamit kita sinisang LPG sa aton sininga pagluto, gagamit kita sang uling o kung nakahoy, kung magbrown out ang iban sinin, nagagamit sinisang kandila, kagiban sinigani mga scented candles ang ila sininga ginagamit. Pila lamang ini tungod sa mga chemical dri nga nagaupod sa kalayo, nagaupod sini sa aso o kung na nagatuhaw o kung na nagagwa kung masindihan kag mainit nga nagaupod sini sa aso nga hindi paborable sa aton sini nga baga. Muna nga ang iban na hindi matingala ha, huwag man sa ginahimo nga kung ano, huwag man siya nagapanigarilyo pero nagapangusina gali siya ha, adlaw-adlaw makahaklo siya ha, sang ginatawag usbong ha, sang aso halin sa LPG, halin sa iya sini nga mga ginluto man nga hindi gali paborable sa aton sa nga baga kun pirmi kapin pa ko nang aton sa nga kusina bala, hindi bala sinsiling na ventilado o kun damo bala sang suludlan lulutsan sa isang hangin nga maglusot-lusot kun tani sulod ang matinlo nga hangin, gwa sini ang aso para nga hindi kita mataman, hindi magpuog bauti kalabanan sini sa mga lugar bala nga like sa mga studio type dira nang imo sa nga kusina, sa mga condo dira nang imo opisina, timayon lang kung makaparan sa imo karon nga exhaust dira sa imo sining stove o kung sa imo sining burner. Pero kung mahimo no, likawan nato no ang exposure diri sa masami kag permi-permi. Tiidugang pa sa sulod sang balay kung kaisa tungod sa aton tinguha sa pagpaninlo sang aton sininga palibot, sang aton sininga balay, bati spray diri, spray dito mga cleaning products, aerosol sprays, dugang pagani bisan nagapanglaba kita ang mga fabric conditioner, ang mga pang-bleach naton dira nga ginagamit naton sa aton sininga mga linabhan, pag disinfect naton, nagarelease ini sila sa mga chemicals nga mahimo hindi paborable, hindi paborable kag makahalit sa aton sininga baga. Amuning isa sa dapat aton tandaan,
unintentional. Sino ba lang naguna-una nga nang laba man lang siya o kung nagasige man lang sa panglaba pero nagahalit gali sa matamat siya sa baga. It is because sa mga chemicals nga halin sinisay mo siya nga ginatawag mga ginagamit dira sa paglaba. Imo siya nga pag-bleach. Imo siya nga fabric conditioner. Kag iban pag yun mga ginagamit mo sa imo siya nga panglaba. Why yung man ginahungod? Sino ba lang tao nga ara sa gusto nga pagpinsar siguro nga amuning himuon okay para maguba baga ko. Why gin siguro ano? Amo gani nga unintentional. Why man naton ginahungod? Pero dapat mangin maid-id gali kita sa pag-imbestigar o kung sa pag-usisa ang mga ginahimo pala naton. Pabor bala o kung makahalit sa aton sa lawas, particularmente sa aton sa nga baga. Okay? Amo nga sa mga ginahimo naton bisan susulod sa balaya, una-una-una naton. Kung inibala, positibo or negatibong efekto sa aton sa nga lawas, particular sa aton sa nga baga. Tiara, indoor factors pa lang. May mga outdoor factors pagid. May mga sasagwa pagid sa aton sa nga balay. Pero antes sina ba ang mga tagpanamati naton nga nagapamati sa aton na lapas, di ka mudapit sa lapas man nga nagainom-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Mayo gida ang Santhon Plus Coffee Mix sa ambal sang isa diri sa texter naton makabulusog kag likaw sa hilab sang tiyan. Actually no ti ka hilab ang tiyan mo, di man buta balon nga gutom ka. Pero kung makabulusog ka, makalikaw.

kundi pa minsaron naton ano yan ang kausa kun kabangdanan nga permi nagahila bang akon sa ngatyan hindi mo tambalon nga nagahila bang imo tiyan kay gutom ka. Ha, muning tandaan na to na so ang iban sina ang pag-inom sang tubig makabulig para nga maremedyuhan ug masolusyonan ang paghilab-hilab sang tiyan. Pero binyo kong nano, ang isa gali nga makabulig sa aton para makabatsa kita sang kabusog sang malawig kag hindi kita matintar lang dugay-dugay magtimo-timo kag magkima-kima, amo ang fiber, amo ang protein nga kinanglanon gid sa aton sa ringa lawas sa aton sa ringa tinae. That's why no, kasubong sang texter na ton, makabulusog kunong pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. It is because ang Sunthorn Plus Coffee Mix may fiber kag may protein halin sa yasa ring sangkap nga soya. Dugang padra ang phytoestrogen nga makabulig para pabalanse sa mga hormonal imbalances sa mga kababaihan especially sa nagamenopause kag nakatapos na menopause pero may ginatawag mga symptoms gyapon nga mabatyagan sa ila sininga lawas. Bisan pa sa mga kalalakihan, kabataan, may bulig man dani para sa aton sininga ginatawag reproductive system health. Sa brain, tungod sa lecithin, makabulig man dani panami sa aton sininga memory and brain function. Cardiovascular, nagabulig man dani panami sa kondisyon sa heart at aton sininga kaugatan. Tungod nga, nagabulig sa panami sa aton sininga blood circulation. Ikadamo pang mga binipiso, dugang pa mga nutrients ni halin sa balunggay, ampalaya, mangustin, kagiban pagid niya mga sangkap nga ari diri sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pwede gani ini sa kabataan 5 katuig kay waay iya sang caffeine. 5 katuig pataas, pwede makainom sa ring Sunthorn Plus Coffee Mix waay iya sang caffeine. Pero kung gusto ka mo iya kay naanad na kamuya pangapis ang naandan nyo nga kafe, ang kahumot sinisang kafe, ginapangita nyo gid, ang ginatawag kapagsik sa inyo sa ningalawas, ang ginapangita-ngita nyo kung kamo sinay makainom sang coffee, pwede man kamo actually makainom iya sang premium D3 coffee mix. May isa kata ka-texter nga nagpamangkot. Siya dok, ano ang pwede ko man ibulo sa akon nga coffee? Kaya nagahilab ang akon sila nga sulok-sulok kung mag-inom ako. Kag sige ba, dok, kung ano daw daw dasig pa sa train nga alas 4 ang pitik sang heart ko. Ang iban ko makita nila ilakras ga dasig mo. Ang pitik sang heart bisan way pasang ginatawag kafe. Ang suggestion naton sa iya kuntani nga unta tanya na yung pagpangafe pero since nga siya dok budlay gid siguro hatag na lang ako mangayo na lang abi ako sang option or masuggest ninyo nga coffee nga pwede ko iilis. So gin try naton ang singko try mo bakal sa butika premium D3 coffee mix. Sabi niyo kung nano, after 1 week nga pag tumar niya, sinya o kung pag-inom niya, sinya pasensya gid ako, ikaw doon ka-update, ka doon nawili ako, kag daw nalipay gid ako, nga nami ang akon sa nipamatyag, ang kapagsik ara sa akon, permi halin sa udto, kati udto sa kapangapi mo, sinya hasta na maghapon, pagwa ko sa obra, energetic lang gyapon ako, sa gina, sa sigisigi nga inom sa isang premium D3 coffee mix. Inibangod ang kombinasyon sa mga sangkap, ang combo sa mga sangkap galing ini nagabulig no para nga kita mangin energetic tungod ng isa sa ginabuligan sini amo ang panumbalik sa pagkasensitibo kun pagpa-improve sang sensitivity sang aton sini nga insulin nga ang problem naton kung may insulin resistance kita kulang kita sini sa energy tungod di magamit maayo sang aton sini nga cellula ang enerhiya halin sa kalamay nga aton ginkaon tungod kaning sa basta magpati sa insulin may mga imbalances na dira sa sulod sang aton sini nga lawa. Whereas, ginabuligan pa improve ang insulin sensitivity naton sang premium D3 coffee mix kami ara ini mismo sa vitamin D3 kag Sunthorns. Kag ang manami sini kay ang pampatamis kag ginagamit sini isa amo ang stevia. Zero calorie. Sa mga tao yang conscious sa mga ginapasulod na calories, bala, sa mga tao yang gusto mag-manage sa ila sining weight, kagang ilagid niya kuwan. Balsang kilala ko, bintaha gano'n. Bisa di maginta kuwan, bala. Di maginta guwapa, kung lawas na kula-kula. Bagay bibintaha gano'n. No? Kung ang lawas ang figure na ton. Aton gano'n nga, gina-maintain o kung gina halungan. Pero figure ha, nga kwan hustuhan paborable bala sa aton gerya nga ikaayong lawas. Pero kung gusto ka mo ya sang coffee nga hindi lang basta nagpangafe ka mo, hindi lang basta na init-inita nang inyo sining sulok-sulok kundi nagabulig pa panami, pahamis ang kutis, ha? Nagabulig pa pahuben tungod nga mabuligan, mapahinay sini ang sige-sige

0: nga pag-develop sini sang kurinot sa aton sini nga panit na buligan nga bisan paano mapahinay sini ang madasi nga pagkaguba kapag katais sang aton sini nga mga joints dira tungod sa collagen kag tungod sa glutathione nga ari diri. Try nyo ang Sunthone Gold Coffee Mix. May ara sang Sunthone Gold, may ara sang turmeric, may ara sang balunggay kag iban pa gid sini nga mga sangkap nga beneficial sa aton sini nga lawas. And good news, kasubong sang premium D3 coffee mix ang isa man sa gingamit nga pampatamis sini amo ang stevia. Ha, sa mga tao nagalikaw na blasa, ginatawag tuman nya kalamay sa ila sini nga mga ginainom. Try nyo Sunthone Gold coffee mix. Kaya makabulig din no? Hindi lamang basta nga nagpainit-init sa aton sulok-sulok, kundi may benepisyo man sa aton lawas. Kung nagainom ka mo sa Sunthone Gold Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo, kag nag-tahom ka pa. So mga outdoor, nga mga factors, gali, no? Nga hindi paborable sa aton suning baga. Amuning mga ginatawag air pollution, mga pollution nga dira sa aton suning gwa sang balay. Kung nagakadto ka sa lubrahan, nag-opisina ka, ultimo pa lang sa pag-commute mo, kung nag-commute ka, ang aso sang tambutso, hindi na inapaborable sa aton sa ringabaga. Dugang padira ang yabok, dugang padira ang allergen sa mga gilok. Kung nag-obra ka sa construction sini, ang mga yabok dira sang simento, kay iban pagid. Mga aso sang dabok dira, kung nagasunog kita sang plastic, nagasunog kita sang goma, hindi paborable gid sa aton sa ringabaga. Mga ginatawag occupational hazards, mga trabaho bala naton nga exposed kita sini sa ginatawag fumes, kon exposed kita sini sa mga chemical nga mahaklo naton, kon nagaobra ka sini sa beauty salon, kon ara ka sa ginatawag construction work sini, kon nagapamintura ka, kon nagapangspray ka sa mga chemicals sini, mo ginatawag naton mga occupational hazards nga hindi paborable sa aton sini nga baga. That's why kilala naton sini nga dok, abi mo kung ano, pagpuli ko gid sa balay, mapahuway-huway lang ko siya mga 30 minutos kag ko daw hindi na tanto ang akon sini nga kakapoy, ginatingwa ko gid na maalabaab sini nga tubi, nagapanibin gid ako kag ginatry ko gid siya maggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga aman, ang Sunthone Plus Herbal Soap hindi lamang silingan basta ng habon lang kita, kundi protection manggali ini para nga mabuligan man nga magnami pagid ang pagtrabaho sang protection man mismo sa aton sa nga lawas. Ano balay na? Amo ni ang aton sa nga panit. Ang aton sa nga panit is our first line of defense. Amo ni una na aton nga linya sa defensa sa aton sa nga lawas, bauti frontliner galini. Kaya una-una ginabuligan sa nga maupangan ang mga kagaw dira nga magsulod sa aton sa nga lawas nga mahimo magpabalatian sa aton. Kapin pagid kon immunocompromised na ang isa ka tao o kung mahina na nga daan ang iya sini nga immune system. So makabulig gid ang sasdapeno, mga yabok, mga pollutants, mga oils, mabuligan niya nga matinluan. Pero ang manami sini nga balita sang lit nga natural lang iya sini nga mga sangkap, skin friendly siya. Indi yaman niya pagpapason ang mga madamo naton sini nga mga skin o kung friendly skin bacteria. Pero ang isa sang bakterya, sino kung isa sini sang ginatawag halinan sang kagaw sini, o kung halinan sini sang pagbaho sang lawas, among kagaw sini nga nagapangalis nga ang aton sini nga lawas, kung kita sini balhason, ari mabuligan niya sa paggamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Mga katol-katol naton sa panit, ano, mga pabalik-balik dira nga mga rashes naton, mga pilas naton nga dukadugay, gidiya, magpalit tungod sa kagaw, kung pabalik-balik sini nga infection, mabuligan, san paano, no? Mild sini nga paghabon bala, gamit sini ang Sunthone Plus Herbal Soap sa pagtinlo sa aton sa nga panit. Kaya hindi man kita malipat, kung tinlo kita sa aton sa nga lawas, dapat ang guya naton isa man sa aton sa dapat man tatapon. Kasi ang guya ta, exposed kita ni permanente sa pollutants sa silak sini sa adlaw, kagiban pagid sini nga mga ginatawag posible makahalit sa aton sa nga panit at sa aton sa nga guya. Kag dapat may pinasahi kita yang sabon nga para lang gid sa guya, kati ibabalaan ang panit naton sa lawas kung panit sa aton sa nga guya mas manipis ni diriya. So dapat may habon ni kita ginhimo gidiya para sa guya, kasubong sinang aton nga clear skin herbal soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic, may glutathione nga nagabulig pahamis ang aton sa ringa kutis kag may VC o manani siya para nga hindi man tuman magmala ang aton sa ringa panit kag may vitamin C manani siya nga nagabulig para makondisyon kag mangin healthy ang aton sa ringa panit o sa aton guya Clear Skin Herbal Soap sa aton lawas Sunthone plus herbal soap para mabuligan bala nga hindi lamang basta nagpaligo kita kundi natinluan gid naton ng aton sa nga panit na kunsadin ang pollution no mahimo magpabilin mandira o kung namang higko mahimo magpabilin mandira kunway kita sa nagkaigo sa nga habon nga ginagamit man kag dapat skin friendly man para hindi man maguba ang ginatawag populasyon dira sa aton sa mga friendly skin bacteria. Hindi lamang nagahalong kita sa aton sa mga baga bangod sa higko ang mga pollution nga mahimo magsulod pinagi sa aton sa mga pagginhawa kundi amuman ang aton ng panit halungan man naton nga ang mga kagaw dira nga mahimo maghalit man sa aton kung magsulod man sa aton sa mga lawas ang matinluan na ang daan. Kag siyempre, kung matinlo man ang aton sa mga panit, kundi manami man ang yasa ng pag-function para maprotehiran man mismo ang aton sa mga lawas nga dira pala nga daan sa sagwa matapna na ang mga kagaw nga mahimo maghalit kung makasulod sa aton sa mga lawas. Number 3, o kung sunod sa mga mahimo naton na nagapahina sa aton sa mga ginatawag baga personal habit. Ang mga naanda naton nga mahapos lang para sa aton pero makahalit gali sa aton lawas ug sa aton sa nga baga pero may mahimo magali kita nga anaron man naton nga aton tugalingon nga paborable ang mga resulta sa aton sa nga baga. Like for example, kunwaay kaya maandad karon nga nag-exercise ka. Kunwaay ikaw sa nagkakaigo sini nga ehersisyo ang aton sa nga baga mahimo man maghina kay nga man. Ang regular sini nga pag ehersisyo, ang regular sini nga paghulag jogging, may ginatawag strength training. Isa man ini isang pamaagi nga nagapabakod sa aton sa nga baga. Pero worse, why ka na sa exercise, may bisyo ka pa, nagainom ka pa, nagasigarilyo ka pa, nagavape ka pa. Ah, problema gid no sa aton sa ni mga tagpalamati. Kay amat-amat daton ginapahina ang aton sa nga baga. Kag kun kulang kita permi sa tulog abin kong nano nagaaapekto man ni. Though hindi direkta pero eventually magluya man ang aton sa nga baga tungod ginapahina man sini ang aton sa nga immune defense dira sa aton sa nga respiratory system kun kulang kita permi sa tulog. Pero aribla, ang himuan nyo bala kung medyo disturbong inyo sa nga pagtulog, ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga may mga palang-alay, palamuypoy, palaminhod nga mabatsagan sila sa nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga pagliso, nagasakit ang mga parte sa nga lawas. Ang iban sini hindi makatulog maayo tungod nga hindi kondisyon ng ila sa nga tiyan, impatso, butod, way matunawan. Kag iban pagid sini nga mabatsagan sila sa nga kalawasan nga nagadisturbo sa ila sa nga tulog o kung utod-utod ang ila sa nga pagtulog, hindi matulog, hindi makatulog sang mahamuok. Kag sa ulihi ko nagasigi-sigi ini, hindi lamang tulog ang problema ko naton, kundi pati man gali ang aton sa nga baga. Probin niyo kung nano, Riblao. Kung ang inyo sa nga pagtulog medyo disturbo tungod nga damo sa mga palang-alay, palamoy-poy, kamong mabatsagan, abi pagsirom ng adaan bala, pwede ka mo makapamanyo sa gamit sang Sunthone Plus Herbal Oil. Ang Sunthone Plus Herbal Oil, gindisenyo gito ni nga makabulig sa mga palang-alay, palamoy-poy, palamaol, especially sa mga sakit sang kalawasan na nagasugod palang bala, inibangod sa peppermint oil nga sangkap sini diri. Kagang good news, kay samtang kita sini nagapamanyos, ginabuligan na ton nga aton sa palang alay, mga palamuypoy, mga discomfort sa lawas, ang maumpawan at the same time, mabuligan pa kita nga hindi madapuan sang lamok. Ah? Parang hindi kita magka-dengue. Although ang lamok yung dengue carrying mosquito is sa adlaw o kung aga kag hapon pa sirom na sila yung guluwa. Pero sa gabi, ito may lamok man gyapon. Ah? Makutot kasi ang lamok kung mga sapat-sapat dira. Mahimo man nga maghalit sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa panit, hindi matakapakot. May jikunggunya, may malaria. Hagiban pagid sa ringa problema nga dalaman sang sapat-sapat, dalaman sang lamok, nga mabuligan nga malikawan naton kati hindi magdapo ang sapat-sapat, hindi magdapo sa ringa lamok kung nagagamit kita sa Sunthone Plus Herbal Oil. Idugang pa naton sa nga mayara pagid sang VCO and Moringa Oil nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Ah, muning manami no sa aton sa nga mga tagparamati kay hindi lamang isa ang ginatarget sang Sunthone Plus Herbal oil kundi multiple benefit ang aton sini nga makuha. Pero kung nalimbawa, ang isa nga nagadisturbo sa imo kung nga hindi ka makatulog sa isang tayo yung tagmahamuk ang palanakit sa imo sa nga lawas, pwede mo niya matumaran sang, sa the pain. Kung ang problem mo man niya is imo sa nga stomach discomfort, hindi paborable o kung hindi komportable yung pamatsyag ni imo sa nga tiyan, pwede ka man niya mag-inom sang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Ang manami sini kaya ang Sunthorn Gold Herbal Tea, ang isa man sa inyong gamit na pampatamis sini is stevia. So, why ka mo sing worry sini nga base madugangan ninyo sini nga calories kasi ang stevia is a zero calorie sweetener. Pwede nyo gin magamit na para mabuligan nyo magnami ang inyong sini nga tulog. Bala mo kung nami condition sa mo sini nga dyan, eventually, nagabulig man na panami sa nga ton sini nga panulog. Mahamuo kapag tulog, hindi disturbo kag hindi utod-utod sini nga panulog. Kagbin mo kung nano, ang kombinasyon sa balunggay, ang kombinasyon sa cinnamon bark, ang kombinasyon sa turmeric, nagabulig para nga magnami pangaton sini nga bowel movement pagkaaga makalikaw sa constipation, kagmadamo sini nga complication. Kung nagapabilin sini ang chronic constipation. So, isa yun ang makabulig sa aton sa mga tagparamati. Although, ang tulog, hindi man direkta yung magbaldag na yun sa aton sa mga baga. Pero, isa sa makabulig parang mapabilin yung mabakod ng aton sa mga baga. And worse, kung may problema na kamusinin sa baga, tapos hindi pa kamo makatulog sang maayo, baaw, ang pag-atake sa mga sintomas, posible gid nga magduging. Gani, try na to na ang mabuligan nga mapanami, mapa-improve ang aton sini nga pagtulog. Pinagi sa paggamit sa mga gin-suggest bala na to, kung palang alay palamoy poy ang disturbo o kung ang kabangdanan o kung may labot, Sunthorn plus herbal oil. Kung pala nakin sa kalawasan, sa sdapain, pwede kita makatumar. Kung discomfort sa aton sini nga dyan, Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede na to sini nga gamiton para nga magnami amat-amat balik ang aton sa ringa panulog and eventually nagabulig pabakod sa aton sa ringa immune system defense para nga hindi kita magsupreer sa ringa, hindi kita sa ringa mahulog sa infeksyon sa aton sa ringa baga kag mga alagyan sa aton sa ringa hangin kag hindi kita magkumpiyansa sa aton sa ringa mga tagparamati tungod nga kun ang aton sa mga pangginawi hindi paborable sa aton sa mga baga kag magsigisigi nga ginahimo naton mahimo gali nga magresulta ini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa mga baga like ang aso sa sigarilyo sa nagapanigarilyo mismo sa nagahaklo sini sa aso sa sigarilyo mahimo no nga may labot ini sa ginatawag o kun magresulta ini sa COPD o kun chronic obstructive pulmonary disease mahimo man magresulta sa asthma and even lung cancer. In fact, sa mga nagapanigarilyo, sini kung nagabakal ka mo sini sa tag-isa kakahang sigarilyo, may mga picture dira sang problema sa aton sa ringalawas, particularmente nagkalain-lain na cancer, nga nagaigo sa nagkalain-lain nga parte sa aton sa ringa lawas man, kung kita sini ang padayon nga naga panigarilyo. Kung ikaw sini ang exposed man sa ginatawag mga chemical because of cleaning chemicals, because of ginatawag occupational hazards nga ini, nagataas man ang aton sa nga risgo sa occupational asthma, chronic bronchitis. Budlayan kita bala magpaayo sa nga aton sa nga ginabatyag. Tidugang pa sini ang mga pollution sa hangin. Magluwas sini sa aso sa sigarilyo, aso man sa ginatawag sa lakihan sini, aso man sa ginagamit na ton nga LPG sa kahoy, sa uling, o kung mga ginagamit, o kung ginsunog na ton dira nga guma, mga plastic, halin sa aton sininga mga, kung tungod sa aton sininga mga basura bala, no? Nga ginapanunog na ton. That's why, subong ginabawal na gani, no? Ang pagsunog sinisa ang mga basura, especially plastic at guma, kaya may health hazard, especially sa aton sininga respiratory system. Tibod na yan kita sini magpaayos ang aton sini problema sa baga. Kapin ba kung asthmatic ka? Kag kung sige-sige exposure mo sini, ara man ang risk rin sa COPD and even lung cancer kung hindi naton siya ma-dumalahan. Kag hindi naton malikawan. Kag hindi naton ma-tinguhaan nga ma-correct ang aton sini nga lifestyle. May nagpamangkot na rin, no? Kudok, hina man ang akon sini nga baga. Sang una gani budlay sa akon mag ginhawa daw nagapanihol pa. Pero waay man siya kuno kapakonsulta kung may asma man siya. Pero ari yung iyayo, naginom ako sang Santhon Gold, naginoman ako sang Premium D3. Amat-amat na umpawan. Mga 2 weeks after, ginupdan ko pagid sang Santhon Vitamin C. Kagda sigid sang pagtawhay sang akon sininga pag ginhawa. Si Melanie ni Doc sang lapus. Ang pamangkot, may labot bala ang gininom niya sa pagnami sang iya sininga pamatsyag. So muning aton, subong nga ginatawag tukibon. Mahimo bala nga may papel o kung mahimo bala nga may binipisyo ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule, kag ang Santhon Vitamin C pag-abot iya sa aton sininga respiratory system. Kasubong sa pamangkot sa aton sininga texture. Actually, kung usisaon na to na mga sangkap sa aton sininga Ultimate Trio, di na kita makasiling kung may ara o kung wala bala sa binipisyo sa aton sininga baga. Ah, may ara man yung gina-siling natin. Amo man lang itong gininom ko, Dok. Nag-ayaw ako sa rin nga pamatsyag. Ginahambal ganin nato na. Basi natabuan lang. Pero may ara, hindi nag-insist. Hindi, Dok. Amo gito ya. Amo gito yung nakabulig sa akon. Abi, usisao na ton. Ang mga sangkap nga ini kag ila sa rin nga binipisyo. Particularmente sa aton sa rin nga baga. Halimbawa, ang Santhon Plus Gold, may ara siya sang sangkap sa rin nga moringa o kon balunggay. Ano bala ang ara sini sa balunggay kay mga binipisyo? Particularmente pag-abot sa aton sa ringa baga. Number one sini, anti-inflammatory. May ara ang balunggay sang quercetin. May ara sang chlorangenic acid nga nagabulig para nga ma-reduce ang airway inflammation. May ara man ni sang antioxidant nga nagabulig protect sa lining sang aton sini kung lung tissue para nga makalikaw kita sini sa oxidative stress. Kag may ara sa ginatawag bronchodilator-like effect. Butang balon, nagabulig ni paligwa sang mga tubong nga ginaagyan sang hangin. Ang problema balaan ko nagakipot ina bangod sang inflammation, nagabudlay man ang aton sa nga pagginhawa. Therefore, ang balunggay o kunang moringa makabulig reduce sa lung inflammation. Makabulig pa nami sang aton sa nga pagginhawa, especially sa mga tao sa nga may asthma o kun mga tao nga exposed ya sa pollutants. Di kwan pa lang ina. Balunggay pa lang ina, isa lang ina sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule. May ara pagid sang mangustin nga nagabulig para nga ang mga hubag-hubag sa sulod sang lawas pati na sa ato sa ring airways ang ma-manage man, ma-control man. May ara pagid sang garlic nga nagareduce sang mucus, nagabulig improve sang circulation para kung ma-reduce gani ang mucus, nagkatawa yung alagyan sang hangin. Kung ma-improve ang circulation, on time ang pag-deliver sa ni sang oxygen. Kagdi iban pagin niya mga sangkap, no? Dira sa ato sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Tidugang pagin nato ng Premium D3 Soft Gel Capsule with VCO pagin niya and Moringa Oil. Ang vitamin D3, base sa pagtuon sa ringa, nagabulig sa balance sa immune response sa aton sa ringa baga. Especially, makabulig sa no para ma-prevent naton sa ringa ang infections kasubong sa isang ginatawag pneumonia. Isa sang dapat nga ukon isa magalit sa makabulig para pababakod sa aton baga para makalikaw kita sini sa pneumonia. Idugang pa nato ng VCO or virgin coconut oil nga ready sa aton sini nga Premium D3 nga may antibacterial kag may antimicrobial properties. That's why iban gani sini nga nagabatyag sang sore throat ukon nagaumpisa lang pag ubo-ubo ang ginahimo nila break nila ang soft gel sang Premium D3 soft gel capsule or ila ini nga ginausap ginapusa na nila sila sa nga baba kag mat-amat tunlon kag nagapanalaytay dira ang Premium D3 with VCO and moringa oil sa ila sa nga tutunlan nga nagabulig nga dandira patay sang kagaw sa aton sa nga tutundan. Kag ang VCO mismo nagabulig rido sang inflammation kag nagasuporta ini sa aton sa nga immune health. Kag ang kinanglanon gali para maabsorb nato ng vitamin D is good fat or maayo sini nga tambok para nga maproseso sang aton sa nga lawas o kung maayo sini nga mantika. para nga maproseso sa aton sa nga lawas kag hindi siya ma-uyang. Kag, amon ng rason na no, kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, upda na ton sa premium D3 capsule sa pagpabakod sa aton sa nga baga. Kag manami pagid, kung iupod pagid naton, hindi naton kalimtan sa ni ang aton sa nga Santhon Vitamin C. Ang pamangkot, ano binipiso sa Santhon Vitamin C pag-abot sa aton sa nga baga? Since nga ang Vitamin C is a powerful antioxidant, nagabulig ini para maprotehiran ang lung tissue batok sa ni sa oxidative stress. Mabuligan sa Santhon Vitamin C, mapabakod ang aton sa nga immune system. Nga kung may ginabatsyag na kita sa aton sa nga respiratory system, kung may aras ng respiratory infection, madasig kita sa nima umpawan. Kag mabuligan man niya ma-reduce ang airway inflammation. Makabulig para sa may mga asthma, para sa may mga COPD, or sa may mga chronic bronchitis. Nga, kung updun naton ang kombinasyon o kung combo sa ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nagabulig sila para ma-reduce ang lung infection or lung inflammation. Nagabulig para mabatuan ang respiratory infection. Nagabulig para nga maprotehiran kita batok sini sa oxidative damage. Mabuligan nga masuportahan ang aton sa immune health. Kag mabuligan man nga mas mapanami pagiid ang aton sa nga airway function. That's why, no, bisan twice daily lang, try na tungit nga mag-inom religiously sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para mabuligan na, no, hindi lamang ang pagpabakod sa aton lawas sa pangkabilugan, kundi particularmente ang aton sa nga baga, ang aton sa nga respiratory system, especially kung exposed kita sa pollutants, exposed kita sa mga higko, may mga factors nga posible mag-trigger sa pagpaluya, paghina, kag pagpabalatian sa aton nga mag-igo sa aton sa nga baga. The secret of health. Sa nga pinamangkot gali kung din mabakal ning mga na-mention aton nga mga food supplement, kag iban pag ninyo sa nga mga question na no related sa aton sa nga topic kag sa concern nyo sa ikaing lawas, abay balikan nato din na pagkatapos gid lamang sa aton sa mga pahanumdom.
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Kag

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy

0: Caffeine.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: campaign. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa nagpagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa nagpinamangkot, ano, kung din sa mabakali ning mga product na mention nato, ng aton sa ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C, upod man sa aton sa healthy ng mga coffee like Sunthorn Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, iupod pa natin dira sa nagpinangita, no? Sang Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kagiban pagid sa mga products, ito rin sa mga butika, ka mga parmasya available gid ni. Halimbawa, makapamasyar ka mo sa mga malapit na mga suki nyo nga butika, pwede ka mo dira makabakal. Kung hindi gani, pwede man ka mo sini makapamasyar kag makabakal mismo sa Mercury Drugstore, dira sa Rose Pharmacy, sarang nyo man din mabakal ang ato nyo Ultimate Trio, sa Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sa Generica, available man din ni All Green Pharmacy, sarang nyo man mabakal ining mga product na na-mention naton diri, no? Kung hindi gani, pwede ka mo direkta yung mga kanto, especially kung dari malang ka mo sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Pero hindi ka mo ha, kaya bisan pa mga taga Negros Island region, bisan pa sa mga taga probinsya sa Antique, probinsya sa isang Capiz, probinsya sa Aklan, ang iban sini nag-message ba dis uras sa, kung isa makasiling ka nga, inano manis lang ha, kagahon pa lang, tuwang gabi, nag-message na naman. Pero kung hindi mo mahangpan, walang ilasan nga rason, kasi makasiling ka nga, inano man, wala nila ginabutang sa uras. Gali kay ang iban sini nag-message a day before bisan gabi, no? Kaya ang ila tinutuyo gapamangkot gali sila kundi ng address kag ano oras nagabukas kay aga pa sila maghalin sa ila sini maginhalinan like on halin ka sa Negros Island region di masakay ka pa sila sa Fast Craft pakadto diri sa Iloilo or masakay ka sa Roro kung may dala ka nga sa Lakyan tiyo kung maghalin ka sa isang probinsya sa Antique probinsya sa Aklan ng Capiz di medyo distansya pa sa Iloilo, no? Pero sa ila sini nga tinguha nga magluwas nga makabakal sila sang tanan ni mga produkto na mention naton kundi makapakonsulta pagin sila sang libre that's why nagapinamangkot sila, no, sang address kag office hours sang Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center nahamtang inisa sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din siya sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas din sila halin Domingo, Biyernes, alas 9 sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pero kung mabakal mo lang kamo sa product, ano, pwede ka makabakal dira yung direkta sa Yes to Health Store sa mga taga Bacolod, ha, ka mga taga Negros Island Region, dira na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Pero kung gusto ka mong magluwas sa produkto, may free consultation pagid, diri ka mo kadto sa Yes to Health Wellness Center, A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya dira nga ton sa ring alternative medicine consultant sa paghatag sang libre nga serbisyo sa inyo sa mga concern sa ika-ayong lawas. Gaan ka mo sa nasang ginatawag nga nagkaigong nga guide o kung protocol dira sa kung nanuman ang inyo sa mga ginabatyag sa inyo sa mga kalawasan o kung mga health concern ninyo. May nagpamangkot sa tondre ba do medyo langulango ni pro do may punto man ah. Ano kuno ang iya sa nga pwede buhaton kay naga problema na ang iya sa nga mata sang sige pang lingling kapala nakit ang lawas ang sige pang uot. Galing may sugpon sa may sugpon sa ulihe. Galing kay mekaniko, galing niya ubra. Siyempre kung mekaniko ka, mga gagmay nga mga parts ni Blas, ang makina or mga parte sa salakyan, sipaton mo gid nimo kay siyempre kung may gina kayo, kung may gina repair ka, ang hindi malabot. Makarelate ko sa nimo kay makilala ko sa sanguna. Sa hindi malabot do sa panulok, ta ginahiram na yadok mo. Sakto may punto man. Sa nag-message sa ito na, ang masuggest na sa imo, pinakaman namin, guro, sa ni, try mo nga If possible, base confirme ka man naga-overtime man, no? Try mga guys na nagkaigong nga pahuway ang iyo sa ningin lawas. Kung nag-obra ka as mekaniko, manami siguro may nagkaigo ka man nga hydration. Husto sa ningin pag-inom sang tubig. Siyempre, husto man nga pagkaon. Kag as much as possible na pagkatapos yung blasong obra, blakap yun pa kung medyo rubo-rubo ang obrahanay, blang atuman na kapoy. Ibang ibansin na andan nila nga mainom sa makahulubog ng ilim nun kay pampaumpaw kuno pampatulog. But actually, mas makabulig pag inaya ko nang ginainom nyo sa ni instead is Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ukon Santhon Vitamin C. O kung hindi gani, kung gusto nyo magpainit-init, pwede dirang aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig papanami sang aton sa nga blood circulation. Makanourish pa sang aton sa nga lawas. Particularmente sa aton sa nga mata, no? Makabulig ang pagdugang naton karga sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga antioxidant na kinanglanon sa aton sa ringa mata. Actually, protection sa aton sa ringa mata. Hagan may mga ginabulubatsyak na kita sa aton sa ringa mata, ayhan, kung nutritional deficiencies ang kabangdanan, sa ringa makabulig, yeah, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Try ba na bakal sa butika sa texture na ito na Visionex Plus Soft Gel Capsule para mabuligan ang imo sa ringa vision, ang imo sa ringa mata. Bati, may mga ubra man balaan nga kinanglan mo gid mang lingling mo, ha? Isa man diri amo man ang kung nagapanahi ka ba o kinanglan sipat no mataho maglingling. Ano ka tropa ng Alex, ano? Katropa ng Alex mayo man ni maglili di mo. So mga dapat i-troubleshoot, ano, sa aton sa technical dre, dapat tinawang aton sa ringa panulukan na mayong kondisyon sa aton sa ringa mata. Mabuligyan kita sa risa at luwad-law nga pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa gabi. Para sa pala na kids ang lawas, kung nagasugod pa lang, te, ginarecommend to Gariya always banyusal ng anay. Basi madala pa lang sa pagbanyo sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung hindi madala, para na kids ang aton sa ringa lawas sa banyos-banyos, pwede kita makatumar sa isang cess the pain. Parang ang mga palamaol, mga palanakit sa aton sa nikalawasan, mabuligan ng adaan, no? Nga ma, sulbar o kon mabuligan ng adaan, nga hindi maglala o kon nga palanakit man, madasig kita sa nima, umpawan. Sa nag-message sila sa aton, Dario, may ara sang may bukol sa likod daw, piso, mahumok ma lang, pero subong daw 25 cents na lang daw. Sige-sige, tumar niya sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Dok, pwede man, kung ginatrangkaso, kung mag-inom sang Santhon Gold ag Vitamin C, pwede gid. Mas manami, pagit kinupdani mo sa isang vitamin C, para nga, dasig kita sa maumpawan sa mga infection nga ara na sa aton, gada, no, kung ginabatsyag na nga daan na naton. Kag mas manami, git samtang maayo pang aton sa pamatsyag, mintinaraw na ng pag-inom sa isang dekalidad nga mga food supplement, halal certified, and FDA approved, kasubong sa isang aton sa ringa, Santhon Gold Herbal, o kung Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Kapin pa, kung huay kablat tiyempo, sa may idid sini nga pagpreparar sa mga utanon sa pagluto sini pagprepare sini kapag kaon na sini permi ka nagasako amo ni mga tawo ang kinunglanon maginom sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Ini mga tawo bala nga permi nagatuban sa computer, ini mga tawo nga permi nagapulaw, ini mga tawo nga hindi makapasilak sa masamisa adlaw nga nagapahina sa ila sini nga resistensya, nagapaaburido sa ila, nagapairitar sa ila, nagapaluya sa ila sini pamatyag, nagaresulta sa insulin resistance, nagaresulta siri sa hyper tension, may ginatawag influence ini sa nagkalain-lain nga balance ini sa aton sa ngilawas sa mga hormones, manami kakinang nanon gid ang pag-supply naton sang masiling naton nga ginagmay nga mga vitamina, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, pero ini mga maggagmay ko naton na pabayaan, posible gid dili magresulta sa malala nga balatian eventually kun hindi naton siya maagapan. Ang pagtumar sa aton ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, makabulig ito, no, sa aton sini tinguha, especially para nga makalikaw kita sini sa baratian. Kung may maginabatsyag na kita sa aton sini kalawasan, makabulig ba na ni as nutritional support para nga mabuligan man kita nga madasig man, maumpawan sa aton sini mga ginabatsyag sa aton sini nga lawas. Dok, nagainom ko Santhon Vitamin C, nami matsyag ko, pero sa nabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang premium D3 kag Sunthone Gold Capsule. Ang pirmi ko bala dok ginaubo-ubo kag nagaalay ang akon nga likod kadasig lang na umpawan sa 2 weeks lang. Subong gainom ko dok once daily na lang pero tatlo sila ang ginaupod nakon. Thank you no sa mga feedback nga amo sa ni. Actually tindi man na aton lawas ang ginatawag o kung hindi man nalawas ang iba niyang mabenepisyuhan kung ginatinguha naton sininga mapaayong aton sininga ginatawag sistema dira pinaagi sa pagtatap sa aton lawas pagkaon sa husto tulog sa husto exercise inom sa tubig kag mga pag-inom sa isang supplement kati ako on magid naton hindi magid naton ma-perfect ngadlaw adlaw ang tanan nga makinanglanon naton yung mga vitamins and minerals mga antioxidant na pasulod naton sa aton lawas pinaagi sa aton sa ginakaon. That's why amo ning rason nga mayara kita sini sang ginatawag mga food supplementation mayara kita sini sang ginatawag mga alternative mayara kita sini sa mga complementary nga ginainom kun ginagamit para sa aton sini nga kaayuhan sa rason nga kun nabako ng aton sini nga lawas ma-maintain nato ng kabakod sang lawas makalikaw ng adang kita sa baratian amo ginatawag nga prevention pero kung magin batsak na kita sa aton sa lawas mahulog ini siya sa ginatawag nutritional support sa aton sa mga treatment para nga amo kinanglanon dira nga mga vitamina mga minerals para mapanumbalik ang kabakod sang aton lawas kabakod sang aton sistema kabakod sang aton sa nga defensa ang maalalayan dag sa amat-amat kita sini ang maumpawan kisa sa waay kita sa ginapasulod sa aton sa nga kalawasan nga eventually magaresulta sa paglalapagin sang ginabatyag nga dana aton sa nga balatian kag kuno ay kapas nga balatian kag pabuyan-buyanan naton mahimo mangin masakiton kapag abot sa nisang panahon. Husto gina dok turbo gin try ko pag 6 nga kon sini nga pamatyag hindi lamang gali sa labing-labing ang turbo dok no. Every 3 days ko naga tumar kisa gani once a week lang kondisyon na akon pamatyag nami gin dok ma-recommend ko kon permi ka naga pulaw. Ako yung personality why ko nag-recommend nga magpulaw ka mo permi as much as possible tingwa on ginaton mahukwa kita sa isang hasta 8 ka oras sa nga oras sa aton sa nga pagtulog pero sa kung ano man nga rason nga kinanglanon naton magpulaw ang turbo dietary supplement actually makabulig para nga ang aton sa nga kahutay sa pagpulaw is ma-sustain o kung ara man o kung ma-sustainer naton. In fact amo na ganyan siling naton nga sa langas-langas na ni Puchakto eh may punto man eh sa mga nagatumarin blas yung turbo walang tabasulay ah kay may misis may misis nga nag-message sa ton mga sunya dok ang problema ko subong may turbo si mister kulang ko urmis tulog ha kami nagpanukbol ibutang lang sa lugar eh. Ibutang lang sa usto sa nga oras sa mga especially sa mga nagahina ng ilan sa inyo sa nga sexual performance pwede ka mo sa nga makatumar 30 minutes before sa ang loving-loving kay misis kag ang efekto sa nagpabilin hasta 3 days. That's why bisan twice a week lang kita magtumar every 3 days makabenepisyo gyapon sa ato ang paggamit sang turbo dietary food supplement for men kombinasyon o kung combo sang maka kag glavo was kang gintingob sa isa siri kakapsula nga makabulig pabalik amat-amat sang gana amat-amat pabalik sang puwersa kaya nagabulig pa nami sa aton sa nga blood circulation. Well, since kadawalang alang na naman ang aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad ba kabay pangabisan paano may nakuha naman kamo sa niya. Nga mga pagtulunan sa aton sini nga pagpangalagad. Especially no sa inyo sini nga tingwa bala sa pagpabakod sa inyo sini kalawasan kag paglikaw sini sa balatian. Si sa aton Facebook ano si Ma'am Ivy Rosa Amagin Alcomendras ma-plug sa kuno number mangita sa sang ma-text lalaki nga seryoso ba tindi ni Joker gali. siguro ma'am sa sunod nga kuana sa sunod nga programa ano kada bagay gina dito eh sunod na itong program pag plug ni mo sa imo sa nga cell phone number para sa imo sa nga maka text kag posible ano iban pagid nga mga kaayuhan nga madulot sang pagpangita naton sa mga tao man nga makabulig positibo ang ginatuwag may benepisyo ang impact sa aton sa ringa kabuhi kasubong man sa paginom naton sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C na may positive sa ringa benepisyo sa aton sa ringa especially ikayong lawas pagabot sa ni sa prevention para makalikaw ng nagita sa nagkarilain kag malala sa ni nga mga balatian nga mahimo maghasol sa aton sa tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Well, salamat gid sa mga nagaupod sa aton sa aton tanan yung mga XFM stations. Sa mga nagaupod sa aton sa Facebook Live. Subaybayan na masunod na aton sa ring pagpangalagad same time, same station. Sa kinandan lang inyo sa ni Certified Naturo Path Practitioner at Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthon Gold Coffee Mix. Nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibili sa mga butika.
7: Hala! Ka-exciting!
8: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. Like and follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
4: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

oras na 106.5X sa FM Rojas, 1:51 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builog Gredulong, Sang M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Miyerkules, petsa 9 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: 5-year term para sa barangay kag SK officials, lusot na sa kamara.
0: Headlines! Headlines!
2: Performance sa mga Pilipinong estudyante sa reading, math kag science, nagsaka sa international assessment sunod kay PBBM.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kag karon lito na kita sa kaundan sa nga atong game, paninyatag ang mga headlines sa nagapangunan nga top of the hour news. Ginaprubahan na sa House of Representatives sa ikatlo kag-ulihi nga pagbasa ang House Bill 10971 nga nagatala na sang 5 ka tuig nga fixed term para sa mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan. 211 ang mga kongregista, ako ng kongresista nga bumoto pabor sa kagna, samtang 13 naman ang nagpamato kag isa ang nag-abstain. Ginmando man sang hagna ang pagsaylo sa ikaduhang Lunes sang Nobyembre Bretong 2028, ang barangay ang sangguniang kabataan elections nga natalana sa unang Lunes sang Nobyembre subong nga tuig. Kasunod sinihi wato na ang barangay kag sangguniang kabataan elections tag sa 5 ka tuig. Sa tion nga magabot ang 2028 elections, ang mga incumbent barangay officials ang makabig nga nakatapos na sang 5 ka tuig nga termino, samtang ang mga nagaserbi subong sang ila ikatlo nga sunod-sunod nga termino ang hindi na pagtugutan nga magpadalagan sa masunod nga eleksyon.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Kagasata padugang nga balita national, ginreport ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsaka sang performance sa mga Pilipinong estudyante sa reading, mathematics kag science base sa pinakauli nga resulta sang Program for International Student Assessment tukon PISA. Sada kay Presidente Marcos, liwat nga nakalabot ang Pilipinas sa level 2 sa reading proficiency kag lakip sa mga pungsod nga may pinakamadasig nga pag-uswag sa education system. Para sa presidente, pamatuod din sa kapisan sa mga estudyante kag ikasarang sa mga manunudlo, ilabi na kon bastante ang suporta nagikan sa gobyerno, mga ginikanan kag komunidad. Ginsiguro naman ni Marcos nga magapadayon ang tikang sa gobyerno para mas labi pa nga mapaayo ang kalidad sa edukasyon sa pungsod.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, inyo na batian ang mga top of the hour news nga builog agradulong sang Xanthan Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabagong kape sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Xanthan Gold Coffee Mix mirap man sa natural and calming herbal ingredients pareho sa mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, moringa bitter gourd kun marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend na good may refreshing energy na nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Xanthan Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-FM Xanthan Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Pemigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Xanthan Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold. Sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Xanthan Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ha?
6: ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
9: X FM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
9: X FM.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assist the pain, kangkarang pain, fast and safe, assist the pain. Symptoms persist.

0: 0293, series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Ang oras, alas dos, uno na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builo Gagradulong, sang Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sanga akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Tres ka buhi mo!
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Hello, hello, Rojas City Capiz, and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Hindi lang DJ,
2: Katropang niyo pa.
0: Yahoo! Ikaw po niyo kami subong sa isa na naman kapanibagong episode sa programa nga X-Rated! Mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi, diari na dalandriha sa aton nga katropang station. Gani sa mga katropa naton nga nag-mulumunetor na sa sumunga hapon.
2: Yahoo!
0: Standby lang kamudera ha. Only here on XFM 106.5, ang katropa niyo.
2: Exciting!
0: Yahoo! Mga katropa, today is Wednesday.
2: Wow!
0: Kasi Miyerkules na tayo.
2: Yahoo!
0: September 9, 2026.
2: Wow!
0: Uy, 9-9 pala katropang Joy.
1: Ay, today is our lucky day.
0: Ay, wish na.

0: Wish ka na sa sale. Ang ginabang-abangan siyang iba na mag-9-9, mag-10-10.
1: Yahoo!
0: Ito na to sa 11-11. Sige, hatiin nyo dira nga mga kin-add to cart. I-place order nyo na.
2: Imbes nga swertihon, sila gali ang papaldo sa ato.
0: Basta make sure may pambayad ka mo ha. Ikaluoy man na mga rider naton magdinulong sa inyo mga puloy. Ah, tapos cancel nyo malang kay Wai ka mo kuwarta.
1: Wow! Oh no!
0: Sige mga katropa, sa mga Miyerkules ang hapon. Kamusta, kamusta ka mo dyan?
1: Yeah!
0: Ikaw, kamusta ka katropang Joy?
2: Ay, are you still kicking katropang Ay?
0: Anong kicking kami? Be, sample abe. Sige, importante mo namin itong panyaga, katropa Joy. Oh.
1: Wow!
0: Sige, te about you mga katropa Pips, kamusta ang inyong mga panyaga sa mga Miyerkules ang hapon?
1: Yahoo!
0: Sa punto kaina.
1: Wow!
0: Sa iba nagapalipas-lipas, gutom dira ha. Hindi na paghimuan. Line na anong sumaka, na kanon sa ulo niyo. Sige mga katropa, this afternoon ha, ti ululupod na naman kita nga mag. Istorya hanay.
2: Magdamya wanay.
0: Gag!
1: Magbardagulan! Yahoo!
0: Wow! Yes, updan nyo naman kami ni Katropang Joy. Kada weekdays ha, kami lang gini Katropang Joy. Wala na sang iban pa. Sige mga katropa ha, nga ito na nga pagpanamyaw. Sa aton mga tropa pips sa radio, ginagapulo pa mati na subong.
1: Yahoo!
0: So, nagahilay-hilay sa ilang magangahigdaan. Samtang nagaduyan-duyan. Ang samtang nagatagpilok dira sa mainit nga kahaponan.
1: Yahoo!
0: Pagtawaan na inyong mga dalungga na pamati dira sa atang programa. Pero inyong mga mata, tulog nyo lang daa.
1: Yahoo!
0: Mga katropa pips, ano ba dira inyong ginapamatian? Sumo, Transistor Radio, maninaw ko ng specialized radio, halin kay XFM. O kung basi, naka-bluetooth speaker man ka mo ya, gina-connect nyo sa inyong mga cellphone. Samtang nagatandao ka mo sa atin nga Facebook live stream.
1: Yahoo!
0: Ay, mayong hapon, mainit-init gid nga hapon sa inyo tanan. Happy, happy tuning in!
1: Wow!
2: And of course, happy, happy Wednesday afternoon liwa sa imo katropang agad. Sa mga katropa ba nato, ang ginag-monitor na sa atin sa mga. Ay, hello ganun sa mga viewers natin sa Facebook. Kadamo sa ila katropang IO, nasa 14K ng ating followers or ng ating viewers. As of the moment, tag-alano ka mo drama mga katropa. Abay, pag pulo pa ba siya sa ating comment section ha, kung may gusto ka mo drama. Tamyo one later on, may panawagan ka mo drama nga mga nadula. Kung ano pa man, feel free lang nga mag-comment drama sa ato. Sagit ka ba, edad nga hapon liwan sa inyo mga katropa ha, driya sa atin sa probinsya sa Capiz. Di magkamunga kabarangayan driya sa syudad sa Rojas. Driya sa atin niya katropang ayo sa probinsya siya nag-init, no?
1: Wow!
2: Unlike sa Manila, nga nag-inula, nag-dinungdong dito yung sa Ila Subong.
1: Oh, no!
0: Sige lang ang magbalo ng isang mga payong, kapote o kong jacket nila, ha?
1: Yahoo!
2: Sige, sa mga katropa natin, ha, tika nag-init, ang mga nilabuhan, tadra, matamata na pa-uga, samtang nag-init pa yung atong panahon dari sa Visayas.
1: Wow!
2: Sa mga hapon, kami ni katropang Ira sa liwat, ang inyong makaupo at mag Bardagul, maghahatag sa kalingawan sa inyo mga katropa pips sa stage soon lang draha sa inyo mga radyo kag pulo pamati lang kamundala this afternoon.
1: Yahoo!
0: Yes, gamay katropang Joy nga ang nilamahan ko itong mag-uga na. Nagkabi ko lang ito nilamahan kaina ko binunlawan. Tani hindi pag-ulanan.
2: Pero katropang ay nagkapati ka ba lang ang pinakadugay nga parts ang nilamahan amo ang pagtipig?
0: Oo.
2: Kaya nga man.
0: Nga man mabudlay magtipig kung kalain liwaton mo liwat gusto mo perfect gil andan ko katropang Joy ang galulukan kita ko na galulukan ako pa yung anay pangwasag ko na yung liwaton
2: kaya sa mo katropang ay dito abisabon ang paglabaya ko ano isa kadla pero ang pagtipig daw isa kasi mana hindi pa maubos ang
0: yes.
2: Tinipig kaya man nabahin pa
0: ginadumuok kag nagakalayukot na lang
2: oo kag di ko dito matipig ka tapos may dala ka nga cellphone ay for sure hindi ka na matapos
0: hindi ka din matapos tapos so, ganun dapat control mong kagalingon mo. Pagtipig-tipig, ah.
1: Yahoo!
0: Ang duro sa exhibition dira ha. Abad amatan yun na samtang amo na ni ang inyo himuon ni exhibition no samtang nagatipik pamati sa X-rated.
1: Yahoo!
0: Uban sa XFM.
1: Wow!
0: Sige ha. Uy, mayong hapon na naidira ho sa mga tropa naton. Uy, kay katropang Bea Anona.
1: Wow!
0: Tara sa may sibago ang ilaya. Uy, hello DJ Ian, DJ Joy. Patamiyaw anay sa duwa ka senior nga nagapamati sa inyong estasyon sa subong nga hapon. Kay John Anona at kag Benjamin Anona nga always nagapamati.
1: Yahoo!
0: Uy, yes. Thank you so much gira ka tropang Eaba, Bea. Anong latest update da?
1: Yahoo!
0: So far do I man. Sige mayong hapon dira sa duwa ka senior nga nagapamati subong.
1: Yahoo!
0: Siyempre draman sa mga tropa naton mo sa mibahin sang Haminda.
1: Wow!
0: Hi, good afternoon nanay sa family ni katropang Jolan aka Jo Lorenzo sa Dilatory family.
1: Yahoo!
0: Dira nga mga tropa peeps nga kung may time ba nagabardagol man diri sa atong comment section. Mayong hapon gid.
1: Yahoo!
0: Kag syempre kay katropang Tolits Alinsog sa mga katropa naton dira sa may barangay
1: Lawaan. Wow!
0: Kamusta, kamusta, kamudera? Oy, regards ang dira kay Nanay Ellie ha.
1: Yahoo!
0: Ang itaing mo dira, katropang Tolits. Kag syempre dira man sa may patag Lawaan. Hoy! Ang aton dira nga mga snappy nga mga security guards.
1: Wow!
0: Kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr.
1: Yahoo!
0: Si katropang Barry Cuatro.
1: Wow!
0: Bisi-bisihan na sa ilang mga buhay-buhay.
1: Yahoo!
0: Sige, why kaso? Basta nag-income ka mo dira sa malinas na paraan. Ikaw lang, ah.
1: Yahoo!
2: Sige, kag subo man sa mga katropa nato nga nagapamati sa aton subo. Good afternoon nga dira ha sa mga tropa peeps nato nga naka-monitor na gamit ang ilang mga XFM specialized radio this afternoon dira sa bahin sang Pueblo Terminal. Oy, mapapueblo kita danay. Dira sa bahin sang Arvin Eatery and Insurance Company. Timaan pagpulo pamati dira ha sa imong karinderya Sir Arvin and of course dira kay katropa nating Glenn Panis sa Arvin Eatery and Insurance Company subo nga mga tinakna sa Pueblo Terminal.
1: Yahoo!
2: At syempre, ulayon taman ang katropa nating solid. Si katropa nating Tuto De Lujero sa De Lujero Barbershop.
1: Wow!
2: Nano oras?
0: Isang bagsak.
2: Sige, take good afternoon gidra ha, katropang Tuto. Kabay pa aga madamo-damo darang inyong customer, mga kliyente. Subo nga,
0: gusto mo ka tropang Jordi, dito ka mapautod buho.
2: Wala-wala, rebind.
0: May ano pa dahil nga free, may ano
2: masaw?
0: Manicure kag pedicure. Set na ah.
2: Mahal pa ang free sa mismo nga ginpa ano mapagunting.
0: Shout out lang nira sa mga kaupdana ni katropang Toto De Lujero. Siyempre sa mga tropa naman rin naton sa may barangay Banica.
1: Yahoo!
0: Basta pala si katropang Rio Anina.
1: Wow!
0: Hello, hello, gidra sa imo nga karinderya ha. Kag siyempre kay katropang William Diaz. Si Sir Dra William ho sa SDO Capiz Dapet. Mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Mga maman sirs. Kay katropang Freddy and Jenna Pisano.
1: Wow!
0: Sa ilang Gina Fruit Stand. Good afternoon. Kag kay katropang Elmer Villanueva dira sa may gas station. Hello, hello gid sa mga kopdanan mo daga mga pump boy.
1: Basta
0: nga ton gasolina. Sige, basta may gasolina gadalaga ng mga motor.
1: Wow!
2: Sige, kag syempre sa ibabagin nato mga katropa o ikalabas ang ato listahan ha. Sa mga tropa peeps nato ay ginaga-monitor good. As always, dariya sa XFM Rojas, mapalipunan. Tadalay katropang ay, kadamo sa mga listeners nato sa lipunan ho, nagalanog lang, nag-iriras lang ilang mga XFM specialized radio. Dara sa bahay sa Marjoline Fruit Stand sa may lipunan. O, mga hapon dara kay katropa nating Ma'am Jeneline Asuncion. namin sa dra sa Marjolin Fruit Stand. Thank you so much, Ma'am Janeline, sa imong pagpalanog madra sa imong prutasan sa ato programa this afternoon. Kag syempre dra sa bahin sa seafood section, dra sa may mga paborito tanga section sa seafood section kay katropa nating Wendell Dolor nga nagpagpalanog man sa iyang radyo. Thank you so much katropang Wendell sa pag pulo pamati dra ha this afternoon. Kag syempre wala ihunta na lang ang Owens Relief Pano kon ukay-ukay. Ay, paborito gid nga katuan sa mga katropa man kon Domingo. Especially sa katropa nating si Mama Maria Fe Baltar nga nagabantay dira sa Owens Relipan.
0: Yahoo! Yes, syempre kinagreeta man ang duwa ka Chika Babe dira sa my Jean Access Butika. Mayong hapon anay kay Ma'am Danilyn Yoreta at kay Ma'am Catherine Famula.
1: Wow!
0: Sa ila dira nga kaingot kay Ma'am Elmi Villagracia Tondog sa Jack's Laundry Hub. Good afternoon.
1: Yahoo!
0: Alright, this afternoon kadtuan ta nang aton nga question of the day.
1: Wow!
0: Malayhan ka tropang Joy at nga pamangkot sa subong kakapuna. Ay ka tropang Neil, i-flush mo na yan.
1: Yahoo!
0: Ito, may pagka-colorful ang aton nga pamangkot pero laban ang yellow.
2: Ay, may mga coins sa piha ko.
0: Ay, amugin ang paborito mo.
2: Wala ko niya ang swabo. Color na green.
0: Sige, ang mga katropa peeps, ang aton nga pamangkot sa mga Miyerkules sa hapon.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, gabati, bala ka mo nga ang kwarta kag property. Amo ang rason sa nga away sa pamilya.
1: Wow! No!
0: Gamo na ining uso, subong katropang Joy, no? Ang gaway duta, ya?
1: Ayun!
2: Ayan lang. Wala ka, bi. Wala kami awayan kaya wala man kami kadutaan katropag ay. Yes, katropag ay. Pero personally, ang reality sa katang nga pabangkot sa mga hapon, di kapatigi ko yung katropang ay. Abunan na yung realidad subong, di ba? Mabatian mo sa mga balita, ang mga magpakaisa ng nilabanay. Mga magpamilya, nagtineruhay tungod lang sa duta, no? Katropang ay.
1: Yeah. Oh, no!
0: Abis, argan yun sa mga pananom, katropang Joy.
2: Ay, oo.
0: Yes, abaw, ang akong friend, balasang kali.
2: Ano-ano yung tapos
0: yung friend? Grabe, ang ilang mga eksena sa ilang pag-inamon. Oh, dala sa iya, ha? Yung pag-i-drop ang name.
2: Ano na tabo sa iya?
0: Tungod lang sa mga tanom nga sagi, sa mga langkaw, sinabutan, ano to?
2: Sabunutay.
0: No, nang sabunutay sila ko, no? Ay! Hagin pinang tapas ni Papa niya, para wala sila awayan.
2: Sakto,
1: ayoy!
2: Pero di mga katropa ha, tiga pati, wala ka mga kwarta, kuno kag mga propiedad ang rason sa pag-ulo-inaway sa mga pamilya nowadays.
0: Yeah. Sila pinagid ka pati, mga kasi nakatropang Joy, ay na pinagid kung hindi ka mo kwan, close sa mga pamilya mo, kailainay ka mo sang buod, ay ti, hindi gid na magsugot ang isa, yung nga kulang yan. Kulang ang ilang parte, dapat tungaon gid ya sa kung ano ang insakto.
1: Yahoo!
0: Away kami gainaway mo. Auto na mo, away man kami duta.
1: Ayoy!
0: May duta, pero ano, bie, budlay ang tubig, malayo sa kabihas na.
2: Kasamon ka tropang, ay may duta, man lapad, pero hindi man amon.
1: Wow!
0: Eh ano, pa depende kung ipamana pa.
2: Hindi ka dyan amon, tanan nga makita namon sa amon mga mata kalapad, pero tanan nga na, hindi amon.
0: Yes. So, sige, hawat ang mga katropa naton da. Balaan tamad nga may mga ipanubli man ka muda sa tagsan ninyo ka mga pamilya.
1: Yahoo!
0: Kamusta ang inyo pamatsyagan? Kamusta ang pagtunga-tunga? Sakto bala o konkula?
2: Pang, ay, may ara mo ko yan na babalaan. Nga, say for example, pulo sa langa mag-ulutod.
1: Wow! Kag,
2: nahati man niya sang kwan, sang patas, ang ilang palamanahon. Siguro, nagadepende man siguro sa pinamatasan, no? Sa inaga pamilya, sa pagpadako sa ina.
0: Parang iba na, bigka tropang Joy, bisa nahati na. Kung magpatindog na sila sang balay, galapaw!
2: May langgab ng ginatawa.
0: Ay, hindi na niya, dira parte. Ay, iapayagin patindugan. Ang hindi na niya, iapart, iapayagin tamnan. Ay, ako, oh, may asang isa nga iyan na bisan di siya magtanong kaya rada siya duta.
2: In short, maakop siya.
0: Yes.
2: Sige. Gitu. Sa mga katropa nato, nakakamuda, may mga kilala, mga kamo nga nag-ilinaway tungkol sa kwarta, kagpropiedad sa tagsa ka pamilya, mga katropa pips. Uy, kalkalanay na yun.
0: Dapat ang isa, sino yung katropang dream, yara, ganyan titulo, hindi pwede nga pinsan. Ay, budlay na iyan. Yeah, sige mga katropa, i-drop lang din ang inyong mga sabat ha. Ay, about naman niya sa mga kwan, sa mga kwarta, kag-property ang aton nga topic subong nga hapon. Ang inanay nga question of the day, ang builog ginadulong is ang Turbo Dietary Supplement for Men. Na mayara sang maka kag-Glavowaska Herbal Extract. Ang ating ha-popular ganyan niya sa South America nga nagapapagsik. O yung nagapapaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kaya sa mga katropang boys natin dyan, uy, gamitan nyo na ini 30 minutos antes ka mo nira mag-loving-loving sa inyo nga mga misis. Mag-tumar sa isa ka-kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyo nga relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time.
1: Yahoo!
0: Pang turbo ha, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health. FDA approved man ini siya agad, iway ka mo kabalak ang kibang pag-inom nyo, safe na safe, gear.
1: Yahoo!
0: O pamabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede man mabakal online kung nahuya ka mo magpalapit sa butika. Pagin nyo lang sa online address inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men. Sulid ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: This afternoon mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo nga mga radio all over Panay Island.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Uy, tunugan na ha, basko ka na ang inyo mga radio. Kag syempre, tunugan na darang inyo nga mga Bluetooth speakers.
1: Yahoo!
0: But the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa, kita ang nagapalayag. Pinagid rin sa aton nga FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
1: Yes!
0: Kag syempre dito labuot man kita ha sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
1: Wow!
0: Sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon gid sa mga tropa naton. Di ara naman kita sa adlaw sang Miyerkules. Tunga-tunga na kita ho. 2 days na lang week.
1: Yahoo!
0: Pila na lang ganit katropang joy ka days bago ang Christmas.
2: Ay, sa atin nga mga Christmas countdown mga katropa, 107 days na lang.
1: Wow!
2: Karasig lang sa September katropang, I know, bago na siya nasulod pero subong yan 9 na.
1: Yahoo!
0: Ito, sige, ay importante nagalakat. Ay, palaan mo nag-stock up katropang joy.
2: Usa din tayo.
0: Yeah. Sa liwat, hama yung hapon, nandiraa sa atin nga mga tropa, sa atin nga mga sister station, kag syempre sa tanan guest staff sang XFM the Philippines.
1: Yahoo!
2: Sige, sa mga katropa nato, this afternoon, live na live makita ha, pinagin sa itong XFM Radio Network application, mga katropa. Pwede nyo ba download sa inyong mga cellphone or tablet? Pangitaan nyo lang sa liwa sa inyong mga Google Play Store, i-type in ang XFM Radio Network, kag i-install, i-download nila sa inyong mga cellphone or tablet para kung di ka mamagkanto mga katropa, at ibabatian mo sa gapon ang bugos nga estasyon sang XFM Philippines. Pilipili ka na dahil sang frequency. Ay, nalakip na of course ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Hassle-free niya siya gamitin mga katropa ha kay man. Di mo na kinanglan magbitbit sa radyo kung Bluetooth speaker. Isa mo lang ka-open sang application, makapamati ka na anytime, anywhere.
1: Yahoo!
0: Kag syempre, subong nga Miyerkules sang hapon. Uy, live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang atin nga backup account na pero September na anong plano ni Meta ba?
2: Ay, yan na lang ito.
0: Ay, hindi tang sugot. Ah. Kila kita yung katropang John.
2: Hindi pwede ka welcome.
0: Yeah. Sige ha, sige ha. Po na nga ton nga followers, nagadugang man ha. Meron na kita sa 7.4k followers. Thank you so much gida sa mga naka-like and follow. Kag sa wala pa uwi, bisitahin nyo na ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Siyempre, dira sa aton nga comsec. Libre lang ang mag-comment. Ayaw na maghuya-huya. Shout out dira ninyo ang mga greetings nyo. I-drop na, i-drop na.
1: Yahoo!
0: Kawagun ta sa kahanginan.
2: Kaya syempre sa mga katropa na ito, pwede mo kamo mag-text sa aton ha. Kung may pang-load ka mo na nga pang-text, pwede kayo magpalabon sa inyo mga mensahe. Piragaya sa pag-text sa aton yung XFM text line number. I-text lang kita sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Amo na siya ka aton yung XFM text line number. Kaya syempre nga itong mga pag-ingan nyo, pag-imitar sa inyo ha, nga mag-like, follow and share guys sa nga itong mga social media account, especially nga itong nga YouTube channel mga katropa, mag-subscribe sa ating YouTube channel, pangita kita sa 106.5XFM Rojas City Capiz. Kung naga-live kita sa Facebook, kabati for sure, naka-live makita sa ating YouTube channel mga katropa, PMs. Kaya syempre, ibang natong mga social media account, ang ating TikTok, i-follow kita sa 106.5XFM Rojas, kaya ang ating secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Kasi katropang Doy Arthur, may sabat sa atin pamangkot, huh?
1: Wow!
0: Hambal niya, kamo na masakit. Kamo na masakit ang kuwarta kag property sa pamilya. Nagapinat siya, nai na kuno sila, huh?
1: Yahoo!
0: Sige, amo, gininaya katropang Doy Arthur ang uso subong. At kung anong uso, amo maninangilagi na sunod.
1: Yahoo!
0: Para si katropang, ano anay ho, si katropang Pasetti Kinet, siling niya sa amon family, property gid ang big reason kung nga mo nag-aaway-away sila, pero kami ang mga magpakaisa wala naga-intra sa ilang nga away, pero ako nagabakas lang.
1: Yahoo!
0: Ako na yung manami katropang Pasetti Kinet, hindi ka na mag-join dito akay maglingin lang ang imo ulo.
2: Speaking of lingin ulo, katropa ka nang nakala ko sa cellphone pag angat ko nang
0: lingin. Sorry na nga, hindi ka na mag-cellphone.
2: Ay, bagay dyan, basta kwa na.
0: Love it na lang. Hello, 5K. Ay, palininga. Ano to? Palingina lang na katropang lingin. Kaya ako na lang galing tampulan sa mlubi. Para makuha ang lingin.
2: Sige, hindi ah. Basta talentahin ang teta mo. Sige. Di may mga katropa pagkita ka ng sabat dito sa baba ho. Sili ni katropang, ano ni? Si katropang dito dito sabat. Si katropang Lloydie, sometimes better is the little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Tama ka dyan, katropang Lloyd. Kung kaisa, mas mayo pa ganing nga gamay lang, no? Kay para sa iba niya. Pero it depends mangyapon sa tao niya. Kay piyara man niya sa bisang gamay, kontento na siya. Unlike sa iba nga gasolobra ng manggad, ay gahaman sa gihapon.
1: Yahoo!
2: Sa katropa natin, Coco ni Martin, kami wala man sa kwarta kag property, gani wala man dapat awayan.
1: Wow!
0: Abo lang. Tante, ha, katropang Coco ni Martin, makakahaon ang sadlaw-adlaw 3 times a day.
1: Yahoo!
0: 2 times a day lang gani, basta good health lang. Kambal niya daw gaturbo kagid man niya. Testimonya mo dira katropang Coco ni Martin ha. Sige, pag-order na dira sa TikTok ag Shopee sang turbo.
1: Yahoo!
0: Sige tropang, ano ho, sige tropang may ginsabat dira sige tropang. Ponselence. Mayong hapon mga guwapa nga DJ, kag mga katropa, minagid ang matawag ma'am, ay kag ma'am Joy nga.
3: Mahiya naman kayo.
2: Ay, anong talang ako ng iba na wala gidya sa ang huya. Anong talang katropang Ponselence.
0: Yes. Sige, katropang Ponselex, may isla da kung wala sila uhuya. Importante ikaw, may huya, pabisan gamay lang. Okay, Ate sige ha, sa mga katropa dira naton ha, padayon lang sa pag-comment. Uy katropa, to invite ani mga katropa naton. To shout out anay dira ha, sa mga tropa pips naton, nga mahilig mag-kiay-kiay, mahilig mag-zumba. Uy mga katropa, sa aton patigayunon nga grand draw sa palaabuton nga September 27. Uy gina-invite kinamon kamo ha, ang may mga grupo dira nga mahilig mag-zumba. Ate ang first 5 ha, nga makauna sa slot. At ano pang ginahulat nyo ha, may premyo ina ah. Gani, checkyara nyo lang dira sa aton nga ginpost, sa aton nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. First come, first serve, ini mga katropa peeps ha. Gani, ayaw nyo na pagpalampas ha, kung mahilig ka mo dira magsaot, may mga talent ka mo sa pagsaot. Uy, akata ng inyong mga grupo, basta ang una nga 5 nga makauna, tiga mo ina ang pasok sa aton nga pagahiwaton nga grand draw. Kag syempre may zumba pa niya sa September 27.
1: Yahoo!
0: Ikaw ka tropang Joy, basi may kilala ka to.
2: Sige, sa mga taga-Paday, dira ha. Oy, damo pala sa Paday, mga grupo man sa mga nag-zumba, katropang ay.
0: Yeah. Diba, so, ako na inaya ang ano, no? Ang, gina... Pampalipas oras ang aton nga mga auntie, sa mga mama.
2: Pero Yahoo! Manila katropang ay, form of exercise Manila. Kaya yes, kinapamalas, mga mag-zumba ka.
0: Hindi, ito nagdako na sila. Hindi sila nag-exercise.
1: Wow!
0: Why naman sila libang sa kabuki nila?
2: Sige. Hindi, for sure sa mga taga-Panay, dira ha, sa mga interesado mag-join sa nga itong Katropa Zumba sa September 27. Hindi mag-PM lang dira sa itong page. O kung kita man i-PM yung mga katropa, kaya man na first come, first serve lang yung itong registration. First 5 groups only ang ginabato nato nga mag-indis-indis dito sa maabot nga September 27 sa aton nga patigayunon nga grand draw sa aton nga Zanto na Next FM libo-libong pa-premyo.
1: Yahoo!
0: Yes, alright mga katropa, keep your comments coming in. Time check na anay, it's 2:31 in the afternoon. This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back mga katropa, magabigid lambang kita ha sang pila ka magapahibalo, so kindly stand by.
4: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
8: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: The secret of health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santay, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
18: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
2: Glutathione, Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
24: Coffee break na naman.
25: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
27: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
28: Santon Gold Herbal Tea,
27: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
28: Santon Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
31: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Ang oras, alas 2.44 na sa hapon, ang ina nga oras ang buylog ang ginadulong sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Mga katropa, ang inenang programa ang Bailog Agradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis. Ang sabon nga makapatay sang kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang atong panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higko. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humos ang mangosteen bago ng VCO isa sa magirakabig nga good carrier oil. Kag isa ini ka herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang yung agar properties kag ka-epektibo. Kaya ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar. Pwede mo mabakal online paraga sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, balik na sa aton programa.
1: Wow!
0: Mga hapon. Nagaupod na sa aton hanga pag programa dere si katropang Toto Val Dizon Escalada.
1: Yahoo!
0: Dere sa may bahin sang dao. Salamat sa pa-highlight to ha. Amo man second honor subog nga hapon si katropang Solomon Antonio.
1: Yahoo!
0: Afternoon man dere sa may bahin sang Pontevedra. Kag syempre third honor naman si katropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan.
1: Yahoo!
0: Ang atin nga top 3 subog nga Wednesday.
1: Wow!
0: Si katropang Tokval, mayong hapon manang ay, kag mayong hapon Tita Joy. Ano naman inabot ka naman to? Pag-inuman ay nila sa imo nga vitamins ha.
1: Yahoo!
0: Sige, si katropang Solomon Dancer na sa sumo nga hapon. Ari naman si katropang Pasetti Kinet. Good afternoon katropang Ayan Joy. Nagkapamati siya kung nasubong sa cellphone. Nila sa may barangay Poblacion de Norte, Sigma Capiz.
1: Yahoo!
0: Sa katropa nating Ma'am Rhea Malapitan, oy mayang hapon ko naman katropang Ma'am Ira Enjoy. Di ba yung island lang hapon katropang Ma'am Rhea ha? Basta may mga inughulog ka pa ng entry sa aton nga mga papromo direti amat-amata na asa sa Friday. Sa katropa nating Lloyd Navales, good and the baby. Oy, I'm walking in the ring katropang Ira Enjoy.
2: Move on na. Like a rose naman. Move on naman sa like a rose. Lain naman dapat.
1: Yahoo!
0: Sige, ulan to sa buong sa Bacolod.
2: Sige, sige katropang Dewey Arthur. Good afternoon katropang Ayan katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz.
1: Wow!
2: Ay mayong hapon dira sa imo katropang Dewey ha. Sa imo dira family. Kagsitanan nga mga listeners naton. Dira na hamtang sa may Maayon. Oy, shout out anay ho sa friendship to one.
1: Yahoo!
2: Justin Lorenzo.
1: Wow!
2: Oh, hello dira ha sa Lorenzo family. Oy, nalipat na ko kung diin ka muna hamta. Pero by the way, thank you so much ha sa pag-drop sa mga comment. Kag, ano na hidlaw man taman. Amot si kilala mo to, dumduman mo pa. Sige, saliwat shout out, dira.
1: Yahoo!
2: Sige, tropang Tokval, silingya tol Solomon, musta? Ang wasay mo dyan? Pwede mahulam kay may wasayon lang ko nga isa ka kung ano persona. Sige, way hulam-hulam. Ang kay Sir Solomon, iya lang dapat.
1: Yahoo!
2: Sige, tropang Ma'am Maria Gabea Bermejo, mayong hapon, manira sa imo. Ang mamang kay katropang Josel Balasa Barogo.
1: Wow! Ang
2: mamang team Hamul Awon pa na.
1: Yahoo!
2: Afternoon, Gid.
0: Si katropa natin Chris Blanca Flor Concepcion. Oy, hello ko na mga DJs watching live si katropang Chris sa may La Caron, Dao Capiz. Sige, thank you so much sa mga taga La Caron, Dao, especially na sa katropa natin dyan ha, si katropang Chris Concepcion. Si katropang Tuval, oy, Tul Zyron, buhay ka pa da, pila na ron absent mo. ilagbong kagani ni Ma'am Ay, kag ni Ma'am Jo.
2: Away na na si katropang Zyron Pasko.
0: Kuan na siya. Ito kayo na katropang. Ay, kung lagbong ma...
2: Kuan na siya ng drop.
0: Ano pa special project ta siya?
2: Siya nagmahatag sa ato.
0: Oo.
3: Wow!
2: Sige. Mayong hapon man kay Ma'am Emmy Villagracia Tendog. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. Si Ma'am Liza Digala, good afternoon. Mandira sa inyo. Amo man kay katropang Toobal. Why ka kuno duty katropang Sir Chris. Thank you, good Ma'am Liza. Ha? Mayong hapon kuno to beautiful ladies. DJ, I enjoy. Nagatutok na si Ma'am Liza sa atin nga programa as always.
1: Yes!
2: You're the best station worldwide. Si katropang totoo. Well, what if ma-perfect ko attendance, Ma'am Ayan, Ma'am Joy? Ano kaya ang mabaton ko, abi sa inyo? Anong perfect? Damo ka na absent ka. Halin sa January 1, 2026.
1: Yahoo!
2: Absent ka na yato, gani. Ekes ka na. Ang mabaton mo, kuhan, anang isa ka baso nga pula.
1: Yahoo!
2: Tani, kung perfect, yeah, I think hindi man.
0: Di ay isa ka litro to ha. Sa liwat isa ka baso, ang balik ka tropag ay.
2: Yes.
0: Si Katropang PK, pa-shoutout ko na kay Ma'am Senaline Talbigas, sang President Rojas. Sili ni Katropang Pasete Kenneth. Si Katropang Solomon, ay maulanan ko ng hapon. Nag-aulanan man da Katropang Solomon sa Pontevedra. Sili niya maulanan ko ng hapon, two beautiful ladies. So watching live si Katropang Solomon, sam talaga pa huway-huway sa idalong sang manga, sam talaga pa mati sa X-rated. Nagalanog na ko ng XFM dito sa Maniwan sang Pontevedra kay Ma'am. Naka-Bluetooth speaker as always ang katropa nating si Katropang Solomon.
1: Yahoo!
0: I thank you so much kada Katropang Sol, Katropang Solomon, kag hay, gaulan na gali, araw ka patas dalong mangga. Sige, kung nag-aulan, tisulod na ha. Si katropa tayo, Joe Salbarogo, ay shoutout naman po kay katropang Eric Bering, kay Joanne Bofil, kay Ma'am Senaline, kay Ma'am MJD, kay katropang Solomon, kay Tuto Val, kay Rosemary Barugo.
1: Yahoo!
2: Sige, thank you katropa sa mga team Hamul Awan. Tarik kita kay katropang Menias Leonard. Mayong hapon mga ba? Ma'am Ayan, Ma'am Joy, ginagreet niyo man ang Ribisco kag Creamline Warehouse. Dira sa may barangay Lawaan nga Pierre Miguel nagapamati sa aton programa.
3: Wow!
2: Thank you katropang Danias. Kag syempre salamat gid ha. Pinagi sa imo kapamati manang imo mga tropa dira.
1: Yahoo!
2: Mga tropang Ma'am Lizelle Ruado. Good afternoon man sa imo ma'am. Sa imo dira nga family mga friends mo and relatives.
3: Wow!
2: Amo man kay katropang Monroy Ayayo. Mayong hapon man dira sa Ayayo family sa barangay Libas. Purok
1: Yahoo!
2: Shoutout yun ni Sir Solomon ang iyang mga tropa, Pils.
3: Wow!
2: Sige tropang Menias, Toval. Kabayo nga pula to lang ilahihatag sa imo. Kung pakagid ka tropang Menias, ano pinatawag si ka tropang Solomon. Pero si Faring,
1: Yahoo!
2: Pero si Simon, salamat sa pa-highlight doon, ha? Sige tropang Eddie Diggs Putin. Uy, mayong hapon katropang I enjoy. Happy, happy listening sa XFM Rojas 106.5 from Barangay in Sanagan, Panitaan.
3: Wow!
1: Yahoo!
2: Shout out sa mga taga-Panitaan, ha? Labi na drakay katropang Eddie Diggs Putin.
3: Wow!
0: Si katropa nating Manila Boy, si katropang Dudoy Tubas Dumali, ay aras sa ating programa sa mga hapon nagpa-highlight, naglatag sa iyo mga pa-emojis, kag. Good afternoon ko ng mga guwapa, mainit-init nga hapon din eh, sa Marikina mga ganda. Selina, kapang musta naman siya katropang Ayho, kamusta ako ng mga guwapahon?
2: Ay, okay lang, Doy ah.
1: Yahoo!
2: Ginhawa pa man. Sige, si katropang Sir Chris, musta ka man kunutuldoy, ho? Pero si katropang Jaren, Ayan Cuevas.
3: Wow! Ay,
2: bago naman inisakon palunukan, ha?
1: Yahoo!
2: Hi, cute! DJ Anne! Hello, hello, katropang Jaren, ha? Welcome to sa programa kay X-Rated. Thank you so much guys, sa pag-drop sa mga comment. Tambal niya daw, Koreana. Sa ano lang, sa kamera. Sige, tropa, Tropang Joselito Raymundo Arsenio. Mayong hapon sa inyo nga duha ka Tropang Joy and I. Nagapamati kami diri sa may Barangay Bilibili City of Fatima Rojas City.
1: Yahoo!
2: Sa panagapangafe.
3: Wow!
2: Sige, pangapiwel ha. Samtang aktibo darang inyo nga mga dalungan sa pagpulupamati.
1: Yahoo!
2: Sa pagkakitira sa Family Arsenio sa may bahinsang Bilibili.
0: Sa katropa nating Danny De Martin, good afternoon katropang Ira and Joy. Pa-shoutout lang kay partner ko noon ni katropang Danny nga si Ma'am Beautiful Ma'am Feli De Martin kag sa akon bata nga si Dante De Martin sa Malunoy Dao Capiz from City Ubos, Barangay Lano.
1: Yahoo!
0: Sige, tiyari galit diri si katropang Danny sa City Ubos sa Lanot. Ang iyagi ng mga pasyararaw ti ato dito sa may Malunoy Dao Capiz.
3: Wow!
0: Shoutout ang diraha sa pamilya ni katropang Danny De Martin, especially na kay katropang Ma'am Feli De Martin. Si katropang Coconi Martin, o imayong hapon ko ng katropang Ira and Joy. Good afternoon, madira katropang Coconi ha. Kagkaina ganyan sa batsa ah, nga wala man siya ko ng kwarta or wala sila sang kwarta. Kag property nga dapat awayan.
2: Si katropang Sir Bobs, good afternoon mga guwapahan. DJ Ian Ligaya, o isa gyapon full support ang mga taga-tirik toda. Ang maski si Press Paing Turbo. The Picker sa bodega sang Global Exceed sa Lawaan.
1: Yahoo!
2: Ay na siya nagapuga-puga. Sige. Pero si katropang ano ho, si katropang Melbs, gina-greet niya man ang yung Parikoy. Sing happy, happy birthday kay katropang Parikoy Jomer D. Lima. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Yahoo!
2: Happy, happy birthday katropang Jomer ha. More birthdays to come, more blessings to come, more candles to blow.
1: Yahoo!
2: Katropang Ponce Lens. Ibig yung hapon na sa imong imo entry, dry amat-amat na diha. Si katropang Sir Mouse, bigger, louder ko na shoutout anay kay Watchman Joey Bogart the Big Boy.
1: Yahoo!
2: At syempre kay katropang Lanner o Dicta.
3: Wow! Wala
2: si katropang Lanner nakabalik sa aton comment section ha. Importante, basi ka pamati, ban siya dito sa iyang radio. Kay Jasper Lipin.
1: Yahoo!
2: Sa batching plant, operator nga si Melchor Buiboy, si Rigoy Bundal, si Elmer Vander, si Joe Bert, si Noel sa mga drivers kag helpers ang transit mixer.
1: Yahoo!
2: Kay Sniper, kay Paredes, kay Papang Berber.
3: Wow!
2: Kay Paro, kay helpers Jerry Elmo Glenn, si Noli kag si Rudel.
1: Chupapi mo niya!
2: Abang at chupapi nato, nira sa may bahin sang batching plan.
1: Yahoo!
2: Maayong hapon.
3: Wow!
0: Si katropa nating pasete. Oy, Korean, naging mo ko na si Miss Ay. Sige. Si katropa nating Joey Catalan. Ay, si Big Boy. Ari sa ating comment section. Good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Pa-shoutout mo ko na kay katropang Sir Mel Barr and his co-watching live. Sumuga hapon.
1: Yahoo!
0: Sige. Thank you so much, dira ha. Katropang Joey Catalan. Amo niya siya, diba? Si katropang Big Boy.
2: Si Big Boy. Si katropang Ma'am Nene Bacas de Latina, good afternoon man sa imo, sa de Latina family. Kag si Toto Val, mahilig lang ko magsugba, hindi sa Zumba.
0: Mayo?
2: Mayo na to ha?
1: Yahoo!
0: Pero in fairness, ginapamalhas ka man sa na to kag...
2: Yes, pero amulan na kay baho ka so.
0: Pag-diritso tayo na ay paragaak na.
3: Wow!
2: Malibuta na ang baso. Si Miss Kato na late ha? What a good Wednesday everyone. Kuno hello katropang Ian Joy. Paki-shout out naman sa beautiful girly ko si Rogelian Crystal Joy Libardo. Kag si Crystal Libardo, uy, sa mother niya kuno ho nga si Ma Maria. Nga ginakulit gid ako, nga busy ako today.
3: Oh no!
2: Nga man busy ikaw, what happened? Anong pinagka-BBC-han mo dyan? Si din niya may seminar siya kuno subong.
1: Sana all!
2: Tuliga, nag-seminar ka man ka. Sige, basta may update naman guru. Panibago naman nga update. Oy, good afternoon na naging katropang Elmer Derecho Estiman.
1: Yahoo!
2: Oy, patamyaw man please. Oy, thank you ha, kay nakaabot ka na sa inyo. For sure, di kamusta, nag-ulan?
1: Yahoo!
2: Ang taka nga hindi na mag-ulan.
0: Si katropa natin yung Tuval. Oy, katropang Menias, pila ko nung kasako, kaya mo tol. Sinako sa ano to?
2: Sinako sa gan maawas to kami buho ang sako. Kamon ang pula nga kabayo.
0: Sige, sa katropa nating Ponce Lens, sila niya minagadabi ang mga Pinoy. Pero kung gapati sila Ma'am Ike at Ma'am Joy sa tunay na buhay, legit mas napakamangga ng isa katawang at tuod ang pagsalig sa pangamuyo. Kesa kahit ano pa kadamo iya manggad, maubos ng iya nga manggad. Indigid kasugbon sa iya nga kabuhi. Pero ang gahingalo nga wala sang manggad, nangamuyo lang sobra pa sa manggad, gakabuhi pila ka years.
2: Dumay hugot ka ha, katropang Ponselens. Basta istorya mo na ha. Ipadala na na di ang imo nga sulat. Dugay na namon ginahulat ha.
0: Sikat. Istorya, guru na sa inspirasyon.
2: Basi.
3: Wow!
2: Pero sige, tropang... sino inisa? Sige, tropang... Hilmer, Okon Gilmer, Castanio Montserrat, mayong hapon katropang ay kagkatropang John.
1: Yeah!
2: Watching live naman kami dere sa Balay, Samtanga Hilay-Hilay.
3: Wow!
2: Inami lang pang hilay-hilay ni katropang Montserrat, ho? Kay nagaulan ko na dito subong. Malamig-lamig ang panahon. Shoutout lang ko na sa Family Castanio, kag Family Montserrat of Barangay Kalapawan, Sityo Bayang, Dumaraw Kapia.
1: Yeah!
2: Thank you again ha. Sabto naga ulan-ulan dira ni. Nagapamatikin sila sa aton programa.
3: Wow!
0: Sige, tropa nating e-abab. Ay, ari sa aton nga comment section.

0: Real Family. Good afternoon, Ged. Siling ni katropang Toto Val. Ano lahi mo, Mam Ay? I don't know. Basta pure Si Ma'am Lorna Bautista, hi, hello! Mom, may hi, hello na. Ma'am Ayon, Ma'am Joy, nagataon augin ako sa inyo. Gaduha, maayong hapon gid sa inyo, ha? Mga katropa.
1: Wow!
0: Hapon, Ma'am Lorna, ha? Diin ka bala subong sa Lunoy o kun sa Luktugan. Hello, hello sa mga kaapu-apuhan mo da, ha?
2: Si katropa natin po ang si Lens. O ituod ko nina, Ma'am Ay, Ma'am Joy, ako ang pakadua.
1: Wow!
0: Ayaw na wala pag-i-mention na. Karoon, ma-world war ka mo daw. Alright, mga katropa, time check kita, Anay. It's 3:02 in the afternoon. This time, Anay, ato na pag-atagaan sang tiyempo para basaw ng istorya sang kabuhi. Naging padala naman sang isa naton ka-letter sender.
1: Wow!
0: Mga katropa, ang ininga istorya ang gintig-uluhan. Ang tanom, kagadutaan.
1: Wow!

mga katropa. Hello gid sa mga DJ Chika Babes. Bali ako gali si Myla. Kagkapareho sa ngiban nga mga tropa peeps. Uy, gusto ko man i-share sa inyo ang natabo sa amon pamilya. Wala ko gid mahuna-huna nga ang isa ka ordinaryo nga duta kag mga tanom mahimo gali makaguba sa relasyon sang amon pamilya. Makapabugat sang ulo sang amon mga ginikanan kag halos makapabarangay sa amon. Pero mga DJ sa ulihi, ginakadlawan na lang namon kung ginabalikan namon ang tanan nga natabo. Maling istorya abi mga DJs, nagsugod sang napanubli sa amon pamilya ang isa kamalapad nga duta halin sa amon nga lolo. Hindi manginini sobra kadako, pero enough na nga pwede ka makatanom sang mais, kamatis, talong, sili, kalabasa, kag iban pa nga mga utanon. Kaso ang problema lang, kay kami nga magbulog to, ay pareho man nga gusto magpanguma. Kag ako ya DJ Ian DJ Joy, medyo seryoso gid ako ya sa tanom. Kung may tinanom ako, di ginabantayan ko gid ina. Kabalo ko kung pila kaadlaw na ang kamatis. Kung kinahangla na balaayhan bunyagan. Kag kung may ara ini sang peste.

Mga DJs, ang ako naman nga utod, kabaluman magpanguma. Pero muna lang, kay medyo matamad siya. Kaya managiabi nga style mga DJs, magtanom sumong, kag maghulat nga ang tanom mismo ang mangita sang paagi para mabuhi. Amagani ng rason mga DJs nga perme kami ya nag-aaway nga duha. Kaman para sa akon, kung gusto mo sang ani, dapat trabahoon mo ina.

0: Pero para naman niya sa iya mga DJs, kung gusto sang tanaw nga mabuhi, mabuhi gid na iya. Kag dira na gani nagsugod ang amon nga World War 2.0 nga duha.
1: Sana all.
0: DJ Iron, DJ Joy, isa sadto kaaga, nagadto ako sa uma kay tanawon kong ako nga mga kamatis. Pag-abot ko naman dito sa lugar, though something nga may naglain gidya sa ako nga panulok.
2: Oh no!
0: Kag isa pa mga DJs, may nakita ako nga pila ka mga tanom nga wala niya sa lugar. Dito ko na ginisip, inumpisahan ko isip ang mga kamatias. Isa, duha, tatlo, apat.
2: Yahoo!
0: Uy, hala, di nang iban si naman. Abi ko gani mga DJs, ginpanguha sa mga tawo nga layaw, ng mga umalagi bala. Pero mga DJ, sa akon nga pagtan-aw sa pihak nga bahin sang uma, nakita akong akon nga utod nga nagatanom sa akon mga mais or sa akon mga kamatis sa iya ginakabig nga parte sang duta. Mga DJs, gininsist ko gid sa iya nga akon ato ya mga tanom. Pero sabat niya sa akon, hindi ko no. Kayman mga DJs ang iyang rason. Ara man sa side ko ang tanong, so technically, ako na ini siling niya. DJ sa tono sa ngakon nga utod. Naimbyerna, ginako sa iya.
2: Yahoo!
0: Imagina nyo ba na mga katropa peeps? Gintanom mo, ginaatipan mo, ginabunyagan adlaw-adlaw, tapos pagdako sang tanong, mangin iya sang iban kay naglapit sa iya nga parte. Aval, dara nga mbo lang sa iya hampangan nga hindi iya. Tungod nga pareho kami nga mainit ang ulo, naglabuot kami sa pagkuha sang PC. Kagin pang markahan namon ang boundary sang amon nga parte. Mga DJs, ang problema kay wala kami nagkasugot nga duwa kung diin gid bala dapit ang boundary nga ginatawag.
2: Yahoo!
0: Ginbutang niya ang higot sa isa ka lugar. Siyempre ako ginbalihin ko manini. Kaginbalik niya na naman.
2: Wow!
0: Siyempre ginbalihin ko liwat eh. Nagsa ulihi. Daw kami na ang nagahampag. Sa kaumahan. Gamit ang PC nga amon ginbutong-butong mga DJs.
2: Yahoo!
0: Ang amon nga amay nga tigulang na nagwa sa balay kag nagsiling. Ano na naman inangin ang obra nyo nga duwa? Sabat ko naman. Tay si Kuana, biog ginakuha niyang tanom ko. Sabat man sa ngakon utod. Ay hindi tay ah, ara na yan sa akon dapit. Nga manabi ko aon ko. Abaw si tatay na mo nagatulok sa amon. Kakululba pa bala mga DJs kaya ara sa iya nga hawag ang iya sanduko nga matalom.
2: Wow!
0: Kaga nagapanlistik ang iya nga mga mata. Siling niya pa sa amon. Duta lang na. Pero para sa amon mga DJs, hindi ni basta-basta nga duta lang. Tungod kay pareho kami nga ma-pride sang utod ko, di naglala pagid ang tanan-tanan between sa amon nga pag-inaway.
2: Yeah!

katropa, inyo na batian ang unang bahin sa nga itong istorya. And this time, ato na na'y pamatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laindi dyan sa board ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka siman ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: Go!
9: Yeah!

0: time check is 22 minutes past 3 in the afternoon. That time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. And we're back na mga katropa peeps! Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa nyo. Kapod nyo, sagi hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy!
0: Sa programa nga, X-Rated!
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ang inanay nga programang builog ang inadulong sa Xanthan Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health, ang Xanthan Gold Herbal Tea. Uy, mga katropa, manami ginang pang-inom siniha. Matapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Inang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia na nakitaan sa pagtulunaan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalakaan ang mga katropa dira naton nga nagasoprehen sang diabetes. Tungod may-ari man ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas gid ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa peeps. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar. O kung pwede nyo man mabakal online, pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na!
1: Yahoo!
0: Na sa aton programa sa subong nga hapon. Tinabatian nyo ginha ang istorya ni katropang Myla.
1: Yahoo!
0: Ang isa sa aton nga letter sender sa mga Miyerkules sang hapon. Kagdo konsumisyon ginang ilang nga istorya, ho, ay sila lang man nga magbulog to. Sila paya ang nagainawan. Yes, katropang Joy kay about naman iniya sa mga katamnan kagkadutaan sa ilang nga pamilya. Kay man katropang Joy sang una kuno may napanubli ang ilang nga pamilya, isa ka malapad nga duta halin sa ilang nga lolo.
1: Wow!
0: Yes, kaginbilin inahas sa iyang nga amay. Bisang kuno hindi man napinsar nga tuman kadako kalapad nga klase sang duta. Pero pwede ka nagid makatanom sa ang sari-sari nga mga utanon. Kag syempre amo atong ginhimo nila no sa iya nga utod. Wala ta makakilala kung sinong utod niya basta ang sender ta si Myla. Ah. Amo na gani ka tropang Joy kay nagsigtanom man ang kada isa sa ila. Kag inaako gid ini sa aton nga sender ya nga hilig gid niya ya magpanguma. O galing ang problema kay tanan sila hilig. Pero ang isa naman niya, mahilig pero may negative side. Kaya man kung ano ka seryoso ini sa pagpanguma si katropang Myla, huh? Kung ano niya ginaalagaan ang iya tinanong, amo naman niya ang kabaliktaran sang iya nga bugto. Kaya man medyo matamad kuno di ba katropang Joy?
1: Yes, sa katropag ay, tiyan mo ito gani, no? Nag-design si katropa dating Myla, ang letter sender natin nga panamnan, bi, ang lote ito nga ila na panubli sa ilang lolo. Pero ang problema, ang yautod mananong manggali. Pero ang mula na kay baliskad sila, kung siya masinop sa pagtanom or mahugod si katropa nating Myla, o yung iyang autod, ya, kwan, medyo may pagkatamad. Gusto niya ako magtanong siya, bahala ng tanong nga magbakas nga mabuhi.
2: Wow!
0: Ay, grabe hambal niya. Do it yourself.
3: Sana all.
1: DIY.
0: Ay, amo gani. Ay, paano kung na kwanto karon na lapakan? Nagbin niya sa patindugon mo kaglambunan. Ay, mahulat lang siya nga magtubo, iniagod mag-harvest. Ano ang harvest zone mo kung wala mo ginalagaan? Hindi bala.
1: Sige. Sige, pero sa pagpananom ka tropang, ay, hindi man pwede nga iwaslik mo lang na kag mag-abot ka nga ma-harvest ka na lang. Kinanglan mo pa mag-abuno, mag-cultivate sa duta, o kung mag-ano pa man dira ka klase sa pesticide para magdakong ilang pananom. Pero isa gani ka aga sa to katropang ay nagpadulong ho na kadto si katropa nating Myla sa iyang tanom ng mga kamatis para i-check yar niya. Pero ang problema kay pag-abot ito daw nangin doon naglaing ko ng iyang panulok sa iyang talamnan. Kaya man sa pag-isip-isip niya sa iyang mga kamatis, oy, asta na lang sa apat ay nga counting. Kaya man waay niya siya maisip pa.
0: Yes, kulang na. Kulang na. Kaya man kung ikaw nagtanong, balaan mo ginaya kung diin mo naging tanong. Yes. Kung diin ka nagkutkod, kag kong pila ka puno. Ay, kaya ba niya? Nahuna niya pa ba? Siko na ba laging pangbugnot sa mga nag-umalagi? Ay, tiya. Pero pagbalikid niya sa piya, uy, atuto galing iya nga bugto. Nagatanong-tanong man. Kag confirm gin ha. Iya, gali ato mga tanong.
3: Yahoo!
0: Kasi pangbugnot niya kaginhalin dito sa iya. Lahat niya lang galing nga magdako, magsaninsing, drangimong nga mga kuwan, liso, sa kamatis.
1: Kasi kanina nagabunga na to.
0: Ay, ako ginaya.
1: Sige, pero sang muna galing katrapang ay pag-checkyarat niya, ati ato nang galing sa side, sa iyang bugto, ang iyang mga pananom nga kamatis. Kagsanggin hamba niya, gininsist niya nga iya ato nga tanom, ti sabat lang sa iyang utod. Iya na kuno kay man, ato na dito sa iyalote na katanom.
0: Forget nga ra, dara si Mo. Imo na ha. Doon nga mbo lang siya kung nasa hampanganan nga hindi man iya. Ang pinagsugo dito nila paglainay sa buot ka tropang John. Dahil nagintindihan, nay lang ka mo. Naglainay ka mo sa buot. Diyan ang pinanguha na sila sa mga higot para ilang butangan. Tandaan ang boundary kung diin lang astang isa kag isa. Kung galing kay hindi man sila kumporme nga doha. Ay di, nagbinalhin-balhin sila iastang nga nagla ain sila. Naglala katropang joy ang sitwasyon kay man pareho sila kuno nga ma-pride ho. Abi karon hi baluon oh, kana kung ano gid balang kadangtan sa isang istorya ni katropang Myla. Basi mo pa ining rason sa pagkaguba sa ilang relasyon bilang mag-utod. Pero ang baling katropang Ma'am Lindy Siyembre. Wow, ginaawayan ang manggad nga hindi man madala sa ila kamatayon. Grabe, pag hindi real talk yan ha. Laban gid man na mga DJs, duta ginaawayan. Oy, mayad kay duta. Oh, kami gani, ako naawayan sa akon utod, akon bana. Tingaman, kay hindi sila boto.
3: Sana ako.
0: At least bana mo na siya, abayin na ng ila nga hindi man importante ng ila pagboto. Importante nga palang gaanay ka mo. Diba? Iwain sila may mahimo. Ay, bana mo na siya.
2: Wow!
1: Sige, tapa rin tutuval. Ay, basta duta, ganyan pag-istoryahan mga ma'am. Pwerte, ikaw nung kagamo sa lingi tutuval.
0: Amo gito, ganyan mas mayo na ngaway ka dat duta, ha? Kung may ara man, hatag na lang na someone. Sige, trapang Miss K, ang amon duta sa bukid, never na mo ni kuya naging issue.
2: Wow!
3: Sana ako.
0: Kuya!
3: Yahoo!
0: Sige, pero ang duta ko, ambot lang gin. Lain pagigali mo duta, yan. Lain pagitong duta sa bukid, Miss K. Pati mo stang seminar, tada.
3: Yahoo!
0: Update, update, ha? Pero si katropang Kwan ho, si katropang Zyron, good afternoon, katropang Ian Joy. Pa-share route, anay, kapamati lang ko di sa radio. Ginatrangkaso ko, abi mo. Aba, subong lang ko nag-comment. Got well soon, katropang Zyron, ha?
1: Makabakod ka
0: da, ha? Makabakod ka lang da, ha? Kaya mo na.
3: Yeah!
1: Iba sa Kwan ng... Zonrox, sir. Pati ay, nang kasambulong eh, katropang Zyron. Di magpaluya-luya, dira.
0: Yes, baka bakod gani, ah, muna perma ang mga linyahan ka. Pero pati apply mo man sa self mo.
3: Yahoo!
0: O, syempre, dira sa mga A-brothers, ha. Lang syempre, dira kayong katropang Zaldi Agihap Senior.
2: Wow!
0: Si katropang Miss K, na-late siya ko, no, sorry. No worry. Sige, si katropang Menia, so to, wow! Mamista ko na sa inyo, tol. Do, lapit na lang ang fiesta.
2: Wow!
0: Baka pamista naman to sinisang tao.
3: Yahoo!
0: Mal-invite mo mo kami ha. Para magkilita ay kita.
1: Kapag yes, lagi tayo katrapo. Ay, kung imbitaron ta
0: ito. Yes. Pero kung hindi ay, mal, alam na din. Hindi ko siya sa ato. Kay Malway, siya tila pakita. Di, hindi pa siya magpakanto dito. Pero si katrapang Monroy, anay, maging hambadra katrapang Dre. Abi basaha. Ay, doon kalaba.
1: Ay, kalaba na naman. Sige, si katrapang natin Monroy, ang magandang umpisa sang away kung pareho ka mo mapride. Magkapatid pa naman kayo. Dapat marunong kayo magpakumbaba at nagkakaintindihan. Sender, dapat lawakan mo ang pag-intindi mo at habaan mo ang pasensya mo.
3: Yahoo!
1: Inugang pa ni Katropang Munro dahil ang mapagkumbaba ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa.
2: Wow!
0: Wow naman!
3: Yahoo!
0: Sige ha. Gusto na mo na Katropang Munro.
2: Wow!
0: Thank you so much, Gidha, sa mga mga linyahan na panpanado makapulutan man sa leksyon, inspirasyon.
3: Yahoo!
0: Sige mga katropa ha, time check kita na it's 3:33 in the afternoon. This time, hindi ta na pagpadugayon. Ato na padayunon ang istorya sang kabuhi ni Katropang Myla upod ang iyang bugto.
3: Yahoo!

0: DJ Aya, DJ Joy, isa sa do ka adlaw, nakita ko nga ginbalhin naman. Sa nga kong utod ang pila ko ka mga sili naman. Kaga nga kong ginihimo mga DJs, ginpangita ko gid siya. Kag pagkakita ko sa iya, ginpamangkot ko kun nga man, ginbalhin niya ang akon nga mga sili. Kagabi niyo sa bat niyo sa akon mga DJs, siling niya, kay kinanglan ko man sang sili mo. Siling ko naman sa iya, tinga man wala ka nagpangayo, how? Basta ka lang imuya manguha. Kang sabat niya sa akon mga DJs, kay pareho man kita, pamilya. Yahoo! Mga DJs at mga katropa, doon mo ginang problema sa pamilya, di ba? Kaban kung ikaw ang kinahanglan, pamilya. Pero kung ikaw na ganing ginakuhaan, daw pagpangawat na inaiya. Kag sa amo to nga hitabo mga DJs, nagdako na naman ang amon away nga duha. Kag ang problema pagid mga DJs, abaw may mga audience kag may mga marites nga nagatanaw sa amon nga duha. Wow! May isa ka marites nga nagsiling, kung gusto niyo, ako na lang ma-referee. Kag ini naman yung CTI Berta, abaw nagdalagid sang monoblock kag nagpungko lang samtang nagatanaw sa amon nga duha. Kag siling pagani ni TI Berta, ti padayon lang kamuda ah. So interesting. Wow.
1: Sana all.
0: Siling niya pa, do teleserye gid. Wow. Until nagabutan niya sa kaadlaw mga DJs nga may natabo nga wala gidamon gina-expectar. Isa sa tukadlaw mga DJs, nakita namon nga may tawo nga nagalakat sa amon nga umag kag daw may ginapangita.
2: Oh no!
0: Mga DJs, ang tao nga ini, wala ginamon siya nakilanan. Hindi ko siya kilala, kag hindi mo siya kilala sa ngakon nga utod. Ang ginhimo namon mga DJs, ginsunda namon ang ini nga tao. Pero pagkakita niya sa amon nga duha sang akon nga utod, abaw nagdinalagan siya.
2: Oh no.
0: Kag natural mga DJs tungod nga pareho kami sa akon nga utod nga na-curious kag mga mainit ang ulo that time. Ang ginihimo namon dinagdalagan man kami eh. Imagine bala mga DJs, sadto, duha kami ka magutod nga nag-aaway tungod sa katamnan. Pero subong niya, pareho kami nga nagadalagan sa uma para lagson ang misteryoso nga tawo nga to.

0: DJ Ian, DJ Joy. Ako samtang nagadalagan. Hawid-hawid ko sa akon mga kamot, ang isa ka pala.
1: Yahoo!
0: Samtang ang utod ko naman,
2: wow!
0: May hawid nga tabo. Wala ko idea kung nga at tabo ang iya gindala. Siguro para panghakot sang tubig? O kun pangpahadlok sa tawo nga to. Pero nagdinalagan gid kami. Kag ang lalaki ba? Naglikaw sa may kamaisan dapit.
1: Yahoo!
0: Gani kami naman nagsunod. Nadulaan ako sang balanse mga DJs. Kag nahulogin ako sa tubugan sang karabaw. Ang ako naman utod, imbis nga buligan niya ako, ay ang tunto nagkinadlaw pa sa anay. Ginhaboy ko sa iya ang gamay nga lapo. Pagbangon ko pareho, kami nga puno lapok ah. Pero wala na kami nag-away. Kay mas importante gid, nga dakpo namon ang tawo nga to. Pag-abot namon sa likod nga parte sang uma, ay nadakpan ginamon siya.
1: Yahoo!
0: Dito namon nabalaan nga may ginapangita siya gali nga mga papeles sang duta.
2: Wow!
3: Sana all.
0: May plano gali ang isa ka grupo nga ibaylo ang duta namon sa barato nga presyo.
2: Oh no!
0: Gusto nila nga makuha ang duta kay ibaylo nila sa mahal ang presyo. Kay manining duta namon. Maayo kag manami ang lokasyon.
1: Yahoo!
4: DJ Ian, DJ Joy, dito na mo ni-realize nga samtang kami ang nag-ilinaway sa nga akong utod. Nag-ilinaway tungod lang sa kamatis, tungod sa silik kag mais. Timiara, galias ang iban nga tawo nga nag-aplastar na nga kuhaon ng amon na duta nga duha. Pag-abot namon sa balay mga DJs, ginpamangkot namon dayon si tatay. Kag sa mga pagpulo pamangkot kay tatay, dito niya na maginpaguha ang isa kadaan nga envelope.
1: Yahoo!
4: Mga DJ, sa sulod sang envelope nga ito, ara dito nakaunod ang mga dokumento sang duta.
3: Sana all.
4: Kag siling pag-ari ni tatay sa amon, nga kinanglan ko na namon nga duha sang akon nga utod, nga mag-intindihan ay... Kay man kung padayon kuno kami sa pag-ilinaway, pag kinaguol nga duha, ti hindi kuno kami ang magdaog. Dugang pa ni tatay mga DJs, nga luwas hindi kami magdaog nga magutod, ti ang iban kuno nga tawo ang makabinipisyo sini.
2: Oh no!
4: DJ I and DJ Joy, wala ginamon na una-una nga ang mas importante galiya. Amo ang pag-preserbar sa nga mga pamilya kag sa nga amon ginpanubli. Kag sang ulihi mga DJs, na desisyon na namon nga mag-utod, nagkasugot kami nga duha sa akon nga utod nga tungaon na naman ang amon nga pagtrabaho. Nagkasugot kami nga ako ang bahala sa iban nga utanon. Kag siya naman ang bahala sa mga mais kag kalabasa. Kag naistoryahan malaman mga DJs nga kung may kinang lunch gani, mangayo siya. Kag subong man ako, kung may kinanglan ako sa iya, di mangayo man ako sang formal. Kag ang pinaka-importante sa tanan, nga hindi na kami magkuha sang tanom, sang isa kag isa nga wala sang permiso.
1: Yahoo!
4: Mga DJs, pagkatapos ang tanan namon nga pag-ilinaway, kag pag kinaguas ang ako nga utod. Nabinag-binag namon nga hindi gali maayo nga himuon nga battlefield ang uma. Kaya man mga katropa, ang duta nga mahimo nga ang kunon. Kag ang tanong, pwede nga bugnoton. Ang kwarta mo man, pwede nga mabawi.
1: Yahoo!
4: Pero mga DJs, ang pamilya, kung maguba tungod lang sa tanom kagkadutaan, hindi na inaya mahapos nga iuli kag magugyon.
2: Wow!
4: Asa na lang din nga akong nga istorya. Madamang nga salamat sa inyo nga pagbasa sa akong nga sulat. Sa liwat, ini na lang si Myla kaginiman ang akong nga X-rated story.

0: Mga katropa, ang inireng nga programa ang Boylog Agradulong, San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngay pamper imo ko galingon, gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, pamayaros ang Glota Kojic, kag Virgin Coconut Oil, o kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ngatong nga cellulas sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngatong nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Garihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pampagwapa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online para kasi na mga Shopee kag TikTok shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Mga katropa, ako na to ha ang ending sang story ni katropang Bayama together with here nga bugto niya. Sige, amo to gani no kay man sa ilang nga pag-ilinaway, sa ilang nga pag-binaisay, ni sa ulihin ang inkuan man sila at nagbati man sila nga duwa kay man sa bulig man inaha mismo sang ilang nga parents.
1: Yahoo!
2: O kung sa ilang nga papa nga dapat mag-intindihan ay sila nga duwa kay man kung hindi ay ang ila duta nga ginainawayan sa subong ay sa ulihi lain gid ang makabinipisyo kung hindi pa sila maguntat sang ilang nga bisyo sa pagpaindis-indis ang pananong sa pagpinataas ang ilang nga pride.
3: Wow!
2: Gani kuan man na okay man akin man sa ulihi nag-intindihan ay man sila nga duwa.
0: Yes, katropa nga tinadala man sila sa kuan sa pahog sa istorya ni tatay nila nga kung magbinais pa sila nga duha at iwalagin sila sa puslon. Piliyon niya na magbais ka mo kon mag-ugyon na lang ka mga duha kag mag-produkto sa inyong mga pananom.
2: Yes. So, galing ka tropang joy kay man. Sa isa kuno kaadlaw, may isa ka misteryoso nga tawo. Gawaay nila nakilanaan. Pagdaw bago sa ilang panulukan. Kaya kayang duwangan niya, pareho nga mainit ang ulo, pareho nga na curious sa tong misteryoso nga tawo. Ay pagkakita ko no sa ila katropang joy, tumalagan atong tawo nga to. Kay galiya, spy na galiya, may ginapangita nga dokumento. Dokumento siguro sang mga kuan sang kadutaan, diba si ibaligya nila bala.
3: Wow!
2: May gali nakita sang magbugto no, pag ila inigin sundan, kag hindi lang basta nga ginsundan ha, nadakpan pa nila.
1: Sana
2: all! Imagine mga babayi pa na ha, mga e-abab nadakpan ang lalaki.
1: Yahoo!
2: Sige, congrats sa inyo ha, kay man. Mission accomplished.
1: Yahoo!
2: Sige, mo to gani na balaan nila, no? Siguro yung paamin nila, katropang Joyce, na nadakpan nila ining tawo gani. Kung ano bala ang iya nga tinutuyo, kung ano bala ang iya ginapangita, kaginaplano. Ipuga man nila, guro, at the same time, ginpabarangay. Kag-abo ato siguro nga nabalaan nila, na may ginapangita, gali. Kay man gusto, gali, sang isa ka grupo. Kay baligya mo ining duta nila. Kay man, manami ko no sini ang lokasyon kag mahal ang presyo.
0: Sige katropang ate sa bulig man sa ilang nga amay aga nang slikar sa ilang tanan kag amo to na binagbinag man nila nga duha nga ti hindi gali ko na mayo nga himuo nila nga battlefield literal ang ilang nga uma.
1: Yahoo!
2: Yes, nagkaladas ba na ganito siya sa tubugan sa karama. Ay di amo na ato sa hambal niya ganito sa una niya nga istorya.
3: Wow!
2: Every time ko nung katropang joy mga katropa pips na madumduman nilang istorya mga nagakinadlaw man sila. Ang importante ha, katropang may mga kang sa imo dira nga utod, may vibes na kamusubong, ang kagbuliganay lang kamo, isama lang kamo kapamilya.
1: Yahoo!
2: Ang kagdiraani, dapat sa inyo man makadto, sa inyo nga family.
3: Wow!
0: Nakakaswerte na ganun sila kung paramdumon lang katrapang ay kayo may lote pa sila nga ginatulutam na eh.
2: Yes. Ganun dapat maging thankful ka mo, maging grateful ka mo kag inyo ginaalagaan. Iba-iba ni na dira ang pagka-pride nyo ha. Kaya wala ginasang ba ayaw nga madulot. Ilabi na nga isa ka mo kapamilya. Always remember nga magbulugto ka mo. Dapat magpalanggaan ay kamo kay sa ulihi. Huwag ka mo sang iban nga dalaganan kundi ang pamilya yan yung man sa gihapon. Sa rinig tropang Noy de la Cruz Parenyo.
1: Yahoo!
2: Ang pride daw pariho lang na sang tipan. Kung hindi mo pagpanubuon, waay gidsang may matabo.
3: Oh no!
2: Duduchak to ha?
1: Yahoo!
2: Oksubong rinig tropang Noy de la Cruz. Sige, mayong hapon na sa imo ha. Unang banat. May agi aga.
1: May
0: bitaw, katrapag.
2: Anong bitaw?
0: Si katrapag nating Crystal. Ay, Boss Val, as a Friday, ako busy ha. Uy, ga-inform. Baka naman mapalampas mo ang attendance ko. May kiss ka sa akon sa December.
3: Wow!
2: May pamasko na gano'n si Miss K kay Totoo Val.
1: Yahoo!
2: Nag-aano na siya ha. Totoo Val, nag-inform na nga daan ha. Ibo nga e-abab. Base mo ko na ma-miss siya. Kaysa Friday busy siya. Base absent siya. Importante nag-inform ha, para hindi ikaw magpangita. Pero shout out ko no kay Daryl Ferte ho. Where are you dear? Where are you dear? I miss you. Boop. Bago ka lang naghatag sa assurance kay Totoo Val nga may kiss siya sa December.
1: Yahoo!
2: So, na-miss mo naman si Daryl.
0: Ay, sa isa lang katrapang Miss Kay ha. Basi mag-wow-wow ni Ivan Karoon.
2: Yeah.
0: Pero shoutout na katropag ay ho, si katropa nating Ronald Antion Buenafe. Oy, ari kayo sa ating kapag-section. Pa-shoutout ko na mga ma'am sa, ano ni, Kejamel. Kejamel Gravel and Sand sa may Dumulog, Sityo Paon.
3: Wow!
2: Sige, hello, hello, dira ha. Mayong hapon dira sa inyo. Thank you so much gid sa paglabay sa aton programa sa pag-drop sa inyong comment.
1: Yahoo!
2: Sining ni Miss K-Bow, hindi ko updated kasi Totoo Val nagali ang gachik. Gachik attendance!
3: Wow!
2: Subong ba mga DJ, I enjoy hatagi man ninyo award sa Totoo Val sa programa nyo nga X-rated. Perfect sa tanan nga bagay.
3: Wow!
0: Walang problema. Damo, ito sa certificate katrapang I know.
2: Ang problema lang kay siya ang hindi magpalapit. Abot kung naano siya. Pero ti kay magamo man ang kabuhi mo. Dito na si Palpal mo na subong si Totoo Val, ha?
1: Yahoo!
2: Pero good afternoon, nanay sa liwan. Kika tropang Noy de la Cruz Parenyo. Pabahaw to mga DJ. Pansit palabok with pizza. Paldo si Boss.
3: Wow!
1: Yahoo!
2: Sarap naman yan. Ay, gai kami din ni Ski.
1: Yahoo!
2: Oh, nagutom na kami din ni katropang Gino.
0: Sige na, may monet.
2: Ay, gali, no? Malipatan pa natin. May pansit pa man kami to sa guha. Alright, gabay kami nakuha ka mga leksyon sa subong ha. At syempre, isa naman kay istorya sang kabuki. Ang ato na buksan nga puno gid sang leksyon.
0: Oh, yes, syempre, puno man sang inspirasyon.
2: Kagpuno-puno man sang
3: consumption! Oh no!
1: Yahoo!
2: Thank you gina sa mga katropa naton sa nagsabat sa naton ng mga pamangkot, sa naghatag sa nila mga panugdaon, kag syempre sa nagbordagul sa aton comment section.
1: Yahoo!
2: See you naman tomorrow mga katropa peeps para sa Thursday edition ng programa sang X-Rated. So sabo naging kaupon nyo na lang ha ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy!
2: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada, dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo.
0: Exciting!
2: Ang oras, alas 3.58 na sa hapon.
4: XFM.
5: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest For the first month, may existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi iupod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa active kag gapa sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Uy, boy, gising. Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare-goys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalaki

0: Acute Pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samsung Plus Gold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samsung Plus Gold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
5: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape.

0: na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel, damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Bermigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Good
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Gamit na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain!
18: Muscle fever?
17: Acute pain?
18: Kahit ano pang pain?
17: Basta pain!
18: Mag-assist pain!
17: Kamkalang pain!
18: Fast and safe!
17: Assist pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
21: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tugid sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, yara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglalaro pagkakasala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapalatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibig sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
17: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
17: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
17: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfall Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano ba?
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil.
14: Epektibo
13: sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
13: ng Sunfall Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
13: Sunfall Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyo
13: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika.
16: Wednesday.

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galit si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na galit. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipayigid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga-Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthone and XFM. Libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthone Gold Capsule. 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Rebelito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tugtug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Brick responsible. Go!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
2: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Sanzon Plus
4: Herbal Oil, Sister Pain.
6: Dari mo sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Wednesday!

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM XFM Sample Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
2: Hindi sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
0: Sample Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
9: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

Siklo pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Zanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Zanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zanzone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Bala Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buti ka.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remily Tuoy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong pa-premyo.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag-presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
6: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng inom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Inom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang

0: na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
10: gamot. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ko akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung araka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sanfon Plus Coffee Mix ka nga. Tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butik eh. Itom-itom bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itom-itom sa mga panit.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
13: Manamigin!
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
14: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor. Wednesday!

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa edad na 23, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nadating ko akong lalis sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
0: sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitlang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang ordaryo nga kape. Dato, kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
5: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Santhon Plus Gold.
0: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
0: Pinahusay.
3: Mabili
0: sa mga butika.
3: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Abi ko gani kung malawi ginawa mo kay nakabakasyon ka 1 week.
1: Oh?
0: Oh, pilagali ka.
1: 1 week man?
0: Ah, pilagali aw?
2: 2 days lang.
0: 2 days na gali. Abi ko isa ka semana.
1: Ano kay...
0: Okay, sa two days mo na ang result sang imong pagpa-check up ano?
1: Check up sang?
0: Pag, di ba nagpa-papsmear ka?
1: Ay, yun rinyo, kuya, pink card, kuya.
0: Amo gani, nagpa-papsmear para ma-renew imo pink card. So, anong result?
1: Ay, positive, negative.
0: Negative. Ha? Negative ba?
1: Oo.
0: La? Nag-aasagi, kuya, ba lang positive?
1: Mawad, matasin na pangabuyan.
0: Negative pa?
1: Yes.
0: Lagi expectar ko yung balang positive gigid ya.
1: Sige lang.
0: No. Te okay gid negative ito od.
1: Kung ikaw man yung magatag sa kung sang positibo nga result ya.
0: Di ka nagkadto sa duha ka adlaw.
1: Sa
0: di ka nagkadto sa duha ka adlaw nga wala kadi.
1: Pimiro sa kabangkalan.
0: Ah, nagkato kay Rodel?
1: Yes. Lula kami nagkit anay.
0: Hi, sino mo nakita?
1: Si Winston.
0: Sa din ka sa kabangkalan nagkato?
1: Sa CPSU.
0: May ano sa CPSU?
1: May MOA.
0: MOA man? Molobesia?
1: May contract signing.
0: Ah, nabi meaning sa MOA, wala labot sa Molobesia?
1: Madako.
0: Amalan ko Sir Noling nga ipabalik mo TM. naglusob ka sa kabankalan nga may muwa. Tapos sa kabalo ko anong meaning sa muwa?
1: Siyempre, agreement eh.
0: Oh, sige, okay. Let's say agreement ang letter A. Ang M.
1: Motivation. Hindi sa magparty.
0: Motivation of agreement. Ano na ako, no? Seryoso ka? Motivation of agreement? MOA? Motivation?
1: I think so.
0: Hindi mo na i-deserve. Baka mo na i-deserve. Ang balong gali si Sir Noli gali.
1: Abay da!
0: Sir Noli, nagkanto sa kabangkala, wala sa kabalo na meaning sa MOA. Motivation of agreement?
1: Basta agreement. Hindi naman maglais.
0: Labot ako. May damagin picture ka man ng program gani. Ito, wala mo gito nabasaan meaning sa MOA. Akay MOA lang totoo nakabutang.
1: Oo.
0: No, wala no. MOA lang gito, no. Abbreviation lang gito, MOA, no.
1: Shortcut na lang.
0: Amo nagaling wala ka kabalo ko nung meaning gito sa MOA.
1: Ha?
0: Wala ka kabalo ko nung meaning sa MOA.
1: Mo, ano gani?
0: Mo, welcome tanan-tanang XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pa lang ang programa sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, naka-tune in ka mo sa XFM Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. The birthday guru ni Chris nagligad adlaw, no?
1: Sa nagligad?
0: September man siya gali. Wow, naka... Nakabonus naman si Chris ba?
1: Wow, tiwala kita da.
0: Sana all. Sa Kabangkalan, XFM. Blackout until 11 PM.
1: Eh, wala sa program to eh.
0: Wala eh. Iti 11. Ano pa nang ilang mabatihan
1: pero,
0: sa ton?
1: Pero, happy ko nga nakita ko si ano Pastor Winston.
0: Ah, nga aman. Naikapanya ka ay. Naikapanya ka?
1: Siyempre.
0: Sa diin. Sa diin, sa buli, sa tubang.
1: Una-una sa tubang. So,
0: tapos?
1: Sa pagpulit naman sa buli. Nang
0: gapamuli masagali. Gapamuli.
1: Ipo sambala.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang...
1: Well...
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5. 96.5 yun man. Umunta si katropang
1: Neil E.
0: Shamin. Katropang Shamin, sumunga ton upod. Kag, mabatian man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: si Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang XFM Call and Text Line. Ah, may Antique pa gali. Sa Antique, XFM 93.3, wait ka tropang.
1: Kuya Jay.
0: Correct. XFM Call and Text Line sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. May gabi sa mga taga Don Salvador Benedicto, Barangay Bunga, alin kay Bingbing, Talidong, Robe Calzado, Melvin Ortega, Leslie, mayong gabi, Robe Enzo, Jeneline Lisbug, Aisley Alinara, and Jerry Nases, Risa, Dio, Romano, mayong gabi, watching from Lower, Balikaukaw, Barangay Orong, Kabankalan City. Thank you so much. Oh, Christmas countdown, we've got
1: 106 days more to go.
0: Correct. We've got 106 days, 2 hours, and 27 minutes before Christmas evening. Advance Merry Christmas, mga katropa. Mabalik pa ang phone, pal. Opod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 7 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik ka sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dothi lang ka.
0: Ginadolong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapagwapo mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadolong man sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga rin sa prayer sa sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, tawag na! XFM call and checks line.
1: Sir, 912-0076-7939.
0: And 0915-8311-431. We've got a caller sa line number 2. Good evening!
2: Hello, Troy.
0: Hello!
1: May gabi!
2: May gabi, ma'am.
0: Sino ni?
2: Direksyon ani wa ilo-ilo.
0: Buhi ka pa?
2: Troy, kay dugay na mong wife, tawag mo sang July, last ko natawag.
0: Ama na gani, mangkot ko kung buhi ka pa, kaya nadugayan ka sa pagtawag de riliwat.
2: Di ano na? Troy, ito mo, busy ko ba, Troy, ano? Busy ko sa buong pamunyag kang tanong ko, kay Pelte, ang init.
0: Oo, oh, ilninyo.
1: Oo, oh, pamatsyagaan ko yung balado, hindi Christmas.
0: Mm-hmm. Dapat gulan-ulan na ni, no?
1: Basta bakulo dyan, kasi sige, ulan.
0: Ha?
1: Bakulod.
0: Wala lang gid.
1: Ah, gasige ulan kasi
0: gi man brown. Dito ko ginamo.
1: Ah. Ah. Gasige man brown out.
0: Ala po to gani sinigaran. Oh. hindi El Nino gi manabi. Wala ka sprinkler. Wo sprinkler. Wala ka na ano sprinkler ngalin bala sa suba. Tapos amo nang imo nga gina ano? Ginabunyag sa imong farm.
1: Do ginabumba bumba man. Ha?
0: Hindi daw may makina na siya nga masuyop sang ano
2: tubi.
0: Sang hindi ah.
1: Gets ko na. Ah.
0: Arang ginagi na sa tutor.
1: Eh na gets mo.
0: Pati ka na ah. Oo, tubig. Yung po niyan tubig tapos amo na siya ang ano dayon ang daw sprinkler gani ang daw maulan kay para ang mga tanom wet lang per me wet.
1: Dapat wet ginaiya ang
0: wet
1: flower.
0: Yes, wet.
2: Wala Troy, wala kuha mo na.
0: Nakatry ka na sang flower nga wet? Rex?
2: Up.
0: Nakatilaw ka na sang flower nga naga-wet.
2: Wala ko matroy nga flower ni kawit.
0: Ako katilaw gi kuya.
1: Eh,
0: hindi lang hindi lang yun gani wet na ako na tilawan.
1: Wet
2: gitu.
0: Hindi ah rain gi di.
1: para po sa posimo. Nakadapo na bala ang imo nga birds sa mga flower?
2: Flower? Dati, hindi ako.
0: Ah.
1: Wow.
0: Tano ba tiyaga?
2: Ito sugid ko rin kantoy bala.
0: Nalipat na kami na ano to gani? Ano yung sugid mo gani? Ah! Dumduman ko na. Nakatilaw siya tuod pero may bana.
1: Ah.
0: Oo. Oh. At hindi to ya wet kag rain niya.
1: Oo.
0: Gabusagak ito ya.
1: Want to storm.
0: False. Pero namitan man siya, Pai. Rex, no?
1: Patod, Rex.
2: Ano, Troy?
0: Namit man kung may bana, ang may bana, no? Namit ang may bana, no?
2: Namit, Tani, Troy, pagid pong single sa Tani.
0: Oh, shit.
2: Ito may bana. Ito wala.
1: At least atilawan mo, ah.
0: Garing kay ulihi, alam mo na bala na may bana. Kaya ginlikuman sa iya mo. Pero nagtilawan na, gig ka mo to, Rex, no?
2: Oy.
0: Kapila gani?
2: Buta mo, si sa kabulan, kaysa mo lang sa 1 year kami, ti dosi man ka.
0: Gamo na, Rexo?
2: Oh, grabe ka doon.
1: Kaya ano man kaya mo niyo?
2: Dukatsuri.
1: Sobra pa sa katsuri.
0: Gamo
1: na. Ako naman yun.
2: Ano, ano mo ito yung patrong tubi, tubo ba?
0: Pero wala ka nagliwat, no? Kay bad na iya, hindi na iya maayo. Galing kiti, ikaw ya, maayo imuya nga ano, pag tatar sa iya, kaya kaya kabalo ya nga tike na siya galing.
2: Kaya iti, ako na lang, proy, ako na lang, kumbaga ako na nagpaiway, kaya iti, sutiro ko yan.
0: Oo, kaga, ikaw iti, lalaki ka man, wala perdihon, pero ang lalaki naman, kung mag-gugma naman sing tutuod, dugay-dugay man na makamove on.
2: Dugay man ah. Dugay naman to rating ti.
0: Biskan makamove on ka pa, biskan makamove on ka pa Japan ko or makamove on ka gid man. Mariminis mo man Japan nagliligad.
1: Oo ah. Di ba lama? Masulog yun ay Japan si mo paminsaro niya.
0: Makambal ka gid nga kanamit gid kay Mama Mia. Kada makambal ka Mama Mia. Here we go again.
1: Mama Mia.
0: Te, sa subong single ka pa Japon.
2: Uy. Te, mga beer na subong, matugnaw na.
0: Ah,
2: hindi. Nga lang natin to, ya.
0: Hindi ka subong, hindi ka subong ka batsyag sing tugnaw, mapaang yun dyan.
2: Pwede ka init.
0: Hindi mo mapanimahuan ang ano, ang Disyembre, bala? Nga, December nga, ano, bala? Nga season.
1: Kay... Ang katugnaw sang December.
0: Oo, kay kapaang. Kapaang
2: yun. Amo na, bro. Kapaang, tapos pirmi man sa diredo at lilo ka burnout, bago lang yung siga.
0: Kapaang, pagkatapos imuupod, nagkakangkaang.
1: Ang iyasakang, kabarakang.
0: Pero chakto yung maninga burman, subong. Kaya nga, ah? Ang aton suga, Christmas light na.
1: Oo, timprano pa.
0: Pag beer pa lang ganyan, gaigpat-igpat na ganyan, gaigpat ang sa Negros, gaigpat ang sa Panay, nagaigpat to sa sige May Cebu, sige maras pagid. Ay, maan ka dyan, tapos kamahal-mahal sang balaydan kang kurinti.
1: Daso nang balgani nila, pati sa si Kehor, gaamuman.
0: Huod. Eh? Daw hindi, manta sini makapa-electric fan sa aton sakang magamuni man.
1: Practice ka na nga daan sa ginatawag nga huyo-puyo.
0: Ayawan pa naman ako ka sapong sa ngakon nga itlog, pero hindi pero hindi ka dyan mahanginan niya. Daw madayon na lang gini nga ma-earn niya. Ikaw Rex, may earn niya ka wala?
2: Wala, kuya.
0: Ah, wala. Ikaw, Dol.
1: Wala, ah?
0: Ah, kaya prostate na yung muya.
1: Kaya, ba't ang doktor? Paano ka
0: doktor mag... man?
1: Doktor!
0: Kung klaro ka dyan. Ambal sa doktor ko.
1: Ambal sa doktor. Paano ka maka-earn niya kay... Daw iyaman na nakapugong itlog.
0: Uy, hindi ah. Hindi ah. Daw iyan niya kamanok. Galing kay bangian lang.
1: Ang isa 45 days, ang isa Bisaya.
0: Ang iya resulta katsuri. Imo Rex, amo man na Rex. Hindi, bangian man imo itlog, Rex.
2: Hindi, pantay lang guru tro eh.
0: Ay, ti abnormal ka eh. Abnormal ka na kung magpantay, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Ang normal ya bangian.
1: Bangian, gina iya.
0: Oo, hindi parihos.
1: Pero kung gusto mo nga pantay yun, ta pwede ma.
0: Mada, di ba laki timbango na mo? Timbango na ako din ang din sa wala kung sa toong bugat.
1: Bugat.
0: Wala akong pa na matry. Oh, natry ko na bala, Rex. Rex, natry ko na ginatimbang akong itlog.
1: Pero ito, may timbangan yun man sa itlog, ah?
0: Hindi, ah. Ah, ako pagpamedikal ko, ginamo ginayo.
1: Aba?
0: Oo. Ginapitik-pitik pag ano. agay. Sige, hapa. Ganon. Namuot ka man, Rex? Oo. Kaya ipakadlaw ka lang namon, ah. Kaya ito, siyempre...
2: Okay.
0: Mabudlay man nga daan kung ano mo. Mabudlay man nga daan kung wala ka kahagugma sa pila. Nakatuigan ni nga wala ka kahagugma, Rex?
2: 4 years?
0: Ah, 4 years?
1: Di, ano ka kinamot ka lang?
2: Ano, depende.
1: Ma?
0: May ano man, may kasagingan man.
1: kinabuhan mo lang ang, ano, ang lawas kasaging.
0: Abalaan talaga na kung makita talaga kung damo na scratch ang iya. Damo pinalian bala. Oo, kay nagkalapila so gali iya sa ano sa saging. Te wala gid. Damo na to nag-text sa imo last time balambal mo ang update mo.
2: Sige.

0: Mom niya.
1: Hindi, actually, may tawag na iya kong swerte. Para sa bala kay Dolpo, ang iya nga swerte. Ano man, same man siya nga edad. Amo to si Nanay, ano to gani?
2: Nanay Rose.
1: Oo, para sa Nanay Rose, para sila edad. Oh. Type na type sa Nanay Rose, baton sa Nanay Rose, biskan agi sa. Naamo na bala, ng paswerte-swerte, kaga para sa imo, ang makatype sa imo, biskan tingog lang batian niya si imo, amo nang may mga banang nga mga uyab.
2: Man.
1: Pero sa dalalayon eh, sa dalalayon ni Migorex, makakita aginiya sing ano ya, sing babae nga single mom nga way gidya. May bata pero
0: wala
1: na sabit ho.
0: Okay lang pre, astang dosamdang harapang programa mo, hindi ka mamudura sa radyo.
1: Sa bagay. Kung ang problema mo naman galing sa mga single mom, kaiti, may mga single mom man nga nagapangayo Japon sustento sa tatay sang ilang bata.
0: Okay hindi, lang na.
1: Hindi, problemahon mo gina sa dalalayon. Kaya kung kaisa nga daan ang tatay, nakahidlaw gina iya sa alagyan sang bata.
0: Depende naman sa bahay, Guru Troy.
1: Di ba, Dol?
2: Apro ko na ako, daskan ko lang na daskan. Ilawan pa na sayahan.
1: Sa bagay, may point ka man, depende man sa babae. Kung wala na gina, wala na gina iya.
2: Oo eh.
0: Kung ato talaga, gininto ka na niya, mapahinto ka paliwat.
1: Naman, oo. Pero ti, siyempre, ang... may kanta gani nga first love never dies ko mo. No, don't no.
2: Depende pareho man na.
0: Pareho sang kanta Troy nga, pareho sang kanta nga dahil sa pag-ibig dalawa kami sa puso.
1: Oo, nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis. Nang hindi hindi amo ni amo ni. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig nawasak mo ang puso ko. Ganon. Ano ng tuno, no? Giliwat na, giliwat na.
2: Ang dahil sa pag-ibig.
1: Natutong magtiis.
2: Magtiis.
0: Marami mo, timtong ko na, Troy.
1: Nang dahil sa pag-ibig.
2: Natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig. Nagsigi. Ginalang gisi matris.
1: So, ano na yung mo i-request, yung mo team song sa mga galingon ng dahil sa pag-ibig?
0: Kaya, nauna, nakanta ko na sa video kayaan, kaya islado ko na mo.
2: Kanta habi.
1: Sige, kung chat to gimana yung
0: sige.
1: Lang.
0: Sige, Troy, sige. Cross lang, chorus lang, Troy.
2: Okay,
0: Sari, likoy, napabayaan.
1: Na, amugin na sa.
0: Ika'y ibigin ko, tanging sa'yo lang. Umikot puso ang bundok kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kami mahal mo.

0: pagtiis.
1: Dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang mundo kong ito. Di ko makasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Dahil sa pag-ibig, tumagsunuran ako sa lahat ng gusto mo. Dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko.
2: Eh, ama ko. Eh, slim lang imo nga team song. Kaya mo nagali nga ginalagas-lagas ka sa may mga balabers kay amo na team song mo.
3: Ari, si Totsi Gibara. Ay, kanami. Isang kanta yung request niya.
4: Kanami, Troy.
3: O, sige na. While ga-intro pa, i-plug imo number ga pangita kasing ano, sing kagugma mo. Go!
4: Really number ko sa mga babae nga mabuot nga okay lang may bata basta wala lang bana 0930-1607-202 liwat 0930-1607-202
3: siya pa?
4: 0930-1607-202
3: Salamat Rex, bye!
2: Salamat kid!

0: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Kape na may natural energy booster. Sanzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: 28 minutes after 10, and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Namits ang lemon, daw may power ko subong.
1: Power Ranger.
0: Dahil ang gidigrita na nga daan ng mga taga Barangay Colonia Divina, no? Salamat gid sa invitation. Nagikan sa kay Barangay Kapitan Renato si Andong. Isa kita sa mga judge para sa ilang marang booth contest. Para sa ilang palaabuton nga marang festival 2026.
1: Pataum-taum booth ni Gliin, no?
0: Yes. Tapos, sa ano ba lang XFM ang isa sa mga
1: hurado
0: board of director. Hindi kali, board of decorator.
1: Kaya amakon mo na.
0: Nakikita to yung manami pa isang booth.
1: Correct. Maging Janice, hurado ikaw. Mm,
0: salamat gid ha. Salamat gid na. Appreciate gid bala ni Kapitan Renato Andong ang XFM Sagay. Thank you gid Kap. Sa kadugayon ko din sa Sagay daw, ikaw palang gid ang kapitan nga nag-invitar sa akon nga ma-judge sa imong kapistahan.
1: Eh, sa ano lang bala?
0: Oo. Makon mo, pila na ko di katuig nga nakabalik naman. Nabutan ta mga isa na gid man kadikada. Pero sugod sang nag-XFM na ko, naka-one year na kita dere. Mm-hmm. May ara na nag-invitar sa aton nga ma-judge na ta.
1: Gani man.
0: Lain gimanggali yung XFM, no?
1: Dasang sinasang judge, MC naman.
0: Hindi na ko na yan. Kapoy-kapoy na bala na obra.
1: O, bisa mag-judge ka bala ka kapoy man ay.
0: Pero at least yung pungko alang ka mamati.
1: Mapungko ka mamati, gani. Pero ayawan ka man na pili kundi end ang pinakataho.
0: Gani, pero mag-MC ka, ikaw nga daan ng master of ceremony.
1: Ako sa bagay.
0: Tiyawan ka kida iya pa, ano ya?
1: Paliti.
0: Pero amuna bala ang nagbuhi sa akon during that time sang garadyo kita, pero tapos yung may gagmay atong sildo. Lagko ang network, pero yung may gagmay pa sildohon.
1: Isang sa dito, mantabala sa Iloilo, kaya mo man ito nagbuhi sa akin.
0: Oo, MC-MC, no? Hosting, no? Mm-hmm. Tapos, pagkagabi, makulboy pa yun.
1: Ako yung kong gabi ka pang-upload.
0: Call center boy bala, call boy.
1: Mga kapsula
0: bala. Makasaka lang ang maguro sa paraiso sa Iloilo. Makita nyo pa na itong akong picture na nag-perform ko.
1: Sa ngunod sa kuiba ka man. Nag-tailo ka galing.
0: Oo, paraiso kuya. May ato pa ko to picture.
1: Ba?
0: Nga-saot ko sa ano na bala?
1: Pole dancing.
0: Sa tubo bala.
1: Pole dancing gani.
0: Oo. May ato pa ko na to picture.
1: Ba?
0: Wala ka to kasaka ako.
1: Basit tubo, to ka nawasa.
0: Ano gid ba yung tubo gali ang imo nga ibutang? Imo na yung kadlawan ang tubo ka nawasa, how? Yan nga tubo gusto mo, how?
1: May lain kung nawasa ang ginasautan mo, how?
0: Ha?
1: May lain da, how?
0: Tikido ko pares-pares ng kadako. Ano daw mo, ni sila kadako? Galing ito, brown lang isa.
1: Correct.
0: Para sa masana kag healthy nga pananaw, di ka magduwa-duwa, tumarka mo Vision X Plus.
1: Gagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Bala mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ay, dahil lang yun, may nagsunggod na di bala sa akon.
1: Nga aman.
0: Ang balya, blacklisted na ko, Troy, sa inyo programa.
1: Nga aman.
0: Nga wala, mo na, nga wala mo na ginabasa, message ko kagabi. Dahil lang yun, ha. Troy, liog lang basa sa text. Oy, taga Colombia pa naman ni. Eh.
1: Wow!
0: Si ano ah, si Merlin Ponce sang Colombia niya, hindi Colonia.
1: Colombia.
0: Colombia. Saan din ang Colombia man? Colonia, guro ni?
1: Part of ano, guro eh? Sang Europe?
0: United States.
1: Part sang Europe.
0: Ay, Europe. Colombia. Sige. Wala man ah, hindi ko lang gitgaling mabasahan, bay. Kay may ginalantaw po ko di sa, ano, sa FB Live, tapos sa, ano pa, sa cellphone.
1: Sa cellphone. Hindi ka mo magsulungkot, kay balaan mo, gaano na di ay abi nyo na
0: mamati sila sa radyo mula na kahapos.
1: Tapos nang may ginakuti-kuti pa nga
0: dumudamo ko di
1: na computer.
0: Dumudamo ko di na finger.
1: Tapos dumudamo pag iti message ko nagasulod.
0: As in, grabe, hindi ya fingeran. Ay ko ka nagabi. Gamit na gamit, gini nga akong 10 mga daliri,
1: kamay at paa.
0: Ano pag isabugon siya? Kamay at paa. May ulo sa babaw, may ulo sa dalom, may sa tunga pa. Ano nung imo version?
1: May ulo sa babaw, may ulo sa dalom, pirmi lang nagabusong.
0: Kuha, Japon. Dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-831-1431. 0915-831-1431. Damo-damo ba lang pinangita sa imo?
1: Nga?
0: Sang wala ka duwa ka gabi?
1: Duwa ka gabi.
0: Ari o si Edison Torres. Ang balamang gabi, Sir Troy, kag Dolphy. Muling nagbabalik si Sir Dolphy.
1: Wow, salamat gid sa nagapangita sa...
0: Tapos si Mayari man din nag-comment. Ay, ara nagali, Troy, upod mo nga ano, cosplayer.
1: Cosplayer.
0: Makita mo bala sa SM City bala kada weekend? May naga-costume-costume da sa mga ano bala? May mga costume-costume da mga kabataan galagaw-lagaw.
1: Ah, mag-weekend. Okay,
0: ah, cosplay na ang tawag ah, sina.
1: Costume play, gano'n namin. Oh.
0: Ano, tigulang na daw. Lagi diyag update tao.
1: Sige lang bala kay ma-costume-costuman ko.
0: Amo na gani ka cosplayer, tawag sa imo kay gabi-gabi ka costume-costume ka.
1: Amo na gani.
0: Subong sinoy mo itsura kay daw may ara ka naman alom sa guya.
1: Si Malu.
0: Malu? Got? Maluhod? Sino kay nagbulos gani kay katropang kate?
1: Si Katropang Joy.
0: Oh, Lodo, paras kami tsura Katropang Joy.
1: Oo, oh, tungkol sa nga akong alo. Hello, lang na kanil sino nga duwa, Katropang Joy.
0: Kay kay Aira.
1: Katropang Aira.
0: Nilog-ilog mo si Joy. Crush mo si Joy?
1: Pwede.
0: Oo, oh, no? Ano kay Katropang Joy, gimana ako kay Nora?
1: Kay Nora, bi daw diriyo.
0: Ati kay Bilma, eh.
1: Wala mo na i-alo mo si Bilma.
0: Wala ka malo. Nakita mo tanong lawa si Bilma. Amo nang hindi mo gaya pagyambal nga.
1: Gani.
0: Nga, wala may alo si Bilma. Kita mo tanong lawa si Bilma. Nakakabalo sa may punta-punta to yan. May araw.
1: Gapati ka na nga.
0: Nga?
1: Kung may alo kuno sa bibig, may lapos sa dalom.
0: Ha? Amo na.
1: Kuno man.
0: Amo na galing ibutangan mong imong alom sa bong imong bibig.
1: Kay may lapos gid man.
0: Tuod. Sino na sino ang imo na kita nga may alom di sa baba sa bibig nga may lapos?
1: Basta.
0: Hmm.
1: Isa sa mga laki ko man sa una.
0: Ba! Imo si mo gid gali kay nakita mong lapos.
1: Ala. Nang tuod gid magali ang banila nga kung may alom ka sa bibig, may alom.
0: Hmm. Tingi, paano mo nakita nga may ara man sa alom sa lapos? Gimusisi mo?
1: Kung ikaw man bimagsigi, ungad-ungad mo siya. Hindi mo na makitaan.
0: Ay, kamuklat. Gali mo mata. Abi kong gapiyong.
1: Ginamuklat ko niya.
0: Tinga nga, paglantaw ko sa CCTV, gina, nagkaon ka sa hatlong gapiyong-piyong yung matao.
1: Uh-huh.
0: Kita ko si CCTV gina, kakaon ka hatdog, kapimpiyo mata mo. Tingala
1: ko kagina nga may nagapanitsit. Wala lang ko ng mind.
0: Oh, gatuyon-tuyon, biya tiil, kakaon-kaon sa hotdog. Kapag ko lang, grabe, loidlo si Agi ba? Feel na feel yung kinagkaon sa sandwich na may hotdog, putlong pa na. Tapos nagpabakal ko siya, ako bakli ko liwat, bakli ko sa, ano, sa Angel's Burger. Ba o burger man yung ginbakal tuod giman sa akon.
1: Sa ulihiya man lang ginbutang yung nang
0: gi- pag islang ko na lang pangalan, may wag yun obra ko na lang.
1: Angel sa to.
0: Hotdog yung, pero feel na feel mo hindi ginakaon ka hotdog ba? Kita ko sa CCTV. Kita ko sa CCTV, doon ang feel na feel mo ganyan. Doon ang...
1: Sa bagay.
0: Ang mga kinapaborito mo ganyan manaw. Namit ka man hotdog sa ano?
1: Ang ilang nga foot long.
0: Oo. Namitan ka?
1: Daw juicy nga. Huh? Ano ba yun?
0: Crunchy? Daw gina-imagine mo ganyan daw umaamo man. Galing kayo daw luya lang.
1: Walang git lapsi lang git. Sa toblang color sa foot long, bakit daw kalapsi?
0: Mati, kung ikaw mo nabi icha-icha mag-deliver, hindi ka mang lapsi. Kamu nang kapalang lapsi, kaya kung mag-deliver gani, ikna-icha-icha na sila para madasing ubras ng tao.
1: Pero dayaw ko ba lang sa taga Angel's Burger mo?
0: Nga man.
1: Kay burger lang ganyan nga akong gin-request ya. Mm-hmm. Siko dahi, mm-hmm, isa ka-order nga burger.
0: Mm-hmm.
1: Ang inatagay sa ako niya, cheeseburger.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na niya akong sala. Ya.
0: Ano to? Kaya may nag-message ako no, si ano Sir ano? Si Sir Julius Obang oh. Chorizo man to kuno gin kaon mo kaina, ambal ni Sir Julius.
1: Imo chorizo. Ang siring ko, nag-order ko ya isa ka order isang burger lang.
0: Oh, tapos
1: ang ginatag sa ako niya cheeseburger.
0: Teka, okay, wala mo man ginhambal kung ano nga burger. Kay, siyempre may cheese na, may ara man nga burger lang.
1: Amo na gani, nag-hambal lang ko sa plain burger, isa order. Sila, ang gulo na pamatian niya. At wala na ako nagreklamo. Eh,
0: oh, wala ka man balabawal sa mga pagkaon.
1: Gani.
0: Oo.
1: Oh. Sa tagay ko nireklamo mo, takaw na lutuan niya naman kaliwat.
0: Oh, charge sa iya yan.
1: Charge man to sa iya.
0: Oh. Si, bayaran mo na lang, kay maluoy ka man sa ano. Imo pang chicks ate, balang gid Julius
1: ano? Ano ko no?
0: Chicks burger ako niya.
1: Chicks burger imo. Ako niya no, di ko mamangkot.
0: Ano boy?
1: Sex burger.
0: Pwede ko makuha number mo ba? Biskan hindi gwapo ba sa buot lang gid Troy, salamat. Ay pangita sa. Dial ka mo ha, ang mga amon nga XFM call and text line. Dial.
1: Yes.
0: Dali lang, bala nga akong ara, kagagamay akong cooler, gabi na mo dahan mo cooler ko as alas 12 mo.
1: At hindi na kumintra.
0: Ano man, ginabantayan nila ang ano, ang sungad mo, ano ang gagululuwa.
1: Ang but,
0: Muling nagkakalingaw sila kung duha tayo mag-isuryana, bisang wala cooler, okay lang kunuyan mo. Kagabi tutuod. Duha kagabi nga ako lang isa, damudahan mo kuya cooler yan.
1: Wow.
0: As in, anong may ara sa imo man? Nga nga, adlukan sila kung manawag. Manawag kung ara ka?
1: Basta yung pagabigaw.
0: nagapinanawag si Ninya, si Grace. Si Grace maging...
1: Oh, nabuhi si Grace?
0: Oh, nabuhi siya. Si Grace maging patigayan ko siya nga taga-Kapis man. Lapitanay sila nga duwa. Atong mangingisda. Dumduman mo mangingisda ang color ta. Yung patigayon ko sa kay Grace.
1: Oh!
0: Makit-anay ko no sila.
1: Ate, mabingwitan ka ganda.
0: Tapos si Ninya, ginsikto ko ganda si Ninya. Sorry, anay kami ni Ninya to sa kabankalan. Ate, di ba, nag-nubihanay na ko sa ni Wako-Wako? Kay pakilala yan ako no si Wako-Wako kuno mo.
1: Ate.
0: Pakilala yan na si Wako-Wako sa iyang family sa December daw. Ate, ambal ko, gipamangkot ko siya nga ang ipakilala mo gid ano nakita mo kay Wako-Wako nga naka-decide kay pakilala mo ka or introduce mo sa imong family. Sincere ko no si Wako-Wako na tapos ginggaling ko pagid sa ginggaling kasi nga gipamangkot sa tikabalo na si Wako-Wako nga hindi ka makalakat. Ginako iya sa akon nga wala iya pamahambal ko nung hindi sa wala iya pamahambal kay Wako-Wako nga hindi siya makalakat. Mm. Tigin sikto ko man siya, pero kabalo ka magsika ka.
1: Amo gini pagsilinga, isabit mo gid ang tiil mo sa liog ni Wako-Wako.
0: Iba man ko sa te kabalo ka magsika ka. Kabalo man sa ako na magsika ka. Mm-mm. Kabalo sa magsika ka. Tiyambalan ko sa nga, ihambal mo kay Wako-Wako kung anong imututuod gid nga kahimtang.
1: Correct. Para
0: mabato ni Wako-Wako. Pero ginsulit ko pagid kabalo kagid man makasika ka kagid man niya ninya. Biyo ko no mas rate niya pagani ko no galing kay hindi na siya makalakad.
1: Man, te.
0: Kay ipatigayon ko sa tani kay ano mo, kay RR.
1: Si RR pagid.
0: Si RR, si RR to hindi ta maintindihan bala magistorya tong barangay Tanod gani sa Tansa. Amo to tani kay si RR hindi man to makalakad. Gusto ko updong ko tani si ninya kag si RR. Ha. Biskan tuwangan tapos si RR pakatuon sa kabankalan. Kaya hindi man sa makalakat. tuangan ta si RR. Basta matigayon ta lang sa kay Ninya. Tigil lang kayang ginpili ni Ninya ya.
1: Si
0: Wakuwaku gidya atong manugunang at taghimamailan.
1: Mm. Mayo de gol maguna.
0: Pagunahan niya gidya kuno ya Bermuda grass kuno.
1: Tamna niya tang Carabao grass.
0: Kapila ko yung sulit-sulit ng mga balo sa magsika. Kabalo gidya kuno ya magsika.
1: Kaya ati Mayo eh.
0: Idiyahan na kuno ya Japon kuno ya. Pwede pa gani kuno magtalikod pa gidya.
1: Ba?
0: Muna ngambal ninya. Grabe si ninya mo. Plautog man siya.
1: Mapati na gid kuya kung kabalo kapag mag-Chinese. Mabilib na gid kuya si Imo.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, may gabi sir. Pangalan?
2: Si Janet.
0: Oh, liyo ko lang sir, mute sa Imo Radio, sir. Para tayo yun na itong Suryanay.
2: Ngayon mo ko Radio.
0: Ngayon mo ito kayo. Liwat si Jan?
2: Janel.
0: Taga din ka, sir?
2: Antique.
0: Pila na edad mo?
2: 38.
0: Ano ni Balubuhi? Balupatay?
2: Ang Balubuhi.
0: Ah, may kabataan ka mo?
2: Why?
0: Pila na kakatuig, Balubuhi?
2: 4 years.
0: 4 katuig.
1: Sa sulod sa 4 years, wala ka muna kabata?
2: Why?
0: Ano man ang ano to ganing giambal ko kay naman hindi bangian man imo itlog sir Jan.
2: Chakto man.
0: Gatupong o kun bangian.
2: Gatupong.
0: Ah amo na kay gatupong.
1: Amo na gali nga wala amo ka bata kanya gatupong.
0: Sa sunod piliton mo nga magbangian siya hindi siya magtupong. Sir?
2: Oo.
0: Pila ka mo kato inagupdanay ni Uyabon mo?
2: 3 years.
0: Alawig na, no? 3 years. Saan ulang ka mo nagbulagay? This year lang?
2: Oo. Nga nagbulagay? 2024-23.
0: Nga nagbulagay ka mo gani?
2: Ginisla niya ko sa ibang niya laki.
0: Oo. Nga aayahan ng isla niya ka?
2: Basta bangian yun man now.
0: Atupong, hindi bangian. Ang bangian ang munang normal, ang tupong ang munang abnormal. So nangita niya siya galiyas yung bangian ng itlog.
2: Oo.
1: Or probably, guru sir, ang reason man kaya iti wala ka mo nagkaanak mo.
0: Maya mo na.
1: Siguro.
0: May babae, galiya. Yung babalaan, nga mabalaan sang babae nga makabata sa kung hindi ako.
1: Hindi, I mean, di ba more than 3 years man sila nag-updanay. Ti, amo to, di ba namangkot gani kung nga wala ka mo bata, wala.
0: Pero ga-fight sa mga mo, sir?
2: Hello?
0: Ga-fight sa mga mo?
2: Oo eh.
1: Siyempre, asawa yan mo.
0: Live-in?
1: Asawa mo ko live-in?
2: Live-in.
1: Ah, okay.
0: Ayaw, kapay siya man gali sila kag, no? Tingaman, nga why gi daw. Mayarag yung manabi time nga bisan 3 years na mong iban tag magaan sila sing bata tag 10 years.
1: 10 years. No, amuna. 8 to 10 abi.
0: Oo. Amuna kung ano, kung lalaki ka, dapat mga 18 or 20 years old ka pa lang sir, dapat makabata ka na kay kung mag 38 imo edad nga mo ka pa lang makabata. Nang do hindi mo na makita ang magdako ang ano, ang imo nga bata. Kay ang lifespan subong kuno sang mga bagong tubo sa mga Pilipino kuno asa na lang gid 60 kuno gi
1: Siling Manila. Ako luckily enough do buhi pa man ko.
0: Pero luya ka na bala.
1: Kapag si kuya ko may ginalutgot.
0: Oh, sir. Ilingaw ka man sa amon, sir, yan, Idolpo, sir?
2: Oo.
0: Nagkakalingaw ka man sa amon kung mamati ka lang?
2: Oo.
0: Salamat, kid, sir, ha? Amo na, nga na, inganyo ka nga makatawag sa amon program.
2: Oo.
0: So, kapati ka na, pag-intra mo, di, makita gid man sing, ano, makapares mo sa amon na program?
2: Kani.
0: May ara, kid. Sir, di ka ganit sa antike ganit, sir, San Jose?
2: San Jose.
0: Ah, sa proper.
1: Sa proper, good ka mo, sir.
0: Metro San Jose. Ano nga barangay San Jose gani, sir?
2: Lumabasan.
0: Ah. Ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Buot, masaligan, hindi parehosang una ko.
0: Ay, hindi parehosang una mo nga, hindi masaligan, amo na?
2: Oo.
0: Ay, wala na, subong ang mabuot, abi diri, sir.
1: Wala na ba, sir? Nakalaubos, ato sa tanan?
0: Oo, ang hampanganay subong ya, sir. Ngarab lang panamitan mo gudya ya ang ano ya ang babayi kay kung manamitan na sila sir hindi na sila magpalagyo sir ya.
1: Correct sir.
0: Oy na ya sa pabuot-buot sir ya. Ang taksanay subong sir ya kung malabot mo gudya ya iya bigong-bigong.
1: Kakon sagad man sa sir mag amo na sir pati puwak yes sir eh
0: deep throat gyud oh. Yes sir nga gitilak tilak amo na sir deep throat na tawag sir gamo amo ginaman naman gabi sir
2: oh.
0: Amon mo gina, sir, yeah?
1: Oo. Dasan ang mga cancer pili mo, sir, babae nga memorize sa ang vowels, ba, sir?
0: Ah, ano to gani mga vowels gani?
1: Naway! Eh, amon na, sir, pangitawang mo dapat, sir?
0: Oo. Naway na niya pabot-buot sa bumula, sir. Kung kay isa bala, gamater, ganyan ang performance bala, sir.
1: Correct.
0: Pati ka man, Dol?
1: Oo.
0: Paano ka, ano ang mga galawan mo, sir, kung magdo na ka mga dua, sir, ginaano mo, sir?
2: 69.
0: Ah?
2: Hanggang 69.
0: Ah, amo na na-perme? Way na iban?
2: Hindi. May ano? Kaya, may tuwad.
0: May kaya, may tuwad. Tapos?
1: Nakatilaw ka, may nga gin-wheelbarrow mo, sir.
2: Kasi subong pa lang.
0: Ah, wala sa wala yan na try with baro.
1: Wala ka try?
0: Arang
1: try mo, sir.
0: Arang ginakugos mo, sir, yan na try mo ang ginakugos mo siya?
2: Oo. Mag-aan lang man to.
0: Oh.
1: Mag-aan mo lang sa kuno.
0: Pero nakugos mo gudya, sir.
2: Oo.
0: Ah. Galing kay ang wheelbarrow ang wala mo lang matisting?
1: Wala eh pa matisting na lang. Tistingan niya man ko, no?
0: Paano mag-wheelbarrow gani, Dol? Ano ng wheelbarrow?
1: Siyempre, gina, ano eh?
0: Gina?
1: Gina, sabit bala ang iya nga tiil sa imo nga, ano?
0: Abaga?
1: Oo.
0: Ha? Ano ng wheelbarrow gali? Ati, wala mo pa na matry, sir?
2: Wal pa.
0: Pigaw.
1: Baka tapos.
0: Nag-38 pa edad mo lang.
1: Baka tapos mo, sir, nga wheelbarrow, sir. Tisingan mo man dasun ang helicopter.
0: Oh, to chak to. May helicopter. Helicopter, sir, na-try mo?
2: Oo.
0: Paano ba yung helicopter kung na-try mo, be? Gaano, be?
2: Hindi na palibot-libot sa...
0: Sa din, sabi na position kung galibot-libot?
2: Babaw sa dalom ko.
0: Aha, chak to.
1: Oh, pwede man.
0: Mo man na. Anong imo version sa helicopter?
1: Ako yung sa dalom.
0: Ikaw ang sa dalom. Mm-hmm. Tapos ikaw ang galibot-libot sa dalom?
1: Galing kay iti sa likod yung napagi.

0: dito yung helicopter na tawag sa to, kundi Chinook helicopter. Chinook.
1: Juan Balsa.
0: Wisit si Donald mo. Di, paano nabigaroon ng imo? Kay Gapa, kati siyempre matindugin na siya, di ba? Di paano na mabuslot ang imo gilumgan?
1: gambal man say ang iba niya ya blaga lupat kita ikaw pa.
0: Balanding kali sa ngayila ya pa take off inyo balanding gani. Sir, ang imo ngayon nag-improve, sir. Ang wheelbarrow
1: na lang gina improve mo, sir.
0: Amo na lang gina, sir, kay nakuha mo naman gani helicopter, nakugos mo naman gani. Natuwad pagit gani, Dolph, no?
1: Gani, man.
0: Di okay na. Ang ano na lang gina, ang wheelbarrow na lang
1: gina. Ang wheelbarrow na gina ang kulang sa imo, sir.
0: Oo. Pero ang imo nga piko, mabato pa man na?
2: Mabato, eh.
0: Ah.
1: Ilan pala ka gani, sir?
2: 38.
1: Ah, di, bakod pa na.
0: 38?
1: Mm-hmm.
0: 1988 ka na tao, sir?
2: Oo.
0: Papatiha ko, sir, nga bakod pa ako. 38 naman bala.
1: Sige, best, sir. Papatiha kami, best, sir, kung paano, sir. Isa, best, sir, ka. Oh.
0: 38 ang iyang edad, 38 man ko. Pero kung siya pa ang balon, bakod pa ko, no?
1: Oo, eh.
0: Paano mo, sir, nahambal nga bakod pa, sir, sa edad nga tantay 8?
2: Gano pa man, agabato pa man.
0: Agabato? Ang akon, sir. Oh. Ang akon, sir, gabato man siya tod. Pero kung matandugan, kakupos man dayon. Daw huya-huya.
1: Dapat yung kwan ka ng ano ganyang gatapik bala nga tanong. Nabla kung ihaboy mo bala gatapik sa bayo mo, ano na ganyan?
0: Amorsikos.
1: Amorsikos.
0: Tese, ano, bato ka pa sa amon, dinupak ng istorya.
2: Oo.
1: Sir, kung gatig, apagin na, sir, pila ka minuto, sir?
2: Daw naka-turbo.
1: Ba? Kabalo siya.
0: Kabalo siya. Kung naka-turbo, mga pila ka minute, sir?
2: Four minutes?
1: Five to four?
0: Doko Dasig man na. Doko Dasig? Kung four to five? Dasig lang, sir, kung mag-five minutes, sir. Hindi na lang ako mag-inom sa turbo.
1: Naaman.
0: Di 5 minutes lang.
1: Ha?
0: Lain man, kuya, kung makainom, kuya bala, sir.
1: Siling nila, sir, hanggang 3 days ko, no.
0: Akon mga 3 and a half. Basta hindi lang siya pagdandugon, gid.
1: Ba?
0: Oo. Pag inom ko turbo, matigagi man siya.
1: Mm-mm.
0: Pero galing kay kung matandugan, gamay.
1: Kasi niya ako no ganyan, 5 minutes lang.
0: Ang iya.
1: Mm-mm.
0: Ako niya malawig, ah, mga 3 and a half days.
1: Sir?
2: Oh.
1: Mag-amo na, sir, nga 5 minutes lang. Sir, ako nalang pakapta, sir.
0: Namin isa wala mag-a-on hotdog, sir. Paano kayo gano'ng ka-on hotdog sa Angel, sir? Gina?
2: Ano?
1: Sir, amo gina, sir, ang uni, sir.
2: Gato. Tamsak
1: ka na. Oo, sir.
0: No, tamsaking gina sa Syria, watasak gina sa ngadaan. Basta, sir, i-improve mo, sir, nga itong ano, sir, ang wheelbarrow, yung balidulpo, ha?
2: Oo.
0: Muna na nang kulang sa imo din, the rest perfect na na. Matigayo na, moon, subong agab, ima-plug imo nga number. I hope ang ma-text sa imo, muna nang imo nga pang matagala na gina.
1: Correct, sir. Kag masugod sa nga i-wheelbarrow mo siya, sir.
0: Oo. Pero may idea na sa akin, siyempre, kung makuha niya ang imo nga number, meaning namati ito sa atong na conversation.
1: Correct, sir.
0: So, amo man na ang iya nga preparahan ang imo inog improve nga wheelbarrow.
2: Oh.
0: Oh, sige. Ano to number mo gani, sir?
2: 0936 858 3573.
0: Liwat, sir, 0936
2: 858.
0: Okay. 858-3573. 0936-858-3573. Sir, salamat din sir dyan, ha? Thank you again. Nag-enjoy kami si Imo. May request ng kanta?
2: Why lang?
0: Ah, sige, salamat din sir, ah.
2: Thank you.
0: Nakatipid kami sang time. Thank you, bye.
1: Ang una na nga ma-text siya si Margaret.
0: Margaret?
1: Ret.
0: Ari na si Manananggal di Amor. Mayang gabi si Yodwa, Sir Tridol Pilangka. Bo, nahidlaw man ko sa nga rakak nyo ba? Salamat, Gid. May kayo nakachimpo na si Manananggal di Amor. Oras, 2 minutes before 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palabod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Pilangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ease the pain.
1: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitawid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Well, si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Taking papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa

0: 17 minutes after 11 o'clock and you're tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Sabi ko maupas, makupas sa galiyaya. Katropang Troy Tisoy, kaupo nyo sa phone, pal.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kag sang clear skin herbal soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang Columbia Gali Dolph, sakop sang barangay Malubon, syudad sang Sagay.
1: Oh, okay, may Columbia gin manggali iya nga ano
0: sa Malubon gali na iya nga
1: part. Abi kuan iya part sang Europe.
0: Wow. Pa-international.
1: Usually ang mga kita mo sa mga Miss Universe wala ginagakauli pero may ang Columbia.
0: Oh, bigatin man no.
1: Mm-hmm.
0: Lagwapo gali kay Janel Jan Tuma o Baladol.
1: Wow, to.
0: Ara siya naka-yellow araw nag-comment siya ba ako to Troy and Dolphy Langka nagtawag sa inyo nga duha.
1: Hindi na yung naka-yellow.
0: Ara raw raw. Naka-highlight sa akon nga comment section bla. Hindi mo naguro makita.
1: Kay
0: kadamol na sang dentist ang imo ta. Anti para.
1: Sige lang akon gwapo kati i-add ko bihe.
0: Pero nag-ayo ka man ayan sa iyang kung 5 minutes gid man lang sa imo na lang siya.
1: Ha?
0: Kung 5 minutes
1: sa nambala. Amo na gani, ako na lang makapot.
0: Kasi kapot lang ha.
1: Oh,
0: hindi na pag up and down na.
1: Oh, kapot pa lang, matigahan ka na.
0: Yak, basi kong damo na kalyo.
1: Ang ano?
0: Kubal.
1: Wala ah.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: Sir, 912-0076-7932.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ara na kita sa pinali sa ato ng program subong. Mm-hmm. Adil lang git bala Miyerkules na ta subong?
1: Oh yes.
0: Dasig lang sinadlaw.
1: Gani man.
0: Sa imo nga part dasig. Kay Lunes Martes, Lunes Martes wai ka git ya.
1: Ha?
0: Why ka bala Lunes
1: ti,
0: na Martes?
1: Bisan tuod nga wala ko Lunes Martes, pero ti ang inura sa mumla na yagyapon.
0: Pero at least, di ba, nakalagaw ka after 10 years sa Kabankalan.
1: More than 10 years, gano'n.
0: Pero wala mo lang makita ka rin si Rodel.
1: Wala.
0: Si Winston lang. Mm-hmm. Pero kung papiliyon ka si Winston, si Rodel.
1: Pwede both. lain man niya beauty ni Papa Rodel.
0: Lain man
1: si beauty ni Winston niya. Si Winston, hindi may pagka-Arabo.
0: Nakita mo gigali ang iyang ano, iyang Barabas.
1: Ay, kalam-kalam.
0: Ano gusto mo sa lalaki, ang Buranguson o kung
1: basta Takuan? Basta ng Barbunon.
0: Ah, mga
1: ha? Type ko.
0: Ngala ko gali.
1: Nga.
0: Ang mga amoy mo gusto.
1: Uy, oh. Makambal ka, ha?
0: Ay, may color to sa line number one. May nagtawag pa, oh. May gabi.
2: Okay. Ayong gabi, katropang Troy, katropang Dolphy.
1: May hello, gabi. May gabi. Sino ni?
2: Si Leo, ang kwartiro kape.
0: Ah, buta mo, pakot-pakot ka naman.
1: Sige lang, sige lang.
0: Yo, batuan na eh.
1: Oo, batuwi ah.
0: Umanda ka, lain-laino mo naman liwat, patsyon takit ka.
1: Basi, lain naman na ha.
0: Ah.
1: At ito sila yung ang color kuno sang brief. Nung labot ang color sang brief yan.
0: Sige, ready na kami sa imo nga papakot-pakot ah. Oh, ah, clue, anong clue?
1: Oy, kau na.
0: Kau na.
2: Kamu sang hapos-hapos lang bala.
0: Oo,
1: hapos-hapos
0: la.
2: Malaba-laba, na maputi-puti, ang iya puno, mabasa-basa, ang punta, mapula-pula, ang lawas puti, nagatulo puti.
0: Ang lawas puti, nagatulo puti.
1: Ang lawas puti,
0: rabanos.
2: Wrong.
1: Liwa, sabi mo nga pamangkot, B.
0: Malaba-laba nga maputi, puti.
2: Ang iya puno, mamasa-basa.
0: Ang punta.
2: Ang iya punta,
0: mapula-pula.
2: Ang lawas mapuli-puti.
0: Nagatulog.
2: Ang nagatulog puti.
0: Ah, kabalo na ko na. Kabalo na ko na. Apos-apos na na. Rambutan? Ah, gaya kami. Kandila ah.
2: Hindi.
0: Ah, kandila ah.
1: Sige, klo.
2: Ay, ara man lang da.
1: Ara, ganit. Ano ganit na sa?
2: Ginagamit na na.
1: Pagkaon?
0: Ah, ginagamit ako no.
1: Pagkaon, hindi.
0: Ginagamit ganit.
1: Ginagamit.
0: Mabasa-basa ang puntang pula-pula. Kalayo?
2: Hindi.
1: Puspro?
2: Hindi. Malapit na lang.
0: Lapit na lang sa puspro. Gasol?
2: Hindi.
0: Sulane?
1: Lighter? Lighter?
0: Price?
2: Hindi.
0: Price gas?
2: Hindi.
0: Oh my gosh.
2: Ay, siret?
0: Siret.
2: Ay, sos kapos-hapos.
0: Sirit na gani.
2: Ang puno, mabasa-basa. Ang lawas, maputi-puti. Ang lawas, maputi-puti. Ang punta, mapula.
0: Sabat.
2: Gatulo, puti.
0: Sabat.
2: Ano pa, kundi sigarilyo.
1: Bauti kita mo lang.
0: Ah, sigarilyo. Ang pula lang guro nga sigarilyo na. May amo puti pa bala.
1: May kwan bala. May mintol bala.
0: Kandila kaya bala ang tsakto nga sabat.
1: Kandila na tayo tani. Iya.
2: Pero sigarilyo na nga puti.
1: Ti, moya. Ay, moya ang punta. Pula-pula. May sigarilyo bala yan nga. Ano bala ya?
0: Kandila kaya yan tsakto yan nga sabat. Iya, leyo ya.
1: Napinagisubong kay may mga damo na brand nga sigarilyo.
0: Oh.
1: May sigarilyo nga punta yan. Blue gani. May itom.
0: Na.
1: Eh, mabais ka pagid.
0: Kandila, no?
2: Hindi yan kandila. Sigarilyo yan.
0: Sigarilyo.
1: Sigarilyo kaya yan nga pula.
0: Ay.
1: Ay, di. Sadya, pinatay.
0: Isa ka na lang ha.
1: Wala ka gidya.
0: Ang kay Chanda, madya ko no, Rixona nga roll on.
1: O, pwede man Rixona nga roll on.
0: Ako na. Balos ko ah. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako. Sabat! Sahan mo kami ha.
2: Balon?
0: Ha?
2: Balon?
0: Lapit na. Hindi na ako magatag, Kloke. Lapit na sa balon.
2: Mm-hmm.
0: Balon, tabay, kon bubun. Deep wheel. Pit na.
2: Bura.
0: Kahabon.
2: Ha? Kahabon.
0: Ha?
2: Bura. Bura. Kahabon bala. Yung tabok bala.
0: Layo na, layo.
1: Ikaw mamura. Talatalahin mo nga.
0: Madigwa agad ganun sa sulok-sulok namon. Mga pintas kami malami mo.
2: Ito pa.
0: Ha?
2: Liwatade.
0: Liwaton ko. Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
2: Wow. Anong klone na?
0: Ah, amo na to gani ang bubun hambal mo. Klo na to. Lapit na da.
2: Tubig.
0: Pwede.
2: Pwede na.
0: Pwede. Sabat.
2: Tubig.
0: Pwede gani.
1: Pwede gani.
0: Lapit na. Gusto mo guro magtubig, ba mo ay.
1: Te, sirit na?
2: Oo.
0: Buho.
2: Buho?
0: Buho.
2: Na buho.
0: Butas akong buho.
1: Lukita, bala nga lukita. Buho, hindi kada ko nga nagada ko.
0: Kagada mo ang imo ginakuha.
1: Correct.
0: Ah, diba?
1: Te.
0: Te. Te, okay na?
2: para sa imo buho sa ilong.
0: Oh, pwede na.
1: Pute.
0: Mas madamo nga ginakuha, mas nagadako.
1: Nan.
0: Buho. Te.
2: Okay.
0: Satisfy ka na?
2: Okay na.
0: Daw hindi man siling ginisahan ka namo ni Dolpo.
1: Ya ko naman.
0: Oh, si Dolpo naman.
1: Amo man nagyapon yung pamangkot. Mas damo nga ginakuha, mas gadako.
0: Alala.
1: Te ano pagid be? Ara ka pa da?
2: Bubon man gihapon ah.
1: Bubon man, hindi.
0: Sala na ng bubon, may ara pag itiban.
1: Ang buho, hindi naman na sa...
0: Ang buho, nasabat na na. May isa pag ina.
1: May isa pag ina ka sabat?
2: Ay, kundi ikaw sabat.
1: Ay, kanami si mo. Hindi ka hindi magpanawag na huwag liwata. Pati ka na. O, ti sabton ko.
0: Sirit ka na, sirit na, hirit. Hirit?
1: Hirit?
0: Sirit, hirit.
2: Sirit.
0: Sirit.
1: O, sirit na. Utang mo eh. Hindi ba lang akong damo ka utang, kundi gadako nga nagadako.
0: Kay may interest.
1: Nan?
0: Sakto man?
1: Sakto hindi.
0: Oh, balos. Balos, ikaw naman. Balos ah.
1: Depende man.
0: Balos ah.
2: Ano nga mata nga perte kalawig ang panulok?
0: Ano nga mata nga perte kalawig manulok?
1: Mataliwis oh. Eh.
2: Ha?
1: Mataliwis.
2: Wrong.
0: Ano nga mata? Ano nga, nga ma- ano man ang pamangkot imo man? Ano nga mata? Mata na gani may iban pa gidaw. Nga mata?
1: Ano kuno nga mata ang
2: IQ ba IQ?
0: Ano no?
1: IQ kuno.
0: Di what me? Ikaw tudutod ka?
2: Ano nga mata? Na perte kalawig ang kanulok.
0: Ano nga mata ang perte kalawig manulok? Karayom, dagom.
2: Hindi.
0: Ba? May iban pag ginagay karong mata nga imit lang ka pusangan ta nagigasubong nga gabi ha.
1: Tulok on.
2: Mata ka
0: ni. Di ba ang mata wala ginaya sing ano niya? Ang mata mo ginaya ang pinaka powerful sa aton nga lawas kay biskan ano kalapad makita ya ginaya.
1: O gani.
0: Oo.
1: Te.
0: Matasang mata ng karayom o kung matasang dagom.
2: Ay, hindi na.
0: O oh, sige, sirit na.
1: Silibat.
2: IQ, IQ ma.
0: IQ man.
1: May IQ ka, how?
2: Ay, sirit na.
0: Sirit, ah, sirit.
1: Libat gani.
2: Hindi. O?
0: O, oh,
1: ano sige, ah.
2: Perte kalawig ng kaya panulok. Ano pa kundi matayog, matayog.
1: Ita mo eh, lang oh.
0: Nakalilintian niya ganyan.
1: Ano gani address mo?
0: Di ka gani sa Ruhas gani? Sa di ka sa Ruhas?
2: Sa Kapi.
0: Sa Kapi. Ano ko no? Kamang sa di ka sa Ruhas, sabay sa Kapi.
1: Sa Kapi? Di na yun sa Kapi?
0: Sa diin ka sa Ruhas!
2: Kwartero ah.
0: Sa kwartiro?
1: Ano ka niya mo nga kompleto nga ngalan?
0: Huwag ka kabalo nga. Huwag ka kabalo nga lapitan na iping lang tabanwa sa dumaraw lang ako. Ikaw sa kwartiro? Ha?
1: Ano ka niya kompleto mo nga ngalan?
2: Kwartiro, pero wala nga panero.
1: Ano ka niya? Ano ka niya mo kompleto nga ngalan?
2: Sininyo.
1: Ha?
0: Sininyo nagsaka ito sa mong sa tower.
1: Huwag padalaan ta ka na NBI ah.
0: Pasumon ta ka.
1: Mga hindi amo ang imo ginapapakot.
2: Ayos na gan. Kasi ang tayo malawig na.
0: Oo.
2: Malawig ang tayo. Ano nga mata nga perte kalawig kundi matayog.
0: Sige ah, pasugtan sa buha.
1: Sige na lang gani ah. Kaya kung hindi ka lang loyal sa amo nga XFM, hindi tagit ka papaintrahon liwat mo.
0: Tinampa, taka karoon.
2: Wow, balimarapat ko ah.
0: Pero lingaw wala si Leo sa ato na. Pero sana wag kayo pakot-pakot sa.
1: Leo? Ka kita ka sang Luya?
2: Aloy a, kasi on aloy.
1: Amo gina imo on ko si imo pa paon tagin ka.
0: Okay. Oh, greet na, greet na.
2: Wala ka tanan, mayong gabi sa tanan, kaklamati sa XFM, sa Katropam, si Angging, si Ivan, si Angelo, si Berdan gali, sang Roa City sa Bulibad, si Marlene, si Marne, si Nining Munina, tanan-tanan na nagpalamati. Pwede ka na, greet.
0: Pa. Naka-greet ka na, request ka na. Guro. Title? Anong title?
2: I just call to say I love you.
1: I just call to say
0: I love you. Ah, si ano? Si
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Sige ah. Abalo ka na magkanta hao.
2: Amo manang na, isa lang ka tinaga.
1: Isa lang kuno ka tinaga na pala niya.
0: Sige, salamat gid Leo ha, tawag-tawag lang liwat. Oo. Timingon mo lang nga mayo, amon buot kung magtawag ka. Kaya kung maatulan gani nga ginakatok kami, mapatay ka ginamon.
1: Hindi ka magpanawa ko, Martis, kag Bernes ha.
0: Okay, ginadugo kami na. Bye-bye, Leo. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye. Salamat,
0: kid. Bye. Regards sa mga taga-kwartero. 34 minutes after 11 o'clock. See you tomorrow, same time. Madamang salamat, mga katropa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station manager, salamat, kid. Sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay, sa ngalan sa amang CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivay Nuy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko. Bango sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Santacule. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghuben kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Magkasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
0: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Dugay, gigulaan po sa akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahawag isa ko sa akong ubo. Damo nga gina salamat sa Premium D3.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
13: Go!

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
3: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
13: Si Darin, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Go! Yeah!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
2: Buti na lang,
3: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Kainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson,
14: menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Go!

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Go!

0: XFM. XFM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM. Sample
1: Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
6: Ang sakit!
0: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Go!

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntungin sa adlawad na kung pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inoms ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor. Sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!
17: Feel the vibration!
16: Yes.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-system pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-system pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: System pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: System pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Go!

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lirilo.
6: Sa ako call center agent.
7: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
9: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
10: consult your doctor. Bili sa mga bukika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko, si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santo Plus Gold.
0: Santo Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santo Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
10: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Assist pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Go!

0: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sunthorn Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Go!

0: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes to health.
1: Iar na ang programa na The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health.
2: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikaw ang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, man nagadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelm nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Kagang ato sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
4: Welcome man, Sir Jose Hill. Kag amo man kina welcome nato nang aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Jose Hill para sa inyo sini nga benepisyo.
2: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta bata, Doc Leo. Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
4: Sir Jose, ano may hambalan nun kita nga once gani karon madisiplina, mag emosyon nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati emosyon ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
2: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla maham, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. No, sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
4: Type 2 diabetes, Sir Jose, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Jose Hill sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josiel, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
2: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 at the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
2: Na diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal

0: sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sang HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sininga blood sugar, kun makita nyo sa inyo sininga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Dok Leong kun ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kun magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kun mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kun anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Dok Leo?
0: Ina Sir Josil, kun iniron mong imo sining kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kun waay man lang ina sa imo te ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
0: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
0: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya sa isa ka lock o kung padlock. Pero, hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid, amoni. Sige mo kimas-imas o ay gidyag-batsyag.
0: Correct.
1: So, paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
0: Diri kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kung amuneng aton sininga pangginawi, posibleng dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sininga mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kung amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
1: Hambal ni ila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ini ha. Ang pagkabuyonan sometimes masalaan ikaw nga damo ka kwarta.
0: Correct.
1: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
0: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga ilim nun.
1: Bisyo in short.
0: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
0: Yes.
1: Ang anobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
0: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigid sa panahon na ito, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo, pagtanaw sa television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel. Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine. Dira, kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang

0: ating ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa Nino Cleo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo siyang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Ah, mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamu sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga, abibalatian pa.
1: Oh.
2: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang sing manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga
1: palanublion. Sulundon.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secrets of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa inyo, Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josil, ano, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawaga mag-insulin therapy. But then again, ginasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: The secrets of health.
1: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin niya ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala nagid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: The secrets of health.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senadri, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent? nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo.
2: Pangginawi gid Sir Josil sa pangkabilugan ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung ginakaon gid naton tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaser Josil, daway na sang buwas.
5: 7 Plus Gold.
1: Nang nagakatabo subong amoni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mambal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
2: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
1: No.
2: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan no ba kadamo sang igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldan mo sa nga kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, again, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas, nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ng aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
2: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D, vitamin C, may mga benepisyo gali ini sila Sir Josil sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, ta Doc Leo.
2: Correct Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
2: Yes.
1: Kon may ginabatyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil, kay nga man daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type, ah, di ko bet. Pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos hindi nakpanghatag mo.
2: At tali Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamuti sa lamisa. Obserbare kung din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamuti.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
2: Tama.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this Ampalaya. So, in taking Santon plus gold, sometimes, in the absence ang aton sininga utan, hindi man kita masamigin makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santon plus gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sa fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon plus gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Dok Leo?
2: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Santon Gold Capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, yan ang recommend na aton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Santon plus gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santon plus gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health, para magbasko gato sining nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis, pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Dok Layo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
2: Yes, Sir Josil, no, that's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner, ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan itong mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
1: Amo na ka-importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton, ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
2: Mm-hmm.
1: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil, eh.
1: Mm.
2: Tungod dong kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton ti daw budlay man bala kung kaysa lubagon. Pero ibasin aton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josel sa manaming kapag inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic ka nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya Sir Josel neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na ang mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod open ang aton sining cellula, sulod absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sining kalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sining discussion parte sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo sa aton sining mga ngaragngag, gilagid,
2: ngislo.
1: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
2: Correct Sir Josel, kag sa isa pa ka rason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapat ian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kagadya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josel, kay kon dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sa mga joints posible mabalda. Ang iya sa nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix Sir Josel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sini nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas Sir Josel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Rayo Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, da si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: XFM.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
10: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assist the pain!
19: Muscle fever!
18: Acute pain!
19: Kahit ano pang pain!
18: Basta pain!
19: Mag-assist the pain!
18: Pangkalang pain!
19: Fast and safe!
18: Assist the pain!
19: Symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain!
19: Mabibili sa mga butika.
20: Roma City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Pilipinas.
1: Mayong aga Pilipinas, siyudad sang Roas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sa palatuntunan na Exciting Pilipinas. Karunyad lang kita sang Webes. Petsa. Yes, nakita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026. Siyempre, kaupod yun naman ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zaldi Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa!
0: Exciting Pilipinas!
1: Oy, bangun na! Aga na ni. Okay, labi na sa mga ginikanan da nga magadigamo pa para sa ilang mga estudyante. O, subong man sa aton sino mga kuturan nga magapanindahan aga pa. O, sa mga negosyo man dira. And syempre sa mga magabiyahe. Aga pa. Kumusta kamo mga katropa? Kumusta nangin adlaw nyo kapon sang Miyerkules? Kabay nangin Mayo, gini para sa aton tanan-tanan ha? Kaga ining adlaw naman sang Webes, suguran tagid. May aras ang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. Ang ipalapnag tanaman ang good vibes.

0: Okay man na wibis na kita. Do ka san o lang ta nag Lunes karon wibis na. Oh, dali na gid lang, dali na gid lang. Kag maga weekend na. Oh, pero sa mga adlaw sang Webes, let's make the most out of it. Okay, labi na saton sini nga mga trabaho. Saton sini nga pagpaninguha para saton sini nga mga pamilya. Oh, and syempre sa pagkayod. Oh, sa sining mga napili naton nga profesyon. Oh, kag sa sining aton sining mga pangabuyanan. Oh, always give your best shot mga katropa. Gani sa aton sini pagpangalagad ato naman nga gina-welcome. Ginatamyaw gid sang isa ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini nga mga katropa dira karon nga bugtaw na sa subong ation. Kag nagapamati na sa aton sini nga pagpalayag pinagi naman sa 106.5 MHz. Nalilisoan sang ila sini nga mga radio sa FM band. Kag sa mga nagatutok na live. Pinagi naman sa aton sining Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Oh, kumusta da karonong mga masako na naton yung mga vendors? Oh, nga nag-atad na sang ila sining mga baligya dira. Oh, sa magatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ilabi na gid dira sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Yahoo! Kay Sir Herminio Hikalde da, kumusta? Dira sa may Hikalde Meat Stand da.
1: Good morning.
0: And syempre sa kay Ma'am Ria sang Rina eh. Kag kay Sir Wendel Dolorda sa may fish section. Yahoo! Anong ginatad yun na subong? Subong man dira sa may utanan section kay Nay Rosalinda Antonio da. Yahoo! O, kaga kay Sir Leopoldo Ribise.
1: Good morning!
0: O, dira man sa may Bagsakan Center. O, sa mga bulantiros naton dyan, kaga syempre... Oh, sa mga amigo, tagid ang agwardya ho kay Harry, kay Roy RJ. Yahoo! Oh, dira man sa may poultry section. Oh, kay Ma'am Lenny de Pedro da, sang Erica Frozen Products.
1: Good morning!
0: Oh, subong man kay Sir Josue Esmalana sang Josue Dress Chicken. Yahoo! Oh, kaga kay kay Sir Francis Asugi sang Asugi Egg Supply.
1: Good morning.
0: Oh, sa mga kapihan man diyan no. Yahoo! Oh, dira sa sulod sang TATC kay Ma'am Aileen nagdales da. Oh, kaga kay Sir Antonio Bulido, good morning man sinyo.
1: Good morning.
0: Kabay sa subong adlaw ha, sa inyo naman sining pagpamaligyaon dira. Ay makabawi kag makaginan siya gid kamo ah. Yahoo! Sa aton man dira nga mga o kauturan nga nagapanindahan na sa subong aga. O pili anyo da sa Mayo kung ano dang sud ano nyo ah. Ayoy! Yahoo! Palapiti yun na da si Suki nyo. Abi, Suki, amo lang niya ako no. Isa ka kilo ah. O, ipahiwa-hiwa na lang. Ayoy! Kung sa isdaan man, hey, pwede palimpyuhan ko na lang na. Ayoy! Yahoo! Di ba lah? Kaga hindi yung paglimta ng listahan sang inyo sini mga balaklon na kapanakot. Yahoo! O, ilabi na sa mga naga-negosyo sa karinderiya. That's the jingle bell. Okay, nang paningda ka kay nung nuno, yos ang panings ka rin diri.
1: Good morning.
0: Oh, and of course sa ano man ah, sa kay Ma'am ano niyo, Rose De Peño. Oh, dira sa may Tatay Absidi.
2: Yahoo!
0: Itiri sa may

0: Oh, Subong Mandira sa kay Asa Arvin Itiri. Kay Sir Glenn Panes da ah.
1: Yahoo!
0: O kaga siyempre sa o di Gracia Itiri man ah.
2: Good morning!
0: Sa mga amigo, tamanda nga driver, oh. Oh, aga pa nagbiyahe, oh, ah. Nagatutok, gin. Oh, si Migo, tanda Jonathan Pilipi, o oh, kagjuan po tato.
2: Good morning!
0: O, oh, aga siyempre kay Migo, taman Jojo de Roy, ah.
1: Yahoo!
0: Oh, may nga gagin sa inyo, ah. Along sa pagmaneho. Importante, makalabot kayo mo di ka ron sa syudad sang Rojas. Nga safe ka mo.
1: Yahoo!
0: Okay, Migo, taman na ganito to. Dilo hero, ho.
1: Ayoy!
0: Nga, kada labay ko siya, ga, wakal gin nga. Aga ka pa nagwinakal, pre, ga.
1: Ayoy!
0: Ay, mano man tabi.
1: Ayoy!
0: Ito, ikaw ng alarm clock, utos balay.
1: Ayoy!
0: Sige, good morning, gina to. Kay nang Lisa, manda.
1: Yahoo!
0: O, oh, kaga sa mga nagatutok na subongo sa ato, sini nga pagpangalagad. O, oh, sa mga coastal barangays taman diri sa Roa City.
1: Yahoo! O, oh,
0: kaga sa kada kabanuhanan naton. O, oh, diri sa probinsya man sang Kapis. O, oh, good morning, kidanay daw kay amigo ta dyan-dyan na abawan.
1: Yahoo!
0: O, oh, dara sa may ulutayan, subong man kay nung Rio, kag kay nang Grace Aninang.
1: Yahoo!
0: O draman sa may aguho panay kay Migo Takag Parikoy o Rex Ramirez.
1: Yahoo!
0: O kay nang Annette Manda kag kay Adrian.
2: Good morning!
0: O subong man sa mga taga Hamulawon daw ah. Mga suki tagid.
1: Yahoo!
0: O si Eric kag si Tay Musok Bire.
1: Yahoo!
0: Si Tay Joel Bilyones. Subong man sa si Erodia, si nang Rosalie Bourbon.
1: Yahoo!
0: O kay Kapitan Michael Dolorda.
2: Good morning!

0: Kasabatan man sini mga mangungumada sa mga nabukid niya kabarangayan nga nasakupan gid sa aton sini nga probinsya.
1: Good morning.
0: Oh, laban-laban ning iban sila ni ginahulat-hulat na nani magpawa-pawa ang kalibutan ta. Oh, agud to nga makapadulong na sa ila sini nga mga taramnan. Ito man pagalipatan niya time yawon. Ang aton sini nga mga overseas Filipino worker din mga makaroon niya party sa kalibutan.
1: Good morning!
0: O labi na gida kay brother ko, Jeffrey Noynoy Diaz.
1: Yahoo!
0: O, good morning kita brother ha.
1: Good morning!
0: Kaga siyempre sa mga OFW naton dira sa may Middle East.
1: Yahoo! Good morning!
0: O, may dahil na nakapagpumati sa inyo, tanan-tanan ha. Kaga siyempre sa mga ano gid? Mga katropa listeners and solid supporters naton.
1: Yahoo!
0: O, nga aga pa nagbulugtaw ah. O, good morning kay Ma'am Liza Digala. And siyempre sa Digala and Divino family.
1: Good morning!
0: Okay, Tuto Baldison Escalada, good morning to.
2: Ayoy!
0: Aga pa si Tuto, bugtaw ba?
1: Good morning!
0: Kaga siyempre ha, kay Migo to da oh. Kapitan Evan Dorado. Sang insinyagan panitan. Nagatutok na subong ah. Kaga shout out lang kuno sa tanan nga nagapamati sa XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Okay, Migo Tamanda Robert Jude Padilla ho. Sa may lawaan.
1: Good morning.
0: Gapulo pa nga pina. Mga katropa. Sa ato na ganing Christmas countdown, may yara na gid lamang ha. Sang Sentosais Diaz nga nabiliin, nag-adlaw na sang Pasko.

0: Exciting Pilipinas!
1: Oras natin mga katropa, alas 4.53 na sa aga kagangini nga oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Exciting Pilipinas!
1: Sento sa ISD, yes na lang ah! Dali na gid lang, dali na gid lang. Kaga may ano ni? No, may mabato na gid kita. claim it mga katropa. importante may mabaton ta nga grasya ha, hindi problema. Good morning man daw kay ano kay Migo ta Lindon Hanoho sa Capiz Doctor's Hospital.
0: Good morning.
1: Syempre sa mga Migo ta man nga guardiya. Mga anay neighbor nato na. Mga nurses kag sa tanan nga staff sa nga Capiz Doctor's Hospital sa mga pasyente man dira kag sa ila sini nga mga folks. Good morning.
0: Good morning.
1: Salamat gid sa always nyo nga pagtutok ah. Siyempre kay Doy Arthur Manoa sa West Villa Flores sa Mayon.
0: Good morning!
1: Musta da doy? Kay Ma'am Leia Baez sa Inocencio Tiza.
0: Good morning!
1: Kaga siyempre kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning!
0: Good morning!
1: Alright, alas 4.55. Sa atong siningapag pangalagad mga katropa. Tutok! Tutok na kay Gadulong naman aton sinyo. May mga headlines sa aton mga balita ag impormasyon nga hatagan sa pagtamod sa subong aga.
2: Yahoo!

0: Headlines. Sa mga headlines, sa katod sining mga balita sa subong nga aga. Sa aton gani nga mga balita nasyonal. Headlines. Agna nga 5-year term para sa barangay kag sangguniang ang kabataan na officials. Aprobado na sa second reading sang Senado. Headlines. Dugang pa natin yung balita, National Ombudsman ginpamatukan ang hospital confinement ni Romualdez. Headlines. Samtang sa dugang pa nga balita, National Kampo ni Senator De La Rosa nagpanindugan nga wala sila makaibalo sa ginapahayag protektor ka ginapanaguan sang senador. Headlines. Sa ito naman yung balita international, US ginanunsyo nga ginguba nila ang 5 ka Iranian oil tankers matapos ang pag-atake sa American warship. Headlines. Sa ito naman nga showbiz balita, OPM singer nga si Angela Ken nagpagwa sang bag-o nga kanta antes ang iya concert. Headlines. At sa ito naman nga sports balita, Calvin Oftana ginkumpleto ang final 12 lineup sang Gilas Pilipinas para sa 2026 Asian Games. Oras sa Pilipinas, alas 4:58 na sa aga. Mga headlines sa ngaton sa mga balita, ang buylog at nga ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Santon Plus Coffee Mix. Copy na! Copy na! O kaga, siyempre, sa inyo sa pagpangape, pilihan nyo na ang kape nga manamit na healthy pa.
1: Yahoo!
0: O, ang kape energy booster hagang kape nga natural.
1: Yahoo!
0: Mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Bangod sa sustansya sa mangosteen, moringa kag soya powder.
1: Yahoo!
0: Aton gid mangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Siyempre, labing kinanglanon, tagid na ang energy at lodlaw. O, ilabi na sa pagtrabaho, ta. O, sa pagatubang sa mga kliyente, tada. O, kaga sa pagpanakwat sa mga mabugat. O, di ba?
1: Yahoo!
0: Ilabi na kung nagatrabaho, ikaw sa construction. Kinanglan man namon nga bilang mga katapo sang media ang energy. That is why every day amo gid ning ginakapita. Pagbugtaw sa aga. Santon Plus Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Pagtapos karon newscast, Santon Gold Coffee Mix naman.
1: Yahoo!
0: Okay, namit mga kapita mo. Siyempre, kung aga kinanglan to sang pagpabugtaw man. O kaga para aga pa may ano na ta, bastante nga enerhiya, bala? O sa pagdulong man sa inyo sa mga balita at impormasyon.
1: Yahoo!
0: Kaga siyempre, hindi lang ina. O, hindi lang enerhiya. Lasting matag sang Santon Plus Coffee Mix. Okay man makabulig pa ini mga katropa. O, sa pagtunaw sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa aton sini nga lawa. Pag makabulig, agun malikawan naton nga makalalakinhan. Ang balatian nga prostatitis.
1: Oh no!
0: Pag sa mga kababay na naman, malikawan ninyo ang balatian nga picos o confimus.
1: Oh no!
0: Bangod ang Santon Plus Coffee Mix, amayara sang isoflavones. Isa ka sa isang major flavonoid si makitaan sa legumes, o particular sa soybeans. Namo na ang nagabulig control sang aton nga hormone.
1: Yahoo!
0: Okay, amo ginang masami problema. Tamo, ining ginatawag nga hormonal imbalance.
1: Oh no!
0: But wait, mga katropa, there's more.
1: Yahoo!
0: Okay, ang Santon Plus Coffee Mix sa makabulig man para sa healthy digestion. Good for the heart, kay way ka chance magpalpitate sa imo sininga pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: O, manggaranon pa ni sa antioxidants. Vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene.
1: Yahoo!
0: Nagabalansi maninis ang aton sininga blood sugar level. Kag makabulig man kung nagapabuhin kita sang timba.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, switch to healthy coffee na mag Santon Plus Coffee Mix. Available sa mga suki nyo nga butika sa inyo sining lugar, sa mga leading drugstores man aton nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore.
1: Yahoo!
0: Baga syempre, mabakal man ini online pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: May kape ka na, may bulong ka pa kapag sick sa kada higo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning! Good morning, anida kay Tay Danny Di Martin ho. O kagay misis siya, Nanay Feli Di Martin, dira sa may sityo, Ubos, sa may barangay Lano.
2: Good morning!
0: O kay Migo Tamanda, Jobert Delphine, ha? O dira sa may panitan, good morning!
2: Good morning!
0: O kay Chudilon!
3: Ayoy!
0: Good morning!
2: Good morning!
1: Yahoo!
0: O nakapangapi ka na?
3: Ayoy!
0: Pagpangapin na, kay basi magtubo pa ang buhok mo.
3: Ayaw! Yahoo!
0: Kaya tinini, sinalin pinikito, tabigay man, good morning.
2: Good morning!
0: O, dira sa may Biskaya, President Rojas, ha, kay Jury, da.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: O, kaga siyempre, kay Parikoy, Edel Oliveros.
2: Good morning!
0: Kaga kay sa Otto Diamano, Dorothy Oliveros Padrogani.
2: Good morning!
0: O, draman niya sa may Dumalakas. O, si Sir Ferdinand Duro, nagatutok man, dira sa Kios Panitan. Good morning!
2: Good morning!
0: Wala pag-abukalan tubig.
3: Ayoy!
1: Yahoo!
0: Ay, dapat gin-pull muna na.
3: Ayoy!
0: Para dasig bukal.
3: Ayaw!
0: Bukal, kalbo, ay, bars.
3: Ayaw! Ayoy!
1: Yahoo!
3: Ayaw! Ayoy!
1: Yahoo!
0: Good morning, ida kay Chudilon, a.k.a. Nolidue.
3: Ayaw!
0: O nga, aga pa mapalipunan, manindahan, tapos aga pa na yun maluto daw ah. sa iya kantin.
1: Yahoo!
0: Okay, Ma'am Nini, baka sini dilatina manda sa may banika, ha? Good morning!
2: Good morning!
0: Okay, ano gali, ha? Donato Gerardino. Oh, good morning, manda!
2: Good morning!
0: Salamat kin sa pagtutok subong aga, ha?

0: aso-aso na ang agi kay nagbulaw naman kami amugane.
1: Ayoy!
0: Dali nami sinagay dakal pa igupon mo na yung sigida.
1: Ayoy!
0: Kay ma nagbulaw-bulaw ka naman.
1: Ayoy!
0: Balaan mo na gid mapalipunan ka, way ka na to karong parkingan.
1: Ayaw!
0: Yahoo! Kay Mrs. Manda ni Sir Chudilon, good morning da.
2: Good morning!
0: Aray, pagbalik na to, mga katropa. Tutukan nyo na ang kaundan, siningit pang linyada na itong mga headlines. And syempre, mga police reports karon ha. Igadulong sa aton sini patrol diri sa aton sini pagpangalagad. Balikan tayo na mga katropa diri sa aton palatuntunan. Makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras, 5:08.
3: XFM.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident

0: sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
4: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma na nakakudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga buki ka.
5: X FM.
0: Santhon Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Santhon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santhon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Antake lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili

0: sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpalagad sa Blatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton alas 5:16. Padayon ka mga nagatuto ko po ng inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Good morning!
1: Alright, ang inyaneng abahin mga katropa Buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. O, atensyon dira sa mga may diabetes. O na gulpi lang nag-spike bilang ilasin nga blood sugar.
2: Oh no!
1: O, pirmi bala ba taas ang inyo sininga blood sugar level? Madasig bala ka mo kapuyon kag pirmi ginauhaw?
2: Oh no! O,
1: hindi pagbaliwala ang mga sintomas ng diabetes. Ang Santon Plus Gold, may ampalaya kag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang sugar sa aton sininga dugo. O, gani mga katropa, hindi nyo pagtuguti ang matamis nga kabuhi ninyo magpait tungod sang masakit.
2: Oh no!
1: O, mag-Santon Plus Gold na. Available sa mga suki nyo nga butika sa inyo sininga mga lugar. Siyempre sa mga leading drugstores naton. Available gid ni sa Mercury Drugstore, sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, South Star Drugstore, o kaga siyempre sa Super K Drugstore mga katropa. O, mabakal man online, pinagigid sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok siya. Kaysa Santon Plus Gold mga katropa, ikaw gid ang una.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, good morning anayo kay Migota Solomon Antonio. O, nga nagatutok na sa subong aga diri sa aton

0: Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Sa aton yung mga balita nasyonal. Inaprubahan sa ikaduha nga pagbasa sang Senado ang Senate Bill number 2387 nga nagaduso nga palawigon ang termino sang barangay kag sanggunian kabataan officials sa tubtob 5 ka tuig. Kon manginlay ini ma-postpone ang November 2026 barangay kag sanggunian kabataan elections. Apang mga katropa, may nagpamalabag ng mga senador sa among hagna. Ini amo sanday Senator Tito Soto, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan kag Senator Bam Aquino. So may 5 senador nagpamalabag. Currently pila na lang senador ta? Si Marcolita kag si Jinggoy na custody pa. And then si Senator Lorin Ligarda nakalib pa.
1: Oh no.
0: Si Senator Bato missing in action.
2: Ayaw!
0: Pila na lang katropan Jason? 20? 20 na lang na oh. Tapos may mga aligasyon pa subong oh. May mga nagalaptang social media posts nga ma-out of the country man ang mag-utod nga kayitano.
1: Oh no!
0: Uy, hala!
1: Ayoy!
0: Ano ini?
1: Ayoy!
0: Lagay na, ano ning mga ginpamtang to sa Senado? Naghahampang?
2: Ayaw!
0: So, kinanglanon sa Gyapon ng 2/3 vote sini. Para mapasar ang among hagna. So may 5 nga nagpamalabag na. Ang pamangkot sini makuha pa iyan. Ang 2/3 votes. Kay may 5 yang hindi kaya gusto ya. Nga extend pa ang termino sang mga barangay officials so. Kag i-postpone ang eleksyon subong at tuig. Ano na ta subong Setyembre, yes? O may 18 na lang kadlaw nga nabilin, filing na sang certificate of candidacy. Oh, na sa jagin ni.
1: Ayoy!
0: Gani sa mga barangay official da nga nagalaom nga ma-postpone ang eleksyon. O hindi magpakampante. Kay basi magbago ang huyop sang hangin.
2: Ayaw!
1: Oh, no!
0: May nagpamalabag. Gani, good luck.
2: Ayaw!
0: Sa dugang pa naton nga balita nasyonal, ugot nga gipamatukan sang Office of the Ombudsman ang motion ni Anay House Speaker kag late First District Representative Martin Romualdez nga padayunon ang iya hospital confinement. Sino kay Assistant Ombudsman Mico Clavano? Mga bayon sang mga piskal sa mga doktor sang gobyerno ang magpatigayon sang evaluation sa kondisyon ni Romualdez. Agud may baluan kung kinahanglan pa niya nga magpabilin sa ospital o kung mamanage na sagwa ang iya kondisyon. Ginatagan pagtamod sang ombudsman nga dapat man magpaidalom si Romualdez sa pareho nga prosesong gina-apply sa iban nga mga akusado sa non-bailable cases kung mapamatud-an nga hindi na kinanglan ang padayon nga pag-confine sa ospital. ginaulat pang resulta sa eksaminasyon sa mga doktor sang gobyerno na manginbasihan sa masunod nga tikang sang mga piskal. Actually, viral ni gani karon ang anuman eh. Isa ka-post sang isa ka-doktor. Matapos siya ito makita ang vital signs ni Romualde sa machine.
1: Yahoo!
0: Okay, klaro. Suno diri. Pag-abot sa heartbeat, pag-abot sa pulso. Ay, wala problema.
1: Ayaw!
0: Tapos nagpa-confine siya.
1: Ayoy!
0: That is why mga katropa, ang mga doktor karon yung nagatatap ni sa kay Romualdez ang ginpasupina sang third division sang sanggunian sang sandigang bayan. Ginpasupina ni kay pag-aosisaon sila. Kung bala nagakangay sa Gyapon nga magpa-confine ining si Romualdez or tolerable man ang ginabatsyag sinikag, pwede na siya nga i-discharge.
1: Ayoy!
0: Kay matuod no, laban ganyan ang kuminto sa mga kutura naton. Kung mga imol gani ang nakahimo sang pagpangawat, bisa nangawat lang na isang manangka, nangawat lang na isang mangga.
1: Ayoy!
0: Nangawat lang na isang buga.
1: Ayoy!
0: Ipamedika lang na tapos pailan kaso kag prisuho.
1: Ayoy!
0: At isa mas well sa mga wanted person ng mga naaresto sa aton mga kapulisan o sa aton mga otoridad. Ipamedika lang na prisuhon.
1: Ayoy!
0: Pero kung politiko gani kag manggaranon kabalatian dayo no.
1: Ay,
2: oh no.
0: Ano na ginaobrahan sakit sang doktor?
1: Ayoy.
0: Daw presto sa nalantaw ko katropan Jason nga ano to gani ah. Korean drama. Okay, drama ah. Inang doktor siya sa prisuan. Sa din ang mga big time nga priso bala mga na-convict abi ka ngay sining ano ni sang blunder or whatsoever nagapalapit siya kinaubrahan niya masakit.
1: Ayoy!
0: Kinaubrahan niya diagnosis para nga pagwaon sila mga katropa.
1: Ayoy!
0: Ano, amo maning himuon de Romualdez?
1: Ay!
2: Oh, no.
0: Speaking sini mga katropa. Kapon to sa Diamond to kay may nagpamangkot sa kay Attorney Claire Castro. O kon ano kunong reaksyon sang palasyo sang aton presidente. O sa sining natabo karon siya pa kaisa. Ginahambal sa mga kadamaan ginlaglag.
1: Ayoy!
0: O, kumbaga ginpatumbayaan ah.
2: Oh no! Oh no!
0: Ang follow-up question na yun to sang reporter. Wala bala nagpangulba ang presidente nga base ikanta sa ni Romualdez?
1: Ayoy!
0: Okay. They were part of a circle mo.
1: Ayoy!
0: Di ba la? Di ba basta-basta ka tropan Jason ma-elect ka as House Speaker mo? Okay, kaya siyempre balaan sa mga politiko, sa mga kongresista, pakaisa mong presidente. That is why gin-elect ka. as the ano ni House Speaker. So politically motivated na sa Gyapon inang mga eleksyon nga na. So they were part of a circle. Oh, mga katropa. Oh, so Masang Palasyo, Baletor Nicler. Why dahil nagapangulba ang presidente ah? Sa mga amo na nga galapta karon nga chismis.
1: Ayoy!
0: Pag ang term nga ginlaglag, wala man sa ginlaglag ah. Kundi nagasunod lang kita sa due process nga ginatawag. Sa kung ano ang mga resulta sa ginpatigayon nga investigasyon.
1: Ayoy!
0: Oh, come on!
1: Ayoy!
0: Ilang taon ta? Kung mangisog ni si Romualdez o basi ma-stroke na lang ni Sa?
1: Oh, no!
0: Ma-stroke kayo siyempre, na-stroke, hindi nakambal mo ka-Droman Jason.
1: Ayoy!
0: Ay, manuoy ka.
3: Exciting Pilipinas! Balitang Nasyonal! Balitang Nasyonal!
0: Kung sa katapusan natin yung Balitang Nasyonal, gin insister sang kampo naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga wala sila makaibalo kung sino ang ginapayag nga poderoso nga protektor pagkun sa dinhi lugar nagapanago si Bato. Oh, ini ang ginatag sang legal counsel ni de la Rosa nga si Attorney Israelito Torion matapos gani ginpayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Naibaluan na nila ang ginahamtangan sang senador apang padayon ang ilang negosasyon sa mga ginaligar protector sini. Oh, suno kay Torion ang naibaluan lang nila among hugot ang pagtuon ni De La Rosa sa Dios among ginakabig nila nga protector sini. Ginpayag ni Torion nga mataas gyapon ang ilang pagtaod kay Rimulya kag nagalaom sila nga baguhon ang pulisa sa pag-surrender sa mga Pilipino sa International Criminal Court. Liwat nga ginpayag sang kampo sang senador nga handa sila nga magsunod sa gobyerno kung matuod nga ginapatihan nga may sala ang mamalida apang dapat sa korte sang pungsod pasakaan sang kaso kag ipaidalom sa trial si De La Rosa. Muna yung panindogan sa kampo ni De La Rosa kung iparesto gid man ako ya gusto ko diri lang kuya ilitigate sa Pilipinas hindi nga ipadalayo ko to sa ICC.
1: Ayoy!
0: Just like what you did kay Tatay Digo.
1: Ayoy!
0: Pero kung balikan taman sa tuanay, bali ba to? Bisan din man kuno dalon si Tatay Diggs, updan niya.
1: Ayaw!
0: Itig to sa ICC, gindala, karon hindi ka na.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: O, dali ka pa yan sa Pilipinas, mapapriso ka lain din.
1: Ayaw!
0: Dito ya sa Netherlands, comfortable ka to.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Pero on the other hand, mga katropa, do maungo man ta kay Rimulya kan.
1: Ayaw!
0: Malaan nyo nagalikag. Naman hindi yun na napagsudlon.
1: Ayaw!
0: Simula, nga man katropa Jason, i-anunsyo mo pa.
1: Ayaw!
0: Para ano?
1: Ayaw!
0: Do hindi ko mag-get ang logic ya.
1: Ayoy!
0: Mani anunsyo mo pa nga tuntulan mo na kung din siya nagapanago kung may protector siya. Oh, nga man hindi mo na lang pag-surprisahon.
1: Ayoy!
0: Di bla, apply yung bla, ano ni? Oh, search warrant? Oh, sobrahan na gini sa pagkabida si Rimulyaw.
1: Ayaw!
0: Ay, karon eh, bulos ta ka kay Jalibi.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Wala, tuntod lang. Hindi kuya mag-gets nga man i-announce mo pa. Para ano ina? Diba kay total wanted naman karon si Bato. Ay na, ano na lang ni si ano ah. O, si Rimulya.
1: Ayoy!
0: Balan mo din yan igin pabalo katroban Jason. I think isang nagbisita sa Iloilo.
1: Ayaw!
0: Alright, mga balita national naman naton, mga katropa, buylog, gagadulong sa inyo sang Cease the Pain. Ang only man relief nga sigurado madasig nga madula nga makapadula sa inyo na batyagan nga sakit din man nga parte sang inyo siningalawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties sa ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. May gintingob nga persaman sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL na nagasuportaman para sa natural healing process ang aton siningalawas. Mabakal ni sa mga suki nyo nga butika sa inyong lugar sa mga leading drugstores nato nationwide. Kag sarang nyo man yung ma-place order, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Ganyan mga katropa, say goodbye to or goodbye to pain and hello to life with Cease the Pain.
1: Yahoo!
0: Matyagan ko ya, katropa Jason, mima na lang to ya.
1: Ayoy!
0: Para may sabat na gidlang ya sa mga katapos ng media. Nagapamangkot sa update parte kay De La Rosa.
1: Ayoy!
0: Pero I find it ano ah. Parang icing on a cake na lang.
1: Ayoy! Ayaw!
0: Oh, no! Alright, Kim Jacqueline Bunsalan Osorio. Good morning!
4: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Balita sa international! Balita sa international!
0: Sa ito naman yung balita international, inguba sa US Forces ang 5 ka Iranian oil carriers sining Martes, Setyembre 8. Tapos maglunsyar ang tiran sang ballistic missile sa isa ka American warship sang nagligad ng mga inadlaw suno sa US military. Ini na ang ikaduha nga tion nga gin-target sang Washington ang Iranian tanker sa sulod sang isa ka semana bilang sabat sa mga pag-atake sa US military vessels. Nagapromisa man ang Tehran nga magbalos pa paagi sa pag-igo sa oil carriers malapit sa US allied Gulf states. Payag sang US Central Command gin manduan man sang American forces ang cruise nga iabandonar ang barko antes ini gin guba. Ay manindohan ni Kapong Sodo ay ginaga pa sa Y ano?
2: Oh no!
0: Ay ah. Tama na na, be apektado na kami oh, kamahal na sang gatong oh.
2: Oh no!
0: Pabugal-bugal na, be si Trump kay... Oh, damo sila oil reserves.
1: Ayoy!
0: Oh, tanan-tanan niya sa usawan sang US. Feeling superhero ni Silaw.
1: Ayaw!
0: Oh, ay, ang utang nyo, dako-dako na. Balik dayo na, Blanay. Antes ka muna magpinanggira, antes ka muna magpinangintra.
1: Ayaw!
2: Oh, no!
0: Uwa ka ulugot lang kay Gagwaya, manugasot ka mo yan.
1: Ayaw!
0: Kay Dugaya, dalahigon yung iba niya pungsod, sinang ubra nyo. Makon mo, lantawa, Bla. Ang atakiyo na lang yasang Iran niya ang mga allied states o sa UAE isang ano niyo sang US ang mga pungsod niya iban. Kusa din sila may mga ano to. Ay naku na lang.
2: Oh no.
0: Amo na yan nagakadala sa yan sining ubra kayo US yaw. Kupal kupal yung presidente ni.
3: Exciting.
2: Oh no.
0: Balita international. Mabuylog agad dulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule. President Donald Trump, masi ma ano na? Madulom ng pananawan mo, that is why gusto mo na lang sanggamo.
1: Ayaw!
0: Mag Vision X Plus of Gel Capsule ka, ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga may aras ang pinaseng yung kombinasyon sa phytonutrients. Popular nga ginagamit, nagproteksyon na ng aton mga mata, batok sa pagguguba, sinibangod, bansang katigulangon, kung pila ka mga komplikasyon. Mayari ni isang lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, kagiban pang nutrients. Makabuli, kagun mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
3: Exciting! Showbiz News!
0: Ag sa ato naman nga showbiz balita. Nagakalangkag ang OPM singer-songwriter nga si Angela Ken para sa iya nagilapit nga panahon na natin. Concert sa October 18 sa New Frontier Theater. Apang antes ang event, magapagwa siya sang bag-o nga kanta sini. Nga September sa subo nga September 25. Sano kay Angela gin tiguluhan ang among ambahanon nga tayo lang. Paginsulat niya ini isang 18 anyos pa lang siya. Gani 7 ka tuig man niya ini nga ginhimo. Payag sang 24 anyos na karon nga OPM singer. Gin pabakod man sang panahon ang nasambit niya kanta kag isa ini sa ginaulat sang iya mga sumulunod. Una na nga nakilala si Angela bangod sang iya kanta nga Ako Naman Muna. Pagwa niya ang iya labing unang album nga may kanta niya na payapa lang sang November 2022. Nami man niya abe si Angela Ken, no? Nabatian man niya mga kanta katropan Jason.

0: Ano ka sa alon, gali? Nalulunod sa batikos ng mundo.
1: Ayoy!
0: Oh, diba? Tapos, beautiful man ini siya.
1: Ayoy! Yahoo!
0: At ang ato naman nga, showbiz balita, mga katropa. Boylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton kutis. Ang sabon nga makapatay sang kagaw kag ang sabon nga daw naka-perfume kaadlaw-adlaw.
1: Yahoo!
0: Imo sa mangosteen extra kalin sa prutas sa mangosteen nga maamot yung may astringent property. Nagapagod sa aton panit kay nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura. Pwede tipunan sang balhas kag higko. Mayari man ini sang virgin coconut oil. Makapatay sang kagaw. Ano pang ginaulat nyo mga katropa para sa natural nga pang pagwapa? Siyempre pagpagwapo man, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.

0: Sports.
1: Sa ato naman nga sports balita, kompleto na ang lineup sang Gilas Pilipinas para sa nagilapit nga 2026 Asian Games sa Japan. Ini matapos magbalik sa team si Calvin Oftana nga amo ang nagkompleto sa Final 12. Mangin kaupod sini sanday Adrian Nocum, RJ Abarrientos, Don Trolliano, Cedric Bearfield, Zav Losero, Brandon Bates, Jeric Ahanmisi, Justin Arana kag Justin Baltazar. Tingwan sa pungsod nga madepensa ng ila titulo sa nasambit nga sporting event sa diin. Una silang maghampang batok sa Bahrain antes sa patubangon ng Kazakhstan kag China. Mga katropa, nga atong sinayang sports news, buylog naman yung ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayroon sa mga kaglabuwaska herbal extra kapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Exciting Pilipinas! Alright, tala 5:44. Standby mga katropa, kay check ta connection ta with katropang Elmer Estimar. Ang tanan sa mga natipon sini nga mga

0: Balita man mga police reports diri sa aton sini palatuntunan. Alright, check on sa line number 1. Connection ta with Getropang Elmer Estimar. Diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: XFM. Police report. Police report. Live report. Live report. Exciting Pilipinas.
0: Alright, balik-balik kanta connection ta with Getropang Elmer. Establish ta na yo ah.
2: Yahoo!
0: Okay, para makaduro-diritso na ta sa aton sini nga pagpangalagad. Siguro na patay, napatay ang tawag. Okay, sige, balikan ta. Connection ta with katropang Elmer Estimar.
1: Live report. Live report.
3: Oh no!
0: So, what's happening to the world?
3: Ayoy!
0: Dali lang gid, no? Okay, kakautod. Okay, sige, balikan ko.
1: Live report. Live report.
4: Katrabay sa taton, sini yung mga natipon, yung mga balita sa padayon, mga pag-monitor sa karinong kagkatawa, sa syudad kag-probinsya, sa kapis. Sa ibang mga kabanuanan, katrabay sa LD, so far, wala man gid sa mga nabalhag ng mga insidente nga na-record sila sini nga 24 man oras. Nga pag monitor man sa nga to siningitag sa tagsak ka mga kapulisan magluwas nigit lamang sa banwasan nga Pudebed or banwasan Mayon rather no sa diin na isan man ka punong barangay nga nagbuluntaryo nagsungka sa aton sining matapos ang kapulisan sa isa ka unit sa nga 12 gauge homemade shotgun hindi man ang kabahin sa nga programa sa nga aton sining Kapis PPO ining Kapis Tawhayan initiative man sa aton sini nga makapulisan agod nga pagasungka sa nga mga lost firearm sa bilog yang probinsya sa nga Kapis ining nasambit nga armas lutang ang voluntaryo ang gina surrender ni Honorable Romero Istibores ang kapitan sang manayupit maayon na Kapis sa karon ining armas lutang ang nga na sa kustodiya sa nga Fisags PNCO drayas may banwa sang maayon sa dugang natondering balita sa banwa naman sang sapian wherein arestado man ni ang duwa ka mga ginakabig wanted person una diri ka tropay saldi ining isa ka kinakabig top 7 most wanted person sa provincial level kag nadakop ini pinagi sa ginserbing warrant of arrest sa poblasyon sa Pian na Kapis takna alauna 44 sang hapon sang kahapon nga adlaw gi kilala ini nga akusado si kay alias sa Toto Dibay 29 anyos kag residente sang nasambit man nga banwa kagsud ini ang warrant of arrest ini ang ginisyo kag ginpermahan ni sang Regional Trial Court, 6 Judicial Region Branch 20, Mambusaw, Kapis. Samtang i-recommendar naman sa korte ang 120 mil pesos ng piyansa para sa temporaryo sining kailwayan sa kaso naman nga sexual assault. Sa karon nagapabilin pa ni sa bahin niya sa Pian Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo man nga disposisyon na. Sa dugang naton diri nga balita sa gihapon sa banwa sang Sapian nga sudin arestado man ang isa ka lalaki nga ginakabig man nga other wanted person matapos mangigin serbian sa gihapon sang warrant of arrest pasado alauna sang hapon kahapon nga adlaw sa gihapon sa poblasyon sa Pian Kapis inkilala ini ang nasambit man nga arestado nga si alias Jor para sa legal nga pagidaron kag residente man sa nasambit nga lugar ining si Elias Jor ang nagapangatubang sa pagbaylar sa Section 7 Republic Act 9175 o kon ining chinsobla illegal logging dira sila man sini nga banwa nga kon sa din ang warrant of arrest ang ini-issue naman ni Honorable Joe BP Valencia ang presiding judge sa Municipal Trial Court 6 Judicial Region Sigma, Sapian, Hamindan, Capiz, Gagnapitsahan, sang Setyembre, 9 kahapon man nga adlaw, kag mayara sang 18 mil pesos nga piyan sang ginrekomendar ining korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin pa ni dira sa bahin sa Sapian Municipal Police Station ining akusado para sa nagakaygo man nga disposisyon. So para mo sila nga ito ng mga balita nga natipon sa padayon na ito ng pagmonitor sa kalinong kagkatawa isang syudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat gid kay Katropang Elmer Estimar. So mga wanted person na si Cop dan sa Sapian. Kaya isa mang karmas lutang ang voluntaryo nga ginsungka sa aton dira nga mga kapulisan sa maayo. So dapat lang gid isungka ng mga armas nga way kasang nagakaigo ang lisensya nga ginakaptan da. No? Kay base bala may makasugid na sa mga kapulisan takag sa uli. O applyan ka bala search warrant da kag kayo ng balay mo.
2: Ay!
0: Oh, no! Lang inanamihan niyo kayo ng balay man.
2: Ay!
0: Dabo na kapaglalain mo mga nagginaimplementaran sang ano ne? No, sang search warrant mga katropa.
2: Oh no.
0: Kayon ganila balay damo nga panglalain.
2: Ay!
0: Gani ah, kun may loose firearms ka mo da, i-surrender na lang na. Parang hindi na maglabot sa punto nga o kayon pa dang balay niyo.
2: Ay!
0: Good morning, anayo kay Migo Ryan sina De La Cruz. No, nga nagbulaw pero matulog sa kunuliwato.
2: Ay!
0: Nain good man kong bakasyon ng mga estudyante kay gapabulaw-bulaw ka.
2: Ay!
0: O, di ba? Ang subong eh, nang ano na gani, subong sa... Ano na ganing ginatawag subong ah? O, sa high school? Ano nga nalipat ko ah?
2: Oh no!
0: Sim break gani pero semestral break pero may ano na eh. End of the ano na gani subong ah. End of nalipat ko.
2: Ayoy!
0: Basta. Okay, balan mo may end of the first term na no? Mga katropa, end of term na. So napila na 'yung duha ka semana ni bakasyon katropan Jason. Duha no, do dira guro. Sadya lang ah.
2: Ay!
0: Ikaw mayo na kay hindi na magano magugta sa mga ginikanan. Ha? Dira lang anay kamo sa balay sa mga kabataan da kag syempre ang ano gid ni subong may klase ang college mga katropa
1: exciting Pilipinas.
0: By the way, good morning anay daw sa kay Tuto Juan Bilbes.
2: Yahoo!
0: Sa Tuto Batsuyan da nga nagatutok subong ho ah sa aton sini nga pagpangalaga.
1: Good morning
0: kay ano man da kay Ryan and syempre ha sa ano man sa kay Nung Nonoy da.
2: Yahoo!
0: Kay ano gani Julian the fourth. The fourth na o the third?
2: Ayoy!
0: Kay tayo Julian man da Bilbis, good morning.
1: Good morning.
2: Yahoo!
0: Kaga syempre sa mga listeners man aton da o. Okay, Migota J. Bernas. Sa Mungpong and syempre sa kay Migo Taman George Agil.
1: Good morning!
0: Nagatutok always at risaton sini pala tuntunan.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, oras na ton. Alas 5.54 na. Alang-alang na ginangaton sini Tiempo. Kaga siyempre sa ito na lang nga Christmas Countdown!
2: Yahoo!
0: mga katropa, masa aton karon nga Christmas countdown. May ara na gilang sang sento sa isdias nga nabilin kag Pasko na. Yahoo!

0: 用淡薄。
1: 哎呀！
0: Vamos, salamat sa inyo pagpupuntiyaron diri sa ato dinhi nga pagpangalagad. Oh, end of the term black gali, tama no? Ara gali si Chudilo no. Ay, okay, thank you again.
2: Ayoy.
0: Amo na subong eh. So, to si Mistral Break at Tropon Jason. Masubong end of the term black.
2: Yahoo!
0: Standby na mga katropa para sa aton sining Express Balita. Partner ko na lamang sa technical side katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alagad, inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr. Lagi din pala tuntunan, exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: XFM. Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: on Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis.
3: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
5: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roa, Sigsabugos nga Pilipinas, alas 6:04. Kagang ini nga oras, builog naman nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Express Balita. Express Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Now nakita karon sang Webes pet sa Jess nakita. Sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Agaron sa aton sini nga mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, tatlo ka individual dakop sa ginkasa nga drug bypass operation sa siyudad sang Rojas.
1: Headlines.
2: Suspect nga nagbuno sa kaupod silimnan sa banwa sang Ibiza nagapabilin nga at large.
1: Headlines.
0: Probinsya sang Capiz nagtapos bilang first runner up sa best booth sa 37 Philippine Travel Mart.
1: Headlines.
2: Inflation rate sa probinsya sang Capiz nagnubo sa 3.8% subong nga sang Agosto.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung balita nasyonal, hagna nga 5-year term para sa barangay kig SK official sa aprobado na sa second reading sang Senado.
1: Headlines.
2: Presidente Bongbong Marcos Jr. magatambong sa BRICS Summit sa India sininga Setyembre.
1: Headlines.
0: Sa balita international, Trump gin kilala ang mga biktima sang 9/11 attack.
1: Headlines.
2: Kag sa balita entertainment, Brian Poe kag Margarita Gutierrez gin kasal na.
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung sports news, pito ka mga Pinoy boxers magapasakop sa Asian Games.
1: Headlines.
2: Kag sa health news, migraine na hindi lang simple nga sakit sang ulo kundi ginaangot man sa sensory signal sang utok aton hibaloon.
1: Headlines.
0: Sa business news, pagnubo sang rice inventory sa pungso dili dapat kabalak-an suno sa Department of Agriculture. Oras sa Pilipinas, lasay 7 na sa aga. Agaron sa detalye sa aton sinigit pang headlines. Upod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Salde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang bukan. Balita sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Arestado ang tatlo ka mga individual. Nagisagin ka sa nga drug bypass operation sa pagpanguna sa nga PDEA Region 6 Guimaras Provincial Office. Ako na PDEA Capiz Provincial Office. Roa City PNP sa Sitio Railway, Barangay 9, Roa City. Inkilala mga kadadakpan nga sanday Rinaldo Macario alias Junjun, 28 anyos nga ginakabig high value target. Tag amo ang nagamintinar sa ngayobayob nga ginakabig drug den, residente sang Barangay 9. Alias Queen, 26 anyos, residente sang Barangay Baybay. Aga alias Ace, 24 anyos, nga residente naman sang Rizal, Palapala, Iloilo City. Apang temporaryo karon nga nagapauli diri sa siyudad sang Rojas. Na-recover sa mga nakaladakpan ang napulo tanan kasa Shea sang ginapatihan Shabu. Nga ginabulubanta may kabugaton nga 18 gramos kag may standard drug price nga 122,000 pesos or 122,400 pesos. Subuman ang iban pang drug para pernalias. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang PDEA ang mga naaresto ang magapangatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 mako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balita bukan, balita sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, nagapabilin nga at large ang suspect nga nagbuno sa isa ka glass installer nga kaupod si Silimnan sa barangay Basyaw Ibisan Capiz sa tinalikdan nga Setyembre 4. Matandaan nga ginkilalang biktima kay alias Mildred, 41 anyos, samtang ginatudlo naman nga suspect ang ginkilala kay Roger Balbona Singson, 35 anyos, isa ka

0: Long, kagkaroon yara naman sa istable nga kondisyon. Samta ang suspect, ang nagapibinis gihapon nga at large, bangod nga madasig na kapalagyo, matapos na kumiter ang nasambit nga pagpangbuno. Ginaulat lang sa karon sa mga kapulisan ng pamilya sang biktima, kung balayhan magkapasakay ni sa kakaigo nga panumbungon, batok sa nasambit nga sospetsyado.
1: Balitang bukan, balitang sangkal. Sa piyak nga bahin, nagtapos bilang first runner-up ang probinsya sang Kapi sa kategorya nga Best Booth Provincial Level sa ginpatigayon nga 37 Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City. Nakabato ng Kapi sang plaque bilang pagkilala sa isa sa mga probinsya nga may pinakamayo nga booth sa nasambit nga kahiwatan. May buluan nga nangin champion ang Kapi sa mga kategorya sang nagligad nga tuig. Sulod sa tatlo kadlaw aktibo nga nagpakita ang tourism sector kag mga manugtrabaho sang Balay Kawayan sang mga produkto, kultura kag mga inisyatibo sang probinsya. Gin-highlight sa booth sang Kapi sang kultura, innovation, system, sustainability, inclusivity kag wellness bilang kabayan sang tourism promotion sang probinsya. Nagpatigay man sang libreng food tasting sa diin ginpatilaw sa mga bisita ang pila ka mga lokal nga pagkaon kag produkto sang Kapis. Lakip ang alimango kag butong-butong. May mga tourism personnel man nga nagatag sa impormasyon kag lecture sa mga interesado mga magbisita sa Kapis bilang kabayan sa kampanya sa pag-promote sa mga destinasyon kag produkto sang probinsya. Nagpasalamat naman ang provincial government, lakip ang gobernador sa pagkilala nga nabaton sang Kapis kag sa suporta sa mga nagbuli gagun mangin madinalagon ang pagrepresentar sang probinsya sa nasambit nga travel event.
0: Sa katapusan nga balita lokal, nagnubo sa 3.8% ang inflation rate sa Kapiz sa Agosto tuig 2026 kung ikumparar sa 4.1% sa Hulyo 2026, apang mas mataas naman sa 0.3% sa kaparehong period sa 2025. Sunod kay PSA Kapiz Office in Charge Head Rosibel Beluso, base sa datos sa gapangunang major contributor sa inflation sa Agosto sa Kapiz, amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 37.2% shares. Gisundan naman ini isang transport kaangay sang gasolina kag diesel nga may 25.2% shares kag housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 13.4% share. Dugang pa sini na record ang top 5 contributors sa Kapis sini nga August 2026 inflation. Amo ang bugas nga may 19.4% nga may contribution rate. Gasolina 14.9%. Other leafy vegetables nga may 5.9%. Electricity nga may 4.1%. Kag makahulubog ng limnon nga may 10.1% nga kontribusyon. Mga katropa, ang mga balita lokal nga inyo nabatian ang buylog ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C nga may alkaline o kon isa kanan acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga makigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Sa ito naman nga mga balita nasyonal, ginaprubahan sa ikaduha nga pagbasa sang Senado ang Senate Bill number 2387 na nagaduso ang palawigon ng termino sang barangay kigsanggod ng kabataan official sa tub-tub lima katuig. Kung mangin lay ini mapospon ang Nobyembre 2026 nga barangay kag SK elections. Pumalabag sa among hagna sa Senator Tito Soto, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan kay Senator Bam Aquino.
0: Sa katapusan ng balita nasyonal magabiyahe sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos sa New Delhi, India. Sinis nga simana agud magtambong sa ika-18 nga BRICS Summit sa Setyembre 12 kag 13. Gin-imbitar mismo si Marcos ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sino kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, magatambong ang presidente sa mga summit bilang chair sang ASEAN 2026. Ang BRICS ginabugusan sang Brazil, Russia, India, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, South Africa, kag ang

0: ng United Arab Emirates. Mga katropa, mga balita national, ang buhilog na dulong sa inyo, sang Sunthone Plus Gold, nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si kasamanggustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga sarangin yung makabulig, agun nga papaayo kag mapakusog ang aton resistensya. Express Balita!
1: Express Balita! Balita sa international! Balita sa international! Sa ato naman yung Balita International, ginkilala ni U.S. President Donald Trump ang mga biktima sa September 11, 2001 terror attack. Sa giniwat ng seremonya sa bahin sang White House, gindala sa lugar ang 21 katapak kag may bugat nga 17,000 pound steel beam na nabawi sa South Tower sang World Trade Center sa New York. Bahin sang nasabit niya programa ang isa kasimana ng ika-25 katuig nga pagdumdum sa terror attack kag magatapos adlaw sa Biyernes, Setyembre 11. Igiin payag ni Trump sa speech nga wala malipatan sang US ang natabo nga pag-atake sang mga terorista. Madumduman nga ginabanta 2,977 katawang napatay kag linibo pa ang napilasan sa terror attack. Kaginimo sang Al-Qaeda kagin na pangunahan anay ni Osama Bin Laden. Katropa, ang aton balita international, ang buhilog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule ay isa kaltoy met eye protection nga suplemento nga mayaras ang pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Popular nga ginagamit ang proteksyon ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag gibad pa nga nutrients. Kabulig agud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, ginkasal na Sanday FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paul Yamanzares sa nobya sinihi nga si Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez. Giniwat ang kasal sang duha sa Santuario de San Jose sa Mandaluyong City sang Setyembre 8. Pila sa mga napiling nga maninay kag maninay sanday First Lady Liza Marcos, Senator Tito Soto, Manila Mayor Isko Moreno, Quezon City Mayor Joy Belmonte kag mga negosyante nga sanday Ramon Ang, Tessie Cis Coson kag Lance Gokongweya. Ginhiwat ang reception sa Foro de Intramuros sa siyudad sa Manila. Si Yamanzares, ang anak ni Anay Senator Grace Poe kag Neil Yamanzares, kagapo naman sang nagtaliwan nga aktor nga si Fernando Poe Jr. Samtang si Gutierrez naman, ang isa ka abogado nga nangin model kag anak ni Anay Department of Justice Secretary kag Ombudsman Merceditas Gutierrez. Mga katropa, ang balita entertainment, ang buhilog na dulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtinggulang sang aton cellula sa panit. Ini man anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.

0: Sa ito naman yung sports news, magpadala ang Pilipinas ang 7 ka mga boksingero na magpasako para sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Ini ang ginakalakipan ng Dynasty Petitio, Ira Villegas, Carlo Paalam, Yumir Marshall, Riza Pasuit, Jun Milando Ugaye, kag Norlan Petitio. Nagpidalom sa training camp ang mga Pinoy boxer sa Thailand sa diin magabiyahe ang mga ini sa Japan sa maabot ng Setyembre 21. Iwato ng Asian Games alin Setyembre 19 tugtob Oktubre 4 sa Aichi kag Nagoya, Japan. Ang aton nga sports news dala naman sa kaluhan sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mamera sa mga kakaglabawaska herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabas kong sinariyag nagapatas ang libido level sa lawas. Sa mga mister gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargin lamang sang isa ka kapsula. E sigurado nga mas maganami. Mas pagabako ng inyong relasyon kagang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni ganay safe inumon. Solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, mga katropa, ang migraine na hindi lamang ordinaryo nga sakit sang ulo, kundi isa man ini ka kondisyon nga may kang tanan sa pagproseso sang uto kag sensory signals. Mahimo ini magtugas ang mabaskog nga sakit sang ulo, pagplano ka, kag pagkasensitibo sa kasanag, kag tunog. Sa iban nga kaso, mahimo man ini nga rason sa mga pagbag-o sa pananaw o kung iban nga sensory changes. Nagkalinlain ng mga triggers ang migraine, laki pang stress, kulang sa tulog, dehydration, pagbag-o sang hormones, kag pila ka mga pagkaon. Kung ang migraine masami nga mabaskog o kung nagabag-o ang pattern sang pag-atake, ginarekomendar sa mga doktor nga magpakonsulta sa healthcare professionals para maibaluan ang posibleng kabangdanan kag husto nga pag-atipan. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himos malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga magaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitatam-i sang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sa buong plama katropa, kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa business news, ginsiguro sa Department of Agriculture nga bastante ang supply sang buga sa pungsod sa piyak sang malain nga panahon nga gina-experiensya. Ginpayag ni National Food Authority Administrator Larry Lacson nga masaminila. Pag ginamonitor ang inventaryo kag wala sang dapat ikabalaka sa buffer stock sang buga sa pungsod. Sono siya wala sang kabangdanan nga malarma angod sa pagdubo sang rice stock subong Agosto. Bangod-hungod nga ginahawan ang bodega agud may lugar para sa replenishment gikan sa palabuton nga harvest. Samtang angot sa mga lugar nga apektado sa malain nga panahon, partikular sa Central Luzon, ginpayag ni Lacson. Nganda sila magsabat sa mga lokal nga gobyerno nga mahimo maghinyo sang dugang rice stocks para sa mga apektado nga mga pumuluyo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update na ginadulong sa inyo sang kunagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ay mabalo nga 62 pesos and 51 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang mabalo nga 49 pesos and 47 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 97 centavos. Euro 72 pesos and 75 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayalo nga 16 pesos and 66 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builo gid nga ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix nga kusilin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: And There you have it, mga katropa. Nga ton, sino mga natipon nga balita sa ton yung pagpangalagad subong adlaw sang Webes sa Express Balita. Mabalita naman ninyo nabatihan ang Buylogin, ginadulong sa inyo sa matikilidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Cal Clear Skin Beauty Soap.
0: Gini mga produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga suki nyo ng butika sa inyong lugar. Bakal man online, pinagi sa inyo sining mga shopping, TikTok shop, and of course, aton yung mga leading drugstores nationwide. Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga shopping, TikTok shop. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, Bullseye! Pwede ka tropan Joven, nanis ko gani tutok na. And sa tanan-tanan nga nagupod sa aton yung pagpangalagad sa mga naglantaw sa aton nga Facebook Live at sa mga nagpamati man sa ilang mga radio, good morning!
3: Good morning!
0: Sa katapusan, kami na lamang inyo ng itagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Rope.
0: Kag niyang Express Balita.
4: Yes to health!
5: The secret of health.
6: Ang aton suni nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay makaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton suning lawas, sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas. Kung mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarin lain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
7: Santon Plus Gold
6: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher, samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na itong malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
8: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Isang makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
5: The secret of health.
9: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
7: Santon Plus Gold.
9: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
5: The secrets of health.
6: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
10: Premium D3 Coffee Mix.
6: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ng ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa nga tonsil nga brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga tonsil nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no? Sa ginabatsyag naton sa tonsil nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid. Especially kababainhan sa amunang stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatsyagan ka mo sa ninyang mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyang soya, isa kasangkap sa ninyang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang ginabatyag sa inyo sa ninyang lawas. Hindi ka mo matamaan sa ninyang pag-irritable, hindi matamaan sa ninyang mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
5: The secrets of health.
4: Yes to health.
3: Hala, ka-exciting.
11: Win

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Hala, ka-exciting!
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuksor, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libong-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 6:54.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye! Mayo nga mga katropa ay nagpangalagad na panibago na naman nga edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sa Webes, Pecha Jess, sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Oy, oy, oy! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na! Yahoo! Oy, mayong aga! Oy, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Bango na sa may mga trabaho, estudyante ng may klase. Amat-amat na, hulag na, hulag na. Oy, malamig-lamig ang aton sininga aga ho. Nag-uom-guom kita. O, kung naka-aircon ka ba, nami pa ganyan pa rikutot yung itulog kong tani. Galing mga katropa, 106 days na lang oh, before Christmas.
1: Wow!
0: O, bangon na daw, bo. Kanina kung daw damo ka na absent, damo ka na sang late. O, tapos kagid, base hindi ka kakuha sang performance bonus, bla. Kaya ang performance mo sa trabaho, baldado.
1: Ayoy!
0: Oh, matama dapat ining nabilin ng mga binulan. Dapat pagod kwan ka. Pagod good boy ka o pagod vibes ka. Oh, di ba para hindi ka maapektuhan man ano man nga. Oh, di ba may mga ara sa gobyerno no, may mga performance bonus na sila. Iban gani nagasolusunggod na nada eh. Sanya performance bonus ang why performance. Kag ang sobra-sobra ang performance, parehas lang may ginabaton.
1: Ayaw!
0: Pero alcance man. O, sanya, una dahil ng chismisanay sa sulod sa opisina mo. Ngayon na si, ano? O, daway ginaubrada. Ma-time in lang na pagkatapos na, why na? Pero kita ya, grabe aton ubra, parehas lang aton nabaton. May mga mo gina mo chismisan gid naton mo nila mo. Oh, sambal performance bonus nga. Hoy. May tani ko mga performance nyo, Ma'am Susan Dolor kay aga pagabugtaw, gahikutar. Oh, makadto na to dayon sa opisina niya. Oh, kag maubra. Pagalakat ni boss niya. Pulo pamati dayon sa XFM ah.
1: Yahoo!
0: Oh, di ba mo na mga tirada da? Oh, ganin bugtaw na ha sa daw mga pulupigadong performance diyan. Oh, base sa sunod bang batunon mo bala pilang nahot lang ay kanugon man. Ay sa mga nakabugtaw na, nakabango na.
2: Good morning.
0: Hoy, kamusta ka mo da? Anong pala mahawon subong agaman? Nami ga crave ko sang sinigang isda. So, ayun ako katilaw sang sinigang isda mo. Ha, Ryan Sina. Ambal ni Ryan Sina. Kapin pa ko ng boss niya, mahilig sa maskulado. Balda, kaya imun tanan ng ubra. Ang unang budlay ko na, abi mo kung kaisa, abi mo daw, dikit na dikit ka na ha. Kaya galing, ginapaayawan kay trabaho. Ang balto daw yun ng isa, Raybo. Pag naman si Boso, isa taka-empleyado. Dikit-dikit lang gani kay boss kag mag solisipit-sipit ka abaga niya. Gahulunay daw yun si Boso. Kwan da yun si boss, tapos kon lambing-lambingon lang siya gani si boss. Ang ibang na trabaho, ginapasa niya di samon. E daw hindi niya ginya gusto mabudlayan ng street sekretaryo niya.
1: Ayaw!
0: Di ba? Ay, gambal dahil kwan na mo, kwan, oh, mahambal dahil ng boss si na Ryan Sina. Oh, daw ay kaga trabaho subungaw. Anong problema, dayaw?
3: boss, gasakit dabi ang akon paa eh. Oh, pagkatapos ang akon balanga abaga. Ambot ang naman naman daw hindi ko katrabaho mayan. Mga duha na gani ka bulan eh, hindi ko katrabaho it maayo ambot Ari balabos ang akon paa, masakit gid ka akon abaga.
0: Bebe, di ang baga ma, bebe, di tuluton ko.
3: Kanami, bo, sige ha. Mami, kabos magmasahe ba?
0: Bebe, yung paa mo, bebe, palantaw ko, abi. Baw, gaminiskirt ka pa, abi, ho. Bebe, bebe, ba, duga ba, no? Bebe, bebe, hiluton ta. Ay. Mga mo nagurong tirada. Mahambala. O, hindi nyo, ano pagpabudlayan si Kwan, ha? Si Inday, ha? Oh, ikaw, Dede.
2: Ah, boss! Amo now!
0: Ah, ikaw na nga, ano yung ubras ng trabaho niya, oh. Kaya damalain na pamatsyag niya, eh. Kalain. Ah, mga munabi, no?
3: Ay, thank you, good boss, ha? Agay.
0: Ano mo naman sakit naman? May banyos ko rin kay Banyos Santa. Oo, mari may banyos. Mari may santon na plus herbal oil. Eh, bebe, beha plus apluson ko.
3: Boss, nagkasaka, how?
0: Ay! Ihambal mo, hasta da sa kuhan ang sakit. Lukad daw si Solomon Antonio, ho. Lukad daw si Solomon, sinya ba, tani ako lang ang boss ba?
3: Ay!
0: Skartidor ng klase isang boss. Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad. O, ti... Mahaw na dami, mga palamahaw na. O, picha di peligro nga daan, subungong, mga sinimana, ho. O, diba? Si Lee Collection, Sir Job, good morning, pwede ka hulog, entry. Ari lang ko sa gate nyo. O, buksi to, ano, basi sarado naman ang gate, oh. O, buksi lang, ah. Itulod lang. O, Tin, may bisita ka na ako, no? Mahulog entry. Basta hindi ka wala magbukas. Ara na. O, aranas ako na. Okay, sa aton sining pagpangalagad, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki, ng mga tagpalamati. Sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan sang aton sining palatuntunan. How are you, people? Oy, okay ba tayo dyan?
1: Yahoo!
0: O, kabay pa, ha? Abay pa, okay lang tayo dyan. Parehas kay Teacher Dyle Lorena Daza de la Cruz. Okay pa sa old ride. Now hi kay Y Klase. Oh, sa mga listeners na dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Oh, kamusta na da ang terminal sang Luktugan, Adlawan, ha? Kamusta ka mo da? Oy, sa inyo dyan.
4: Good morning!
0: Kamusta mga pasayro da? Dira sa Otaran Section, kay Leopoldo Revise, kag kay Kwanda, ha? Roma Rosalinda Antonio. Dira sa May Pueblo Terminal. Oy, may aga sa inyo dahil mga driver dahil sa terminal. O, amigo, tada, kung anong kakumud-kumud sa kahapon. Inyo daw, ay ko na lawagan ba? Amigo, tada, sa kay Toto de Lohero, kay Madam Daho, sa de Lohero Barber Shop.
4: Good morning!
0: Pero ari sila distisa, niya Toto yung gaunay radyo ko stisa da sa bangkiling. May nga galanda, mula monitor diri sa ito niya pagpangalaga, do. Diri sa may, Maldita Ban Terminal. Kahapon, nagpanyaga ko da sa ABCD. Dawagi ko kabate, gaingaw radyo nyo dyan.
3: Ayaw!
0: Dakot nyo sila. Ay, sila kilala sa akon. Ay, nagpagunting ang bata ko kahapon. Gindala ko, dali-dali ko lang. Kaya daw pugara ng buhok niya. Gindali-dali ko to. May pila pa kaulo nga ginagutrap. Si Toto de Lohero. Ito ang Pasko. Ay, sila niya panyaga to anayo. Singko din din namin kladan. Ay, tudlo niyo man to sa ako. Nung sinyo, sa tabok. Baw sa absi dito ho. Galing ay hindi man sila kakilala sa ako. Sako sila. Pero daw ay ginagatunog radyo niyo daw. Dako. Oh, good morning la. Sa ang bal ni Toto de Lohero. Hindi ah, kayo naglabay ko dyan. Kay na agaga, tukar. Sinin ko daw hindi man run out to.
3: Ay!
0: sige, dira sa Arvin Eatery and Insurance Company. Ah, oh, sa Apoy Vlog gihapon na. Kagira sa De Gracia Eatery. Oh, sige, sa inyo dyan, ha?
4: Good morning!
0: At syempre, di ba mapaulihi ang aton sining mga katropa onliners?
4: Good morning!
0: Ay, labi na sa mga kapisnon sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng kalibutan. Na nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Pagi naman sa aton sining official FB page, ang 106.5, XFM Rojas City, Capiz. At syempre, secondary page na ito, no? Ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Ay, sa mga katropa naton, good morning. Sa mga wife pa naka-like and follow sa aton sininga page, oy, paki-like and follow na lang. Mga katropa, para hindi ka mo maulihi, ha? Sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan, adlaw-adlaw. Tutok lang, ha? At syempre, araman, nakapin ang aton sining kuan. Nakapin ang aton sining mga katropang kuan, no? Nga Facebook, YouTube channel. Pwede nyo maniskan ang aton sininga QR code for subscription. So, subscribe na, ha, sa aton sininga mga katropa. Sige, ang oras na ton, las 7:08 na, dari sa aton sininga pagpangalagad mga katropa.
4: Bullseye!
0: Standby kay check na ton, pinagkalatest nga lakat sang panahon. Direktamente mga kabinan sa aton sininga pag-asa. Ay, baloon ta, no? Kay nagabantay na si Sir Jovert Del Pinho. Ano ba lang dalagan sa nga tiyempo na ton? Subong at daw sang Webes. Kahapon daw okay pa, pero subong, ha? Mag-uom-guom, magiging katama. Anong rason sang pag-uom-guom? Kaya yung buka ng report na gikan sa pag-asa.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
6: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon, particular na sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. Patuloy na makararanas pa rin hanggang kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan, kasama din yung pag-ilat pagkulog, particular na sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din dito sa may Calabarzon area, ilang bahagi pa rin ng Mimaropa, at maging dito sa may area ng Ilocos Region, particular na yung Pangasinan at La Union, ilang bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley Region. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad na hanggang malalakas sa mga pag-ulan na mararanas sa may bahagi nga ng Zambales. Mapapansin naman natin, may kumpul ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, bahagi pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Kaya po ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman natin ang mas maliwalas na panahon at posible pa rin ang mga localized rain shower.

Kanlurang bahagi nga ng Luzon. So ito po yung ating outlook this coming weekend or sa mga susunod nga na araw. Muli, mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So 5 a.m. na may naka-issue pa rin po tayo na heavy rainfall warning, nakataas pa rin ang yellow warning sa ilang bahagi ng Zambales at dyan po sa amin sa Bataan. Kaya posible pa rin po makaranas ng mga malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. So mag-ingat po sana kayo at sa mga kababayan po natin na nakatira dito sa may area ng Zambales at sa may hilagang bahagi ng Bataan. Iba pang bahagi ng Central Luzon, patuloy na makaranas ng mga light to moderate up to occasional rains or heavy rains, particular na po sa susunod na tatlong oras. Ang next update po natin ng heavy rainfall warning ay mamayang alas 8 ng umaga. Samantala, as of 5 a.m. may naka-issue naman po tayo na weather advisory. Ito naman yung inaasahan natin ng mga pag-ulan sa loob ng 24 oras. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad ng malalakas sa mga pag-ulan base sa ating weather advisory sa area ng Zambales. Habang ang malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, maging sa may area ng Pangasinan, La Union, at dito sa Benguet, at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, ay makararanas ng mga, kung minsan po ay malalakas sa mga pag-ulan. Again, dulot po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Ito po yung mararanasan sa araw na ito. Muli, mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide dito po sa mga lugar kung saan naka-issue po yung inaasahan natin na posibleng malalakas na mga pag-ulan. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Zambales, habang mga occasional heavy rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, at dito sa may bahagi po ng Benguet, gayon din sa may area ng Pangasinan, at gayon din sa La Union. Makararanas naman ng mas maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog na maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon. Again, dulot pa rin ito ng southwest monsoon o habagat na patuloy na iiral ngayong araw. At narito nga yung mga temperatura natin sa Lawag, sa Tuguegarao, narito naman yung sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay at sa Legazpi City sa bahagi naman ng Bicol Region. Sa may bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog din ang maranasan sa may bahagi ng Palawan. Ito ang narito po agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Malaking bahagi naman ng kabisayaan ngayong araw, lalong-lalo na po no, sa mga kababayan sa Eastern Visayas, ay makararanas ng mga light to moderate up to occasional heavy rains. Dulot din po yan ng southwest monsoon o habagat. Narito yung temperatura naman natin sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, mas maulap na kalangitan yung mararanasan sa may area ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, habang mga localized rain showers and thunderstorms at mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa araw na ito sa nalalaming bahagi ng Mindanao. Ang agwat ng temperatura natin ay narito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Asahan pa rin po natin, again, yung mga localized rain showers and thunderstorms kadalasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Bukas, inaasahan pa rin natin na posible pa rin yung hanggang sa kumisa malalakas sa mga pag-ulan, pero mapapansin nyo po na bawasan na yung mga areas na makararanas sa malalakas sa mga pag-ulan bukas. At kagaya po nung binanggit ko rin kanina, posible pong magkaroon ng low pressure area sa may western section ng Luzon at Visayas na maaring magpahina ng habagat. Kaya po towards the weekend, mapapansin ninyo hanggang bukas na lamang po yung ating weather advisory sa ngayon, dahil nga po posibleng humina yung habagat at mababawasan yung mga pag-ulang mararanasan dito sa may western section ng bansa. Pero mag-ingat pa rin yung bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet bukas, dahil nga posible pa rin yung kung minsan yung mga magkakaroon pa rin po ng mga occasional heavy rains. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na anumang gale warnings, anumang bahagi natin bansa, bagamat patuloy na paalala ng pag-asa kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas po yan ng alon, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naglalayag na maliliit na mga bangka. Samantala, ang ating araw ay sisikat, mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 6:02 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa itong iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan po real-time makikita nyo po yung ating mga in-update
ng mga weather advisory, thunderstorm info.

0: information, thunderstorm advisories, mga flood advisories, rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real time. Pumunta lamang po tayo sa mga websites ng DOST Pag-asa. At live nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Bullseye! Alright, nabatian si Mr. Obet Badrina diri sa Tonsening Pagpangalaga nagikan sa Tonsening DOST Pag-asa. Ay kang tangan mga kabinan sa sining pinaka-latest na itong lakat sang panahon. Okay, so habagat gihapon ha, ang nag-apekto Adria sa aton sa Pungsod, Pilipinas. O, Adria sa aton sa Western Visayas, no? So habagat, kag according gani mga kabinan sa aton sining Pag-asa, lauman naton ang pila naman ka mga tsansa sang pag-ulan. Ah, mga katropa, no? So kun lantaw naton ang rain forecast diri sa aton mga kaabyanan sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kita nyo kapon wala man ta nagsala, no? Sa aton sining rain forecast sang hapon tumupa gid. No? Pati ako gani na apektuhan eh. Kaya ako ang nag-forecast. Oh, sang aga, dala ko slakyan, oh, ay ulan. Sang hapon, nagmotor ko. Nalipat ko ako kundi nag-forecast nga maulan, oh, kundi tambay ko din sa estasyonan. Animalistic approach, oo. Oh, eh, kadlawan ko kahapon, siguro yung forecast ko manggaling nga mag-ulan, ano? Oh, tingnan mo nagdala-dala, kuya ako niya motor. Oh, kay pagbalik ko ay paginman ulan mo, pagabot ko diya, sos. Te umulan gulpe. Mga katropa. Oh, sige, rain forecast na ton. Subong adlaw sang Webes, mga kaabyanan. O, oh, aligmat, dalagid payong. Kaya posible nga ti, ma-experiensyahan na ton ang ining pila ka mga pag-ulan-ulan. Mataas ang chance sa pag-ulan subong nga adlaw. Basi sa inyo ganila lugar gatulo taliti na da. No? So depende sa concentration sang galom ha. Okay. Ang alas 8 may 55% nga chance sa pag-ulan, 50% sa alas 9, 45% naman ang chance sa pag-ulan alas 10 subong nga aga. Pag-abot alas 11, tub-tub alas 12, may 35% kita nga tsansa sang pag-ulan. Okay, karon sa hapon naman, balantayan ang alas 3, no? Alas 3 sang hapon may 30% nga tsansa sang pag-ulan, 40% naman alas 4 sang hapon, kag 50% ang tsansa sang pag-ulan, alas 5, tub-tub alas 6 sa gabi. Abot naman sa alas 7, maganubo-nubo siya by 45%, 35% naman alas 8, kag 30% alas 9 sang gabi. Okay, so asahan na ito na may, kita mo, nag-motor naman ko. Pero kayo na, gakuan ko na sa balay. Oh, siguro mo, ulan eh, hindi man guro. Sige lang, may jacket man ko. Okay, so again, mataas-taas ang chances ng pag-ulan. Naton subong adlaw diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. So mga tricycle driver, tidalagid ka muna sang inyo sining atrapal, no, para kung may pasahero kamo hindi man mabasa. Sa mga kwanda jeepney driver, sa mga arada sa lawod, dala kamo kapote ha. Basi maulanan kamo malamig daan da sa lawod, no? Siyempre, dalagid payong sa aton sa mga kauturan para bisan may kwanbla, no, may panangga kamo sa ulan. Alright, amoy itong aton sa ninyo weather update para sa subong adlaw sang Webes. Oras na ito, 7:20 ang ninyo oras, builog na ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! At syempre, weather update na ito, dala naman sa Caluan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, kapi na!

0: Malaga, Canton Gold Coffee Mix ang sabon.
1: Oy, kapina! Oh, magamon ni malamig-lamig mga kabienan, mga katropa ang panyempo. Oh, namigid man maghigop sang mainit nga kape. Oh, pero siyempre mas namit ang paghigop kung namit gid yang kape eh. Mainit, manamit, kagkargado sa health benefits.
2: Wow!
1: Oh, amo nang tirada dapat. Oh, para daw, ano bang iba nagapangapi para ma-relax. Ah, ina pagbugta mo pa, pagbugta mo sa aga daw, kalayan ka damgo mo. Daw ginabangungot ka, no? Pagbugta mo sa aga daw, stress ka na yan. Kagi ka mo sina. Pagbugtaw nyo daw, stress na stress ka mo, bangod sang damgo nyo. Lamin ako ng damgo nyo, ginalagas ka mo sang ginutangan nyo.
2: Ayoy!
1: Oh, tapos sinang waiwai ka kwarta, tapos sang nagapanukot sa imo, pilitaryo. Away na ka, nagapranka ka na ganing away ka kwarta, di pa sa'ya maghalin. O, kulang yan lang ya, daw imo kalag, daw kwaon ya, para lang ka makabayad ka sa utang ya. Haluoy ka. E, ara, sinamo. Gaprangka ka na, away ka na gani kwarta, di pa sa'ya maghalin. O, sige, dala na lang yung kalag ko kung madala mo. Dalang lawas ng katarungan ko.
2: Ayoy!
1: Oh, di pag amo nang bugda, amo nang ginakuan mo kada aga. Oh, amo nang ano, stress ka mo. Ay, dapat ma-relax ang mind mo. Ay, kabigon mo to nga, damgugid lamang ang tanan totobal. Ah, sa parikoy Dino Biloso. Damgo lang to. Ari kay dulaon ta ka panason ta ka sa pabinsaron ko. Ah, panason ta ka mainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Sa, ah, di ba? Para mapanas siya, para ma-relax ang mind and body mo. Alam mo ka, basta manami kung nung ginainom mo, ginakaon mo, healthy ang ginatughong mo sa lawas mo, at idula mo ng stress mo. Alright? Si Ryan, kung nung ganiya, gakatupay ho. Gakatupay bangon sa presyo sang gasolina. Ah, biskan sino mang guro, tupay yun, sinako na mo ng damgo mo.
2: Ayoy!
1: Oh, hulat ka, subong na tupay ka sa gasolina. Oh, hulat ka sa katapusan. Kay tubig naman kag kuryenteng makuan, pas hindi ka nakabugtaw.
2: Ayoy!
1: Oh, may kuwa naman, oh, taas naman, oh, expectaron ta daw, oh, kuryente ta ha. Bangon nga, sige, ligid ang pagnipis mga kabinan sang supply. Ati, may asahan na naman kita sini. Ah, preparar na naman ang bulsa sa mas dako nga balayran sa kuryente. Sunod niya sa sining bulan, no? Ayun na lamang. Ah, pero i-relax lang ah. I-relax lang ang body and mind. Santon Gold Coffee Mix ang katapat sina. Okay, kung naka Santon Gold Coffee Mix ka, may kape ka na, energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
2: Yahoo!
1: Hamba-hambal ka ba lang ha? Sige lang ha, biskan damo, blayran. Biskan damo, utang. Importante, gaglow ang skin. Importante, healthy. Importante, guapa.
2: Yahoo!
1: Ay, bakod naka Santon Gold Coffee Mix ka. Aman ang tirada, katropa. Nabakala sa mga suki naton yung mga butika. Diri sa Roja City, no? Dira sa may, South Star Drugstore. May ara, dira. May ara man mga kabinan, dira sa may AGB Drugstore. Sa may Caldeo. Birds Pharmacy, sa tanan nilang outlet. Dira sa Pharmacia Binhamin. And mabakal man mga kabinan, dira sa RB Butika, sa Banwa Sampanitan. Kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Santon Gold Coffee Mix. Hindi nyo pagkalipatan ha, base mahaboy nyo balang empty sa say, pulutan nyo liwat, o ikanugun ina. Pwede mapasakop sa aton sininga Santon na next FM Libulibong papremyo. Lapit na lang aton Grand Draw, September 27 ha. Kani, may mga nabilin pa kamuda, ibulyada na, katropa. Bullseye. Okay, Lechete, 26. Diri sa aton sining pagpangalagad, mga bihan. Sa aton sining palatuntunan, standby. Kaya hatagang taligwa ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabihan. Ano na hunta mga police report? Kinatipon sa aton sining mga katropa reporters.
0: Bullseye.
1: Diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabihan. Ano na hunta ang balita ni katropang Elmer Estimar. Number 7, most wanted person sa provincial level, arestado sa Banwa sang Sapian. Sa detalye sa balita, katropang Elmer.
3: Live report.
4: Arestado ang isa ka lalaki ng ginagabing top 7 most wanted person sa provincial level matapos nga ginsirbihan sa warrant of arrest sa barangay Poblacion sa Pian nga kapistak na launa 44 sa hapon sa Setyembre. So, ginkilala ining akusado sa kay alias Toto by 29 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Ining warrant of arrest ang ginisyo sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 20 Mambusaw Kapis samtang girekomendar naman sa korte ang 200,000 pesos nga piyansa para sa people sining kalwayan sa kasong rape by sexual assault. Sa karon ining akusado ang nagapabilin ra sa kustudiya sa Sapian Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Dalita na gikan sa Banwasang Sapian ang bilog nga ginadulong sa inyo sa kalidad nga produkto sa Ngesto Health Incorporated, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang nyarasang makakaglabuwas ka herbal extract na popular gito sa South America, nga ginagamit ang gold nga mapakusog, mapabagsik ang meriya at nagpataas man sa libido level sa atong siningalawas. Sa mga mister, gamitan ninyo init 30 minutos ang kis maglabing-labing sa kinesis, magtumar sa gitla mga kapsula. Siguradong mas marami kagpapunan inyong relasyon kagang imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, mamakal sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, ilabirigid sa Sofra K Drug Store, Watson's Pharmacy, kag pwede ba ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye!
1: Alright, salamat Katropang Elmer Estimar sa sininga information. Nagikan dira sa may Banwas ang Sapian. Number 7 ha. Ti automatic ang number 8 saka mabulos sina sa iya kay dadakpan na siya. Ang number 8 ang amo naman tong kuan ang number 9 amo naman tong mabulos sa number 8 kag ang number 9 pagabus lang sang number 10. Daw ko nami tani kung kuan no, condensed list ina no katropang Jason. Kay ti gasaka ang imo sining standing. Gasaka imo level pero kung mga kaso gani ah bow daw bukot mayad ja di ba daw bukot mayad no kay ti ang pinakalaing gidya kay nadakpan kamo hambal sa number 1 bow tapos gid number 7 di ba sinya ako number 1 mo ko gyapon pero why mo ko gyapon nadakpan ah
2: ayoy.
1: So, mapagpanghimulos ang kaso niya, ah, mga katropa. Ah, ayo. Sige. Dire-direcho kita sa mga impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad. May armas luthang naman nga voluntary yung gin-surrender sa Maayon Municipal Police Station. Yari naman ang report ni katropang Zaldi Aguihap Jr.
0: Live report.
5: Yara na karon sa paginapot sa PSAG section sa Maayon Municipal Police Station ang isa ka unit sa 12 gauge improvised shotgun nga ginsungka kahapon ni adlaw ni punong barangay Romero Esteborres sa barangay Manayupit sa nasambit man ang Banwa. Suno kay Kapitan Borres nga ang nasambit ng armas mukhang ang ginapanagiyahan sa isa ka residente sa ila barangay kag voluntaryo ini nga ginsungka sa iya kasun nga ginsungka man sini sa mga katapo sa kapulisan. Kay bulan gani ini man ang kabahin sa sa proyekto sa aton sini nga Katis Police Provincial Office kag sa aton sini nga mga municipal police stations ang Katis Tawayan kag subong man ang tika loko ng sukhang kontra armas lukhang agod niya mapabiling din ang kalinong kagkatawhay sa aton sining probinsya kag malikawan man ang paghupot sining mga armas luthang nga ginadumilian o kunining mga armas nga loose firearms. Kaga sa karon natalana naman ini nga itinover sa nga maayon PNP sa PSAG sa PNCO sa nga tonsininga Capiz Police Provincial Office para man sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nga gikan sa Banuan sa nga maayon ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa nga Santon Plus Herbal Oil ang balan niyo sa may antibiotic properties nga mayugid nga iban niyo sa mga katol-katol sa aton sa panit at sa mga pagpula na kitman nga nabatsaga na aton sa aton sinilawas. Mabakal ini sa mga suki nga butika sa inyo sin nga lugar, pabakal man sa mga leading drugstores na aton kaangay sa Super K Drugstore, generic ka drugstore kung mabakal man online, pinaagi sa inyo sin nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! All right, manamong salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. No, sa siling information mga katropa nagikan dira sa may Banua sang maayon. Muna sa mga kauturan ta sa mga katropa naton dira basi may mga nabilin pa kamo dira nga mga ginahuptan lang nga mga armas luthang. No? So mas maayo nga isurrender nang daan ninyo. Okay, base bla dugay-dugay. No, may kung isurrender nyo na. So nahadlok mo sa pulis to. Ah, so sa barangay official. No? Kaya barangay official na dayon mga kaabyanan, mga katropa ang turnover, no, dito sa mga pulis naton. Diba? So ang mabudlay siya na dira, pulis bala magpanuktok sa inyo. Dala na ang search warrant, no? Para okay ukayon balis kayon balay nyo da. No? Ti dako pa na karon ng bukol nyo. Ha? Ah, kung kaisa ti mo na eh. Kung may armas ka gani, nagadugang ang level sang imo sini nga kaisog.
2: Oh no.
1: Di ba? May armas ka? Gadugang level sang kaisog mo. Kung may kakain, no? Tapos dugangan pa sa agwa di pataranta, tapos nagid, makainom ka, pag-inom, asot-asuton ka lang to sang kwan, asot-asuton ka lang to sang upod mo sa ilimnan, no? Kwan sang alkohol sa utok, dugay-dugay, isog-isog ka na, tapos mambal pa siya,
3: Bal na pre, kuwang ka ko no. Talaw kagid ko no eh. No?
6: Tojo pre, ginambal nyo na.
3: Umig, talaw ka ko no. kaya nagligad ko no, pagtulok siya gani, isi mo. Dawkan, pag akuan daw tutoy ka lang ko nung abitikon.
1: Grabe nga daan munog asot mo, di ba? Mga munog asot, sus. No, kung pamatian mo lang daw, mamikon ka mo.
6: Animal ya. Tuhod na, Meg. Inambalan niya ko sina.
3: Meg. Pagkat anay na mo nagligad, dambal niya, tulukon ko ng gani na. Dupit. Daw kwan. Daw tutoy ng bitikon. Kapilad ka ko kuno tulukon. Sos. Daw kwan ka na lang. Daw piso ka na.
1: Gagamay. Ay, kay ikaw ko tunto ka man.
3: Animal ya. Ginambal na ginasakon. Andaman niya lang ha. May ginambal na gina. No, kagsunong si Yati. Waya, law-law gaman ko no. Ha? Tulok lang gani. Daw hindi ka tulok lang gani. Kapamiriphi ka na. Ano pa kung magtabuay ang banas niyong duha. Animal ya ba?
6: Tutun, Meg!
3: Oo, gani. Uli anon.
1: Ayaw mo na dahil mga katanay di yun. Kuha sa dayon armas. Isog naman siya eh. Tigali, nasot lang. Kaya na para ano, i-surrender nyo sa police para huwag nakamuda sang problema. Okay, sige ah.
0: Bullseye!
1: Sige, dugan pa naton nga balita. Persona naman ang wanted sa kaso nga Chenso Act, no, of 2002 arestado man sa banwasang sapian. No, ang chinso, kung pulis ka, dapat may armas ka. Kung kang chinso, daw parehas mo na sang armas nga kinawa kinanglan kuhaan sang lisensya. Kung nag-purchase ka sina, kagwaay mo ging kuha lisensya, pwede kit pa pailan ka. Sorry now. Basi may mga arada ha. Aware ka mo kung may mga chinso ka muna sa inyo pa ni Malay. No? Pwede ka mo kasuhan da kung way nagkakaigo nga permit ina. Tekta bala report ni katropang Elmer Estimar. Live report.
4: Nakahulong na sa karoon sa karsel ang isa ka lalaki matapos nga ginserbihan sa nga warrant of arrest sa kaso sini nga paggamit sa chinso nga wala sa nagakaigo nga permit o kon dokumento sa barangay Poblacion sa Pian nakapis taklaon launa 49 kahapon nga adlaw. Ikilala ining akusado sa kay alias Troy Mike 57 anyos kag residente sa barangay Damayan sa Pian Capiz. Ining warrant of arrest ni Topnaog Batok sa akusado ang ginisyo kagimpirmahan ni Honorable Joey T. Valenzuela ang presiding judge sa MCTC 6th Judicial Region kag napitsahan sa kahapon man nga adlaw. Santa nga rekomendar sa isang korte ang 18,000 pesos ng pensa para sa temporary
1: usin niya. No? Umo lang na, chinso lang na, 15, kwan na 18?
4: Hindi.
1: Okay, kwan na eh. Ang piyansa sina, halin 15, top 50 mil sina. Ang bail sina, tapos plus pa ang confiscation sa equipment mo, sa chinso mo, katropang Elmer.
4: Amo na gani. Kay sa katropang Jubin, ito bangkot ka na eh. Nakita to tong chinso eh. Abi namon, equipment mo na sa DIR or sa nga munisipyo man, magaling sa sila, dre, ang muning nakumpiskar nga matapos may nag-report sa mga residente man or nagikan sa mga residente rather nga mera sa nga nag-chinso balak illegal. Kaya man, iniabi ang chinso sa karon ang ginakwaan na sa permit nagikan sa DNR. Kaya kung ikaw ang putos ang kahoy, iya, kinanglan lisensyado ang chinso kadang operator at the same time nakalisensya ang
1: kung sino gagamit kung sino ang nagagamit sang chinso operator dapat iya na hindi pwede pahulam na do parehas mabalas ang armas ah. So na, hindi lang ang kwan at least makwanta ha basang ibang bilang nami guro nga racket ang mang utod ka no kung ikaw ang nagapanag-iya nagabalidya nagaimport may mga kwan na may dapat magsecure sang permit or certificate of registration halin mismo sa Department of Environment and Natural Resources o kon sa DENR.
4: Yes.
1: So ang mga authorized users dapat automatic may permit ina, no? May mga limitations man mo kun diin mo na gamiton, no? Katropang Elmer tapos muna ang penalties kung madakpan ka ngaway ka permit 15 to 50,000 sina plus plus confiscation tapos kung mapamatudan pa da do special law mo na eh no do illegal possession of firearms mamla no so kung mapamatudan niya nagviolate again di mo naman tiner ka da apat ka tuig to hasta 8 ka tuig nga ano da nga pagkapriso ah.
4: Amo na yan itro pang jubin. Asa sa kwan para sa ibalo naman sa dugang ibalo sa atong sining uturan. Asa sining dapat sa nagkaigo ng permit or dokumento ining mga chinso iya or ining chinso operator. Kay kinanglan man pisar nga kagulingon nato nga kahoy sa digani sa DNR kinanglan mag secure gid sa permit to cut.
1: Nan.
4: Kung kaso kita iya magpautod or
1: mo nagid na no.
4: Ikaw pa
1: nagtanong.
4: Pero one is to ten na. Kung mautod ka isa, dapat baslan mo o tamnan mo pulo.
1: Pero why? Managin na hibo ng ubras ang iban?
4: Ayo. Siyempre, sinuman mo monitor si mo to. Kag in case nga ibaliga mo ng kahoy nga ginpautod mo, kinanglan mo masigapon mag-secure sang permit to travel sa imo sining number or good number mag
1: uling kani kun 6 tohon kun strict tohon kini kinakuha pa na permit
4: ayo. Galing ba na to ni makutura nang wala nag-secure pero balantang modus nila eh. Kung kagahod nila gina-travel, katrabay nyo ben, kayo wala sang, kan eh, sang mga nag-patigayo, wala sang checkpoint or wala duty ang DNR, no? Especially sa kagahod, sang mga nag-palusot man. So, ining ano karon, ining napumpiskar nga senso, ang ra-dra sa paghinakop, sa Pian Municipal Police Station kasubuman ang senso operator kaga ining bisot sumil pesos nga piyansa para sa temporaryo sining kailwayan pero nagapabilin pero sa karon dara sa carousel sa Pian Municipal Police Station ining nasambit nga akusado. Balita nagikan sa Banwasan sa Pian para sa 106.5 EXA PEN News ining si Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sining information mga katropa, no? Dari sa ton sining pagpangalaga. Sulod chinso-chinso lang na nga way permit pero pwede ka mapriso kag temaki muna 18 mil. Ang iya sining piyansa, ha? Mary Joy Delphine. Muna gani ha. Balon mo gid si baba mo. Matundi gid ha, hindi gid mag bakal chinsong white permit ha. Papermitan mo gid na. Bullseye. Bullseye. Ti makem mo priso kapati mo ya. Okay, mabukod sa una mo to tingala ka kun sa kada lugar may ara gid na no, may mga may gina-issue ang ginasang permit ang aton sininya DNR. Tingala ka bala nga, suguti tagpila man ng chinso pag bakal blast. Sa una way ko kay chinde mo, di ba? May kwan gali, may permit gali, may lang ko kabalo kung pila. Doon si Ma'am Bernas daw, ma'am pila magpa-kwan ka sang magpahatag ka na sang permit sa chinso. Sisindalin pinikito, tabigyan sa inyo, sir, amugin man na, no? Kinanglan, kuha kagid permit kay may kilala ko sina. Doon yung tagpila magkuha, ah? No? Barato man lang gulo, guro, ah? Kaya may tawag gid chinso operator. Hindi mo na basta-basta nga nagalang daw nagalanggari ka lang yabla.
2: Wow!
1: Kung gusto mo wai permit, langgari ang bakla noy. Tigaling kay ti yawan ka kung truso ang imo sininga panda utdon. Bao ah, so dapat sini kuan kang baga mo sa langgari anay. Train. Okay, sige, la 7:43 diri sa aton sining pagpangalagad mga byan. Sa aton sining palatuntunan. Inyo dapat iyan ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad subong aga. Mga police report, no? Nga natipon sa aton sining mga katropa reporters. La 7:44 ang ining oras, buylog nga idadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Bullseye! Samtang ang aton sining mga police report naman, buylog nga idadulong sa inyo sang Santon Vitamin

0: Alright, sa mga katropa naton na nakahibalo-bala ka mo, atensyon sa may mga mataas ang blood pressure, mataas mga kabina ng ila sining triglycerides. Oy, base isa sa mga rason kay naman la ka mo nagainom sang wala ka mo sang kulang ang vitamin C sa inyo sining lawas mga kaabyanan, no? Oy, dapat sina dapat may bastante nga vitamin C. No, kaya mataas ang inyo sining blood pressure, no, taas ang inyo sining triglyceride, no. Amo nang mga factors kun nga man nagataas man ang risgo sang heart disease. Apang pwede gid malikawan kun bastante sa vitamin C ang aton sining lawas. No, kay nagabulig ina agod mangin mapagros ang aton kurason. Kumbaga nagiging kurasunan ka. No, mga katropa. Oh, Santon Vitamin C. Inom ka mo isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw. No? Ang Santon Vitamin C isa ini kanan acidic alkaline base kag halin sa mangustin. So, hindi lang makapabakod sa aton sininga immune system kundi makabulig man para proteksyonan ang aton sini nga kurason. Malayo kita sa kwan kag ma-manage nato ng high blood. Mga kaabyanan kay nagakuan ina no nagaparelax sang blood vessels ngamo naman ang nagadala sang dugo sa aton sining kurason. Kada niinom kid ha kasi nagataas ang kwan da kay mayara kamo sang vitamin C deficiency, no? Ti kumiara kamo sina damo-damo gid ang dala sa mga kaabyanan mga katropa. So gani mag Santon Vitamin C na. Bullseye! Okay, sige, alas 7:46, no? Diri sa aton niya pagpangalagad, by the way, ang Santon Vitamin C, pwede niyo mabakal sa mga suki ng mga butika dira sa South Star Drugstore, no? Sa May Pueblo de Panay, sa Robinson's Mall, pwede niyo mabakal dira sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Grace Pharmacy, The Generica Drugstore, sa Tarantia Outlet, sang Super K Drugstore, kag sa mga suki ninyo, ang mga butika malapit sa inyo lugar. Kag pwede kit mabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Vitamin C. Bullseye! Bullseye! Okay, sige, manamyaw kita, anay. Bo, kadamo, gid sa nga ton, sining mga talamyawun, ho? O, sa subong aga, pero saka-saka, tanay. Diri kita sa pinakaibabaw, gid, para sa mga aga pa nagbugtaw kang nagtutok diri sa aton niya pagpangalagad. Oy, una ko sa listahan, si Rex Data.
1: Good morning!
0: Si Rex, salamat sa pagtutok diri sa aton palatuntunan. Ha? Second, si Tuto Valdison Iscalada. Iti early riser ba ni? No, si Crystal Maria Joy Libardo. Oy, aga pa nagbugtaw ho. O, kaginapatamyaw da ang si Rugilin Crystal Joy Libardo. Kag si mother niya ko, no, Maria Libardo. Okay, sige. Si Ma'am Lisa Digala, hindi man magpaulihi. Sinya ba? Alas 4 pa lang. No? Sang aga gatutok na ko. Hasta na alas 5 sang hapon.
2: Yahoo!
0: Grabe nga tutok ba? Oh, sige. Salamat ha kay Ma'am Lisa Digala. Oh, si Ma'am Susan Dolor ba? Hindi man magpaulihing taga Singapore nga jaho. Oh, no? Oh, ti aga pa man nagbugtaw. No? Samtang nagahikutar. Galuto pa mahaw. Gahikotar sang iya ko o galingon to. Sige ya ang kwan. Way po na internet to sa Singapore. Lasik to internet nila. Ara gatutok sa aton sini nga pala tuntunan. Ma'am salamat ha. Si Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon.
1: Good morning.
0: Ara man no kag si Ria Loya Loyola malapitan. Aga pa nagbululugtaw ni sila oh. Si Solomon Antonio aga man. Kay siyempre may kuan may mga pasahero nga dapat sanggiton sa karsada. Halong lang sa pagtirik-tirik sa Dalanon sa Pontevedra no kay Solomon Antonio. Okay kay Joel Vlog no, good morning katropang Joven watching live sa Buntod Panay. Good morning lang kuno sa family Bulkirin.
1: Good morning!
0: Okay, salamat sa Jewel Vlog ha. Mag-vlog ka na, pa-shoutout naman sa 106.5 XFM Rojas. Si Ryan Sina, gin-post ko na ang QR code ko sa GCash. Pero hasta subong, daway pag-insulod. Ay, gin-post mo lang, guro. Ako, sa kona lang ko, guro, ma-post. Ah, saan ako ma-post man? PM nyo lang sa akin kung may nagpadala ka mo, ah. Ay, birthday ko nagali sa Sunday, no? Doon nalipat na, kuya. Oh, birthday ko nagali sa Domingo. Okay, oh, sige, ah. Mailugon ko mambala si, ano, si Ryan Sina. Oh, ikuan ko man ng GCash sa QR code ko sa GCash. Oh, kasi ako nga bank account nga wayo unod. Ano gani, buwas Bernis, no? Ten sobong. Oh, walang alang. Makasuldo pa gurone. Tres, Domingo, 14 pa.
1: Bullseye!
0: Oh, walang alang, gid. Oh, sige, ah. Ako na panibad doon ko, abi, na why na ko gahanda kung ano mo, maglipas lang birthday. Na okay, lipas na, no? Katropang Jason. Okay guys, ha, pasensya lang ha. So Lunes sabi 14. Eh, Domingo ay ko de. Oh, di ba? So 14 Lunes, ati handa na lang ni kuani sa gamsaman tanda ni katropang Joyo. Okay, sige, good morning Sir Jobs. Ah, kag sa katropa friends, God bless. Oh, happy blessed Thursday kuno. Okay, Ernesto Alvarez, oh, sa Legazpi Ilawod, bawo sa Barangay 5 Kapamati, makulo sila daw oh, sa Matcom Shop sa Burgos, kag sa Tubang da sa Mangtinapay. Good morning. Manilin Villarbasa, maayong aga kag kay sino paged? Oh, Ma'am Helma Inyon Bantes, no? Watching and listening sa Bullseye. Shout out ma sa tanan, ah. God bless us all. Okay, sige. Bago ng 6 na lang gali, no? Christmas na. Pero ang love life ko, paano ba? Oh, may maabot? Huwag pang kasubo ganyan si Crystal sang iyaya nga love life. Sige lang, no? Wala ta lang si Santa da. Basi sa Christmas, dala-dala na ni Santa ang boyfriend mo kagilang post niya sa tulod-tod mo.
2: Ayaw!
0: Santaw. Ho, ho, ho. O, ilang post niya sa imo, Crystal, mo boyfriend. O, harina boyfriend mo, kabugat sina. Ay, oh, doga, kwan good sa iya, no? No? O, ambal ni Ryan, nagainit ko di bukaw-bukaw, ngagin pa batuan na nga may takway. Amo na lang na yung pamahaw namon kay wala, wala, nagid. Gaya ko gani, kay Ryan, ha? O, si Ryan Sina pa, amo nakabaka sa imo, oh. Kwan, tawag dre ng madulaan kasudan. Oh, hoy, oh. Hindi ganito gani kita ko to. May gindawan ka to ng isa kakilo nga baboy. Sino to? Baklan mo, kompleto pa, no? Baboy, isa kakilo, kagtunga, blato, binakal mo. Tapos may saging, may ripulyo. Ah, puchirong dating niya.
2: Ayaw!
0: Tapos sinong gindawan ni Ryan Sina, ay ko kabalo kung sino to. Okay, sige. Kay Kenneth Pasete da, no? Good morning. Shoutout lang ko no kay Sinalin Pinikito Tabige, no? Sang President Rojas. Uy, si Ma'am Sinalin ang imo gina-shoutout out. Okay, kay sino pa nga rin eh? Ara ko no, si Katropang Aira, no? Kay Ma'am Natalie Escalona Badoles nakatutok, no, diri sa aton sininga pala tuntunan kag kay Teacher Daida Holorina Dasa de la Cruz sa MSI family.
1: Good morning.
0: Okay, gali klase subong, no? May gayo boy ko gin papukaw si Jante ko to ho. Okay, kay kay Kwan, kay former barangay captain, no, and barangay kagawad Alfredo Minong Albances Al Baladejo. Sa Barangay Tisa, Kap!
1: Good morning!
0: Mayong aga lang na kumpare ko na, no? Okay, kay Jelmer Castanio Monserrat, good morning. Katropang Jobe, nakatutok naman ko sa Bullseye. Okay, sige, salamat, ha? Sino pa get? Oh, Lloyd Nabales, no? Kay Lloyd Nabales, good morning, Katropang Jobe. 20 days to go, ha? Before Mascara Festival.
2: Wow!
0: Sige, sadya naman ng Bacolod ang City of Smile. Okay, sige. Kay Cherry Vilches. Oh, Christmas na music ba? Oh. Uy. Oh, di ba? Okay. Shoutout ko na kay Darren Fuerte. Oh, kamusta na, dear? Hello, dear. Okay. Kay Jabanunoy, good morning, Parikoy. Oh, kay Maria Gabeya Bermejo da, no? Kay oh, pagritman na, oh, ang mother ko, Mama Elma Digala, happy 78th birthday sa iya. Oh, sana more healthy always, everyday. Salamat, Gid. Oy, birthday kali isang mama ni Ma'am Liza. Oh. Happy, happy birthday. No? Oh, pangapita, Santon Gold Coffee Mix, Parikoy, with nila ga nga balinghoy.
3: Wow! Oy,
0: namit na, no? Oh. Okay, kay... sino pa? Oh, NB Labinra, good morning, Sir Job. Oh, patamyaw lang da sa balay, ah. Sa Adlawan, oh, gapamati da sila, salamat, Gid. Okay, sige. Ah, may mga galanda ha sa pamilya mo, Parikoy. Okay, kay sino pa, Gid? Kay Mads Winji Caril, no? Dira sa may Banwas ang Sigma, kay Randy Santisas nakatutok, no, sa aton pala tuntunan. Okay. Sige, sino pa gid ang ari de? Bernard Villanueva, mayong buntag, oh, idol. Job daw mahal subong daw ano ni? Okay. Sige. Mama Analisa o Anali Bukala Bakila, oh, nakatutok man, salamat ha. Halos tanan nga jabunan gakaradakpan, sano pa bay madakpan ang gamunan nga mangungutang nga wala man nagabayad. Okay, sige. Ma'am Eme Villagracia Tandog, nakatutok. No? Diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Kag oh, pwede ka pa ngayo Santon Gold Capsule, ubos na oh, ang premium D3 oh, nga dinag-an ko, bow, ni Ate Hilda, tatlo kami dagat nga daan ang naga-take. Okay, sige. Okay, Mary Joy Delphine. Oh, nga nagatutok diri sa aton pala tuntunan, no? Salamat sa pagtutok, no? Okay man na, bisan lang gari, ah. Hindi ka man sina guro maabtan duha ka tuig utod. Maluoy ka. Oh, ay iti hinubog na balita kato pang Joben. Ba, mati naman ko dapat tingog ni Tatay Digong ba? Why? Puro wanted. Subang matulot tao. Why? Police station. Subang may ganit. Kwano? May ganit. Subang lang adaw. Daway sila operation sa drugs. Oh, nagpulo pa huway mang guro ang mga kwante pitcha de peligro abi subong Gilmer pitcha de peligro ti wayno bakal ang iban andi ang guro pagpautangon na wala hinubog eh. Oh, no? Sige, kay Ma'am Maria Gabeya Bermejo, salamat sa pagtutok. Ma'am Edna Gilyon Bores, kag kay Dasnil. Good morning, katropang Jobin, mahaw ta. Saan na all may pamahaw ano? Okay, sige. Advance happy birthday Sir Job. Oh, Ma'am Susan Dolor, salamat gid ha sa pa advance. Na send na. Salamat gid, salamat. No? Advance happy birthday kay tropang Jobin. Malapit na oh, ani Sunday eh. Oh, Sunday kaling wala ko program. Why man ko de. Lunes pa ko tuloy balik.
3: Ayun.
0: Oh, malay mo gani basi Martes na gani.
3: Ayun.
0: Depende ah, base ano Domingo ay ko de Lunes ba. Ah, siguro mga base Miyerkules na gani, siguro magbalik ah. Oh, depende ah, no? Kwan, pero kung may mga dalalon ka mo ya, di ba si mabalik ko de Lunes. Pero kung wala man lang mabalik-balik patato niya. Bullseye. Okay, William Calmeren dire sa Tyson Foods food stand eatery sa may Philomer Christian University. Daw upon man ta sa to ang adwalo di job, isa ka kilo nga manok imo dala kag kapayas. Oy, si imo gito ya, imo gito ya Raya. Okay. Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Alay sa Tam Show ara man. Kay Luisa Catalan Nagihap, good morning katropang Jobs. Pagreet man happy 14th birthday sa akon anak. Si Pia Rain Agihap Dipon. Okay, sige. God bless you, Nak. Just study hard and be a good girl always. Okay. Also, mga nagkasaulog sa ilasin nga birthday today.